0: diba? Supposed to be Magnum June, no? Ato na yung gina... ato na yung ginatanaw, gyud, no? Sa sugod karon, no? Ato na yung ginatanaw ni mga ng mga structures kay... naaman tayo kuan Magnum June. Manang itawag na ito, okay, mga anti-rust, no?
1: Ah, anti-rust,
0: na, o nga para sa maintenance sa atong kuan, sa atong... atong mga metal nga mga structures. So natay gibutang ana mo na ato dapat nga buhaton Magnum June, i-maintain tanaw na to medyo nga wala na yung anti-rust niya, so ato na pud ang ato na pong i-maintain. So inana lang siguro Magnum June sa pagkakaroon kay mo lagi na kani paimangno lang ni no nga kay kami actually City Engineering Office sa inventaryo na mitanan Magnum June sa tanan nga mga structures nga naghatag og delikado usab pud ana ang edad sa atong mga istruktura Magnum June.
1: Oo. Lagi ka dito magsalig Magnum Ching ba nga kay metal amorag puriibir na nga diba? Struktura. Dapat after several years nabawa naman ng engineering ani. After several years i-assess og okay pa ba o pagtalo dito pagtiltil ayay nahurot naman sa taya o rin nagsugo ng taya pintala na sab para nga murag yapan ang barko bita Magnum Ching na ay mga tigtiltil sa barko gataya na ang kilid tiltilon to nya pintalan ano ba no kay para nga medyo ma-refurbish ba ang iya mismong kahimtang ang yes, sa mga metal o anyway nag-game naman ninyo engineer no dapat siguro mag-agat sab ni siguro nato engineer no nga ang uban nga mga covered court dapat sutaon sab kay basin og naay sibag ko lang musunod ba engineer.
0: Yes, Magnum June. Ato na marang gisugdan Magnum June, no? Kay una ang atong gatanaw ng edad gyud sa atong istruktura kay wala gina labi na inani Magnum June nga covered siya, no, open siya. So prone kay siya sa gitawag na to kining environmental degradation. So magkadugay bisag kuan siya, no? Bisag sige tagpintal pero mahitabo man gyud nga magdilapidate magin ang atong material. So wala na atong gitanaw karon Magnum June, no? Atong gisiguro atong naghatag na gitawag instruction ana sa atong mga atong opisina nga i-monitor lagi labi na kaning mga covered court nato nga mga structures.
1: Sir, dumduman ako nga niadtong panahon ni Mayor Mayor Vicente Imano daghan nga mga steel bridges nga gitukod dinhi sa kabarangayan sa atong Dakbayan. Usa niya na gani kana sa kanituan, steel bridge diha. Kana sa kanituan. Usa sa siguro sa dapat sa taon engineer, di ba? Kay basig na huyang na.
0: Yes, pagdumjon nga mo na bagko lang na mo na gi-repair diha no kanang kuan kanang atong sa pulaw no pulaw kanituan natong nga steel bridge bagko na lang gi-repair.
1: Okay.
0: Kay mo lagi na oh kay naniguro mo sa kita kay kuan man gyud no ga dilapidate gid ang atong mga materials.
1: Oo.
0: Matag panahon.
1: Oh, kanang mo kanaog ta sigikan sa likod sa SM ba naog ta paingon nato sa kalaanan kanituan, di ba nay gamay tulay bubo nga tulay da steel bridge magyapon na.
0: Yes, Magnum June, magkulang po ito nag-repair diha.
1: Ah, okay.
0: Magkulang po ito. Ito na po nang gitanaw diha, Magnum
1: June. Maayo, oo. Kay kinalano na, mas kinalano gina Magnum June, no? Kay mga gina mga bugat. Og nawi.
0: Pero na Magnum June, monitor mi ana Magnum June. Kay okay. No? Baka na igilapan sa itong mayor, no? Alam doon yung mayor nga, kanina naning ang mga kuan, dapat, kay pro, panagayon, no? Ang atong, pagitabo karon mga linog mga kuan so mga structures atong mayor no mo na kay inventaryo naga inventory na kita tasaran ng mga ayaw. Structures
1: sa Magnum June. Okay engineer sir salamat kayo siguro manawagan tas mga kabarangayan ba nga oy ikaw barangay official kamong barangay official dia or residentes barangay og namoy na matikdan nga medyo angay tanawon sa inyong tulay dia nga steel ang yung steel bridge diha dapat magpabalo kay para mataga ang prioridad engineer di ba.
0: Yes, true na Magnum. Salamat kaya na nga kuan Magnum June nga mga kuan no nga pasimang no kay tuod man sila mangkit ang una no masayon kay kadadlaw sila man ang naadiha. So di lang magmakuli Magnum June no sa pag-report kung naa may mamatikdan nga naay problema gamay sa atong bisag gamay lang ang problema sa atong istruktura adili lang gid magmakuli og hatag og report diri sa City Engineer's Office.
1: Oh, okay. Engineer Joel Mumungan, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Kadakan kayong salamat Magnum June.
1: Inyo na ba ti mga aksyon ng atong City Engineer? Sa atong pagparayong panenta sa atong mga balitang lokal.
2: Giaghat ni City Information Officer Jade Adiser ang mga person with disability kung PWD nga dili palabyon ang ipahigayong indigent PWD social pension payout karong Hulyo 22 ni Tuiga sa Barangay 14 ni Siyudad. Mato ni Adiser nga siguruho nilang makadawat o hinabang pinansyal ang tanang dunay kabilinggan lakip na sa listahan.
3: Buot na mo ipahibalo sa mga naminaw. Gabi na itong ato mga PWDs no, nga naanalista sa ato ang CSWD. Nga natin ipahigayon nga payout no, karong July 22, 2026 diya sa may barangay 40. Ang ato ang schedule sa payout is per district. Ya po, naroon nilita mag-uot dito sa venue. Amo lang ikapasalig nga tanan nga mga analista nga PWDs under sa CSWD. Makakuha ang ato alang yun ani is adto lang muna dito subay sa schedule nga gihatag sa inyo ha. So, ang schedule lugar kay Bali, per district gyapon natin sa atong gibuhat sa uplift. Natay gitawag nga District 1B, magsugod siya sa alas 7 sa buntag, padulong sa alas 9:30 sa buntag. Okay, District 1A, alas 9:30 sa buntag, padulong alas 12:30 sa udto. District 2A, alauna sa hapon, padulong alas 3 sa hapon. And District 2B and 2C, alas 3 sa hapon, padulong alas 5 sa hapon. So atong klarohon, July 22 ni diya sa may barangay 40, natay paigayon nga PWD Social Pension Payout.
2: Ang pamahayag ni City Information Officer Jade Adiser.
1: Giangkon sa ni Department of Agriculture kon di Regional Director Jose Apolo Pakamalan nga gikabalakan nila karon ang grabing kainit sa panahon sa mosunod pang mga buwan. Matod ni Pakamalan nga kainit nga kinitungod kay ang init nga panahon dunay daotang epekto sa mga tanom labi na ang mga produktong agrikultura.
4: Ang among kabalak-an yon kining pag-init sa temperatura kay bisan og unsa pa na nga crops kung ang relative humidity or ang heat index musubra na gani og 38 degrees ut pasabot ang mga lagot mo niya na mahimong sterile dili na makapamulak dili na sad makaproduce og pagkaon karon gamon tarming mga in fact with the pag-asa aside from rainfall kinahanglan nato kuwaon ang relative humidity og kining heat index kay munay mo determine sa productivity sa bisan unsa nga lagot mo. Hanglan nato ma-maintain ang heat index unsa na 34 dapat below 34 degrees. Kung ang kainiton mura na tagahilantan, delikado na para sa mga tanom nga ang iyang bulak mahimong sterile.
1: Ang inyo nabati mao si DA Regional Executive Director Jose Apolo Pakamalan.
2: Gipasabot na sa Fai and Halal Council of the Philippines kon FHCP nga ang halal certificate usa sa usa ka establishmento wa magpasabot nga hangtod lamang sa karning baboy ang gidili matod ni FHCP President Ali Mustafa nga lakip usab sa mao nga sertifikasyon nga kinahanglan hinlo ug mayo ang kalidad sa mga baliga ug giniluwas alang sa tanang konsumante.
5: Ibig sabihin, 3BBA ng establishment, kailangan we have to make sure that the product, especially the restaurant, kailangan malinis. Logistic niya, wala cross contamination. So, hindi lang po ang halal certificate. O hindi po, lahat po susuriin yan kasi nga, as to destination in our whole time, it has to be halal. Halal at the same time, safe share.
2: Ang pamahayag ni FHCP President Ali Mustafa.
1: Karon sa Tumagdum National, nanawagan si Philippine Coast Guard kung PCG spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarila, nga ito sa kitawag ng mga Chinador, nga unta muduyog sa panawagan sa gobyerno nga magtangon sa China ang ilang AI-generated nga video batok sa Pilipinas. Kinuman, nga doon ay ipagawas nga video ang China sa lagway sa unggoy nga nakabarong o nagkakaraoke o susamang gimanduan sa Amerika o Japan. Mato ni Tarila, nga unta ang mga magbabalaod budapig sa Pilipinas o sa mga Pilipino inay paboran ang China, labi na sa mga panahon nga nagbiyabiay kini sa mga Pinoy.
6: Panawagan ko sa ating mga senador na pinagsusori ako. Para sa akin, dapat ganun sana. And I'm expecting the other senators, kahit ano pang inclination nila. Kasi para sa akin nga eh, itong video na ipinost ng China Daily, wala namang exemption to eh. Pag sinabing Pilipino ka, nagsusot ka ng barong Tagalog, kumakanta ka ng karaoke, 2016 Arbital Award. So, sumisimbolo sa ating lahat. Walang exemption to. Wala namang sinabing except the chinador, except the pro-China trolls. Pag sinabing Pilipino, tayo lahat ang sinasabihan na unggoy ng China. So, I'm really expecting more than that, no? Dapat tumindig tayo lahat to ask the Chinese government to apologize and also take down this racist video.
1: Ang inyo nabati mao si PCG spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarila.
2: Magpakatag ang Philippine National Police kon PNP sa kapig 20,000 kamapersonahe ato sa kalimang State of the Nation Address konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27 ning tuiga sa Batasan Complex. Mato ni PNP Public Information Office Chief Colonel Alin Rai Co. nga nakanay na usabang ilang komprehensibong security plan aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa maong dakong kalihukan.
7: Again, yung comprehensive security plan po natin ay nakalatag na. Initially, we are deploying 20,000 personnel para po sa zona. More than 20,000. This includes our allied or your augmentation from other agencies like the AFP, the Coast Guard. Kung hindi ko lang mabanggit, meron pa pong mga iba tayong mga kasama dito. And of course, kasama na rin po dito yung ating mga reaction teams.
2: Ang pamayag ni PNP Public Information Office Chief Colonel Alin Rai Co.
1: Gibutyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga hangtod karon wa pagyapon sila na dawat nga tumagikan kang Senator Robin Padilla sa ilang summon nga gipadaan ngadto kaniya. Kini karabot sa reklamong giduso batok sa senador kinsa mitabang matud pa aron makasibat sa senador si Senator Ronald Bato de la Rosa nga wanted sa International Criminal Court kon ICC. Matod ni Remulla nga magpagawas na usab sila og desisyon sa libadugay bisag why counter affidavit o tubag ang senador.
8: Well, he has not filed anything. He has not responded. He has not said anything about the cases that summons given to him. Deadline has passed. I don't know. He chooses to ignore the ombudsman. Then so be it. Wala siyang defense. Well, they're given a chance to deny or to dispute or to reason out. But he can choose to waive everything. Looks like he has chosen to waive it. I don't know if he's being given any legal advice.
1: Ang inyong nabati mo si ombudsman, Jesus Crispin Remulla.
2: Gisugyot ni Motorcycle Federation of the Philippine President Atoy Santa Cruz ngadto sa mga hailing and ride hailing company nga pahugtan ang seguridad alang sa mga delivery ride driver o mga rider kini tungod sa sunod-sunod nga insidente gikalabigitan sa mga driver sa motorsiklo nga mabiktima sa ilang mga pasahero. Mato ni Santa Cruz nga unta dunay ipatumang reforma ang mga kumpanya sama na lamang sa masugot nga pagwag impormasyon sa mga pasahero unta tugtan nga mo sakay.
9: Siguro nasa kanang apps eh, hinamamahala ng app. Pagka may nag-book mo, coding nila yung kompleto mo. Siguro meron ka dapat na kan eh. I-member nagbo-book sa inyo eh. Malaman mo rin eh. Diba, nag-book ka no? Let's say, isang company nag-book ka. Yung telephone number mo ba, naka-record sa kanila. Sino ba itong nag-book na to? Yun ang mga kailangan eh. Ngayon, kung siguro mag-member ka na lang, kung talagang sa isang company, mag-member ka, bigay mo yung complete name mo. Ngayon, kung first time ka nagtumawag doon ng company, hindi ibubuk agad, ibibigyan ng rider.
2: Ang mamahayag ni Motorcycle Federation of the Philippines President Atoy Santa Cruz.
1: Nagtuo si One Rider, Partilis Congressman Rhodes Gutierrez, nga kinanglang dunay verification process una mudawat ug pasayro ang mga ride-hailing services driver. Mato ni Gutierrez nga dili paigo nga ngalan ug numero lamang sa pasayro. Ang masaran, aban kinanglang dunay hugot nga proseso. Ang malikayang mabiktima sa pasahero ang mga driver.
10: Hindi po sapat yung nandun lang po lamang po yung name and number. Alam naman po natin, although meron tayong SIM card law, minsan madali lang pong, it's very easy to circumvent it. So sa tingin po namin, at the very least, mandatory po dapat magkaroon ng verification. Hindi lamang yung name and number, kundi yung valid government ID po.
1: Ang inyo nabati mo si One Rider Partners Congressman Rhodes Gutierrez.
2: Nagtuo si political analyst Professor Ronald Llamas nga maoy buot ipakitang imahe ni Senate Presiding Officer Chis Escudero nga siya patas. Matod ni Llamas nga posibleng maokini ang pamaagi ni Escudero aron mabawi ang iyang imahe ilabi na nga siya mibalhin sa grupo.
11: Well, siguro dahil galing siya sa majority, kaya gusto niyang ipakita, nagbibigyan niya yung minority. Kahit yung minority ay a spectacle to behold. Ano lang ako nakakita ng gano'n, no? Una, nung last week, credentialism, pinagmalaki mga pinag-graduatean. Tapos very patronizing dun sa Senate President. No, bakit ganyan? Bakit hindi niyo binibigyan ng pan yung Senate President? Alam mo naman, very, very patronizing. Tapos yung isa ay pinapagalitan yung kapwa niya, Senator Judges. Ano pong ginagawa niyo? Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Pero ngayon, dahil nga marami na yung nagsa-sign off, medyo iiksian na nila dahil ang haba ng mga manifestation.
2: Ang pamahayag ni political analyst Professor Ronald Llamas.
1: Giyadoso karon ni Gabriela Partes Congresswoman Sara Ilago sa Kamara ang House Resolution number 1189 nga tumong nga pembestigahan ang tumang kamahal sa presyo sa kuryente sa pipila ka mga konsumante sa nasod. Matod ni Ilago nga kinanglang matagan ug katinawan ang rason sa pagsaka sa bill sa kuryente labi nang nadugangan pa kini sa krisis nga panahon.
12: Ang pinakamalaking problema yung mga ulat ng mga reklamo ng biglang taas ng kanilang mga bills tapos hindi tama ng mga meter readings. At sa pangkabuuan, yung sa hirap ng buhay ngayon, mataas din ang presyo ng ibang mga bilihin. Hindi na kayang bayaran pagkataas-taas na singil ng kuryente. Yan yung nagtulak sa ating representasyon na magpanukala na at maghain ng House Resolution number 1189 para imbestiga ng aming House Committee on Energy para makatulong. Ano nga ba yung mga kulang sa ating mga batas? Ano ba yung mga pwede nating hakbang para mapalakas ang consumer protection sa tumataas na singil sa kuryente? Patong-patong yung mga singil. Hindi makapaniwala din yung ating mga kababayan dun sa pagdoble at triple ng kanilang mga bills. Wala dun sa generation charge, transmission charge, system loss charge. Maski yung system loss, binabayaran yan ng ating mga kababayan, distribution charge at yung mga taxes levied din by our government.
1: Ang inyo nabati mao si Gabriela Partes Congresswoman Sara Ilago. Karon sa tumag international sa Uganda patay ang 21 ka mga tao nga sagad mga tinunan human madisgrasya ang gisakyang school bus sa Kapchurwa District Uganda. Matod sa report gikan ang mga bus sa CP Falls alang sa usa ka educational tour sa nang nabadaan og control ang driver sa sakyanan. Kini may resulta ron mo bangga ang bus sa dakong bato una mabalintong sa dalan rason sa dagang patay og samaran. Isaran nga ang susamang disgrasya sa kadalanan dili na bago sa Uganda tungod sa pagbaliwala sa mga driver sa balaod trapiko.
2: Sa Fransya, gidusok karon sa Fransya ang balaod noon nga mohatag panugot sa nga tabangang mamatay ng usa ka taong dunay balati ang dili na matambalan ubos sa maong nga balaod noon. Tugta na pasyenteng nagsakit nga maka-access sa makamatayng substansya pinagi sa panugot sa doktor gingong eksklusibo lamang usab ang maong balaod noon niadtong French national ug mga legal nga residente sa Pransya samtang para inusab nga gidebatihan sa nasud ang maong balaod noon diin mas daghang uyon kung itandi sa mga misupak.
1: Sa Japan, aprobado na sa Japan ang balaod noon nga magsilot sa mga taong muhimog kadaot sa ilang nasudnong bandira nga Hinomaru. Gingong ubos sa maong balaod, hugot nga gidiri ang pagdaot o pagtanggal sa maong bandira, labi na kun kini maghatag kalagot sa publiko. Mao'y silot nga tumangon sa mga mapamatud-ang mihimog daotan sa bandira sa mga nasud ang pagkabilanggo ug duha ka tuig ug pagmulta. Samtang dagan usab ang wa maripay sa mga balaod, labi na ang posibleng mapiktuhan ini ang freedom of speech o expression sa katawhan sa mga nasod.
2: Sa Netherlands, suportado sa gobyerno sa Netherlands ang posibleng papahawa sa pwesto kang International Criminal Court kon ICC Prosecutor Karim Khan kinitungod sa iyang gihimong bastos na aksyon ngadto sa iyang kauban sa trabaho. Sa gipadalang sulat sa gobyerno ngadto mismo sa ICC, andam mo sab silang sundon ang rekomendasyon sa hukmanan nga ipapahawa si Khan tungod sa iyang nahimong kasaypanan. Dugtong ini, magpahigayon ang Assembly of State Parties sa ICC o Special Session sa maabot Hulyo 24 ng tuiga aron desisyonan ang kapalaran sa opisyal. Isairan nga hugot ng ipanghimakak ni Khan ang mga aligasyon bato kaniya.
1: Karon sa tumag ng business gibutyag sa National Food Authority kon NFA nga posibleng mabot ngadto sa 30 pesos matag kilo ang buying price sa tipasing humay sa mosunod nga harvest season. Mato ni NFA Administrator Larry Lacson nga flexible ang ilang presyo sa magpalit sa palay o tipasing humay sumala sa nauyunan ni adtong tuig 2017. Samtang iklaro, usab ni Lacson nga ang presyo sa mga produktong agrikultura magdepende gyapon sa pagkaugan ini.
13: Nasabi niya nga doon na ipinag-utos niya yung 21 pesos sa fresh. Ito po ay sayang-kaya kasi sa totoo lamang po, ang ating pong buying price ay flexible ika nga na na-approve ng council noong 2024 pa. No? From 17 hanggang 30 pesos, yan po ang buying price. Yung pong 21 pesos, eh, kayang-kaya po yan kasi sa ngayon, ang presyo natin sa tuyo nasa 25, 26, 27. Rule of thumb dyan, roughly 5 pesos to 4 to 5 pesos difference yan pag binaba mo sa wet. Kung normal wet yan, kaya-kaya po yung 21 kahit nationwide po. Depende po sa pagkakatuyo. Pag sinabi po ni Secretary na wet, ito po yung normal na wet. Huwag naman po yung dripping wet or tumutulo ang tubig. Depende po talaga yan sa moisture content. Pwede pa po tumaas yan kung matuyo ang kanilang dadalhin. Kaya nga, yung 21, eh, kung mas tuyo pa dun sa normal rate, eh di mas tataas pa po yan. Kung tuyo naman na, clean and dry na, aba, eh, 25, 26, 27 pesos. Yan po ang magiging presyo.
1: Ang inyong nabati mo si NFA Administrator Larry Lacson.
2: Giaghat ang tanan ng itag trabaho nga salmutan ni Pagayong Tourism and Construction Job Fair 2026 nga ipahigayon karong Bulyo 27 ning tuiga alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon sa Level 2 Robinson Mall ning Dakuyan. Moitanya nga bakanting posisyon sa construction and tourism industry sama sa welder, mason, carpenter, dump truck driver, mechanic, fitter, plumber, electrician ug daghan pang uban. Alang yatong interesado nga sa iyong pagdalikyat sa venue, dala ang imong dokumento sama sa application letter, resume credential o kaugalingong ballpen. Samtang pwede usab nga mag pre-register pinagi sa link nga nasa official nga Facebook page sa Piso Cagayan de Oro City. Samtang sa to fair exchange rate, miubos og 11 centavo ang valor sa usa ka US dollar batok sa piso nga nasa 61 pesos o 64 centavos sa pagsira sa trading kaghapon. Kung itindi sa 61 pesos o 65 centavos nga sa pagsira sa trading niyatong adlaw Huwebes. Samtang sa gira sa Iran, tungod sa nagpalayong kagubo sa mga tunga nga silakan, ang kasamtang ang presyo sa Dubai crude oil ang naasa 73.76 US dollar per barrel kung itandi kini sa 0.93% kung itandi sa daan nga presyo nga ana sa 74.45 US dollar per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Sports, nasakpit sa Blackwater Bossing, ang ilang ikaduhang karugan sa nagparayong PBA Governor's Cup sa Ninoy Aquino Stadium, Manila. Ilang gipildi ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots sa score nga 89-81. Din mao'y best player si RK Ilagan, sayang 20 puntos. Mato ni Coach Pat Aquino, ngawa mahimong dali. Alang kanila ang baong karugan, pero manipayon siya sa dalagong performance sa iyang team atol sa Magnolia.
14: It's a battle. I mean, those imports were competing not just here but competing in the Indonesian Basketball League. Just happy that, you know, our players step up, like RK again. I know some players, you know, have a slow output, but at the end, they didn't give up. They still play hard. I want to credit to Magnolia. Magnolia played so well. They had their game plan. Wish that ganito palagi. Sana lagi kaming todo, lagi kaming playing with pride and honor.
1: Ang inyo nabati, mao si Blackwater Bossing Coach Pat Aquino.
2: Giaghat ang tanang mahigiligon sa Dulang Dart na salmutan ay pagayong Open Darta Tournament karong Hulyo 19 ng Tiuiga sa Jimelina Dart House, Jimelina Street, Barangay Bugoning, Siyudad. Itaniaga sa torneo ang kategoryang Classified Draw Doubles nga doon na lamay registration fee nga 50 pesos matag player. Samtang sundan ang registration period sa alas 2 sa hapon ug ang mismong dula ipahigayon alas 4 sa hapon. Dugtong ini, naghulat usab ang gante og cash prize alang ni atong mananaog.
1: Sa ato Magnum Opinion karon uban sa balita opinion sukwe sa Marcos style nga panggobyerno nga pwedeng tawgong Marcosismo. Gusto og uyon ba kamo sa gitawag og Dutertismo? Kung return to a Duterte style governance, sabton ibalik ang Duterte style nga panggobyerno. Pamarikas diri, pamarikas dito nga di gusto sa mga reliyoso, binastos diri, binastos dito nga daghan ang gangilaran. Ginoker diri, ginoker dito, bisan sa mga kalihukang seryoso o mga biyahing internasyonal nga bisag wa kasabot, katawag lang gyapon ang mga foreign national. tukang diri, tukang dito, nga gisupak sa mga human rights kuno, panghulga diri, panghulga dito, labinas mga kurakot ug abusado. Patay diri, patay dito, labinas sa mga kriminal, nga giingong extrajudicial. May problema, may programang build, pero duna say, killed. Gusto ug uyon ba kamo? Si Bicol Saro Partners Congressman Terry Ridon, naglisod sa pagsabot sa Dutertismo. Apan, masabot kayo nga di siya gusto sa maong estilo.
15: Nahirap pala ako intindihin yung return to a Duterte-style governance. No? Kasi what do we actually mean by that? A return of extrajudicial killings? Yun po ba? That is something that is unacceptable kasi the question on extrajudicial killings is still being litigated at The Hague today. Hindi ba? At okay siguro yun as a Facebook post no, na parang ubusin lahat yan. Pero we will go back to the most basic point. If it comes to your doorstep, sente yung kapatid mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, subjected to extrajudicial killings. We just have to go back to Kian de los Santos. Di ba? Is that the governance that we actually want? Lives lost, childhoods lost. Tingin ko, that is something that is cute on a Facebook post. Pero in real terms, parang I don't think that is a life that they would want to see again.
1: Igzon, tingog pagpagkabana, i-comment o i-message ang mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page Magnum Live. Timani! Ayaw kalimte, nga sa kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa mataghisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Ching Interina Enriquez.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
16: Gala. Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
17: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 program of Life Extension Philippines.
18: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
17: Life Extension Vitamin D3.
19: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
20: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahi gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19. Tungod nga pareha sa ubang viral infections, ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga naka-take og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
17: Life Extension Vitamin D3.
0: Ako si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Para buyag, baskog na akong lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taani.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3. Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
22: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. Maoy imong isulat sa form na itunan kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
25: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Anaa sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694. Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Anaa sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
27: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Ang Magdum Radio News and Music, number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
20: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakadulong ng butike sa Yulga.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
6: Oras, alas 8:47.
7: Oras, hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
9: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero. Magnum Rapido, Rapido.
6: Oras, alas 8:48, igala kumusta may buntag yung tenan. Welcome sa pag-ubad din sa atong tulumunan na itong Magnum Rapido.
9: Magnum Rapido.
6: Sa nga Magnum Rapido. Magnum Mania, kung sino nyo alagas kanginan, Magnum Jula Kumo, mag-ubad ka ninyo, Magala hangtod na sa alas 10, Magala takna, maigsoon sa buntag, karong adlaw kay Sabado man, doon na Magala, sayo-sayo na Magala, kay doon na sa binarang uras, Magala, ang pag-alas 10, Magala, karong buntag. Kanyang tanan, good morning, may buntag yung tanan. Okay, labi na Magala sa ito na mga ato Magala ang makiksunan. Eh, labi na.
9: Magnum, rapido, rapido.
6: Sa mga nagsunod pa na yung kakanunay, Magala, din sa atong programa.
9: Magnum, rapido, rapido.
6: Sa ato, 80 ka mga barangay sa Lakbayan sa Kendiro. Good morning, kitanan pa sa atong 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental. Good morning.
9: Magnum, rapido, rapido.
6: Labi na Magala sa kamigin, may buta kitanan.
9: Magnum, rapido, rapido.
6: Ay, buta ko sa Magala sa atong tanan mga ilabi na sa atong tanang mga taxi driver nga kanunay nagsunod Magala sa atong tulumanon.
9: Magnum, rapido, rapido.
6: Salamat na magpraya sa Magala ato kalimtag kanunay. Ang ato Magala mga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat kinang Jesu Kristo. Salamat Diyos sa mahan, anak Diyos Espiritu Santo sa mga yata ka na mga laing adlaw. Salamat kinoy mo gyud ta imo kami gyud dinhi laing kabuntagon. Salamat kinaboy kinoban sa mga mangaminhal sa kinaboy kami magpasalamat kanunay niyanang tanan labi na sa mga grasya nga mogihatag kanamo. Kami gyud magampo kanunay nga unta kami imong iway ipalayo kami labi na sa mga lisgrasya sa mga katalagman sa mga pitabo sa among palibot labos na Ginoo. Ipalayo kami sa mga panulay sa mga dautan labi na nitong mga tawo nagtingwa sa mga kapukanan. Abang isalig Ginoong Hesus ang among kinaboy da kanimo kay kaon tagyan ini ikaw sa bang nasayod og nebulo sa among umaabot. Kami Ginoong magampo kanunay nga unta imong ihatag kanamo ang kabasok sa lawas. Labi na nito mga nagpasakitun nga nakaroon sa nagadang tamuranan. Kinausap kami magampong ang temong pasailon sa mga sala ang among nahimo. Ingaman kami andam sa ilong ato sa mga kasala ka namo. Kineng tanam, among ipangayapin ay kang Kristo mong bugtong anak buhig lagari. Hangto sa kang turan. Amen. Sa atong tala mga kaigsuna, may gala, may butag.
10: Rapido, rapido.
6: Labi na may gala sa tunog tala mga kaparian, mga kapastoran, mga bishop may gala.
10: Magnum, rapido, rapido.
6: Good morning, katalan. Nala, may buntag.
10: Magnum, rapido, rapido.
6: O ga, dita maglangan may gala. Di jurata kaya itong oras may gala. Medyo ba apikigaw?
10: Magnum, rapido, rapido.
6: Sabay mga good news o bad news may gala. Ang good news may gala, dita good news. Iyon may gala, kuyog servisyo sa barrio may gala. Sa ato nga dakbayan, ipigayon may gala karoon sa barangay Balulang.
10: Magnum, rapido, rapido.
6: Ano good news may gala? At least, ano na mga servisyo bisag adlaw Sabado, ang atong gobyerno sa dakbayan may gala, naagyapon may gala magservisyo sa katawhan.
10: Magnum, rapido,
6: good news gina siya kay tanaw karoon, di ba? Pag-abot may gala sa Sabado, ay relax na mga botas gobyerno. Oh, so Biyernes magani, relax na. Pero sa ato din sa dakbayan, besan may gala Sabado, ang ato may gala mga official, muna ito pasalamatan kay dili sa yun may gala. Pangita mo diya gubandiya o ginani. Talagsa ragin may gala. So busa kita mo ni good news para nato may soon. Ngabisan o gala ang Sabado na aga po yung servisyo nga maangkon may gala ang atong katawahan.
10: Magnum, rapido, rapido.
6: Samba may gala, bad news. O sabay bad news may gala. Karong panaw na gingon ang bad news may gala. Tungod mga eksoon sa gubat, ibalik ang gubat may gala sa Iran. Karong panaw na o Amerika. Wala naman magapilapil may gala ang Israel.
10: Magnum, rapido, rapido.
6: Amerika na lang yun may gala ga Iran may gala. Sa mga naging Iran mga eksoon nga lugar ilang magyapong kanabang siguro tanong apikiman. So ang ilang gihimo mga eksoon, gisirado nila ang Strait of Hormuz. Tanay kasabutan na sila nga ayaw sirado eh. Kaya ang mga lana diha muagi. Gisirado man may gala nila. O niya human gisirado, gipirahan sa may gala. Kato may pila ka mga barko may gala nga nagkarga o lana.
10: Magnum, rapido, rapido.
6: Yan na kasabutan. Bago pagka sila nagsabot may gala nga, okay ha, wala na ha. So abli ng Strait of Hormuz. Diba? So normal na. Lala tayo sabot ha. Sige, sabot ha. So wala na hilabdan. Dili sila dan. Wapagani mag-usa kasimana kikasilang pagsabot may gala. Naon sa pamigalang Iran, ilan na masang pirahan may gala katong ubang mga barko nga nagkargag lana.
10: Magnum, rapido, rapido.
6: Sumo na may gala nga tungkol din eh, mga eksoon, suko kayong Amerika. Sumo na may gala nga gibaharan sila ni Presidente Trump nga kung buhato ni malito mo ganing Iran mga eksoon.
10: Magnum, rapido, rapido.
6: Totoo man yung amanoy kinsa mga gala, mo na nga gibirahan.
10: Magnum, rapido, rapido.
6: Nakaroon ng mga gala, so ang gibirahan sa Amerika, ang ilan na gibigala, mga tulay, ilang mga electric facilities, ang ilang mga power supply, gani may gala, birahan sa nila kining ilang supply sa tubig sa Iran.
10: Magnum, rapido, rapido.
6: Arang-arang na may gala kay Kanato Pormero ang gitirahan sa Amerika.

0: nga igsoon na buhay sila tungkol sa lanas kung birahan ba na sa Iran sa Amerika. Awa na may gala looy kay mga igsoon ng Iran. Karoon di pa na ma-feel na. Hinahina may gala mabati nila ang kalisod.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Adi magin may gala. Mukha magyod. Kiit magin gapon. Adi gapon mga lugar. Isugin sila. Pero di ka sila may gala lugar na alkansi sila sa ginaganos armas may gala labi na sa Amerika.
1: Magnum! Rapido!
0: Namaw na ang bandiyos! Tungod may gala nining pagbalik. Kulto nga ang Iran actually wa magibahot. Kung gubat may gala kay wa na gala sila aeroplano. Ang ilang barko, wa na barko, hurot ng alunod. Na ilang ginagma yung barko, may gala mo itong sigig, samok-samok na sa Strait of Hormuz. Pero sa Strait of Hormuz, may gala ang gabato nila, paluparan nilang drone, may gala ka ng mga barko nga mawagi, aron may gala ilang birahan. So inala may gala. So ang Amerika sab karon mga Exxon, ilan lang nag-blockade po sila. Subot pa sabot nga walay mo sulod, walay mo gawas ng mga produkto may gala gikan sa Iran. Namo na may gala problema karon. So
1: rapido, rapido.
0: Tungol may gala nining sitwasyon, naitabo may gala mao, nga nag-bad news ta kay ang presyo sa lana, mga igala sugod karon sunod simana, ang diesel musaka sa 10 pesos.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ano na may mga namaligyan din si 75 pesos, di modo, 85. At iya mo na may gala, abis nga tuwan na ta, nagsasinta na ta. May natundagan na to, kaya ang barilis may gala sa lana may gala, sa world market na niabot na ito ng 64 dolyares. Karon may gusto ni balik og kamahal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pero tungod may gala nini, ang Iran may gala, medyo, kuha na sila, medyo nabalaka na po sila, willing na po sila may gala nga makikisuntihay may gusto sa Amerika.
1: Magnum, rapido.
0: Ambot lang ka kasi si kanibang presidente, kining Donald Trump, di naman siya gusto. Di na ko gusto makikistura, kaway klaro ni mga tawhanan eh. Klaro ng istorya na ito, niya karon. Wa mo pagani na ito na human ang istorya. Again, naon sa ba may gala nga namumba na mapot sila. Wa naging sila may gala, lugar alang-alanga, gipirahan gin mga Exxon. O so, balos po may gala ang Iran may gala, paluparan siya ng Kuwait, tanan mga kalyado sa Amerika, labi na sa ilang mga base militar dito may Exxon. Pero, nangasalo may gala sa kinibang anti-missile may gala ang nasangpit nga mga kinibumba.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: So bad news kay mga Exxon, bad news kay Musaka. So once again, Saka naman eh, karong sunod, kita na po may gala ang mag-antos yun eh. Diba? So sa ilang gubat dito, layo na kayo, pero ni abot may gala ang atong kalisod may gala din sa ato sa Pilipinas.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Gidugangan pagin may gala sa kalisod sa ato nga nasod may gala, niya pang politika ang waipsos. Ginoon ko nga politika may gala.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Hurot-hurot na politika may gala. Hurot-hurot na mga sakop may gala. Kato mga lugar na tuwa nagsahid may zoon. Although ang ina di man kusahid kay kinengingon nga mga gilutos may gala, di na sila gustog binuang. Diba? So, muna itong gingon nga kung kutob sa mukontra sa hinangal sa itong gobyerno, lutos yun mga gala. Nawaman tamingon nga kini, siyempre sa politika, wala kapakita na nimo nga ang mga tao may gala nga listog biya, di gustog binuang, ang mga tao may gala nga lugar musupak may gala sa hinangal, sa atong gobyerno, labi na kining corruption may gala nga way kasulbaran.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Automatic nila may gala sila nga alugaginan nga kamo, tuwa mo spikas. Alang-alang, muuban sila, hinangal man. At nawa may gala karon. Si Senator Quintano, di ba? Wala may gala yung mga sakop may gala sa Malacanã nga nangapriso. Ang nangapriso may gala tanan ng mga tao nga musulay pag badlong at tunilog musaway sa ilang mga binuatan, priso yung ka.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Tanawa, ang isunod may gala karon si Senator Quintano. At tungod may gala ilang lugar ilang may gala nga gibuhi ito may gala 2019 nga SEA Games katong lugar doon nalang kuno yung mga anomalya ka na ito. Unya si Vince Nixon may gala, kinsa siya may gala ang mulugar tanang palit sa tanang mga unsay angay buhato niya to, absuelto. Kapag ane may gala mag-mistigan, absuelto na.
1: Magnum,
0: so diya makita nimo nga ang tuyo mga Exxon, lakagungyod, kutob sa mga tao may gala nga babag sa ilang mga tingwa.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Batibantay kay si Ruben Padilla, kay si Ruben Padilla, muna sa target karon mga Exxon. Diba nakabati mo kinasbalita nga si ang ombudsman, mingon may gala nga ilang ipatubag lagi ka niya tubag na siya may gala ang

0: Court Megala ni Bato de la Rosa sa paggawas Megala gikan sa Senado. Wala man matubag si Ruben Padilla kay ni si Senator Padilla mingo nga usay buka na mabutang ko presek Mulacao siya nga Mulacao muli na mapugo nanandagan. So pero wa man na kay basta gamay lang bikil Megala mangitag sala. So
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mao na problema Megala karon nila so tanawon tani unsay dagan Megala kalabo dinhi kay
1: rapido, rapido.
0: Turo-turo ta man gyud. Di ba so lang karong Lunes Megala tanawon ta kay si Matibag butungan man na siya sa impeachment trial. Onya nana may murag balana Megala nila ni Senator Cayetano. Na tanawon ta Megala dagan dinhi.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mao na bad news Megala karong panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ya tab lang ang Megala nagunang ulwas sa mga balita Megala gingon one time big time. Ang operation Megala ilusan sa ato Megala nga sa atong gobyerno sa Dakbayan. Labi na sa RT, Megala kini batok Megala sa mga illegal vendors. Diya Megala sa atong kamerkaruhan. Pero kining one time, big time, pirmin din big time Megala. One time siya pero mintin Megala ang one time, big time. So muna yung matabo mga
1: John. Rapido, rapido.
0: So one time, big time Megala. So sunod si Mana. Tanawang tani kay ingon pa nila suspendido. Wa may na-suspended Megala kay kagabi. Tingala bito ko ka, nibalik tanay mo din eh. Kahit kung tanaw ni mo mga eksoon di sa ato merkado, ang mga mamaligyay Megala labi na kining sa gabi eh, balik mo sila ulo, nagpidpid sila. Diba? So, at tanaw tanay Megala, tunisguta ni Megala kay sayon ra kay Megala mo istorya tana, pero dili sayon ipakaon na tunay kung wala sila ipangita. Dapat ang gobyerno balanse, pagitaan nilang pagi, haron nga mabuhi po ni sila kay mag-anto sa sila gabi idea para lang mabuhi. Unya, simple ra kay ta kay natas gobyerno. Dapat ang gobyerno kay kini, social problem man eh, balansiyo ng tanaw pag-ayos gobyerno unsa ilang matabang kung ilang ipapahawa na diya. Kung padak po na kamusab ng mga vendors, unsay hangyog mando sa atong gobyerno, tuusad mo. Mao man ang problema kay give and take maguni. Diba? So give and take may gala ang may tabo nini. Kini sila nang inabuhi lang og tinarong. Bahala og magulan, pahalag bilar, nang inabuhi lang may galan tao na sila.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kinaghan ba ni, unya, dili man po pasabot, kinata diya, muraga kung ato itong gusto, matuman. Ang pangutana diya, tangtangon og ato man yung pangabugon sila, actually mga gala, kini mga ka, ato mga official din eh, wala pa mo, nanana sila. Diba, ang sidewalk vendors may gala, dili na mawala nimo. Mga wala na lang mo puro sa merkado ba ni mga merkado. Na ay mga official dia, mga Exxon, labi na sa Merkados Kugon, sa panadya. Ga-decision sila may gala sa ilang nga mura kung sila muna naan para sa mga vendors. Ang sa mga dia, na ipapirma ka sa to, na mga lease contract, sa itong daghang kailang kakanunaan. Pero remember, may gala nga kining ato mga official, come and go ni sila. Diba?
1: Magnum, rapido, rapido.
0: But pasabot, muabot mo dia, initay mga wala mo. Ang mga vendors, diha magpakamatay kay panginabuhi man eh. Namaw na nga once mag-desisyon mo, klaruan ninyo ang desisyon ninyo nga dili sa na kanabang balansi siya nga dili sa mga matay ang atong katawhan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sinatag ginapaya, sinambog lang tadiya kaya nagtuta na atar sa atong posisyon. Muratag si Kinsa. Nga no, kung mga wadaan lang silang trabaho, wala na nga atong wadaan sila diya may galag panginabuhan, makatabang mo? Galam-lama naman mo niya, lamuntang mga itabang, manlagan man mo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mag-desisyon mo niya, kanabang mag-desisyon mo nga makatabang po mo. Di na magsigit ang kinaplo, may gala niya, unya wa man tayo katabang. Simple na kayo na, wala. So mga gala, muna nga ano, mga hipokrito, nga klase nga tao, at pagkaroning nun. Kanang sidewalk, pagkataos kagaya, nanana sila. Nangamatay na lang may gala katong uban ng mga official din eh, ambing magtahas. Diba? Namatay na lang to. Dungkoy Imano. Kisa pa itong mga gahi. Si Moreno, buhi pa. Oh, so, abtik pa man. Kanito may gala, si Uka Moreno may gala, gahi na maginawa na sila kaluoy sa mga sidewalk. Pero, wala gina sila makapapahawa sa sidewalk. Giplastano nila. Panahon sa gabi, mga egzoon. Kinsa mo sa ako nila, ipanlabay pa na itong katong na durian may gala diyata. Wagay mo salos durian. Ilabay na mong durian may gala. Grabe to, mupagani may gala ang pag-abot sa sakinan nga nagkargag mga goods. Giembargo na dito. Tanan may galang kariton ka niya to, basta masapun niya, sunog. Tanan may gala. Why kalooy, batiguan ka niya, basta na sila. Biraw ni mong baligya. Diba? Pero, Di pagun sa Megala bisaga inadto kagahi Megala o kaway kasing-kasing to Megala si Oscar Moreno kanato.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga bindos kana tungod sa mga recommendation po sa mga sip-sip po niya sa palibot niya. Nga mo ni Mayor tong Baton Mayor kay aron limpyo tong syudad mo ni Mayor. Wala Megala ngano. Ang tao mga igsoon mangita gina sila panginabuyan. Stuhon man imong dili mga igala imo man ang lakagaon dia muipsot gina sila para mabuhi. Ngano man wala pa moy katabang. So may katabang ninyo, di ba? Oh, muna itong giingon may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang atong mayor may gala na ilan na siya nga lugar mo sabot. Pero kanang inyong mga recommendation, tanawa pagay ninyo kay kamuray nakabintaha sa inyong recommendation. Pasikat ba? Pero tanawa kung sa inyong solusyon diya sa ilang problema, kumawadan sa Panginoon, makatabang mo, dili mo katabang. Ultimo, pangayuan mo diya, managan mangani mo. Karon, pila kalibo ka na ang inyong abugon diya, inyong tinud-on niya o niya, di inyong pangalugar, inyong panggutman ka ng mga tawhana, makatabang mo. Dili mo katabang, di lagi mo katabang.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna may gala nga, tugani o gaisturyahin ninyo pag-ayo. Nga mo niya may tabo niya, once mag-decision ta niya, dapat na sila ilang mabutangan sab. Although ang ilang, one time, big time, kay illegal, dili illegal niya, kay sidewalk mo na. Di ba? Kanya ito naman na may balaod, may gala niya na, nga bawal kin sila. Pero for kakilibang humanitarian reason mga igsoon, kay panginabuhi man, gisabot na sila. Muna nga tagaag chance din eh, muna givantik lang. Hangyoon sila nga, sige, muna, muna, muka na. O ina na may gala ang dagan mga igsoon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Isturahanta mo, mga wala na mo, mga hiwin yung baba niya, mga wala mo sa kalibutan, ang sidewalk, diigin mo wala nga no, panginabuhi lagi na. Panginabuhi na may gala, dugay na kaya nga problema kanya ito pa. So karon ko inyo ng buhaton, mawarag yapon, magkagubot na noon, kaya nga naman, kanang uban, labi na gutom na, markabahala naman lang na sila. Ay, so, sanawa gani, nga nung taga-merkado, gutan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nasuito, tas kinabuhi sa merkado. Bawit na ang merkado, dagan, balik, dagan, mura man lang, naman, di naman sila mabuhi, o may lain. Arang-arang na lang, dagandagan sa may gala, kaysa mudagan kay nangawat. Diba? So, kaysa mudagan kay nang hilabot, kana wama mang hilabot, namaligya lang. Only lang kay nebalaot kunuhay nga illegal. So, muna may gala ilang gibasihan, pero kanang inyong nga gibasihan nga illegal, wama sila mangawat. Nang inabuhi man lang mga isunod, no? Diha may gala, kanamingon nga ang atong yunan ang kadaghanan. Ay, sus, ay nalang ng kadaghanan, may nalang kadaghanan kay ang ilang panginabuhi, plaster man, kana luoy kay dagandagan. Pero yan, gwanta nila, mabuhi lang mga isunod nga dili mangawat. Diba? Ay, di na ito pasangilan ng mga tao kay lugar, pila na mo kabuhok niya, daghang kayo, kay dalawa mga tao. Naay mga tao diha nga, di sila gusto kay ilang sakinan, magarasan, kay guwapo kay mo ang ilang nagsakinan. Di sila gusto, may gala nga lugar, ma-traffic sila. Kay lugar, nagdali sila. Pero arang-arang nala may gala, kay ang ilang, kasakay-sakay lang sila diha, kini, lugar na sila sa dalan, may gala na maligya, pero muna ginaanguban, nagsabot, o naluoy sila, kadili sa yun, may gala mamaligya na skilid sa dalan para lang mabuhi, magdagandagan ka pa niya. Diba? So ang ato niya, kontrolo lang, iplasta lang sila, kanunay lang pahimanuan, mga egsoon. O so, muna may gala ang ato nga lugar hangyo sa nila.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Looy, oy, looy, kung suway ganyan pamaligya niya, balihon natin yung sitwasyon, kami magdagandagan. Tanaw na ito, may gala. Diba? So muna ang ato nga gingon niya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang atong mayor sa Dakbayan, lugar sa iya may gala nga pagkatao, aswito naman ta may gala, pirmi na mo sabot. Diba? Pirmi mo sabot, may gala na siya niya. Now, ang ato sang hangyo sa mga vendors, nga kung mahimo, unsay mga hangyo sa Dakbayan, give and take lagi. Tumanon lagi ninyo. Pero kanang may gala nga, kanalaw na to niya, murabag halos, pangabugo na nato sila niya, alisad bayo. Pero, natingala bitaw ta mga gala, kay kapalit man tadi na tay mo agi ta kapalita naana ba sila dia mga alas 7 mixon ga plaster sila pidpid wa ba sa bulungan sila kung nga ba sinoga okay nang suspension kay suspension naman to kay kana nga lugar gigahin man sa ila na nagisuspenso lang sila sa rason mga igsoon nga lugar tungod kay una lugar na ay mga butang mga igsoon nga hangyoon sila di sila lugar ka to abi na kung nakabalik lang kay naalang ko siya tanan, asos plaster ni balik sa normal. Ya karon nag one time big time mga igsoon. Nakalaka ang suspension ka ang ilang buhato na kay na di lagi kanatong gingo may manang kita nga mga abog kay pagabot sa pizza 15 makasweldo man ta. Kaya na sila may gala, hindi sila kabaligya, sulod may gala, stulo upat kadla, wala na may gala, tinga na lang ilang pamilya ni anak.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: O muna may gala, dagan. So, lami kay paminawan may gala, usay, nga to niya, nga murag, kinala way sidewalk, oy, asa ka mangitang. Bisa labi na sa mga dagko nga sunod, samas ka gindi oro. Diba? So, normal may gala nga na mga sidewalk. So, muna mga iksoon nga kung mahimo, iplastar o niya, kung suspendido, mga sila, tagala to kadlaw. Nga kining adlaw kutob ani mo ni suspenso mo. Nya kay bubalik pagina kay panginabuhi lagi para mabuhi po sila na pinakaron nga panahon ang lisod kayo. Di ba? Kamo murag ay dunog makasabot ba mo kay ang usang magpasikat lang gyud ta mo na may tabo. Mo na may gala ko nga gusto nato magpasikat lang tadi pero bantayan ninyo nya kamo mga politiko mo. Unya ka na ang itanon niya ay problema kay ay problema kay lugar para nato mga igsoon. Dapat may gala, lugar, subton sila, unya, muna gina itong give and take, dapat, alam mo na pirmidya, unya, ang atong pag-suspenso nila, kinanglan mga igsoon nga, kanabang mag-suspenso ta,
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kinahanglan may gala nga, kanabang na ay adlaw nga pagkabutan, balik sila, unya, sige lang, pararo ko na sa, usaka, kanabang iskwilahan na ay, dahil mo sayop ka niya, isuspenso ka, nada naman ko na ang kinabuhi ka di mga lugar. Perfecto, may gala nga, kanamang hindi magiging malikayan, nga bisang pag ang tanan diyan na nikamot ay 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hangto sa napulo nga magkabadlo, madalahig ang tanan. So, muna nga, ang uban niya itong, sa panin yung kabato din nga, sa sir, ka, tarong man din sir, pero na may uban diyan nga nikatoo. Na muna may gala ang usaka, ang sala sa 2 katao, 4, 5, sala may gala sa 90 ka mga tao. So, muna may zone nga, dapat at tanawang pag-ayon ni, kay kung atong buhaton mga eksone, di lagi, murag luoy, may gala ang sitwasyon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Aga, murag sila plaka, balik-balik, balik-balik kina sila, balik-balik kina sila. Nga naman, pagkutoy sa tiyan, ana, bahalag dakpunin mo na, sugod na sila, basta kay mahalinan lang, mabuhi lang. O, so kung maminaw lang tayo speakers nga, usama na itong merkado, oy nga, traffic man, usama na itong kasus, katong sa kina, maglison, mag-agi, mag-arasan man, mag-agi, ya. Makagilang uso lang, although pagkabutan ng urasa, medyo, kaya na may mga nagamaligya na skilid, medyo disturbo git siya. Pero makagi ka mga eksoon, muna ang sitwasyon may galang. Ato diya, ibalansin na to, unta ang sitwasyon, tungkol kay mga tao, ragyapo ni sila sama na to, nga mukhaon, usab. Dili na sila mga kawatan. Gani mo tanawa, di ba? So, kaninong ato nga mga inani may gala, ang atong siguro pagbadlo, kini mga na may gala kining trilyones, mga nangawat sa trilyones. Mga na ito, seryoso ako sa itong wato na pero kining mga daginuto na ito ni sila, napatunta iplastara na ito para nga at least mabuhi po sila may gala. Lugar ko na ay mga lugar ito, ikuha sila, ipahamta nga silot, silutan ta, dili ang tanan. Oh, so, katong uban, may gala nga masayo, punto itong klarohon nga, usahaw na ito pagpangagi na nga, masilutan sa ito mga igala.
1: Rapido, rapido.
0: Para nga dili madalahig ang tanan diha kay kung tanan may gala, imo ihapon diha, pusta naghana kayo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Anyway, mahal mo niya may gala, tagas pagtagat may gala, samtang dugang balita may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Balita may gala, gikan sa kaluhan, gingon may gala nga ombudsman, kini may gala. Amato pa, siya kining ombudsman, dimulya. Ipareview may gala ang 2019 SEA Games may gala nga kining isyo may gala sa katubang kapagasto may gala sa 2019. Muna nga, gitingaran nila nga wala naman na cleared na tanan may soon. Unya karon gibalik may gala nga oblihan may soon kining isyo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pero klaro naman eh, di naman eh, katingala kay may ilang makita nila. Ang ilang target magudani may soon, si Senator Alan Peter Cayetano. So oblihan yun, pero kani, di naman, di naman ta kaning mingon nga lugar, ablihan kay Muni, wala na may muto, ana. Ang muto niya, kini, usani may gala sa conspiracy Muni may gala, ang itawag may galang plano nila. So, planado kay may gala ang gabuhaton. Kaya ang next may gala, karoon nga nagpanudog na po mga eksoon, mauman si Ruben Padilla. Nga lugar, lugar action ay lang against si Ruben Padilla. So, kung tanaw ni mo, nahurot may gala ang talama kongresman, pero sa plano, kingon lagi, matod pa, mao na ni ang mga senador nga ilagid may galang ipapriso tanan Ilabila kining samta nagpalayan pang impeachment trial.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ilabila ni Senatoran Peter Cayetano, tanaw sa mga utana dia. Ano mga
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Testigos may galang alang-alang o kinibang mamakakarya. Masapon ka may galang ni Senator Alan Peter Cayetano. Na mga mga nang ikabalakan may galang kung magpabilin siya dia sa Senado, why nagpalayan ng impeachment trial, kana mga bakakon may galang mga produkto ng mga kiniba mga testigos may galang mga gabinakak niya sapon gina sila
1: Magnum rapido rapido
0: right boy gina si Senator Peter Cayetano mo na may galang na ang katawanan magunani nga kaning sa SEA Games may galang ang procurement officer niya to mao may galang si Secretary Vince Dizon. Now si Dizon may galang sila manuta kay dapat i-appear si Dizon na pag lugar i-investigar sila nga. Ah, wala na. Kaya cleared naman na siya. Si Senator Alan Peter Cayetano, maupayan mo yan itong pangutanon. Si Dizon, murag, wapagani may galang bisaya, na-cleared na.
1: Magnum, marami rapido, na rapido. Niya.
0: So, muna itong...
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pwede naman na, ikapaningala, normal na, kaya pila sa plano mga isoon, nga tanang senador nga, na may galas, minority, hugton kina sila priso. Oh, so hugton may galang papriso ni sila na muna itong atang-atangan ng mapriso pag gina sila.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna ang ingon na gina si Senator Alan Peter Cayetano, of course, kay naan ang mas plano, dali na kaya sa ila. Investigar, siyempre, muna na ang lugar, may problema, abogado ni mo, pero ito ka, ipapriso sa ka, hiya ka dito mag dito ka sa prisuan, may galang mag pag-abot ni mo sa korte, dito ka mag explain, nga wala ni why gihimo ni mo. Pag-imbestigar na sa NBI, ilan ang i-recommend may gala dito sa NBI mo nila? Pile na may gala dito sa DOJ rin, mag-imbisigar ang DOJ. Ang DOJ may gala, of course, sa tala, oy, na kaso, muna mo na. Automatic may gala sa ombudsman. So pag-abot sa ombudsman, ang ombudsman mo pile na may gala kaso dito may gala sa Sandigan Bayan. Apriso rito. Nausama mo na, ilagot na lang kasi NBI. Sakop sa Malacanang. Pag-abot sa DOJ, samot. Ombudsman, samot. Pag-abot sa Sandigan Bayan, wala, priso ka kaya...
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Inana, may gala ang atong sitwasyon karon sa Pilipinas. So, witing-witing lang, watuat lang, magwatuat lang ni si Senator Alan Peter Cayetano. Kaysa di madugay, may gala, posible, kinina po may gala, makadawat, may gala, warrant of arrest. Di ba? O, so, sila ragyod, exclusive gini may gala, basta kontra kanila, priso yung ka mga exon. Now, usapay na tabo ni Martin Romales, sila ingon nga, murag, hinog-hinog na yun, no? Ang investigasyon. Ay, hinog-hinog ang uban, may gala. Mupagani, pagsugod, niya may gala, ang dako kay nga isyo, wala nila tanduga mga isoon. Diba? So, natabunan, pirmi, may gala, ang isyo's corruption. Wala yun. Unya, kinika Martin Romales, may gala, kaya siya man ingong usan sa mga mastermind, sige lang yung umusman nga, ah, ready na basta kay hinog-hinog na. Karusa ba na mahinog, may gala? Arunig doon lang naaluga ilang gihimo, pero ang pangutana niya, nga nung antun garon, wala man siya may gala lugar mapasakay kaso. Until now, di ba? Uguban pa may gala mga malitagang mga egsoon. O sabot pa sabot din eh. Nga lugar, pinili gini may gala ang mga tao nga lutuson niya. Amo na itong gingon lagi mga gala nga ang panahon, wither-wither lang.
1: Rapido,
0: garon may gala, tanaw ni mo. Ang tanang kontra nila, hurot yun, kapriso. Now, ang atong tanaw na may gala ang sunod, kinsa na sa mga prison nini. So, sa lugar, ilang gitutuhuan may gala sa gituan nga posible may gala si Senator Alan Peter Cayetano din ay magdugay, prison na ni siya. O niya isunod si Rubin Padilla, kaya nagpanungog-dungog naman, nga wako noon, sa to iiringon nila. Pero mga sako may gala sa malitagang, ay, muna itawag, absuelto tanan, wag yun may gala, safe tanan, ang mga membro sa malitagang mga exon. Ambot, gawas may gala ni kineng Martin Romaldez kay nagpanungudong man nga mauna ni siya, si Saldi Coco no, muna, niya doon na pa yung mga congressman may gala, di ba, si Saldi Coco, niya doon na pa yung congressman may gala nga si Alfonso Tan, o mga official may gala sa nagganiya mga contractor mga exon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: O di ba, so, pero kaning uban, ay pagtanaw dito, ready na may gala, please hold dito ka.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kini may gala guban sa gas, magdagat may gas para guban din sa ato, tulong may gala to Magnum, rapido, oras, alas 9, 9:20 na.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Confimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount, duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura Lapasan, Cagadoro City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Cebu.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, kailangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido. Magnum Rapido. Rapido.
10: Miguel Petasa para kuban diri sa atong tulong Miguel atong Magnum Rapido. Abota Miguel kay karon butaga mga igsoon atong ifa-check ba katubang naay gingon nga gingon Miguel katubang atong gitawag AI generated traffic lights. Oh so do sa ato na naman tay mga traffic lights ini pero kini may galang AI-generated traffic lights. Para nato may gala lugar na di man gani makasulbad sa problema sa itong traffic din sa Dakbayan. Kay una, ang Cagindioro lugar gusto na itong dili may gala. Daghan na kay sakinan kay asinsado na yuta. Grabe na gin may gala kahuot ang Cagindioro. Unyan dalan may gala mura kadako. Unya daghan na kayo o sakinan may galang Cagayan. Mauna nga kumingkag traffic lugar di na nato makuana kanabang di nato na malikayan nga naay mga lugar nga mo-traffic yun siya. Di po sabot, in fairness sa mga RTA, mga igsoon, ang RTA na ito, lugar, kayod, magin sila. Di ba? Makita, magin mo, tungas dalan, may gala ang RTA nga naagin sila, kakontrol. Pero tungod sa kadagang sa mga sakyanan, mauna, may gala ang unang dahang ano nga ga-traffic kita pag-ayo, may gala din sa ato sa Rakbayan. Nakining AI, generated traffic lights, lugar, wapa man na ito masulay, pero, sa ubang mga lugar mo gani gigamit siya. Dili mo ko sa to mo kabante kita mga motorista man ta. Di ba dai panahon may gala nga pag-agi sa sakyanan, stop na siya. Ano go pagyapon siya bisan pag wala na sakyanan. Nasayang man na kay dapat pag stop niya na pag wala na sakyanan go lugar go ang go green man na green. Wala na sakyanan nga makita nimo dili ka kaliho kay go pa man siya kay garespito man ta sa traffic lights. Diba? So, anawa, nasa uban may gala nga, ga-stop siya, unya, stop. Hindi na mag-gala nag-stop may gala kay wala na may sakyanan, dapat iguna to dito kay wala na may sakyanan. Inana ba? Now, sa nasabda na ito may gala sa explanation, kining AI-generated traffic lights, kini sa may gala, mukontrol siya. But po sabot nga, ugos siya, unya wala na sakyanan, automatic iyang stop na para ang pikas may gala nga kalye, muna sa ito may gala ang budagan. So maka kwan siya maka tabang-tabang siya mga igsoon sa lugar sa atong trapiko. Namo na may gala nga para nato excited buta kay para nato ang lugar kita nga Dakbayan asinsado naman ta dako na magyuta highly urbanized city so kinahanglan buta mga moderno na pud nga kagamitan. Kay kanato mga gamit karaan man gina siya. Although magamit siya pero karaan. Pero na may mga binag-o karon nga makatabang pud may gala sa pag pagaan gamay sa problema sa atong trafiko, kaya may gala atong baton, kaya gusto na itong dili ang Cagayan, di na magiging siya may gala mo, mo gamay pang sakinan. Yun no, mas budaghan man siya. Yari naman tayo makablik mga, da, mga dalan, wala na tayo mabliyan ng dugang dalan mga igsoon.
9: Magnum, rapido, rapido.
10: Namo na siya, now, speaking of dalan to, Dias Barangay 35, kang kapitan na ligtas may gala, naman ito ikuan diyan, no? Na ay dalan diyan nga Laos, kikasikit kay Pingon sa Barangay 36. Ato nang ipaloha pa gala, gusto na ito'y dagan na anak, kay kana siya, iya man sa syudad niya, kalapong sa Barangay 34, murabag, wala man may gala maatiman. Diba? Kaya ang kinanglan ka ron, ang pag-abli sa nagandalan, pero mula gina, asa man ka mo-abli po, puro huot naman kayo. Ilabi na din may gala sa uptown. Muna ito nakita may gala kalabot.
9: Magnum, rapido, rapido.
10: Robota ka din na biyo may gala si Kagawa Direk Salcido. Sino may update ani katong AI generated traffic lights? Although kini, mura mag dry run may gala, lugar sample ba? Ipakita sa syudad, kung noon siya ka-epektibo, kaya kung epektibo may gala ang syudad, lugar mugo siya nga, kining uban, hinilayon may gala nga pampulihan. Ilabi na kini mga dagko may gala nga mga intersection. Oh, so kanyang mga cruising may gala, kanyang mga dagko, pulihan na may gala nini kung tanaw sa ogipiktibo bag yun siya.
9: Magnum, rapido, rapido.
10: Pagkutan na, naaba. Kay dugay mo tingong nga, sunod simana, itaod na, sunod simana, itaod na. Nang ato diha, ato lang i-kumustahon kung naana pa ni siya. Mga egsoon nga kining AI-generated traffic lights.
9: Magnum, rapido,
10: nabuta,
9: rapido.
10: May gala, katong ito yung nabiyon ni Kagawad Salcido, ang chairman sa, ang atong overseer may gala sa RTA, o niya sa may gala ang chairman sa itong overseer may gala sa RTA, o niya siya po ng chairman may gsoon sa itong public utility sa itong dakayan.
9: Magnum, rapido, rapido.
10: Yan si Magnum Jin Luna, ito saan ipacheck may gala kay gingon ba ito nga, naglatag naman sila kuno o mga fiber optic. O aron mo na gamiton niya, din sila mag-start sa Corrales, mga eksoon, panulong sa Villas o sa Kaswagan. Maunin nga mga lugar nga diya sila may gala magbutang o kato mga traffic lights nga AI na isip bag dry run may gala unya sample ba kung epektibo bagit siya o makatabang ba siya sa pagpagaan may gala sa atong problema sa dagas trapiko.
9: Magnum, rapido, rapido.
10: So mabuta lang may gala tagas pagdagan niya ito sa isgutan may gala kung napatay oras kining one time big time may gala nga kining lugar pagpangarati karati man eh pagpangabog pagdakop may gala ni mga sidewalk vendors nga illegal matod palagi nga nagamaligya. Oh, so tanan ta may gala kay dili ni one time kun dili sunod-sunod ga one time meaning one time karon ug ba one time sunod one time. Diba? So lugar kay ang ila lagi diha nga ipang suspenso man sila. Nangano man nga namaligya man mga suspendido man mo. Amo na may gala sige lang. Ato lang tanawon may gala og tagaan tanis pagtagad bang igsoon.
9: Magnum, rapido, rapido.
10: Okay, kining tanan may gala ang tinuod lang recommendation ni may gala nang nagdumala diha. Maila mo na ila mga recommendation. So sa atong mayor may gala nga muna ibuhaton. Pero dapat ba balansihon gid pagayo na kay mga politiko gud mo. Nya kini may gala mga tawhana, mga butante ninyo ni. Di ba? May lanita sa election may gala anto pang gamiton unya panahon may gala nga nakinala pud siya nga maghangyo nga makatabang nga mabuhi lugar ali sud-suro na to although kini temporaryo naman may gala nga suspendido tukod lagi usay kana bang give and take lagi nga tabang ta sa syudad unya tabangan puro sa syudad. Na kung ang syudad, pirmi lang mo yung tabang ninyo, say ang hangyong syudad nga, limpyo lang atong buhaton diyan, yan nila magpatunga, di na to tumanon, normal may gala nga, mga na imetabo, ipang suspenso mo, karon pandakpon yun mo. Oh, di ba? Oh, so, muna may gala nga itong pasabot, kalabot ini.
9: Rapido, rapido.
10: Actually, may gala, kining mga pamaagi may gala style, panahon man ni Uka Moreno, kanya ito. Why ko ka, why ko kaluoy yun? Nakinsa may mga nagdumala diyan, di ba? Mga tao man itong Uka Moreno, kanya ito. May lang gipatin may gala karon. Namo na nga dapat ang atong atong mayor kay magiluyon man eh balansyon tanaw niya gipagayo sa bakani ilang ipanghimo diha di ba kani makadaot sa ato na ano na ni. Mao na may gala dapat buhato nila.
9: Magnum, rapido, rapido.
10: Mao gi na may gala kay kanadto abagyo mayor. Eh so kilabot niyo lain lain tag panginabuhi. Inana ba nila mga igsoon? Di ba? So kanadto loy kay lagi. Kung tanaw nimo diha wa gyud hawan kay merkado. Bahalag mga usap ha nya mangunta na asa may mayor sa pagkinaboy aba wala ko labot ya iya man tag panginaboy pagita mo pagi sa inyo buhato na oh so kana may gala tungod kay tungod na sa recommendation may gala kay kining uban man sila gibati din sila mo feel may gala ang ilalandiya ka, bahala mo diyan ka. Kaya dapat untani, ang balansi diya, umauna nga itong may galang lugar gabuhaton, dapat lugar, napoy mga lugar nga dapat ato sila ibutang dito. Ayos ang ibutang sementeryo, kaya pa may mga ito sementeryo, kaya ang ugasa ang tao magun magtipog dito, ginakit ang tuyo nila mahalinan. Kinimang kong mga nadya may galang, hindi kini sila makasabot sa gamay. O makasabot man gani, pero din sila musabot mga lugar, lahi magun may galang lugar kini, ang paginabuhi, kung ikaw may gala na lugar mo na ang imong lugar na andan, ah, di ba, daghan naman kayo, ibutang dito, ibutang din eh, pero namalik sila nga naman, di magiging mabuhi dito. Mahalinan ka, pero ang ilan di ang akong mahimo, makakaon po sila sa ikatulo sa kadaw, pero kining mga decision may gala, wala ginisukan sila muagig sidewalk vendors. Mauna, nadili nila mabati may gala, unsay gabatiyon sa mga sidewalk vendors, dili sila may balo o unsay sakripisyo diya sa mga daplis dalan. Mao na labing tinuod.
9: Magnum, rapido, rapido.
10: Nalawa ko na, di na lang ko mag-mention may gala. Pero kinsa lang kipamutang diya, wala na sila pagbati. Nga naman, wala man na sila makagig sidewalk vendors. Ang ila diya, unsay na silang una-una, mo ilang gusto nga ipatuman. Pahalag mga matay mo diya. Mo ba na yung gusto ninyo, nana? Agoy, ginoo ko. Di gina, may kanak. Murag ya po ng kanyang to may gala. Sa unang panahon. Tuwa ako ito mga sa mga buta ito, butang may gala, sus, pang buta, so okay sa buong-buang may gala, ako lang magpamasahe ko, at doon ko lang ng lugar nga delikado, araw magpamasahe. Di ba? Pero, mga tana, di sila maminaw. Kaya mo ko lang yung lugar nga ito dito, mabibo ako noon na, mga ba mabibo, nangawala ito, mga mabibo. Na ay mga lugar nga mabibo, labi na kung ang mga tao daghan diya, pero kung ang usa ka lugar suok, unya pugsunin mo dito, kaya haroon nga mawala sila diya, mao na may gala ang problema. Mao gina may gala. Now, kining pamagi, gi-pattern ni may gala kanito. O, so mao na may gala nga lugar kung ato minabi atong mayor, mayor, paminawa pag-aisan ng mga tao, i-balance po. Ayan, paminaw, pirmi sa, although, anang ila, maayo man, ang ilang tuyo diya ang malimpiyuhan. Pero once nga imunang
9: Magnum, rapido,
10: buhaton may gala, dapat na naday tubagana nga aron sa babuhi sila mayor, ato silang ibutang dito. Kaya mga aon mo na kanadlaw. Kanadlaw mo na sila mukhaon. Buta ko ito hapon. Snack pa. O niya, pliti pa sa anak. O niya, bayad. Unsa may ilang kada. Mura may ilang saligan. Diba? So, wala problema. Decision ta. Pero, at least, doon na dahil ay lugar ka na bang, lugar ka na bang laing lugar nga pwede sila mabuhi. Usab kay social problem lagi ni. Social problem. Ang atong syudad, muro na siya sa traffic ba nga, bisang pag-usahan itong saway, ang traffic may gala, mudaghan kinsa kay dako na kayong syudad, asinsado na ang kagendi oro. Sama ra sa mga sidewalk windows, nga daghan na kayong mga nanginabuhi. Ang uba, dilita ka din eh, pero niya man sila mabuhi din eh. Mga tao, gyapon sila, mao na nga usahay, lugar, di kinmalikayan, nga naa sila diha. So nga to diha, bahala o murag sira nga plaka, balik-balik ko na itong pahinomdom sila diha. Nagay, lugar, kanasimana, oy, ang inyong basura, isulod yun. Diba na, tayo assigned dia, lapis sa City Jail Services Office. Hoy, mga vendors, ayaw mo kalimot yung basura. Kinanlan na, para dito masuspenso. Huwag man kay pagkabutaan na, di ba kailahin malaging tao mga igsoon, nag-utok sa tao. Diba, so, muna mga igsoon nga, muna ito nga nakita kalabot ni anak kay nangamatay nalagay ubang mayor. Ang sidewalk may gala, huwag na mawalang uban para gano'n nga mabuhitanan, iplasta na lang, nagang sigbagot-bot nga, traffic, anak. Wala man, buhi mangyapon sila. Diba at least tanan, nangabuhi tanan sa ato nga palibot mga igsoon.
9: Magnum, rapido, rapido.
10: So, muna may gala ang usa ka buta. Atong obserbahan ng Gyapon eh. Ang itag paminaw raman taan yung mga igsoon kanang ilang mga recommendation nila. Ang ilang recommendation may gala, maayo man pero dili siya balansi. Dapat atong balansi yun kay para sa dili mahayan mo sa mga tao, unya di na ba mo makapakaon may gala, kanadlaw niya ng mga tao, nga mawadag panginabuyan tungod kay atong gi-stricto pagayo mga igsoon ang ilang pagpamaligya.
9: Magnum, rapido.
10: Kung siyento ka illegal magyo na kay sidewalk di maginamahin mo na pero usay may gala murag ato na lang di magani pagbali pero lugar sa balaod pero ang uban di may gala giplaster lang sila aron nga kanaba nga mabuhi sa bura man ang tuyo mga igsoon.
9: Magnum, rapido, rapido.
10: Pagbalik na may gala ito na Beyond si Kagawa ni Rex Salcido ha labi na pangutan taong sa labay update ini nga i-generated may gala nga traffic lights mga igsoon. Kaya muna may gala ang usang nga makatabang no sa atong syudad. Ilabi na nining nagkagrabe nga problema sa dagang sa trapiko. Tungkol sa nagkagrabe sa kadagang sa mga negosyo sa Cagayan, ang Cagayan de Oro may gala, wala mo dako. Maura gyapon ka ako ang Cagayan. Pero ang ato mga negosyo may gala, ito alas bukin na maingon. Nga naman, ang Cagayan de Oro may gala, puno nagikis mga tao, puno sa negosyo. Muna ang tanan, ito na dito may gala ni paingon sa dito sa uptown. So ang traffic to dito, ang mga naog magyapon na, so appeal gyapon ta sa traffic, ang lugar na maapiktuhan sa traffic may gala, din sa atong dakbayan. So moderno, kato mga nakatabang may gala, nga wak na itaw diya, nga siyaray mo kontrol sa kagulingon para nga ang mga sakyanan, dili sa may gala lugar, malangan diya sa atang-atang sa traffic lights. Muna may gala ang atong interes may gala o gagusto masayalan sa katawan, kalabot sa abnini. Oras, alas 9:37 na.
11: Ang Magdum Radio News and Music, number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
12: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
13: pabalik sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
10: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
16: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido. Magnum Rapido. Rapido.
2: Mga libreta sa tubig ko bandres atong atulong Miguel atong Magnum Rapido oras alas sa 9:40 na Miguel sa Kabuntagon. Kadyo tang na speaker sinya karon si Kagawad Eric Salcedo ang chairman sa ang atong overseer sa Roads and Traffic Administration at the same time ang chairman sa committee Miguel sa kining atong Miguel ang public utilities sa atong konsehyo sa Rakbayan. Kaya gusto nato mga humusta ta kay murag sige bug sunod semana sunod semana sunod semana katubang atong dunay although kini ka dry run Megala sa usaka dunay contractor Megala nga ilang ipresentar kini bang lugar binag-o Megala moderno na karon nga mga traffic lights. So gwapo ang feature ni kana pa basta gwapo ato ipa-explain karon si Kagawad Eric Salcedo. Nya mo na Megala nga lugar para nato tungod sa ang atong dakbayan gadako siya Megala. Onya gadako nga gadako nya kadaghan ang mga sakyanan mao ni ang number one problema gid nato ang problema sa traffic kay di ang kagayan di man murako di man ta maka-expand nga inaton tani para maka lugar ayahay o gamayo Megala ang dagandaga sa atong mga sakyanan kaysa pagtukod pa lang Megala kanito sa pagkatao sa Cagayan de Oro. Wala man anticipate Megala sa mga officials kanito mga pila ka tuig na nakalabay nga muni ang Cagayan de Oro Megala mo asenso og ayo. So meaning ang dalan maura kadako. Di ba? Ato na magiringinat pero di kulang pag yun siya. Magwantahong tani kay mauman niya ang tsura sa itong syudad. Mauna may gala nga magkinanlan po ta o mga kagamitan may gala ilamin na sa traffic nga makapagaan o makatabang usahon nga medyo mugaan-gaan gamay may gala ang atong problema sa dagang traffic. Now, ang iya-generated traffic lights usanin nga ilang gilantaw nga basic makatabang. Yan ay mas pika sinya may gala karon si Kagawad Direk Salcedo. Kagawad, may ngunto ni mo, may nga buntag ni mo.
3: May buntag Magnum Zero, may buntag po sa katawan sa bayan sa Cagayan de Oro.
2: Kagawad, kumusta na to? No? Kaya doon na may interest yun nga lugar magbutang sila o kinibang mga traffic lights sa atong syudad pa lugar ano nga makatabang po sa pag-aan-gaan gamay. Di man taga ni lugar mugaan, kundi gamay lang sa atong problema sa dagas na pigula. Binakatong nagtanyag o generated traffic lights sa Kagawad. Usa na ba i-update na to? No? Kay sige mo itong iyon, magbutang na. I don't know, karoon sa na ba update ani Kagawad? Na ba yun? Nakalatag na ba sila?
3: Actually, Magnum Jewel, ilan naman isugdan, nagbutang naman sila po. Say, tawag ka na, optic wire ba na?
2: Optic wire, oo.
3: Gibutangan naman nila, niya, ilan na lang ipaabot ang ilang kamera o ilang traffic light.
2: Mm-hmm. Traffic lights, o kamera, traffic lights.
3: Na naman sila squalid padulong sa Kaswagan sa kay mom na ilang butangan gyud ang pilot dia is Kaswagan Junction Beles Junction Beles Semrecto Junction o kini dayong sa Corrales Junction
2: aha
3: mom na pa ilang gihimo nilang pilot
2: aha. Okay, so mabot masabot Kagawad nga nakasugod na rin sila, naglatag na sila o katong optic kining fiber ba niya nga murag-murag ka nito, mga kama niya, katong wire lang karon muna man niya ang gamito nila. So, nagsugod na sila o latag, aning lugar nga imo nila pilot area?
3: Nagsugod na lang sila.
2: Mm-hmm. Okay, so sa may pasalig nila, kaya nagsugod na sila, mga pila ba kanlawan niya, hindi mabutang nila ng ilang kamera?
3: Ay ilang pasalig pagkabot ta ilang camera o kuan ila di itaod
2: dito
3: para masugdan
2: okay risod man naman dapat latag sa ahead itong traffic lights unya do yung camera dayon
3: para maobserbahan ginanto Magnum Jewel kay sa katipibo gid ni siya muna nagpilot lang sa sila
2: okay so balik ini siya lugar ang sabot ani butangi ra sa ninyo riya unya ayan ta mag usa man ni lugar. Wala pa kikontrata ang city government kalabot din eh kundi mag-sample sa sila kung epektibo ba gyud og may ba gyud siya kay na lang mga traffic lights siya pero dawato na to kana mga traffic lights siya mga daan na gina siya pero kining AI may tag AI binag-o na gini moderno na gyud kay siya kagawa di ba
3: Magnum Jewel mas may ginana siya ang kuan nga ko atong masungang traffic light. Kaya kabalaka ko sa tundaan, ngay, pila na biyan na katuhig.
2: Oh, hagasang kalim, hagasang magkipat-kipat ba? Mauna natin ko, kipat-kipat na po, no? Oh.
3: Pero kaga itong Friday, nag-meeting me, ang tao na usulbad ang Corrales de Arborja.
2: Oh.
3: Muna nga, sige na may bug, hisgot lagi nga, dala kabalaka, unsa kay madangatan na ni, kung mga palong nalunit siya, kay tungod sa kadaan na.
2: Mm-hmm.
3: Kung imong pintaon biya, biya mga 3 ka tuig na.
2: Ah, dugay-dugay na. Ah, 13 years rin na? Kala siya niya?
3: Oo, oh, 13 years na.
2: Oho. So, kanisa, gadagana ni siya kay, sige lang, gripiro, di ba? Kaya mura ka mga kadaot niya, repair. Ah, muna nga usahin mo, condition siya, pero di kita kasiguro, kay anytime, pwede po siya mo back down siya, tungkol kay daan na.
3: Oo, oh, kaya gani, nang iyon tong contractor, nga ang lifespan ni anak, 10 years lang.
2: Ay mo ba? Uy, naka, oh. Naka-survive pag siya mga kwanday, ha? Mga tulok at tuig. Oh.
3: Ano naka actually ko imong tan-aon ba napalong na before 10 years ato na lang gipang repair.
2: Oh, repair na lang. Oo.
3: No, kay mo may instruction ni mayor nga i-priority gyud nga unsay may mo anang traffic light nga maniga na mo kay sige maging panawag si mayor ana sa ato kanan lang madali.
2: Aha. Amo gid no kay importante kay labi na kang kagidyoro gadako siya. In fact, diya sa uptown magani kagawa no na sa bagong kwan diya na gitawag Fico Bill man nga grabing binurdusa na unya ang development to grabe subot so, pasabot the more nga lugar maghimo kag mga housing diya magkadaghan po na mga tao so kana mga tawana di man na dito na magpundo di man na mga naog so mag-expecta og dugang nga mga bulok sa mga sakyanan ang madugang din sa ato sa Dakbayan.
3: Isa na good isa man na good ang traffic light nga kanan lang na agi masulbad mi siya og para masulbad ko ng traffic na to sa uptown, labi na sa Master Patron.
2: Aha.
3: Gawas lugar sa dalan, kaya na naman kita engineering po.
2: Oh.
3: Yeah, gawas ang dalan lugar, kaya na naman opening dia sa Land Master dia.
2: Oh.
3: Kapag doon naog dito sa ining...
2: Maka, alias sa kwan, Balulang.
3: Balulang. Oh. Oh. Laos din dito sa Maka Sandbit. At this lugar, sobra naman na karon Magnum Jewel.
2: Mm-hmm.
3: Pero kini karon ang traffic light. Pasalamat sa kaya nasubga na ginila. Kaya last year pa din siya na kinirma si Mayor Clare o katong contractor gibali ang traffic light. Itong Singaporean.
2: Mm-hmm.
3: Nag-firma sila sa dili lugar yung tuwad ang project kung dili sa pilot lang.
2: Pilot lang sa, oo. Oh. Aso ang ilang ang kontrata din eh, ang kining lang pilot siya kay aron makita, although kining pilot, pag was mabutang na ni, din na sila tangtangon. Kaya muna mo ni ang una initial nga kontrata, so obserban siya kung epektibo, aka na, murag magdugang na rin o ubang traffic light sa ubang lugar sa ato sila kagawan.
3: Magbalik na rin sila sa opisina sa mayor,
2: oh.
3: Magsabot na dayon.
2: Ah, okay. So ate, sa excited po tayo, no, kay para nga tuntuyo nga, kaya nga itong problema sa Dagas traffic, ba, lugar, di ba, tama ka, ingon nga, masulbad niya, pero at least, makatabang yun siya, kini siya now. O sabay ba, o sa mga binaguan, no, kay kini nga itong mga traffic lines sini, pula, ano nga, green, stop.
3: Asa ko lang sa Dan Magnum Joel, mo automatic na siya ba?
2: Oo.
3: Niya, nanay niya, ang niyang high-tech na iyang kamera, kay, maklaro naman, mag-drive ka, maklaro naman kung noong now, maklaro na plate number, nga na ba? O niya, ang traffic lugar ko, pinanditan, nagan dito sa Picas, niya, gamay na diri mo, kaning gamay, automatic sila, o mured, nandito, kay ipagunan ang katong lasagan.
2: Aha.
3: Wala na lugar, tao nga magman.
2: Wala na, oo.
3: Oo.
2: Ah, okay. So, muna'y naka-video, kabaguan ni ka-AI siya. So, katungin nga mo nga kamera, nga lugar na siya, kamera, o niya high-end gin siya, no? Kanyang high definition siya, HD gin siya. So, meaning, ang iya, lugar, ang kamera, once on siya makapture niya, klaro gin kayo, makita gini mo, kung imong i-zoom siya, di ko rin gusto nga, kwa ba ni, di man makayo na hanap man, kini, klaro gin ang iyang kamera.
3: Klaro gin, mato nila.
2: Mm-hmm. Ah, okay, so at least so, asa man ato ibutang ani ang iyang kwan niya, ang iyang sa itawa nga na, iyang center ani sa Katubang,
3: Command Center.
2: Niya,
3: Siyempre, kung asang lugar sa city, mangita siguro yung Magnum Jewel niya, Joel sa CDR.
2: Oho. O sa nage operator ani, nage magbantay sa kamera ani, kagawad.
3: Nage magman sa command center.
2: Oo, command center, oo. Okay, at least kini, kung dahil mga kwan diyan, no, mga violation diyan sa traffic. O lugar may bawa na nga. O bisag walay traffic id yung nakakita, kaya na may uban nga. Kwanta din niya, kaya traffic id. So, birata.
3: Kung may krimen sa metabo, maklaro na.
2: Maklaro na. Although, actually, sa ato din eh, wala man eh, kang ato din, murag ignorante pag ita, pero sa ubang lugar, ane, muna man eh, ang ipanggamit kayo karon. Di ba?
3: Ubang nasod,
2: murag karaan naman kayo sa ilan eh. Kita karon, murag ahiya pa tayo mag-kwan ba, kanabang kisi-kisi nga, uy, gwapo na eh, patsaray, pero sa ubang nasod, wala na, ulahin na kita sa ngatanan.
3: Timing sa Magnum Joel nga, di-review na to ang traffic code.
2: Oh.
3: Kaya at least lugar ma mauban na to rin dito.
2: Mm-hmm.
3: Sa mga kabaguhan.
2: Oho. Mogyo, no? So, anyway, so, at least tani kagawa, no? Lugar na naman na, naglatag naman sila. So, meaning, ang next tani, once mahuman na ilang latag, ilang mga wiring sila diya sa mga pilot area, so, ilan namin yung testingan dayon. At na, makita na to dayon. Diha, ikaw mismo maka-observe na o efektibo gini ay. So, mas may ni magdugang kita ni kay patsada man ni kayo kay ulahin na lang kita no sa ubang mga nasod Singapore guban pa China unsa pa na diha wala na dugay na kay sila labi na dito sa Europe o sa Amerika sa ato din eh murag ayha pa ta nga ignorante nga ni ay mo abot so atong atangan na lang kay para sa makita nato ang iyang ka-epektibo so at least mapulihan na nato niya murag high tech na po ng atong syudad dayon kusgutan nato ang atong dagas traffic oh ilabi ako kining atong traffic lights
3: sakto magmunjod
2: aha uh-huh. Okay so ilang pasali kagawad naglatag naman sila ilang pasali kano sa bagin na humana siya o mata ha
3: dili na sila gata pero kung may mo madaling panahon kay para makita gyud kay dugay naman ta nagulat mangudana pagabot sa camera o sa traffic light ila di kitaon
2: aha uh-huh. Pero kana ba sila makagawad direksyon ang nanay command center dayon taliwala nga pilot pa man ang ila dia lugar testing pa man unya lugar nana ba dayoy command center nga tumabutang kay di ba maglatag ba kagwera na or
3: dili ba kay ko ka bisado Magnum Jewel antud nga maplaster ng tulo ayan na tumay bawo ang jud
2: lagi sa bo oh. Sige so atong balikan nga discussion na nga isyo kung naanagin siya, kagawad, kaya at least mismo ang mga kontraktor, may itong ipa-explain unsa kay mga naadiha, unsa mga...
3: Ipapagin sila.
2: Oo, unsa kay naka... Ang anong dapat magbutang ta, unsa day lugar bintahaan, compare ang mga karaan ng mga traffic lights karong panahon na kagawad.
3: Tsakto ka Magnum Jewel, at least sila gid ang nasayod yun.
2: Sila, oo. Yeah. Sila gid pa-explain.
3: Sila ang nasayod kung unsa ilang kasanitian sa ilang ipantauran.
2: Oo. Okay, so anyway, kagawa, direct sa sino, to Megala, nga Overseer Megala sa Roads and Traffic Administration, o niya chairman sa committee sa atong barbecue utility sa Kusiyo sa Dakbayan. Kagawa, salamat nimo, may buntag nimo.
3: Salamat kayo Magnum Jewel o sa Magnum Radio, may buntag ka na itong tanan.
2: Okay, thank you very much. Inabang ni Megala, kagawa, direct sa sino, atong pabuto na Megala, para ito excited na, no? Actually, sa ato nini, layo na kaita, di ba? Kanang ubang mga nasod, makita mo tayo na mga, sa mga salida, gagamit nila na, bitaw nga, na ilang itris ang tao nga doon ay ilang kapangitaon. Yan, mukunik sila ng mga kaya na may command center. Dito na sila mukunik, pangitaon na. Oh. Yan, mga high-end kayo, di ba? Mga klaro kayong kamera. Nasa mga salida, bitan mo naman na ilang ibang gamit nga. Pagabot din nga estate, tuwa rito, nera. Wala, uy, tuwa rin, gilabay. Ito rito, gilabay rito. So, tungkol sa high definition may gala sa iyang kamera, makita ni mo pag-agi din ni labi na krimen, tuwa rin, liha din ni. Tuwa rito, di paingon. Muna may gala ang lugar klase ng kamera. So, para nato, mugasto ang syudad. Pero, sige lang, importante may gala. Para nato, manas katawahan. Importante din ang anay ato ang may gala para medyo makatabang po may gala sa ato din. Eh.
1: Magnum, rapido!
2: Si Magnum ang dyan sa ato, be, kaya ang atong oras may gala, medyo apike, kaya napo yung binarang oras yung musunod. Asa yung si Magnum ang dyan sa ato, nas balulang, kaya diyan may gala karon ang kuyog ta sa Servicios Barangay o kining KSB. Diyas Barangay Balulang may gala karong alawa. Magnum Angel Sado, Magnum Jig, wide.
4: Yes, man, yung mga jowel na labi, nakaroon din is may barangay Balulang ng ating dakoy ang kung atin na puno ni siya mag yung jowel no, sa mga kaning ilahan, kaning residente din. Nag-alagaran po

0: radio na speakers niya si Magnum Jowa lang ko. Sir, unsa karon sir ang ma-avail gyud ang mga residente sa mga taga barangay Balulang dinhi?
1: Yes, Magnum Jowel, may buntag.
2: Si Jed, good morning.
1: Mga naminaw sa Magnum Radio.
2: May buntag,
1: as usual, no, kaling ato ang kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Gidala na po nato diri sa Ahawanan, sa Barangay Balulang. Specifically, diri sa Balulang Elementary School. So, katong mga serbisyo nga ma-avail na to sa City Hall, sa atong day-to-day nga operations sa City Hall, atong gidala diri sa eskwelahan, elementary school sa Barangay Balulang. Aron maka-avail ang mga residente o katong mga kasikbit, mga kasilinganan nga barangays diri sa Barangay Balulang, tanan serbisyo sa City Hall. Atong gidala diri Magnum Jowel, gibutang nato sila per classrooms, no, and mga department heads pod kumpleto, no, para maay mo directly mo atubang sa ato ang mga kliyente ug mga benepisyaryo.
2: Aha. Ah, okay, so at least no kanisa din niya, mga katungingon ni Mayor nga exclusive na sa mga taga-barangay Balulang. Nagsugod na ba to?
1: Dili na siya mao ang katong People's Day o Magnum Jowel.
2: Ah, People's Day man ito.
1: Open na siya sa tanan, no? And atong estimate karon nga mga beneficiary mo anin, nasa mga 3,000 to 4,000 kay mo pa may pagsugod sa itong program.
2: Aha. Ah, okay. So at least muna andagan diyan, no? So... sige, so at least ang ato diyan, maservisyon na po ng Barangay Balulang. Kaya kinin Barangay Balulang, usan sa mga pinakadako ng barangay, Sir Jed, sa atong nakbayan. No? So siguradong malipay po sila nga maagian diyan, ilabi na nining kuyog sa serbisyo sa baryo, KSB, karong panahon na. So sige, Sir Jed, salamat kayo. No? At least nagsugod na, nabagay po yung kasloon karon.
1: Magnum Jowel, pasensya yung kayo, no? Medyo kamulo ang program pinito, mapangutana, balik.
2: Napagya po yung kaslon karon? Kasal, kasal.
1: Oh, pasensya kayo, yes, walay kaslonon karon, Magnum Jowel, no? But despite ana nga walay nakaline up sa ato ang kaslonon ni Mayor sa Kasalan ng Bayan, ang ato ang servisyo, katong programa, nagpadayon, gyapon, as usual. Lahi lang kibali ni karon kay wala tayo nakaline up nga kaslonon, but sa musunod nga kuyog sa serbisyo sa baryo, naanay nakaline up nga kaslunon Magnum Jowel. Kanilang sa Barangay Balulang ang walay gikasal si Mayor Clarice sa kasalan ng bayan.
2: So kani siya, lahi ni kato sa City Hall nga mabangag tong ang gabi eh. Kato na People's Day, pero kani siya, hantod lang siya udto alas 12.
1: Tama ni siya sa alas 3,
2: alas 3. Magnum Jowel.
1: Ito program, no, naamantay program, magsugod si alas 8, padulong sa alas 12 sa udto. Ang ato ang serbisyo, taman ni siya sa alas 3, Magnum Jowel. So, katong mga taga-Barangay Balulang, no, mga residente sa Barangay Balulang, yawak na mo, nga mo anidere, paimuslan ang serbisyo nga idala ni Mayor Clarek o sa tibok, buhatan sa City Hall.
2: So, bali, kining...
1: Kaya na makalaagri sa Balulang.
2: So, kaning ang atong mayor, muling ko nga po siya adun alas 3, Sir Jed.
1: Actually, Magnum Jowel, mutuyok na ni siya by 12 noon. Tuyok ko niya tanan mga classrooms, no, kung asa na imutang atong mga opisina. Ang alas 3, Magnum Jowel, kato na lang mga opisina ang mabilin. But rest assured, magpadayon gapon, bisan pa man tuod o garas 12 na taman si Mayor Clarek diri sa venue.
2: Aha. Okay, Sir Jed, salamat din mo, Sir Jed. Mayong buntag ni mo.
1: Yes, mayong buntag, Magnum Jowel, o mayong buntag sa tumakaubanan sa Magnum Radio sa mga naminaw sa Magnum Radio karong panahon na may adlaw sa tanan.
2: Okay, yes, Magnum Angie.
0: Salamat kay Sir Jed. So, mato Magnum Jowel na. So,
2: dili karoon tao, na diba?
0: Magbuhay. Sagan nga mo din siya. Makita man mo din na sa ito ang Magnum Live po. No. Daghan ang tao. Dayon na si kaning president po na ito no, sa kaning City College, si Dr. Jutori Babia. Mato yung nag-perform karoon. Bata na po nag-perform. Naghatag sa Glingaw ang mga residente po na din. Dayon, mga department, offices po, like ang City Vet. Ila po, nag-perform po sila kaganiha po Magnum Jowel. O kang atong taga-Bureau of kaning jail management and penology. Kaniya Magnum Jowel, ato lang po i-highlight po ang kaniganing BFP. Gitagaan sila, nag-turnover kaganiya o tulok ang mga motorsiklo, nga nitros. Gihata sila, so magamit nila sa pandugang lugar nga kaning ilaha pa rin pong operation Magnum Jowel. Naitulok ang motorsiklo, brand new ni siya Magnum Jowel, no, kabahin ni sa kaniging 20% na share ganin nila sa dihang kaning na income na to sa business permit licensing. So naman share sa ilaha sa tuwa pong taga Bureau of Fire Protection. So gitagaan sila Magnum Jowel. Pero kaning dili kwarta sa katong equipment na ilang gikinahanglan. So kinahanglan man ng drone kay para mapadaling lugar ang ilaha pong paglantaw sa mga areas kung naisunog. Kaya di na ba po lalim Magnum Jowel na kompletan. Di mo makita yun ang gilap doon sa sunog. Di mo ma-estimate. So gitagaan sila.

0: dyan. Pag yung jowel ka ganiha, o katulodan ka, motorsiklo. Oh, so at least magamit to nila po Honda. Yun, karon mag yung jowel na, kung may yung taga-katawahan, sama sa gingan ni Astro J, mga katiglibo na ginidiri mag yung jowel na nga natin isulod sa nahiskitan niya eskulahan sa elementarya sa nahiskitan nga barangay. So, unya, hangtod ba ni hapon mag yung jowel, mapahimus lang yun sa mga katawahan din po sa Barangay Balulang o mga kasikbit po na lugar ang servisyo ng itanyan sa nagkariang buhatan niya. Napo din si Palco, si OWD. Naagyapon po sila po din po bang Dumjol. Apil po sila na maski o dili sila direkta nga nag-kanang connected yung lugar sa ato po din po nga LGU. Kaya nawa sila din sa City Hall. Kaya naman sila nung marag makonsider magyapon ng GOCC. Mangyapon mag-Dumjol ang kanilang boot nila. Na sila boot nga separate. Pero naa sila din ni Magdum Joel, no, si Palco, COWD. So, nagkikan din sa mga Balulang Elementary School, kini si Magdum Hunter Joel, kaya ang Joel Sun, sa balita ang servisyo, Magdum Radio.
1: Rapido, rapido.
2: Alright, salamat, salamat na Miguel po sa gaban. Pinagin ni Magdum Angel Saro, Miguel, diya sa Kuyog sa Servicios Barrio, no? KSB, diya sa Barangay Balulang, ni Atong Nakbayan.
1: Magnum, rapido,
2: servisyo rapido. Servisyo nga po ni Miguel para sa katawahan niya. So, at least, pisang Sabado, mga igsoon, lugar di ikin musulindi ng atong syudad nga makatabang, no? Ang ato di mga sa mga suaman nini, ato sang i-appreciate, so sa sigitag panaway may gala, di ba? Kaya kini mga sigitag panaway, niya wala ba'y nahimo, muna ay kapoy niya, magsigitag panaway, pero wala kayo nahimo. Oh, so at least kini mga gala, kining Sabado may gala sa gobyerno, wala na niting pahuway na nis mga empleyado, pero bisan pa og Sabado, nabi di ata na, mga department head, mga empleyado, of course, ikas mayor may gala, og mga empleyado. Nasa diyan mga ito mga public official. So, dili sa yun may gala ning tahas mga igsoon muna para nato. Lugar nato sa pasalamatan kay ang servisyo mas mga tao ang ilang gihimo diya. O, di ba? Dikit sa yun may gala nga kada Sabado tultulo ni mo imbis nga mag-relax ka, pahuway ka kay Sabado. Tuwanon ka sa servisyo gyapon mga igsoon. So, meaning ang imo pahuway, Domingo ra gyud. O, so muna may gala nga lugar para nato. Pasalamat punta nga mga tao diyan may gala nga mudalikan matabangan po ilabi na sa serbisyo sa atong nakbayan.
1: Magnum Rapido.
2: May gala pig resources para guban din sa atong tulumanong may gala to Magnum Rapido. Sa ngalan Magnum Mania, gusto rin yung alagas ngayon Magnum Jolacobo sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 10:03.
3: Time check is brought to you by McDonald's.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul,
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gid uyon magpangape pang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Mari, ngano naginuktok man ka?
10: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
9: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
10: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
9: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
11: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo?
3: para masulit ang lunch break. Deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026. Ang Magdum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.

0: Mic check. Kagayanon, kumusta? Sabado na usab. Kauba na po din yung ang pinakagwapog, pinakamacho. Kansayingon akong mama. Huwag butanay. Welcome sa itong programang Good Morning Cagayan. Kumusta Cagayanon? Preparado na ba ang tanan para sa upcoming na ito nga kapiyestahan sa Senyor San Agustin? Viva Senyor San Agustin! Actually, ang itong syudad, right after sa mga dagko nga mga festivities o mga activities, dagko nga kahigayunan o preparasyon para sa celebration sa itong kafiestahan karong Agosto 28. So well, the entire local government as well ang itong community are gearing up para sa ito ang festivity sa kanabitang Higalaay Festival. Huwag atong pag-celebrate sa ito ang patron, si Senyor San Agustin. Once again, biba! O welcome niya itong programang Good Morning Cagayan. Kumustang tanan? Karong adlaw, once again, Sabado, kung sa'y mga significant nga angay manood sa ito, well, ang programa sa ito ang syudad, social and welfare program. Other words, ana, sa karaan na mga terms sa nag-eskwela pa mi, mga outreach ng mga program. Old na siya ng mga terms. Nga referring anang mga services na dalon sa mga entity, government, private. Pero this time, local government meaning government. Nga mga special ng mga program ngadto sa community. Before outreach, karon din sa Cagayan, specifically, termed as kuyugta sa serbisyo sa baryo. Formerly as clerics ng serbisyo sa baryo. Maya mundag danan! Atong mayor, kumustas Mayor Rolando Clerics? Oy, kauban ang hugpong sa lokal nga panggoberno pagpangalagad sa Cagayan. Ang entire good nga department nga significant kayo of rendering and offering services and help to our locality, especially the area of Balulang. Karon kamo din ha, sa Balulang o mga neighboring barangay sa mga sitios. Kinahanglan ha nga, adtugid mo sa Balulang. Once again, dili na exclusive sa Balulang. Nakasentro lang din na ang activity. But, gintay sang tanan. Nga maadto mo dito para maka-avail mo sa mga tabang, pagpangalagad, serbisyo sa lokal nga din dadun nga nasin yung tugkaran. Dili lang simple nga ipadol, dalon gyud sa kabaranggayan. Kay maunay out sa tong mayor na ang gobyerno mabati, maeksperyensya, makita sa katauhan nga mausab ang gobyerno sa prinsipyo pa na nila pa, the government is for the people, not for the people, ha? For the people, by the people, not by the people and of the people. Ang gobyerno iyan na sa tao, para sa tao. Unang dalon, kutob sa mahimo, sa lokal nga pangagamanan o sa liderato sa atong pinalanggang amahan, ang atong mayor o atong alagad, ama. Awalay lain si Clarix. Oy, lisod pod. Once again, giagat ang tanan, giawag ang tanan. Nahugop ta, adto ta, makita na to ang atong amahan o ang mga tao ng alagad na nerbisyo sa syudad. Para kamong Cagayanon, kamong taga-barangay, inyo diyong mapamatudaan ang tinuod nga gi-istorya sa ato ang kagamhanan. Nga ang gobyerno para na sa tao, iyan na sa tao. Alagaran ang tao kutob sa iyang mahimok. Once again, naambampod po'y confine ang palisiyag balaod. Kutob sa gi-allow sa balaod nga pwedeng ipadangat ngadto sa katawhan using the resources of our government. Alayon ang nanggitawag na ito programa na kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Once again, ihatag kutob sa allowed sa balaod ngadto sa liderato o sa gobyerno ngadto sa tao. Kinaamang gawin confine na yung mga policy nga gilimit lang ba? Pero ang atong mayor, di man siya reliant na kinaampot siya extra ng ihatag po sa tao. Sa diilan ng mga critics kay nila pa, pamulitika, well, political office mo na. Then political culture po ng tao. Even atong government is a government of politics. That's why nai organization. Natay hierarchy, natay authority. Mo na simple nga definition sa politics. Nature na sa tao, political beings na. Kung di na na-wonder, kaming istoryang pamolitika, manghatag o kinyintos, manghatag o bugas, amay na lang. Di panghatag, apod-apod, gidistribute, kaysod sa bulsa. Di pa manghatag, manaway pa. Ngambak pa mugsuba, taka, bimoy. Anyway, nagminaldita magkakaroon. Once again, mayong buntag sa tanan sa Tibuok, Cagayan de Oro City, sa 40 ka named ng mga barangays. O 40 pod ka numbered ng mga barangays. Kumustang tanan na itong mga barangay kapitan? Kumusta man mo? Undergo na mo mga orientation? Nag-reflect na mo nga whether mo padayon ko or dili. So, padayon gasto. Mo political adventure. Well, normal naman na. Wala tayo ang ahisgutan pa diha. Ang ato lang, labaw na mo sa mga barangay bitaw, kamong mga barangay kapitan, dili na mo namo ikundim nga naamoy mga political leanings. Normal, lagi kay politiko lagi ta. Ang ato lang, kanang makaayon sa tao, dahil naay, dili na to kauyon sa politika, mga lagad, manirbisyo, muhatag, o kaayuhan sa tao. Ayaw niyo babag-babagi kay daghan na rabag istorya ana. Nga at the end of the day, nga itong mayor may basulon, namulitika daw, mangwa na human, namulitika daw, maong less kayo ang concentration sa resources or tabang sa syudad nga ito sa barangay. Actually, numero unong problema kamo din na sa barangay. Kaya imagine ha, kung impulsive ang mayor bitaw, kung pareha sa experience na ko sa uban nga mga politiko na handle na ko during sa akong profession, kung experience na ko, ambak mugsuba. Sayon ka ayaw mo kanang puyhagon sa mayor. Ngano? Ang authority pagdisiplin ninyo na sa mayor, confine na sa balaod. Pilar may pag-ingon ngadto sa mga konsihal or mag-initiate ka ng sort of kanang administrative, even criminal ng mga cases para masuspend mo. But, wa may history si clerics na nakamugit kay hostile or adverse ka ayaw mo. Even ang mayor, halos din nyo pasudlon sa inyong mga kabarangayan. Pagtarong mo, pag-chore, di ginamao. Once again, politiko man mo. Kung ang magdala sa serbisyo, pangalagad, nakatabang sa taos niyong barangay, bisag kaatbang news politika, dili inyong political master. Pasudlan na sila, kay dili man na sila maoy inyong gitanaw nga maalagaran. Actually, accomplishment na ninyong mga barangay kapitan, kung musulod na sila, makahatag, makaayuda, makatabang, maka-avail ang inyong mga constituents sa barangay sa maong programa or even the project. Ayaw niyo babag-babagi. Now, itong usaw na karma. Babag-babaga niya sa mayor at the end of the day, dukdukan siyang martilyo na expel. Ambak suba. Di na siya kapitan karon. Peligro pang mapriso. Mano itong gingon mo daw? Pagtarong mo ang pagpangalagad ngadto sa tao. Kinahanglan, walay political boundaries. Kung makaayaw gani, ug ang magdala, dili ni mo kauban, bisag kaadbang ni mo's politika, o makaayo, pasudla. Di ba? Barangay Balulang, kumustang tanan? Ug mayong buntag po sa ato ang mga kamerkaduhan. Una sa tanan, ang pinakalayo ng merkado, nasa puerto, kumustang tanan? Ang ato mga vendors, pinalangga na kung ang community. Duwal ng ila, panginabuhi, pagpangalangad. Ika ng merkado vital kaayo na sa usa ka lugar. Kay na din ha, naglihok ang kinabuhi sa tao, ang resources nga kinahanglan og necessities sa tao daily na sa merkado og naapod ang mga pinakabarato din ha. Wanang kanang atong mga vendors, ato na silang isipon nga mga servant as well. Dili lang simple nga nangukas na sila ng inabuhi. Actually, and reality, ang pag-evolve bitaw sa economics o social progress sa usang kalugar, dako kayo matirang merkado. Labaw na ng mga tao nga naagyo din ha ng inabuhi. Once again, dual na sila. Nang inabuhi, nanirbisyo mo. Ato na silang higugmaon. Atong tagaan o maayong nga respetog pagtagat. Kaya kanasab sila kung maayo bitaw na sila relasyon na to, makabati tagpagpangalagad, maayong nga serbisyo, produkto nga makatarunganon ang presyo. Mubalik man ang anan na to. Munang pinangga, good mo kayo sa mayor. Kamu mga vendors, later on ako, itong sumpaya, gisgutang Joel. Ni Magnum Jujak ba kayo? Ang dako nga ugat sa liog ni Magnum Jujak, medyo ning burot. Nakasense yung something. Ako sensitive yung ko kayo. Kaya pariha magandang irritation ni Jujak. Nagtubo, nagdako, may among kinabuhi. Naagin sa mga vendors. Munang inana, may kasensitive. Gusto na itong ipadangat ng mensahe. Ngadtos kagamhanan nga kinahanglan ang palisiya na ito. Ato gid nang timbang-timbangon. Labaw na sa ekonomikanhon nga aspeto. Later on akong isgutan. Kumusta mo din ang bahina sa may Agura, the other market na to. Ang atong eastbound terminal, part na ana sa maong institution. Kumusta mong tanan? Hinaot ko ha, nga okay ra mo, especially katong atong gisgutan initially, ng pagpangalagad o pagbenerbisyo, parcel mo sa face sa syudad. Kung tarong o maayo, taas mo courtesy, maayo ang servisyo ngadto sa katawhan, sa mga dumudoong o lokal. Musunod po na sunahuna sa tao, local man or mga behavior bitaw, umaagi ay lang ba? Nalami dito sa Cagayan, kay ilang mga opisyal, ilang mga drivers, ilang mga vendors, especially to mention sa Agura, apart sa lapasan. Maayo silang kultura, especially ang hospitality, dili hospital. Ang kanabi tao, ang pag-treat sa tao, ang pag-receive na to nila, ang pag-lead na to nila. Maayo ba? Maka-appreciate pang guna na. Dalo na nila sa ilahang pagtabok, gikan sa Cagayan, sa laing lugar, or diin sila padulong or nagagikan. Mahimo na siyang marketing tool. Advertisement kung buot na tong hubaron sa other nga pinulungan. Dininyo po din na sa may Bulwa, ang Farmers Market. Susama po ang estado din na sa may Agora. Numero 1 yun, kung naamang gani mga reklamo na ay pagpanawa, you being in the institution, being in the public service, kinahanglan open ang heart din na ninyong dawaton kay parcel na siya sa call o public service. Bili ta masuko dayon kun naay manaway. Ato sang lantaon unsa may hinungdan? Naa ba ni nag-exist? Kung naa man gani atong solusyonan. Kung wala man gani atong ipatinaw nga medyo naay misinterpretation or misrepresentation or naay disinformation or faking sa mga narratives tungod sa mga lain-lain nga hinungdan. Libin politika, di ba? Manang ayo-ayo mo na. Always good mo na kung encourage. Courtesy among all. Yung naamantas pagpangalagad sa publiko. Hinaot kong okay rantanan mga vendors, nangalagad sa mga institusyon. O mutabok ko sa pinalangga na kong barangay. Sa pinakadakupod nga merkado nga naagid sa city. Nasa heart sa city. Dina sa Barangay Carmen. Kumustang tanan ang atong mga vendors sa mga tindero karne. Karne sa baboy, karne sa bangka, karne sa manok. Kung ang pinakapalangga na kong sektor, ang pinakagwapag, pinakahumot ng mga tindero-tindera. Labaw na ng mga tindera. Nalabas pa ang tindera kaysa ilahang dipang tenda. Dina sa isdaan, ang fresh fish section. Kabalo mo nga nung pinalangga, kinakuna sila? Akong lula, akong mama, ako mismo. Muna akong sektor, kaya muna nagatpungod mi. Then labasira akong mama mo nang mingon sila, abaw ng taga-isdaan. Liwat sa hasang sa isdaan. No! Sila'y pinaka-prisko, sila'y pinaka-humot, sila'y pinaka-gwapa sa tanan ng mga tindero-tindero. Way magbot! Kaya apo ko, o anak ko, ganang labasira. Anyway, hinaot kang okay ng pamamunpahon ninyo panikaisikay. Hinaot sab ko nga lagsik ang panginabuhi karon sa itong mga vendors. Hinaot ko nga magtamod sab mo sa maayo nga gawi. Labaw na ng kanabitaong timbangan. Ayaw good in town mo pagpanikas. Kay ingon pa sa amahan, walay grasya sa pagpanikas. Tabla ranas pagpangawat o pagpanulis. O niya ang nakaparat. Tulison o imong kawatan ng mga pobreng taong na malitin ha nga kanimo. Labaw na gina concern ako. Kanang mga tindiras isda, nga gwapa unta. Pero may pagkatikasan. Pag-tour mo mga inday ha. Dili ni pagpanaway. Reminding you nga magbaton mo og maayo nga gawi. na maligya man ta din ha, di man ta mangawat, di man ta manulis. Kinahanglan, in return, kina man ay mga blessings. Di maguna mo sulod ang blessings kung mangawat kag manikas. Course, manggod mo ay mahitabo ni mo. Magsakit ka or ng imong pamilya. Yeah, scripture ba na? Marang pagtarong mo. Anyway, reminder lang na, gikan ako. Ug sa pinakadako nga merkado publiko, the heart of our city, na public market ang Kugon, kumustang tanan? Inaot kung okay ra mo ang organisasyon, ang mga tendero tendera, gikan sa first floor, sa ground floor, second floor, third floor, fourth floor, kung naamang di other floors, kamong tanan? O, di gina ko kalimtan ang mga naa sa sidewalks, kay kaibalo mo, kana sila, wa sila opportunity, kay limited reserve ang resources sa gobyerno nga maput up na to, kay confined po ng merkado na to. Naamang good po'y sitwasyon nga diin ang uban di makasulod, tungod po sa time, sa generations, kay kanamang kung mga vendors, generations manggun na nga mutabok-tabok, akong lula, akong mama, ako, the next after me or them. Masunod manggod na sa kaliwatan ng pagpaninda o kanang mga tindahan kaya mamanay kultura sa merkado publiko. Ang uban nga dili kaliwat nga ang ilang panginabuhi, suddenly nakakita sila opportunity nga manginabuhi, di sila kasulod sa merkado kaya completely occupied na. Pamang kay other means, kita jugag panginabuhian, antoy giga sa sidewalk. Dumingon sila illegal, ako di ko completely maingog illegal. Doon na ay prohibition, ay rampo ng illegal. Uy, grabe naman po kangilad ng inyong mga pinulungan. I-remind na sa mga tao nag-implementar bitaw sa palisiya sa atong syudad, ayaw lang po ng illegal. E ka ng illegal, parihaan ng namaligya kag armas. Kana illegal ginasya. Do, kaya kabalungan, naman ko na si danger. Pero ka na mamaligya kag isda, mamaligya kag karne, mamaligya kag kanang utan, dili man na illegal. Naalay prohibition sa lugar ng isip-isip mo sa inyong mga pinulungan o inyong mga lakang o lihok. Ninyong tanan ha, mga vendor sa sidewalks, di na sa kugon hinaot ko nga magsinabtanay tang tanan, including na mga tao na sa gobyerno na nagpatuman o mga palisiya, please lang, lapad-laparin ang inyong una-huna. Gamita inyong kasing-kasing o practical ninyong thinking na kung ato nang siradan ang ilang opportunity. Ikabalo mo? Musaka ang criminality. Kay ang poverty is the mother of all problems and crimes. Kung kana, kung nang eskwela mo ha, o politika, o economics, nabaw na ng mga socio-economics o socio-politics ng mga aspeto, you must understand and comprehend ana nga situation kay vital kayo na sa peace and order sa atong syudad, labaw na po sa atong ekonomiya. Magsinabtanay tang tanan, labaw na ang atong pagpadangat o mga informasyon, vital kayo na sa paghagbong o mga implementation sa palisiya. Kinahanglan sa mga atong lokal nga kagamhanan, open eyes, open arms, and open heart. Napadlaparan ginato ang tanan, magsinabtanay ta. Hinautong okay ra ang tanan. Well, sugda na itong hisgot ang atuang programa. Unsa na ito? Dili pa ito hisgot. Pagpahinom doon ba ito? Ay, today. Sa nasakyan ako ng taxi ni si Mr. Gerson. Salamat ka ayo sir ha. Kasabot ka ayo kus kinabuhi ninyo. Kaya much of my time na ako diri sa Cagayan. Magtuyok-tuyok ko. Pakigistorya jug ko ninyo. Kamu nga sektor pinalangga sab mo sa kagamhanan nga lokal. Pero unfortunately na ay mga buta nga dili na to kanang kapaang tanan bitaw mas tier na to according sa itong gusto kay national manggood nga level ng mga sitwasyon ninyo. Hinaot lang sabta nga makita po na sa LTFRB kanang current ninyo na challenge karon labaw na ning usual kayo nga unusual bitaw kayong pagsaka sa erratic ba sa mga produktong petrolyo karong si manaha magsaka na po na kay sugod na pong gubat nga doon sa Middle East, sa Iran o US nga conflict. Ay, Ginoong gagmay. Tabangin daw ng Pilipinas nga makatabok aning grabe nga problema kay saon man ni nato. Ado, global man eh. Apilan ta. Anyway, karon sa Balulang, once again, atong pagpanawagan sa mga tao din na sa Balulang o sa mga kagamhanan din na kutob sa inyong mahimo, ihatag ngadto sa tao ang kinahanglan nilang requisitos. Eh, once again, kaya na manggong pagpadangat, paggasto, paggamit sa resources sa gobyerno, kinahanglan gundag mga requirements o mga documents, especially for COA requirements. Munang, na times yung mga certifications, ikan sa barangay, part na na siya sa documentation for COA purposes and accountability. Munang ihatag ninyo, walay boundary ang politika. Kapag pangalagad ba nagpagpanerbisyo, ayaw mag-awad itong uban. Labaw ka itong nahitabo ito sa pipila ka barangay, especially to mention ka itong na-challenge na yung mayor during sa ilang KSB sa Pagatpat. Good maayo. Tanawa yung siya nahitabo sa former kapitan sa Pagatpat. Gikarma. Asa na siya karon? Instead, nga kapitan, nahimo ng X-rated. Dili na pagpanaway. Simple to reflect. Huwag akong ipakita ninyo nga naagi ka ng gitawag bitaw ng tugsilot na ay karma. Na nila paggaba na sa mga tao inyong gidinay. Gaba po sa leader nga maayo ang tumong gibuhatan ninyo dili maayo nga sitwasyon. So, gabahan man yun mo sooner or later, if not now, maybe soon. No, to make an example, katong nahitabo sa Pagatpat, wa magdugay. Dugay-dugay na to nga kaso, pero sa din niyang gibuhatan, ihanggi ka na bitong gi-aggravate niya. Hindi na, wi. Munang hangyot na sa tanan, labaw na sa Pagatpat sa barangay. Kutob sa taong mangayo, muabail sa maong programa o serbisyo, ihatag ninyo ang required niya documentation o certification. Please. I-raise lang sana ang pamulitika. Anyway, para mo na sa constituency. O sa mga neighboring barangays, kung ang ilang required documentation, for example, sa Balulang, na yung mga taga extreme part or outer part sa Carmen nga barangay, manginahanglan og serbisyo niya, adto sila ang next opportunity nila sa Balulang. Atong hangyoon, si Barangay Kapitan Joaquin Kikangoy nga, hatagi na sila documentation. Ayaw, i-deny, kaya imuro ba ng papang mayor? Bitaw, kuhan lang niya, sarcasm ni, pero na-listen, learned, ani. Nag-example lang ko ni Barangay Kapitan. Ihatag kotob sa inyong mahimo as a matter of support o extension sa inyong service nga to sa tao, do dili din na sa inyong balwarte buhaton ang programa o makaabil sila, part na si mong obligation na mapasayon, matabangan ang imong constituency kay maunay mong oath, di ba? Barangay Kapitan Joaquin Kikangay, uy today bago lang nahuman inyong kafiestahan, so far a very successful kayong season, especially in celebration sa ilahang kafiestahan at yung July 16. Daghan nga mga activities, hinaot ko nga wala na yung hangover sa fiesta, ready na po ta for another na po nga mga kalihukan, labaw na sa pagpangalagad o pagpanerbisyo. Do Saturday karon, reminders na lang, di ba? Hinaot ko nga ang nahitabo ninyo, mahimo po ng inspiration sa uban, sa susamang kalihukan, labaw ninyo sa kabarangayan nga inyuhan yung buhaton kutob sa inyong mahimo. Nga inyuhang mapalipay, mapagaan ang kinabuhi sa inyuhang mga constituent sa barangay. Labaw na sa pinalangga na mong barangay, sa Carmen o sa pinalangga na mong barangay kapitan, na si Joaquin Kikangoy, manghinaot ko na sa pagkahuman sa fiesta, mo smile na ka. Always pa nang smiling. Agad naman kung mapipila ka adlaw. Medyo mag at lagi daghan kayo at kulang sa tulog. Kulang kayo sa pahuway. Hago kayo po. Inana, magtuga-tuga man tag-barangay kapitan. Mag-guan pa ganita. Mag-mayor, mag-mayor. Mag-congressman pa ganita. Ato pa yung palapdan. Para at least ba, ma-experyensya sa tao. O kung sa'yo na-experyensya nila sa panahon. Karon nga nga itong amahan nga si Clarix Oy. Apuhon! Si Kikang, di ba? Who knows? Atong paning kamungutan man. Ato ipakita sa katawan ang modelos pagpangalagad nga naa karon nga gisunod. Gikan sa amahan nga si Clarix o sa inahan nga akong inahan po nga si Mami Lorna, ang gwapa na mong mami. O karon ang igsoon ako nga di susama nako kagwapo pero gwapo ra gyud yapon pero mas macho ko niya. Walay lain si Barangay Kapitan Joaquin Kikangoy. Hinauto sa tenen sa kabarangayan og arita hisgota sa barangay. Later on ako tong sudlan tong hisgota ni Jojack kay part na sa ato abitong advocacy nga amahan ay nato ni ang tanan, mapasabot na to ang tanan, o makapadanga ta o mga vital kayo nga information nga relatively mapatinaw sa sitwasyon sa atong mga igsoon nga ninyo nabuhi. Nga dili mga illegal ha, mga vendors, sidewalk vendors, pero dili illegal. Sa mga ngayon tag prohibited on a certain times, on a certain place, on a certain days. Mauna siya akong giyong pasabton tamo how to explain a situation wherein you bend the law. Dili tong bend the law nga giyong ni ambak suba nga si Irish Sylvester. Si Kwan ba? Si Pilido ganin na mga tulop-tulop. Ah, tulop-tulop, putol-putol, kodo. Erwin, putol-putol. He's good sa atas ka barangayan. Upcoming naman ang barangay elections. Manghinaota. The morning nyo, buhaton kutob sa inyong mahimo nga ipakita ninyo nga angayan. Deserving mong maritain sa tao being barangay officials, labod na pagka-barangay kapitan. How? Daghan kay mo mabuhat. Supporter man ninyo or dili. Kay who knows, sa inyo ang pagpangalagad o pagpanerbisyo, ipakita nyo sa tao nga walay political boundary. Bisag wala mo butarin nila sa pagkakaroon kay upcoming ng barangay election. Ato na nang masense ang season of kanang election o campaign. Kay dool na biya, November 2. At least, naitabang po sa mga minatay. Kay November 2 ko na, adlaw sa mga minatay, buhi na. O niya, gitunong pagyod ang eleksyon din ha. Who knows, nga katong mga namatay si Mentory, mapil to butar. Kay sa Lanao, mamay usuan ha. Sa southern part o western extreme part sa Mindanao, uso man ang mga minatay nga mubuto. But anyway, sarcasm ra na siya. Atong hangyoon ang mga kabarangayan sa pagkakaroon, wala na tayo political boundary ha. As much as possible, part sa inyong marketing. Kaya kung mga salesman, magugug market boy. Manang inani ko pinulungan nga, ato yung awhago ng tanan nga, maintay sila ba nga i-retain ta? Being barangay official, labaw na pagka barangay kapitan. Ato mang supporter or bisag di taganahan, kay sige panaway na to. Ipakita nga kanila yung pagpanaway, di na tinuod. Nga you're trying your best nga imuhang ikuha ang ilang criticism, ang ilang pagpanaway para mapalambo pa nimo ang imuhang pagpangalagad o pagpanerbisyo. Challenge na. Dili kay nang uban sa wayon sa ilang constituents, labaw na sa ilang mga critics, masuko. Dili man guna inyong opisina, public man guna nga office. Public office is a public trust. Criticism is part of public service. Kidako kayo na siya imbued with public interest mo nang may right ang tao, right or wrong. You will receive it as a matter of compliment informing you sa mga shortcomings o blunders or even your success. Kinahanglan realistically inyo ng buhan doon. Once again, narabay batasan ng mga politician o mga barangay officials. Masuko sa constituents, i-deny ang mga tao. The more ka eager mo buhat o maayos sa taong nanaway ni mo, ngon panas Ginoo, higog maa ang imong kaaway, kaya ka. Ay, mga barangay kapitan, ingon ang scripture, ingon si Kristo, higog maa ang inyong mga kaaway. Kaysa inyong paghigugmas inyong mga kaaway, mabuko-buko mo na. Bitaw, who knows kanang inyong mga kaaway? Mahimo ninyo ng mga supporters o kauban. Daghan ang istoryang nahitabuhan. Kaya ng politika lagi, walay permanent. Manang iako, good mong i-encourage. Kanang mga criticism, pagpanaway. Ayaw, isipan na nga dautan. Isipan na nga challenge. Prove them wrong. Na kanang ilang pagpanaway, way kamatuoran. Kung matuod na, himuha na siya nga challenge nga imong mausab para di nakamasawayan. Muna'y perfect o correct nga approach sa kabarangayan. Damor na ni mo sila tagaag pagtagad, kay kulang rana sila sa pagtagad. Kanang nanaway. Labaw na ng inyong batasan, ang inyong kakaubanan, ang inyong mga supporter, mga inyong tagaan sa mga benepisyo. Labaw na alayon sa mga programa o proyekto sa ato ang mga barangay. Di manggod na siya angay buhaton. Mabitang yung encourage good mo na ako do balik-balikon in isen sa gitawag na tog public service labaw na sa upcoming barangay elections. Pakita mo gilas. Ay lagi mo kasuko kung sawayon. O tanawang among kapitan sa Barangay Carmen. Ginasaway kani adto pa. Namagi manaway. Labaw na ng pamilya nga dagko din ha nga naapoy kana bitong dream nga gustong mulingkod sa pagpangalagad. Manaway manggid na sila kay gusto nang ipresenta ade maayong mga oy. Si Kikang ade ka mao. Asay di ka mao. Kani adto pa mong nanaway. Unsay gibuhat sa pamilya? Ilahang gi-elevate ang ilahang challenge. May ilang challenge ko no. Ning elevate sila sa call sa challenge. But before ko mo pa dahil mo breaks ako, kagitok-tok-tok ako. Anyway, ayaw mo gawa.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binairan. Ang mga hunahunag opinion sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
3: Babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasaga butika.
2: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
6: Sunod sa isa ka bulan.
5: Normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabasaga butika.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binairan. Ang mga hunahunag opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
0: Welcome back mga higala. Uy, good morning ni Tantan. Musta mga dong? Ug sa mo ang zone president nga si Mirasol. Ma'am, kumusta? Tinawad kong okay rin tanan. Ug mayong buntag po sa mong mami. Ang mami sa student, si former kapitan, now barangay councilor, Margo Japon, ang gwapa na mong inahan, o gwapa na tong inahan sa syudad, si Mami Lorna Villisoy. Kumusta ka inahan? Tinaot kong maayo ang imong sitwasyon, maayo ang imong panglawas, pabilin kasi imong kaanyag. O gay mong pagpanga namong mga kagayanon, uglabaw na gyud sa mong amahan nga si Clarix. Ug ang among amahan pod sa barangay nga kung igsuon nga dili susama na ko kagwapo nga si Barangay Kapitan Joaquin Kikang Oy. Nilabas si Cupcake, kumusta? Mayong adlaw ug sa esposa ni Doktora Mimi ug sa mga anak ni Kapitan Kikang. ko ng mga bata kap no. Medyo mutay tira ka itong situation basta muhingkod ng mga bata. Kay kabahin naman na sila sa tuwang decision making. Labaw na pag-manage sa time. Kalisod yun actually. Na both bitaw ang imuhang gi-cater is ang imuhang obligations being a public servant as well ang imuhang obligation as a family man. Sa imuhang pamilya ba? Kinahanglan yung ka-good kayo nga management sa imong time. Kay ask and challenge dia. Balikos ka barangayan. Mag-setting o mag-boundary ko sa Carmen. Of course, wala ni ingon nga unsa-unsa ba. So, may ingon ka pag-upuhay. Wala yung masusama pang gwapo na ni Kapitan Kikang. Oy, teka na niya mga katbang. Dili na gwapo. Mura lang gwapo. Ay, pagkagwapa na sila. Sige, panaway. Kanang manaway, ingon pa ni Kapitan. Ah, okay, rana siya. Kabahay na rana siya. Ato na sila iprobogrong. Kumingon sila, nga hugaw ang kabarangayan. Yes! Hugaw ginang kabarangayan. Kaya mga tao, kulang kayo sa disiplina. Unsay tambala na. Kabahin man ta sa problema kitang tao. Kita may nag-generate o kanang basura. Kita po yung manglimpyo. Of course, apil ang barangay o gang syudad. Unsan pagsulbad ang problema sa basura? Sayon, kamo sa household kinahanglan, apil o kabahin mo sa pagsulbad sa problema. Kay primarily, kamo may nagbuhat sa problema. Kanang inyong pagpasagad o kulang kaysa disiplina. Muna yung hinungdan sa scattered ng kalandrakas ko, no? Dili ng scattered ng sugal online. Daghan o suro ba na aron? Kanang scattered of trashes ko, no ba? Dahil nila pa katag-katagon sa mga iro. Apariha naman sa magbatasan sa iro. Kanang yung pagkatag-katag sa basura, yung ibasol ninyo sa mga barangay officials o sa syudad. Dating din na pariha sa batasan sa iro. Pagbutang kag basura si Muntugara, nagpasagad kang bawal man ang open garbage god. Bawal po ng pagbutang sa mga basura nga dili pa kuliktahon. O kay kayo na sa iro, do you think dili ka susama batasan sa iro? Ang iro nangay kay sa basura nga dili ang nga ibutang din ha. O ang basura gikan na sa pamilya, gikan sa tao. Sa may nakalahi nimog sa iro. Munang kung nai-rabid nga iro, napoy rabid yung mga tao. Di ni pagpanaway ha. Gusto lang nato magpresenta tag sitwasyon para mag-reflect mo sa mga problema din ha. Kanang nanaway, once again, sa kabarangayan na sa katauhan, sa community, open-minded ta din ha. Ato nang gi-receive. O gipangutaan na itong solusyon. Once again, daghan mag-approach of solving the problem sa barangay. Kana mga mandated o mga molded na bitaw ng mga means o ways how to solve the problem of the community, especially sa barangay. Once again, dili na personal o individual na ay mga kolektiva na with it, we are part of solving the problem, especially we are the one creating the problem. Ingon pa na sa akong amigo, amigo akong idol nga si Tupac Amaru Shakur. Kailaban mo? Wana siya, rapper nga bata pa kayo, pero ang iya habitang arts o yung music, dako kay reflection sa current nga social condition o gang ill sa tong community. Ang iyahang ngalan ana Tupac Shakur. Ang full name niya, Tupac Amaru Shakur. Research lang mo. If you are not part of the solution, consider yourself as part of the problem. Well, ang atong mga barangay kapitan, labaw ng atong barangay Carmen, including na mga officials o mga pensionaries din na, headed by our barangay captain, Joaquin Cupcake, Kikang Oy, naning kamot, big job. And dili man na sarcastic o may pagkasalbahiso na si Kapitan Kikang. Lahi man na sila nga klase sa mga tao o kultura. Kigipadako man na sila nga ang values nga ilang gisunod as a matter of culture of the family. Kanda bitong pag-receive sa mga challenge o mga problema sa pagpangalagad openly. Hindi mo na masuko. Kamupod nga, sige panaway. Kamupod hinungdan sa problema. Kabahin ba mo sa problema, manang be part of the solution. Now, once again, kamong mga barangay kapitan, open kita. Kung naay problema, atong lantaon, tinood bag dili. Kung tinood, well, atong solusyonan. If dili tinood, atong ipamatuod nga, ops, dili man na mao. Mao ni siya, dito masoko. true or not, di yun masuko. Kay maogin na siya mandated sa balaod. Korte sigid at all times. Huwag mo nag-i-practice sa atong barangay. Labaw na sa Barangay Carmen nga. Magpapili naman sa dugusab ang among pinalangga ang atong barangay kapitan, si Cupcake. Well, sa pagkakaroon sa may challenge, labaw na ang track records sa Barangay Carmen when it comes to sa iyahang mga programs, mga projects na gi-initiate under sa leadership ni Kapitan Kikang. So far, wak man tayo masaway. Ah, ikaw, ako yung masaway. Kay nagod ko din eh on behalf. Normal man na, pero to make a fact ba? Kung saan na itong isaway, hugaw! Namin ginang hugaw. Naginang basura, gi-highlight na, yes! Gi-sensation na, gi-publicize na. For what purpose? To damage politically ni Barangay Kapitan. Well, once again, gina-accept man ang naagin ng problema. Di gina-completely ma-solve. Especially katong nag-criticize, mapoy nag-create sa problema. And as well, they are part of the problem. Gusto lang nila madalahig ang pangalan sa tao para at least ang iyahang political viability muubos sa pagpanaway, pagdalahig. Pero once again, ingnunta mo, accepted din na under sa current ka urban settings na to, we cannot deny the fact na ang challenge sa paghipo sa mga basura o sa kadakong sakit sa komunidad kay daghan kang irresponsable nga mga tao o naapoy mga tao nga el motive katuyuan gyud nila na paghugaw-hugaw o ilahang dalahig ang mga tao nga maoy nagdumala sa barangay. Normal naman na nga operation smearing using dayon aning mga platforms nga different platforms ang uban ang nakaparatra ba mga kuanjod mga entity dili lang simple nga mga trolls or mga social media nga mga marabitaw mushroom industry nga nanaghan og maayo ng mga bloggers o mga page o mga group ang purpose na ay political motive. Once again, wala na gininay nga na ang problema. Naagina, pero atong lantaon o gunsaon na ito pagsulbad, ubanta ni ini o naningkamot ang kabarangayan. Pero sa kadako sa kabarangayan, sa kadaghan sa tao o sa kadaghang lugar, dili malukop sa kagamhan ng barangay na mahipos ang tanan. Labaw na, dili po 24 hours. Ang atong mga barangay functionaries labaw na in relation anang basura. Kamugid mismo ang mga tao kung kita bitaw magbasura sa inyong tugkaran inyo ng himposon o kana bitaw ang responsable mo sa pag dispose ni ana using sa pattern or given nga mga schedule. Ma-minimize ba yun atong problema? O wala mga intentional o deliberate kayo nga mga scenarios? Ang purpose lang ay ibutang sa bad light or ibutang sa kanang gitawag na itong spotlight nga maot nga istorya ang gusto ninyong dauton? Mas dili ba kita problemado? Once again, we must be responsible. Pero anyway, accepted na nato nga sa barangay, nagyo na. Pero ang at least ang opisina sa barangay kapitan, he do his best. When it comes anang basura ako, realistically, kay na ipanahon nga, uban ko sa kong anak, mamalit ming mga pagkaon, makaagi man tag mga alley. Even ka ng mga hanging bitaw nga mga pathways, ka ng mga overpass, ako mismo, maingon ko na ay basura. Pero sa si kapitan, by nagbuhat, anak, si barangay councilor ba? Si chairman ba sa zone or sa kanang purok? Diba ka mong mga tao? Kung sa may solusyon, ano, well, kung inyo nakita nga na ay problema, mandated man na ito ngay puso na ito, responsabilita sa mga basura o problema sa ato ang tungkaran. Kanan dili kaya na ito, ato na nang i-communicate. Ngadto sa mga concerned official, magpatabang takay na aman sa ilang resources. Pero di yun na ito madinay, nga naagid na nga senaryo, o di po na fully covered as long nga dili mo mo report o dili mo mubuhat sa inyong obligasyon. Once again, this is our community. We are part sa gitawag na to community, sa barangay. Ang problema sa barangay, problema na sa katilingban. O ang problema sa katilingban, problema na sa pamilya o sa individual nini. Meaning to say, partita sa problema o match party ta sa pagsulbad nini. Wagi na gidinay. O na yung mga problema pag uban, traffic. Alang-alag atong basolon si Kapitan Kikang. Nadili lang man si Barangay Carmen mo ay nag-ukupa ng mga dalan din ha. Kanang mga sakyanan ng mga agi, nga parcel sa gitawag natong Barangay Carmen, whether National Highway, City Roads or Barangay Roads. Ignore na ito, okay, Barangay Carmen eh. Exclusively for utility of Barangay Carmen citizen. Dili man ingon na ang balaod. Ang tanan makagamit man kay public use man ha. Whether gikan kas Misamis Oriental, gikan kas Lanao, gikan kas Bukidnon, or you're from Caraga. Kay public use na makagamit na. Meaning to say, aggravating ang sitwasyon sa barangay. Munang naamang ganit problema sa traffic o naapay uban din ang relative sa traffic, ang pag-manage sa traffic, di na ito completely mabasol. But, kung naidag ko nga problema din ang kinahanglan aksyonan o presence ato mga official always manang ginabuhat. Makita man ninyo, ma-feel man ninyo ang essence o presence sa atong kabarangay, mga barangay officials, sabaw na sa atong kapitan. At least, naningkamot. May mga butang na dili gud completely masulbad sa barangay. Kay biyan pod sa barangay ang pagsulbad nini. Kung na maingon bitatag collective, part na sa kinabuhi sa usa ka katilingban.

normal na nga challenge and dili short ang gibuhat sa itong kapitan nga si Cupcake para ma-address ang challenge sa maong kondisyon. Kanang pagpanaway, ato nang gireceive as positive. Once again, as a matter of comparison, ay, unsa may ato i-compare sa Barangay Carmen nga, for the past years, murag ang mga oil ang ginang lingkod, dinagikan pa ni Barangay Kapitan, nahimong congressman, o karon ang atong mayor. Di ba oil man ang kapitan din ha, kani ato nga si Clarix, nga congressman ka dito, karon atong mayor. Ogi, banusan po na sa ato ang inahan, nga si Mami Lorna. Rin karon si Kapitan Kikang. Nabatay mahimong comparison. Well, ang klaro juga ayo. Ang Clarix ko din ha, dili si Rolando. Nga maayong pagkagalam, pero naay mga butang abiyan sa kamot. Sa atong kabarangayan o sa atong mga opisyal. But they do their best to address the problem. Kanang traffic, wa na gintay mahimo. Ato lang nang i-manage. Well, makikoordinate sa concern ng mga offices. Nabaw National Agency, LTFRB, LTO, Department of Transportation, arita sa local, of course, ang ato ang mga local traffic management group na under sa atong mayor. Well, locally sa ato sa barangay, under sa atong kapitan, kinsay concern din na ng mga functionaries na mga conduits ba? Coordination, cooperation, collaboration to address the problem. But to be specific, lisod na siya completely good mahatagan og sulbad kay ang Carmen nahimo siyang artery, nahimo na siyang choke point sa mga bagong develop nga mga barangay, especially kanang uptown og kining spill bitaw sa district 2 ang old nato nga zone sa kining business og industry din sa Cagayan, na economic backbone sa tong syudad, kay mo spell man gina, kay saturated naman ang lugar. Padulong gid sa old nga barangay nga kaniadto resident sa Cagayan, ang District 1, especially ang Carmen. Sa pagdaghan sa tao, sa pagdaghan sa sakyanan, sa pagdevelop sa mga lugar diin maagyan ng Carmen, rest assured nga mas mudako pag yun ang problema. But ang atong kagamhan ng barangay sa Carmen nangitag pamaagi na yung mga alternative ng mga roads nga gipangablihan. Gihangyo sa tong kapitan na paablihan at least may nalang na ay alternative nga agianan during sa congestion. Katong sa Sayas, na pa-special ng mga subdivision din na, gihangyo niya ng mga tag-iya, ugang nag-manage sa maong subdivision ng mga homeowners na mapaagian sa pribado na mahimong alternative. May na lang ang mga tao na ikaagian, labi na itong mga local bitaw, na kahibalo sila sa kanang mga dalan, nga mga strategic kayo nga lugar nga diin, makalikay sila sa traffic. Gibuhat ba na sa itong kapitan? Duwa kayo na makita sa uban o mabati. Pero kahibalo mo ang effort sana, dili sa yon. Manang maingon ng uban nga, angay mag-abritag bagong dalan. Ideally, pero ang problema, ang challenge, ang pag-acquire sa property din sa syudad, very expensive o very tasky. Kaya kung ma-operate manguga under sa eminent power of the government, dako, kaya na nga problema nga dito sa court. Dugay mahuman ang litigations. Daghang kasing-kasing ang masamdan. Plus, very expensive pagyod ang property. Dili ideal sa aktual eh. May prospects, dili nagid ideals. Unsang uni na to? E-spread rigid na to ang development outside sa maong lugar. Magbuhat ag bagong mga opening sa dalan nga mo, kwa na ba, kanabitaw, mo divert nga dili na muagi sa mga old nga mga kadalanan. Particularly, kanang choke point sa Carmen, Pasaka sa uptown, and other parts sa atong syudad, patabok sa District 2. Challenge kayo na! Pero at least ang atong kapitan naning kamot siyang mamanage na from day to day. Kung naay problema, makita ninyo ang presensya sa barangay, especially sa atong pinalangga nga kapitan. Dili lalim magmanage ana nga suliran, kay dili na suliran lang sa Carmen, suliran sa syudad, abagahon sa barangay, suliran sa region, being the regional center, plus strategic o critical kaayo na nga area din ha. Kay kuan lagi na siya, choke point lagi ng kanabitong giingon sa uban. Mag-abli di tagdalan, yes, ayun kay nasulti yun. On by ideals, mawag yun na yangay. Pero ang problema, katong akong gisgutan, pag-acquire sa property,

0: ang challenge plus ang expensive kayo nga worth sa maong mga property. Ideal ba? Once again, ang pinaka the best buhaton according to study is to spread the progress and development. Na mahinay-hinay ni mo dikendis ang lugar, pinaagi sa pag-spread sa movement sa mga tao. Kaya kanang sakyanan, musunod na sa tao. Kaya di mo na mudagan. Wadto ang sakyanan nga siya-siyarang. Ang tao, manggit mo na hinungdan, nga nung naisakyanan, magka-trapik-trapik. Manang ka ng gisulti sa oban, ingnon tamo, ayaw mo ginogo din ha, mga tol. Mga ambak mo gsuba. Once again, other nga mga services, mga social and welfare nga mga programs and services. Sa Barangay Carmen, sa model, panahon pa ni Mayor Rolando Clarixoy. Then, gibanusan sa atuang mama nga si Mami Lerna o karon si Kapitan. Tanawan ninyo ang model sa service, ang welfare nga mga program, PWD, senior citizens, ang ilahang mga requirements as much possible, convenient, dalon nga to sa ilaha, ang ilang needs using sa barangay network, sa barangay health workers, and other functionaries and serving the community, especially Carmen, to the different sectors concerned. Gibuhat na. Model kayo na nga networks of servicing. Under management na sa atong barangay kapitan. Of course, kauban pod ang kinatibukang hugpong sa barangay Carmen. Munang mo ingon ta, kinsa pa may atong gusto ding ibutang din ha. Nga prove na manging kayo si barangay kapitan. Wakin kikang oy or cupcake. Using the model or napay na inhansa na. Kailan-lain maging personality karakter ang tao, mo-reflect man na silang management o innovation. Kaya si Mayor Clarix, traditional o karaan man itong tao. Si Mami Lorna as well, conservative sa kayo. Nya, crossover naman is Barangay Kapitan. May pagka-trendy, may pagka-classic, may pagka-traditional. Of course, ang culture sa pamilya, mao na bearing sa pagpangalagad ang values. Labaw na kanibitang specific kayo, ang humility, ang empathy o ang compassion. Monay driver sa usa ka leader sa iyang pag-implement o mga programa o palisiya in terms of serving and helping the community. Mo pinaka-vital d'yo kayo nga goal sa usa ka liderato nga mapagaan ang kinabuhi. Ang modelo sa itong syudad, gikan man sa Carmen o gipadayon sa Carmen o kung sa'y nasugdan o gi-enhance pa. Pero once again, ang ganyan problema, ang limitation sa atong resources, ang kakayahan sa atong barangay, mapunay limitation sa atong leadership. Mabitaw, kung kulang ta sa human resource, managing and addressing the current challenge sa atong community sa Katilingban, realistically, beyond na nato, okay? Human resource man na. O mayong kag-economic resource, coffers sa itong barangay, limited reserve. Dumingon sila din sa syudad, pinakadako ang Carmen when it comes to allotment. Yes, maybe po siguro, dili necessary, but I suspect nga, mao'y pinakadako po nga economic local nga revenue ang Carmen kasi pagkakaroon, rising manggid ang Carmen. The new urban, kuan manggid ni siya, kanang center. Aside sa old site sa old Cagayan na nasa distrito to or distrito 2 ang prospects sa development whether government or private naman gid sa Carmen dako kay nga challenge pero despite anang resources kung imong i terms ug compare sa uban dinhi sa Cagayan dako pero sa population ug sa challenge sa Carmen nga movement na sa Carmen plus ang critical ug strategic kayong location sa Carmen in terms na relative ani sa syudad o ang mga problema, dili lalim mo eh. Kung dili kang maing laki din ha, sa pagpangalagad o pagpanerbisyo, dili yun na ni mo masustain ay. Lisod yung kayo. Pero despite ana up to the challenge ng atong barangay kapitan, manumangutan na ko, mag-venture pa mukha. Bang, dili ni arrogance ha. It has face reality nga, this is factual. Akin sa may muatbang. Once again, mahingon sila ang mga swan. Pwede. At least, mahurot ang tanang swan o kapildi sa mga oy kung mahingon tag barangay level. Barangay level lang. Pero, soon, maabot gitas kongresyonal ana o din sa syudad. Dili ni pag-discourage ninyo kung dili pag-hanay lag-unsay realidad. Ako mauhag yung ko sa katawahan. ang liderato o pagpangalagad na ato ng napamatudan na nangalagad tinudanay sa tao. Kasing-kasing, huna-huna na para sa katauhan. Nila pa, people among all or above self. A Christian kayong values. Plus, ang pinaka-importante nga component sa pagpangalagad o pagpanerbisyo. Empathy and compassion. Kini nga mga values, kinahanglan kayong inaa sa usa ka leader. Especially, sa ground bitaw gyud nga gitawag na tug barangay, kinahanglan na agyud ang barangay kapitan og si Cupcake, si Joaquin, kikang oy nga susama sa iyang amahan o ginahan. Puno og dato kayo sa empathy og compassion ngadto sa tao. Reflective na sa ilang pagdumala sa mga programa nga gi-implement og sa pamaagi sa pagserbisyo og pagpangalagad. Manang moingon ko ano mangita pamantag uban nga na may atong napamatud-an nga atong maduulan sa pagpangalagad og pagpanerbisyo og labaw sa tanan sa panginahanglan sa tao. Inyong makita, inyong mabati, inyong maminaw. Aside sa Magnum, nasa opisina sa barangay, ang among igsoon nga pinalangga namong Barangay Kapitan Joaquin Kikangoy. Hurot-hurot nang akong oras. It means magbuwag-buwag na sabtas kanginan. Hangtod na po sa sunod. Kininyong hugalag amigo nga medyo guwapo, medyo simpatiko og macho si Mr. Jones. Hinaot ko nga sundo ninyo ning atong programa matag Sabado. Hangtod na po sa sunod kagayanon. Daghan kayong salamat og maayong buntag. Happy weekend.
1: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
2: Darby Acevedo, optikal ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo, optikal na sa Everest Building, Jerboa Street at Bang. Sa Aurora Macugan, at na po sila sa Salaik, sa Principal Mart, Balingasang, Visayas Oriental.
1: Ang Magnum Radio, News and Music, number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
2: Hey, hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
1: Mamamatay? Ganun katindi?
2: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
5: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mobalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
1: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
2: Alas 11:14.
3: Time check is brought to you by Gispera Water Refilling Station.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man. Magnum in action.
2: Igala maayong udto sa tanan. Welcome ta dinhi maigala sa atong programa karong udto, maigala Magnum in action. Sa ngalan Magnum Joel Lacobo, temporaryo kauban maigala sa kanginan Magnum Versed Blanca, maigala yung kauban magigsoon pagawod kinas lapas ng mga impormasyon, mga updates karong udto dinhi sa atong pagpanaguban.
4: Magnum in action.
2: Kumusta man atong kinabuhi diha? Kumusta man ning adlaw maigala nga Sabado, piyetsa 18 ang kinibang piyetsa nato, bulan maigala of course sa Hulyo 2026. Sa tanan maigala magkaranan kay sikay na karon ining kaudtohon. Hala, maing udto sa tanan nato diha. Labinas mga drivers nato, bisan asa dapit mga drivers nato karon. Bus driver, PJ driver, tanan mga drivers ha. Bisan asa may gala karon sa ato mga drivers. Maayong udto sa ato tanan diha og welcome ta sa atong programa. Maing pagpaniudto sa tanan mga driver karon. Bisan asang dapit lugar, maayong pagpaminaw ha, sa atong programang Magnum in Action. Inaot kita nga nakamo sa mayong panglawas mga higala. O katupod ato mga kaigsunan nga nakaroon sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Relax mga higala kay white classy ato mga estudyante. Kalma-kalma karon kay ugma sa Lunes. Umaabot po on wad-wad na sabta.
4: Magnum in Action.
2: Sa ato po ay mga kaigsunan ato sa kabukiran karon ha. Kumusta man ang ato mga kaigsunan karon sa kabukiran. Labi na kato mga higala tanga ng kamot in town padayon sa ila mismong mga tanom o guban pa nila nga mga nakaroon magigsoon panginabuhian. Ha, diya mismo sa kabukiran. Maayong udto o welcome din sa atong programang Magnum in Action.
4: Magnum in Action!
2: Ala, higop na ta sa Sabaw. Sabay atong angay higupon magada karon. Sabagay angay na itong may gala karon nga himuon magkamagigsoon nga kinibang dagan baka may gala sa atong kinabuhi. Ala sige, maayong udto sa atong tanan. Hinaot may gala nga nakita sa maayo, may gala nga panglawas karong udto ha.
4: Magnum in Action.
2: Standby lang may gala kay diya sa Barangay Balulang karon magigsoon. Nindot ang KSB karon diya kanimoy atong gi pangamuyo o gihangyo sa tanan mga barangay official unta no nga pag naay mga kaliukan sa atong city government. Nindot yun nga naagid ang mga barangay official. So, pasalamat ta may gala kay of course, ang presensya sa kapitan diha may gala nga si Edwin Micabani. Miapil gid siya may gala sa kinibang kuyog ta sa serbisyo sa baryo karon pinagi sa kabahanan sa atong syudad. Nindot paminahon may gala nga ang atong mga barangay opisyal. Muapil may gala mo sandurot magigsoon sa kalihukan sa atong syudad, which is para magandi sa katawhan gid sad mga igsoon ang nasampit niya kalihukan. Diba? Makabenepisyo ang katawhan. Of course, makita na to may gala nga malipay may gala kita nga magtanaw nga nagkayusang ato mismo mga opisyal na to sa kabahanan.
4: Magnum in action!
2: So, mao lugar ni may gala no ang usa sa mga ato lugar dapat nga ikalipay og nisab gid nato mga igsoon ikalimtan nga kini para manis mga tao. Diba? Kini mga kalihukan sama ni para lagi di sa tao mga igsoon. Para sa kalambuan, kaayuhan sa katawhan. So, morning nindot may gala no nga atong pasalamatan nga atong mga barangay opisyal muapil gayod magigsoon sa mga kaliukan may gala sa atong syudad, which is mausab na magigsoon ang atong ikalipay pag-ayo mga suking tigpaminaw.
4: Magnum in action!
2: Ala sa tanan nato mga nanikaisikay karon maing udto maing udto maing udto maing pagpaniudto sa tanan nato mahigala labi na gato na sila mga tagsa-tagsa kapanimalay karon maayong pagpaniudto sa atong tanan.
4: Magnum in action!
2: Dito maglangan may gala sa atong panaguban sa atong programa karong udto ang magtanagong uluan sa mga balita karong udto ang balita ta balita may gala balita balitang lokal.
4: Magnum in action!
2: Balitang lokal gigo mga igsoon nga Department of Agriculture hugot may gala gyapon nagpagmonitor karon sa mga sakit susama may gala sa ISF gatos mga baboy og ingon man mga sakit-sakit nga muguha karon tungod niining atong pag-usab-usab sa dagan sa panahon.
4: Magnum in action!
2: Samtang sa duga mga balita ta may gala karong udtoa mga balita ta balita mga igsoon balita balita may galang lokal gingon mga igsoon nga agukoy festival des barangay lapasan gipangandaman sa mga igsoon tungod may gala sa nagadool sa may gala nga Agukoy Festival!
4: Magnum in action!
2: Sa ato mga balita, may gala balita, mga igsoon, balita, balitang nasyonal, gingon mga igsoon nga pag-alarma sa mga gitawag natong mga rider, nagbutang na may igsoon sa ilang mismong mga helmet o mga litrag swat, nga dili sila patyon kay pamilyado.
4: Magnum na. In action!
2: Samtang gingon sa Boyeng Remulla, may butyag nga nanagunos gamay na lang ginagunok kayong kulang. Gamay na lang ginagunok kayo mga igsoon. Para kuno may gala si kinibangka ni Speaker Martin sa iyang kaso mga igsoon about aning blood control. Gamay lang ginagunok kayo. Asa ka gamay magigama gala? Gamay na lang ginagunok kayo ang kaso. Dulit na ginagunok kayo mga igsoon si Martin Romualdez. Oh, siyempre, bayaran niya may galang iya mismong sa laod.
4: Magnum in action!
2: Bantay bitaw ning unsa kagamay la niya, unsa ni kagamay magigsoon ning buot masabot ninyo. Di ba? Gamingon bago ka magigsoon sa ombudsman. Gawin sa gamay na gigayod. Unsa magkagamay ni? Gamay na gigayod si Martin de Valdez mapriso. Nauna pa yung Marcolita hinoon magigsoon pagkapriso. Di ba? Oo, nauna pa yung Marcolita. Dagayon na naghinuktok hinoon niya. Unsa na ba yun nauna may yung Marcolita? Pero ka Martin Romualdez, gamay na lang. Sa mani, gamay na lang antos. Diba? O, so gamay na lang daw kung matod pa. O, ato tanawon mag-exon. Unsan, gamay na lang yun. May gala ang ato hulatulatan ni ini. Kay mo ingon, magod sila mag-exon o gamay na lang kuno. O, sige. Gamay na lang kuno, may gala kayo. No? Na, mauning ato hulatulatan ng mga tao. Sige, sa gulatulat. Ngayon sa mga ni kagamay, gaignon ka ni Ikwan, ha? Gamay naman na ginoon ko na kayong kulang. Aw, sige. Gamay na mga kulang na ulatulatan nato mag-exon ng kaso ni Martin Romualdez. Di ba kay gamay na magunok kayo yung si Buying? Gamay na lang kayo nga mapriso na gidingpit o unsa magigka ni may gala? Di ba? Kay ba yun sila gamay na lang yun ang kulang para mapriso o dagad ang malipay. Di ba? Happy sila, happy tantanan. At least mapanubag nato mag-exon kato mga nalambigit gayod. Di ba? Lipay man ta ko na yung mapriso gid may galang ang katuntinuod yun nga mga nalambigit mga igsoon ni korupsyon. Kinsa masay di malipay lugar karon may galang mga priso na kini mga nalambigit, di ba? O lipay gid ta tibok katawan mga lipay gayod. Para gid mga igsoon nga magaingon ta ay salamat ni Papa Jesus. Salamat Lord. Priso na gid sila oh. Di ba? So atong pasalamatan pero kung dili pa gid mapriso, sige lang tag-ingon gamay na lang. Awat-awat na tawag yung soon ni magalag kanos abag yun. Diba? Kanos ang higa nang giingon nila nga gamay, nagigunok yung kulang. Oo, gamay na lang yung antos. Uy, pandamay. Basig sa sige na itong tatong hulatulat ni ini mga igala, o basig mga pas mo na hinoon ta sige hulatulat? Di ba? O basig mga pas mo na hinoon ba? Pasmulo na hinoon, mag-igsoon, magsige hulatulat, mga igala, kung kanos abagyod o kinsa abagyod, mga igala, kanos abagyod, mahitabo ni mga igsoon ang mapriso ang mga nalambigit, mga igala, sa kaiwian din sa ato, mga igala, nasun sa Pilipinas.
4: Magnum in action!
2: O ka na, hulatulat ta, di ba? Hulatulat ta kanos ah, kung kanos agad, mga igala, nga naigay mapriso. Ah, hulatulatan na to, kaigong ng sibuyig, mga igsoon, nga hulatulatan na ginato na to, mga sukit na kuminaw, ang nasampit, mga igala, nga kinsagyod, mga sukit na raw, ang mapriso.
4: Magnum in action!
2: Samtang isikitim si Kitari Benhor, may bisita sa mga igala sa usa ka rider nga gilubat-luba, mga igsoon, sa suspect, mga sukit na kuminaw, gikuha ang iyang motorsiklo. Sumatod pa ni Benhor nga sa ngalan sa presidente sa Pilipinas, siya na ang nagbisita, mga igsoon, atong rider. Oo nga, gidunggab mga igsoon sa kinibang labad yapon nga suspitsado. Looy kay may galang tao eh. Paspasag dunggab, gikuha pa yung motorsiklo. O gikuha. So, mauna nga, karon nagtrending ang mga rider dito sa kauluhan. Kay nagbutang man sila mga igsoon, naging mga sulat na silang mga likod. Silang helmet, nagsulat nga, kuwaalang tanan. Gusto ka cash? Cellphone? Gusto ka? Kuwaalang tanan. Ay, lagupatya kayo, mauli pa ko, napakoy asawa ulian, napakoy mga anak ulian. Na, siyempre, di ba, pamilyado ba yung taon sa unya gagmay, nabi sa tagkita in taon, nanginabuhi in taon, namugas in taon sila. Di ba, unya, dunggabon lang magyala, kwaon pag ilang ilang mismong mga motor. So, luoy sab, no mo nang ilang ibutangan, magyala ang ilang mismong mga motor karon og sulat magyala nga aw, kwaalang tanan. Di ba, kwaalang yung tanan, ayaw lang ibigpatya. Okay, Luis, at kaya itawag may patyon mi ninyo. Diba? Which is sakto man, sab? Diba? Sakto, sab nga ayaw, sab patya. Kung namoy kwaon, oh, kwa lang ninyo diya. Diba? Kwa lang ninyo. Sa inyong gustong kwaon, pang kwa lang ninyo. Ay lang sa aming pampatya. Kay Luis, ay itawag may pampatyon nga gauli, rabi itawag may sa mong pamilya. Which is sakto sa mga igsoon.
4: Magnum in action!
2: Diba? So, ana, may gala ba? Nga, kwan, hitabo, nga sakit may asab ng inana, no? Nga, kwan lang ba? Kinibang dunggabon, sagit-sagit in taon siya. Tungod kay gidunggabon may gala sa suspek mga igsoon nga barumbado. Diba? Grabe ka barumbado nga suspek may gala.
4: Magnum in action!
2: Pauto na kukuluan may gala sa itong mga balita. Pagbalik ta mga igsoon ni Jesus Gutanan may gala din sa itong mga gala. Pabuta kay ang report ni Magnum Anji. Karoon ipareport at sa Magnum Anji kay naman just balulang. Alayon sa KSB na which is nakita ta may gala. Mayo masad ang lakaw kay dagan ang lipay ng mga tao sa balulang. Nga ang ilang kapitan mga igsoon ni apil sa kaliukan sa syudad, wala man ay Malaysia, mga higala. Ayon tagay o Malaysia. Kay nakita man ni Kapitan Mikabani nga, maayo man nga programa ba eh? Oo, maayo man nga programa o, limbre tambal. Tambal mga igsoon, daghang kayo. Paibot kag ngipon, basta di lang katalawan. Kay na may uban, may talawan mga igsoon, hadlok may gala sa injection. Paibot kag ngipon, ay naa. Diba? Mga livelihood program, gipangatag, mga binuhing manok, naa. Field health, uban pa. Ato lang ni mga igsoon ihatag sa inyo, which is, nindot pagod mga igala kinilibri man. Diba? Kaning kuyog ta sa serbisyo sa baryo. At the same time, giduyugan pagkaya siya lang kapitan nga si Edwin Mikabani. Nakita ni Edwin Mikabani nga wala sa Taybulok's politika kay panirbisyo man eh. Maayo man nga lakaw sa panirbisyo. Daghan ra ba kay tao ra ba? O, so at least nakita ni Kapitan Edwin nga, may manday niyo. O, may mas may Kapitan Mikabani kay dili pa ning iya pamulitika sab, ang iya tinuuray sab. Diba? Tinuuray ba? Nga mo ato ko kay looy lain masagay nga dikta mo ana nga para rabanin sa katawan.
4: Magnum in action!
2: Pao ta report Magnum Anji karo tutaod. Kaya nasa Magnum Anji ready may galay. Pa-report sa nato karo tutaod mga igsoon sa kaliuka diya. Pagbalik na mga isyo isgutanan oras alas 11:27.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Nagila na may balita sa may panglawas ang toksin mudaot sa function sa blood cells gamoy at igatud sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungod sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumat agadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Kinsa na?
11: Kuta! Ayaw na pabutan na mag-wild ang imong tiyan. Tara! Kusina ni Giselle. Nana sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako! Tagang lamig na putahe! Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
7: Madugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginoro o Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sick, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C!
8: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
10: Balik tayo kalasan ng kumansa tungo ng programa karong utuwa may gala Magnum in Action. Magnum first set blanca gaya pa yung kawa may gala. Pabuta may gala atong isyu sabi sugutanan karong utuwa din may gala sa atong programa. Pabuta magigsoon kay sa ato karon mga sukit ng kaminaw. Karing dako na sab nga problema karong umaabot may gala pipila ka adlaw kay mag-increase naman sa ang gasolina. Grabe sab kay ni mga igsoon, di ba? Oo, sumao gini ang problema gyud kaayo mga igsoon. No nga musaka na sad tas Lunes, a Martes. Na abang-abang mo diha kay karong Martes, naa na sab ang atong problema balik na sab nga which is maura ba ni atong kadlukan gyud kaniadto. Aw hadlok kita kaniadto ani kay musaka lang gani kalit may gala, wala na. Labad na dayon natong ulo kay ang atong tubil nga kaniadto medyo puno-puno ang ato mismong tangke. Makalitan man ta nga makaingon ta nga naon sa bani wa man mulihok ang gauge. Di ba? Wa man kaliok ang gauge, so tanawa na gud wa kaliok ang gauge, igo ra gay taon naka ana no? Gamay ra kay lihok. Di ba? Igo ra in taon magigsoon naka kinibang kuan gamay, naka arsa gamay. Oo, so inana lugar mga sukit na pabutan ni kay dako-dako na magindi may galang pagsaka sa atong krudo. Labi na may gala kay nagbalik naman sa nanggubot. Oo, balik na sa nanggubot. So, apektado na sa taan eh. Kita magid mga gala, Pilipinas ng daan. So, dako kay ipikto sa ato kini mga gala, basta ang gubat-gubat gani sa mga nasod kay kita, igo na kita gaangkat. Wa magitay kaugalingon magigsoon nga dipo at ay kaugalingon may gala nga kinibang source sa kinibang lana. Produkto petrolyo, wa may ato gyud. Igo ra kita ani may gala og palit ra kita in taon mga kaigsoonan. Igo ra kita in taon kita may gala mo angkat, di ba? O kay may ato gyud. Bisag unsaon, tama na kita sa pag-angkat daw bi ato maangkatan nato kay mahal nang kayo ang presyo. Kay bingon sila nga grabe na kaini nga tumal na kayo. No tungod sa padayong gira. Nao apektado gyud mga igsoon, makarason gyud sila. Which is kita pod awa sa rason mga gala nga mureklamo ta kay nakabalo magid sa ta sitwasyon nga gubat magid karon. Di ba? So kita tama na gayin taon ta magigsoon sa bagutbol. Bagutbol ra kita taman may gala pero wa magid tay mahimo. Wa tay mahimo sa o manato lugar mga sukit ng Guinaw, di ba? Wa tay mahimo may gala kay na magid siya. Oo, so makabalo naman sa kita sa panghitabo karon mga gala sa naitabo magigsoon sa atong nasod. Nakabalo naman kita. So tama na ginitaon tanini may gala mga sukit kuna og bagulbol. Bagotbot na databan pero atay mahimo eh. So may mahimo yung tao nato, may galan niya na, di ba? So wag itay mahimo eh, kung ragay din tao ta magigsog bagotbot. Di ba? Reklamo pa ta, wala niya, doa magyapon may galan kayo matay mahimo magigsoon. Taman ragay din tao ta magala sa bagotbot diining sitwasyon na garon.
9: Magnum in action!
10: Abot na may gala kay ato na magigsong isgutan karong utuwa din may gala sa ato managuban sa ato nga programa may gala Magnum in action na pa. Abot na si Magnum Angel sa ato kadotaod. Kay panipot sa nato may gala sa kinibang barangay Balulang mga igsunan. Kay na diya karon may gala ang kuyog ta sa servisyo sa baryo. Sa barangay Balulang mga igsoon pero sa ato na sayran may gala ato nakitaan kaginina sa ato papakuntara sa dungalay kasal karon. O walay kasal kay medyo gamay-gamay na pa may gala ang kinibang nalista sa kasal. Oo, so posible daw nga apil lang nila sa uban nga baryo. No, mamay lang ginahimo kung in kaso ganig medyo gamay ra ka, gamay-gamay lang ang magpakasal. So ang ilang gibuhaton mga igala is ilan lang ipaadto sa pikas murag dito nila ipatampo. No, idugang nila kung asa tong kasalan nila lugar nga mga area, dito nila iapil para double nga mudaghan gid pod pag-ayo. Nagkana magigson pabuta si Magdum Angel katutuod may gala kay pa-report tara sa katutuod. Di mismo sa barangay Balulang may gala ning atong ba programa may gala ang mag-reflection labi na sa ila mismong kaliog kanya karon ang kiribang kuyog ta sa serbisyo sa baryo.
9: Magnum in action!
10: Nauusa may gala sa kwandi ha, sa gikalipay sa mga tao sa Balulang kay nag-usa magigsoon ang barangay o ang city government. Di ba? Talagsara na may tabo magigsoon kay maling uban nag-ipagbatigbabo magundilang politika. No, di gini kalibod may gala nga din sa ato sa kinibang Cagayan de Oro. Nagyod bang igsoon ang makita ni mga color coding. Diba kay masuko man po itong pikas na ganyan. Pag mag-uman ka dito, makita gani ka, masuko man itong pikas na yun. Nga nung nakagariya, di ba? So, muna nga ila mismong kinibang hiktan, ang mga kapitan nga gusto nga mo sundurot may gala sa kalihukan nga para sa katawan. Diligon sa may gala, pero nakita mo kung nato mga igsoon nga kini ang ilang kinibang himong nga programa sa syudad. Nindot magad may gala kay libre, baya tanan. Diba? Napagid sa imong lugar, naana diha. Gusto ka magpaibot sa imong ipon? Aw naa. Gusto tambal? Naa. Diba? Mga senior citizen in town. Need magtambal may gala mga tigulang. Naagya po yung mga tambal sa mga tigulang. Kailangan naman yung tigulang usahay kay hubak na may labas. Ani ba? Abot na skadlaon na binagtunog. Ay sus, hubakon. Oo, dahil na mga tambal sa in town sa ila mismong gibati, labi na kayo mga arthritis. Kaya kung bugnaw daw ang panahon, damur ko nung arthritis, gagara daw ko nung arthritis. Grabe sa blan ng arthritis, no? Matod pas tong igala nga, bagbugnaw ganing panahon, labi na gabi eh, pagmata ni mo buntag, sos, grabe na makakaon kaglaman loob. Ah, pagkabuntag, buragi ka gipatid-patiran. Mo ba? Oo, basta na kay arthritis, sos, kinanglan ni kaya na ginapagkaon na ng mga laman loob. Kaya kung hilig kaglaman loob, pagmata ni mo buntag, ah, mura ka gipatid-patiran sa kuan. Kinibang plaza, kay grabe ka sakit yung mga tiil, di ka kalakaw. Nah, likay na gid mo yung taon mga tiguang, likay na mo analagi ang mga laman loob. Kay kung magsigi mong kaon ng laman loob, na sigurado gid nga magdaotan ang inyong loob.
9: Magnum in action!
10: Diba? Oo, daot ang loob. Daot man yung loob, pre. Ay, kaon magiging siyang kuan, pre. Lamang loob, pre. Hiling magiging siyang laman loob. Naudangin na ganyan ng laman loob, magsig kaon. Kay ba, kung na magigso ng laman loob, usa ko nun as mga rason, kung anong kani mga senior, magsigi o kiyang kaang pagabuntag. Kaya paborito, masagano ka nila nilagi mga lamang loob. Sus, mao din na ba? Kapag pagkakabalungan ka nila yung lamang loob, kusog na kuno ka nila yung mga isoon makapa-arthritis. Kusog na kuno ka nila yung makapiang may gala kay mura magagnapiangan. Pagabuntag sa'yo, di makakuno ka makabakod. Di makakuno ka makalakaw kay grabe kuno ka sakit kay arthritis. Ah, mao din. Ay, namog kaon. Saon po lagi mo nga basta pista tuwa masad mo mga ito tanawa na sakit kayo yung paglakaw.
9: Magnum in action!
10: Tignan nga sakit kayo basta lamang loob ang kaunon. Aw, saon po lagi nga pagpista. Di magin ikalimod, magin soon nga mamista, magin lagita. Diba? Pista ila pare. Ato magin ila pare kay Lison. Pung kayo magmahay, magunas pare basta dili atuan sa ilang pista. Mauna magin soon nga kay tabo sa ato basta pista kay naamagin ang mamam na yon, mamam na yun, tiyos, grabe mang da-da na yun, da-da, grabe mang kaon na yon, basta pista.
9: Magnum in action!
10: Amo, lagi na dayon lagi. So, likayin ninyo na magigsoon ng mga kaon sa mga gitawag na ginadili. Diba? Oo, lami man sa guno kayo, natanawa lagi na lagi, mausap lagi ng pait lagi ninyo. Diba? Kay kaon mo lagi mo bahala o gibawal, lami man sa guno kay lagi. Ana mao sa nang sakit ninyo karon. Mutuman sad lagi mo sa istorya sa doktor nga ingon lagi ayo lang mo kaon na nga pagkaon no. Di man sad lagi mo maminaw kay gusto man sab ninyo lagi nga kaon man sa bang nasa yung una-una lagi permanente. Ah mao lagi na karon junjun na miro likay na ninyo lagi man kaon-kaon sa mga inana lagi nga pagkaon.
9: Magnum in action.
10: Abutan na magalang totoon magkaisoon ha. Kaya ito na magalang ipa-report ka totoon magalang magdamater ang si Alzado. Magalang di asa yung location na karong utuha mga suking tigaminao. Standby sad ha. Kaya sa itong iskutanan magkaisoon nagbitanan sa dini sa itong programa. Sa itong programa magkaisoon ang kinibang magdamater action. Isgut na magkaisoon sa ato of course ato kalimtan magalang atong update sa kinibang parayon magalang trial. No? So, sa padayon nga impeachment mga suki taga Mindanao, para sa inyo kinsa gyoy nakita ninyo nga liyamado gyud. Di ba kay mga tawo buing mga liyamado gyud oh. Asa ni mga igsoon galay og tapad-tapad galing magala. No, tapad-tapad das bulangan mga liyamado pre. Sa inyo liyamado pre, tanawa pre, dako kay kwan pre, dako kay kontra pre, ka pre. Lamang ka estapad pre oh, dako gyud, dako taas. O ba? Dako taas pre, lamang gyud do. Oh. Itapad ganay oh, tanay palakaw gani pre. Lamang gyud sila pre bisag unsa ano lamang gyud kayo.
9: Magnum in action.
10: Di ba? So, dili sa ta mangigsoon mangiaway. Kaya mga tao karon mangigsoon gabang lalis man sila aning impeachment. Ayaw. Ayaw mo away kay wala man tay mahimo gyapon mangigsoon kung ma-impeach man gid may gala ang vice presidente wa man gid tay mahimo. Di ba kay nawala man ang atong katungod mangigsoon kay kita lagi nagpili pero nawad ana magkatungod kay lahi naman sad ni siya mangigsoon nga kaso. Impeachment man ni mga sukit na dili man ni eleksyon. Di ba? O impeachment man ni. Dili man ni eleksyon, may gala. Kaya mo yung kita'y magbuot, kita'y mapili, magpili. Karon dili kita ang magbuot. Sila magigsoon ang magbuot karon mga sukit tigbinaw sa atong gipili. Di ba? Gets ninyo? O sila magbuot sa atong gipili, mga higala. O suhulat ta sa resulta. Kung maingon sila nga maunang resulta, dawaton, ginato, wag kita'y mahimo. Di ba? Kaya sa balaod, may gala, kung mauni ang desisyon, amo na gid ang atong tumanon. Di na gid pwede nga babakwi pa nato mga higala. Di ba? So, paabot-abot lang ta. Amo nang giingon magigsoon nga magulat-ulat lang ta magigsoon sa unsay mahitabo. Di ba? Ulat-ulat lang ta kay kung moingon sila nga maog ni ang desisyon, i-impeach gyud, awa na gid tay mahimo. Di ba? So kalma-kalma lang ta mga higala. Dayon kani sad magigsoon, standby sad mga higala, kani lagi mga higala ang kuan ba? Kini bang gihimo karon mga sukit tigaminaw nga AI sa atong nasod mga sukit tigaminaw. Grabe ang pagkoordina sa atong nasod. Gikoordina pag-ayo mga igsoon kini mga AI generated nga gihimo karon magala. Now, tanawon ta lang kay ang atong gobyerno wa man say mahimuan eh. Bawo sa matong himuon lugar ani, lisod pud mga igsoon magwild ta karon. Di ba? Wa tay mahimo. Tanaw ra gid tang magala sa ilang gipanghimo sa atong binuangan ta nila, bahala dia, tanaw ra gid ta. Mura kaya itong buhato, no? Tanaw-tanaw na ito mag-isol, mura ito mag-galaw, unggoy, gapon, gaulat-ulat, huwag tanaw-tanaw.
9: Magnum in action!
10: Sige lang, umang kayo yung gusto, himuan mag kami yung inyong story. Sige, himuin lang ninyo diya. Pasagdan na lang sila, mag-himu-himu, mag-gala sa ilang mismong unsay kasabtan. Di ba? Maumang na sila una-una, mas makapaayo magka na sa ila. Na sige, padayon mo diya. Basta kay kami mga Pilipino, padayon na may maningkamot diri. Di ba? Para yun natin maningkamot in taon nga magkapalit na magigsoon sa bugas para ito ikaon. Maura na. Di ba? Wala may lain. So maura itong buhaton maningkamot. Tata, para yun natin magpaningkamot na itong mga pubri yabon.
9: Magnum in action!
10: Mga ito magalang atong mga dagong uluan may gala sa itong mga balita magigsoon. Balik ta standby Magdaw Angie Alzado. Ato ipa-report Magdaw Angie karong tataon may gala di amin mismo sa location sa barangay Balulang magigsoon. Atay may gala sa kinibang gihimo karong di amin may gala nga ang matawag na ito, mga sugit na daw nga kuyog ta sa serbisyo sa Mario. Mabati niyong report magdaman si oras, alas 11:45.
11: Ito ganito sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. May gala na may balita sa mga panglawas, kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty Seal, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duwaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Ang Magdum Radio News and Music. Number 1. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaom sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
12: Text scam messages na panluloko at pandilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
6: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 og 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
14: Mga igsoon, ambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Balik na may gala sa naguban sa itong kaburang magkaragod tuwa. May gala Magnum in Action. Magnum first in Blanca. Gyapon yung kaban. May gala sa kanginan. Mga suki. Tika na pabuta. Kay report ni Magnum Angie Kano Tataon. Lagway sa ta. May gala sa palibot sa gawas. Billy Leon sa natos. Magnum Atta 24. Magnum Atta Jane Luna.
0: Magnum in Action.
1: Kumusta ba ang gawas karon? Magnum Atta 24. Dawato sa natos. Magnum sa location. Karong utuha. Si Magnum Atta Jane Luna. Dito tas pag-asa. Kung wala, dito tas pag-asa. Dito tas pag-asa.
0: Magnum in Action.
1: Naganta sa atong panahon be sa pag-asa ta kung wabay daw tang panahon kay importante sa nang pag-asa init na panahon niya pagabot sa hapon galit bitaw buulan action sa tagkabalaka oo action sa tagkabalaka bay gala basta ang atong panahon usab usab beo lagway sa taas gawas Magnum Hunter 24 sa manitaog service na si Magnum Hunter Jane Luna
0: Magnum in Action.
2: Alang sa aton itong kagulagway karong natatnaa mo sa first aid pertig kay init karon no ang atong panahon galipi sila pod ka mga individual ang atong naobserbahan nga magkisilong gid sila no sa mga dagko nga mga building ug tigil sila makadugay pod sa gawas nga bahay tungod sa kainit sa panahon sakit kay sa panit pod ug labay pod sa ulo mo duma first aid ang iskutan pod lugar nga kainit sa panahon nga atong nga nasatian og ano tan ini atong pamahimang no kanila nga magdala gid sa tubig pod ug mga payong sa no panagang pod no sa kainit nga ato pong nasanatian ano tani ini kung isulat mo dapat sa tapo particular address sa maya Hay Street away ang ang kabalak ano tungkol kay Laos Laos pa ang dapat sa tapo ni ini nga panahon na para sa magbibin action kini si magbibin mo 24 Jingle na sa balita ang ekstribusyo magbrajo
0: Magnum in Action.
1: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. Init yun ay kaistaran no grabe ko no kainit kay gawas sus magkalaban sa ulo. So mas maayo gid may gala nga magsilong-silong punta kay kun dito magsilong nasamot gyud ta makuyapan may gala. Beta na sa nato dinhi sa Tosto Magno weather alert sa pag-asa. Nabigas linya si Justin Navarro. Justin Navarro may udto Justin Navarro.
3: Mayong udto sir, mayong udto sa atong mga suking tigtaminaw para sa atong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang localized thunderstorm ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto diri sa ato sa tibuok sa Mindanao. Gama kasi natin lang sa panalagsang pagdagkong ganto sa mga panganurod nga kalangitan nga naikansa ng mga pag-ulan karong hapon o sa gabi o posibleng hapon ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Itong hangin naman kay hinay nga sa kasaranganan magagikan sa habagatan nga sa habagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan at pagbalod. Temperatura na to karong adlaw nag-range ng 26 to 33 degrees Celsius. So, gamat ang adlaw, musalop unyang alas 5 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 11:52 sa buntag. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro.
1: Sir Justin!
3: Yes, sir.
1: Sir Justin, mga utahan na lang ta kini, nagsunod kang Inday, atong nagsunod kang Inday nga daot ang panahon. Kumusta na may update ato, Sir Justin? Nakasulod na ba to? Paduol na ba to siya?
3: Yes sir, katong si Josie sir. Yes sir, si Josie sir kaya nasulod siya sa atong Philippine Air of Responsibility sir ng buntag. Nagawas siya sir ng pandang gabi na sir.
1: So di kaya po makadapat makapikto sa ato, Sir Justin?
3: Yes sir, as of now sir kaya natunaw naman na siya. Wala na siya direkta Philippine Air of Responsibility sir.
1: Maayo, okay. Sige Sir Justin Navarro, salamat og maayong udto nimo sir.
3: Salamat sir,
1: mayong magto. Mauto may gala, Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
0: Magnum in Action!
1: O daya, sa ato mga kinibang listeners na to, astanan magala mga naminaw karon may gala sa Magnum Radio di ay pasalamat sa blitaw. Nagiging ko kapasalamat ba kay wala naman tayo nakabuntag na Pilipinas ay gala ikadawa ka adlaw na karon. Oo, so salamat di ay kayo ha. Sa tanan magigsoon nato nga naghimo sa ato magigsoon nga kinibang pabilin nga number 1. Salamat kay tanan ninyo, wala ko ka pasalamat galing yun. Oo, so pasalamat ay ta kay sus kung wala mo, wala gid bian eh. Di ba? Kamo ra gid ang amo mismong kusog. Oo. Ang among kinabuhi kamo gyud. Wa na ilain pa mga listeners nato og viewers, di ba? Salamat kaya sa magrunayo ninyo nga pagmonitor pagabinaw sa Magnum Radio kay kung wala mo, aw sigurado gid magigsoon nga wala sad gid kami mga kaigsoonan. So dako among pasalamat diya kaninyo ha sa parayon in taon ninyo nga pagmonitor pagsuporta sa Magnum Radio wala gi puas may gala nga pasalamat na mangihatag niya sa inyo.
0: Magnum in action!
1: Sa dito pa itong balita, mga kaigsoon, katong oras, may galam inyo, nagamay mangod, may galam, kaya naman ko'y binairan nga programa kaganina, mga sukit na kaminaw, muna nga, ang ato mismong oras, medyo ginlugar, may galam na gamay. But sige lang, kaya sa dito pa itong balita, may galam, unya, mga kaigsoon, sa humans balita, base na matay panahon, may galam, magka-interview ta. No, kaya itong oras, medyo ka, kwan yun, apiki yung kaay, magalam, takilid yung kaayo. No, ang ato mismong kinibang oras, mga kaigsoon. Now, usa sa mga kinibang ato sa isgutan, mga sukit na kaminaw, labi na karong untuwa no dinhi sa atong programa. Of course magigsuon ang ato mga pagampo no, daghan mga pagampo magila tanan ni daghan ni siya nga ampo hol ni siya tanan problema sa atos nasod Pilipinas, problema sa gawas sa nasod mao na ninyo mga pagampo. Now komois ko tas mga pagampo kinahanglan pod magigsuon nga seryosohon sa ato mga pagampo kay dini sa atos kagaya, narabay nag-viral na hinoon nga imbes na yung nag-ampo. Giukoy may nung pitaka, may gala sa nag-ampo. Di maayo.
0: Magnum in action.
1: Diba? So, ang simbahan may gala, respetuhon sab nato. Mao magunda may gala ang nasa atong una-una nga pag ato tag-simbahan. Serious ta, mag-ampo, tas Ginoo. Sa kanan simbahan, sa anak, ampo. Ay, Ginoo ko pasilan. Narabay nag-viral na hinoon dini sa ato, may gala nga na usa ka simbahan. Ay, Ginoo ko pa silang gi pag tanaw niya nga na usa ka tawo maayod ang pagpangamuyo sa Ginoo nga taga-agrasya, ay kuha po niya magigalat yung pitaka po sa tawo nag-ampo dito sa simbahan.
0: Magnum in action!
1: Mag-ampo ganita, kanang tininood sab niya itong ampo. No, ayaw mo pag-inanang nga diya pag-inanang tubangan pag

0: lang nga ikaw mismo gampo, naamo po rin sa imong likod, ay naman po yung demonyo po rin sa imong likod, nga mo po rin magkuha sa imong gamit.
1: Magnum in action!
0: Di maayos sa blang inana, no? Magkauna-una sa tanga, matay, no? Di maayos sa blang inana. O, di sad maayo nga nasa simbahan, imbis nun nga magampo ta. So, ang ato karon may gala, magampo ta. Mumani nga uban nga muana sa mga simbahan, kay muampo ta sa sitwasyon karon nga di na mo lamay papag-ayo. No? Di na mo lamay, di na mo dako pa. Kamuha na ito mga pag-ampo. Ngaon ta, kaya may gala ang problema na ito mahuman. Di ba? Di kay mo lamay, mo dako papag-ayo ba kay... Kung huda ko pag hindi pag-ayo, ang makaluluoy bitawan eh. Kita magiging mga katauhan. Ang makaluluoy mo ng tawa ng inyong nilang ang taong bayan. Di ba? Taong bayan, magiging magigsoon ang makaluluoy. Kita magiging taong bayan, may galang makaluluoy kung magpadayon, kini may galang bangi karon sa politika nila. Di ba? Luoy kita mga tao, kita'y maipit. Ipit yun ka ita. Di ba? Grabe ta kaipit, may galang, yun siya lang ipit, ay ipit yun kayo. Di ba? Kapag mahal sa mga paliliton, kinsay apektado kita. Di ba? Mahal sa mga gasolina, uban pa diya, apektado kita. Kita yung tanan. Tama ng ila may galang ang taong bayan. Taong bayan yun magigsoon ang makaluluoy, dili makahayahay.
1: Magnum in action!
0: Unta may galang malamdagan at ang tanan. No nga, ang atong ipokus, unta karon bisag di lang sa nang kawat ah. Ato ipokus karon saon na ito basulbat ang paliliton. Grabe gid pagmahal sa mga palaliton karon. Tinuod, grabe ka mahal ang palaliton. Bisag asa ka muling karon may gala, grabe gid palaliton, mahal yung kayo. Wala may mura sa panahon ngayon, lahat na may mahal.
1: Magnum in action.
0: Wala na gay mura, bisag asa ka muling may gala, wala na gay mura. Lahat na ay mahal. Pastilan paita kaluoy sab nato ani mga pobre gyud. Di ba? Maubitaw nang uban may gala manggilinya gid kung asa ang mga panghatag dinhi sa atong syudad, linya gyud. O, mangita kay pamaagi nga makaduol, makapangayo, kay siyempre, lisod ang panahon. Kada pa sa imong ilinya, magala lisod po, mangigsoon, o diritso na naihatag sa imong mga wana kay linya-linya. Di ba? Naamang kita'y proseso. So, mao nang uban, may gala, nga maningkamot yun yung mong linya. Muad to, mangigsoon, kung asa, may gala, mga kaliukan, asa ang mga naay mahimong nga makapangayo, makakinibang makabaton sa serbisyo, muduol. Kay, need yun nila sa tao, mga igala. No? O nilang sa ato lang, na uban nila ito masamtan, na itabang ihatag, may ngunin ito, mga igala nga, mauna yung mauna, di ba? So, ang pagpangatag, mga igala, may nilang na makatabang sa imong kinabuhi. Kanap ba imong paliton in taon, mga igsoon, di ba?
1: Magnum in action!
0: Naalay, di makasabot, no? Di man ito ma-place yun ang tao, kundi yun siya ganahan, mga igala, sa usa kabutang. Di ba? Kundi siya ganahan, di ganahan siya. Mura na siya tao nga imong tambagan, kaya mali siya, di siya maminaw. Ganun man, sakto man siya ang kaugalingon, o iya man po ng kaugalingon, nga maingon siya nga, sakto man ko. Ayaw ko niyong buti. Di ba? So ayaw na ko niyong istoryahe, kay sakto ba na nga ko? Ah, di ba? So nag yung inana, may galang nga tao nga, para silang kaugalingon, sakto sila nga, di nasad sila maminaw sa laing tao nga mutambag ganto kanila.
1: Magnum in action!
0: Tamay lang, may galang taon-taon, magbalita sa ata, mga ikson, magbalik ta balita, may kasukit yung kabinaw, oras na to, alas 12 in punto na.
2: Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. May gala na may balita sa mga panglawas kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX Fabadid, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, namutang sa Market City, Agura, Lapasan, Kagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member

0: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
3: Nangaluhan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News sa Magnum Lokal, Kukpo Spokesperson Police Captain Emilita Simon, may klaro nga wala na gibatuban ang warning shot sa operasyon sa kapulisan. Magnum National magabinipisyaryo sa Uplift Program, magarawat na sa ayuda sunod simana. Magnum National kapikusag at Tosca Panimalay, gilaboy sa kalayo huban sa nakong sunog sa Drammen, Norway. Magnum Business, pari, may butyag na kinahanglan gibatuban ang reforma sa pera o sektor sa ediriya tugod sa taas nga mayroon sa kuryente. Magnum Entertainment, Ina Di Belen, may angkwan doon na siya ay kahadlo kaniagto. Magpakasal tugod sa ritabo sa iyang mga ginikanan. Magnum Sports, Tera Firma Jeep, Power Forward, Justin Strings, nagbarayon sa pag-adjust sa liga sa PBA.
2: Magnum Noontime News.
3: Mayroon, kumusta mga ngunto? Karong adlaw at adlaw karon nga adlaw nga Sabado 18 ang petsa bulan sa Hulyo 2026. Kinibating balita, Magnum First Seed Blanca.
4: O Magnum Chingintirina Enriquez.
3: O karon sa Magnum Lokal, giklaro ni Kukpo Spokesperson Police Captain Emilita Simon nga wala na gibatuban ang warning shot sa operation sa kapulisan. Abad gibutyag ni Simon nga kung adunay panginanglan mahimong gamiton ang isyu nga firearm kung mabutang sa risgo ang kinabuhi sa pulis o sibilyan batok sa usa ka kriminal.
5: Naanagi sa protocol nga ang warning shot is nagi-allow kanang sa procedures. Once we draw our firearms, ang sasabot ana peril to one's limb na naanagi threat to life. So that's time nga kay gigo na nimo imong firearm, then you are tanang aimed na nimo nga i-shoot na dito to paralyze or to at least to pacify sa katong offender nga equivalent ang force against imuha. Mao gyud sa requirement sa balaod, maupod na sa ang procedural nga procedure nga ginapalo sa atong kapulisan.
6: Subot pa sa bot
5: nga nimo sa atong mga operasyon magnum wala gyud ta kadungog nga nagkawant nga nagnaanay buto nga atong madungog pasabot na nag encounter nga ana.
3: Pamahayag ka doon ni Kopwe Spokesperson Police Captain Emilita Simon.
4: Nangayog dispensa si RT Head Engineer Nonito Oclarit sa mga vendor nga mapiktuhan sa ipatuman nga continuous one-time meat time sa Kugon Market. Mata ni Oclarit nga mukoordina sila sa Zabda ala sa pag-issue sa OVR nga to sa mga illegal vendor alang sa clearing operation o hapsize kadalanan sa maong lugar.
7: Kung ma-applicar na to ang paggamit sa OBR, gining ordinance violation receipt, may na itong i-quantum, may na itong i-issue lugar. Mag-i-coordinate po din sa kwan, mag-i-coordinate din sa kwatan sa SIPDA, kung naaman sila i-hoptan sa mga OBR. Kami, wala may OBR ko yung Munjun, kay sa disong ticket pa niya mong gihawiran. Pero pag ma-issuehan ang usa ka vendor sa langlitan o ayat mag-dispensa daan sa itong mga kiksunan yung mapiktuhan na yun eh, kay lugar ang tingwa nga masabisar na ito ang kahapsay o kinibang kahindo po sa kadalanan o ang disiplina ko yung mga medyo masabisar gihapon nga mong sunod taon sa mga lagda nga i-implementar sa itong lokal nga pagkabahanan. Piingon nga pag-usulisod sa ila, hindi sa mga plano sa unahan pa nga makakataw kayuhan sa tumaking sunan mapahiluna.
4: Aba mahayag ni RDA Head Engineer Nonito Oclarit.
3: Samtang gipakatag sa Bukidnon Provincial Government o SRA Sugar Pest Booster aron masolusyonan ang red strips of scale insect kundangan. Matod Candy Consolacion kagawad o samtang ang Bukidnon Sugarcane Farmer Donny Labeta apektado sa dangan ng lungsod sa Kitautao o Quezon Bukidnon. Naspikas linya may gala si former kagawad Donny Labeta o naakaroon niya mismo sa may area sa Bukidnon. Mr. Labeta, sir, may unto ni mo. Live to us Magnum Radio. Bani mo Magnum Singintirina o Magnum First in Blanca, sir. Maayong unto, sir.
8: Maayong unto, Magnum FB o Magnum Ching. Maayong unto kay inyo diyan.
3: Sir, pangutana no tag una gyud. Unsa gyud kwad ani? Unsa gyud asa gyud nagikan kini mga dangan nga moy dakong epekto sa atong mga tubo, labi na diha sa Boy Bukidnon kay kita raway number 1 ra sa source sa kining tubo para sa atos tibuok lugar, di lang Pilipinas, tibuok halos nasod nga ka-supply ani sa area sa Bukidnon. Na unsa bagay sinugdanan ani? Asa ba nagikan ang tanaw ninyo, sir?
8: Magnum FB, Magnum Ching, sigon sa among farm tour attorney aging mga bulan, nagikan ni siya dito sa lungsod sa Bacolod. Kini nga mga insect, mutapot ni sa lawas sa mga farmers kung maka may mong career sa maong sakit sa tubo.
3: Okay.
8: So, amping gyud kanuna yung mga farmers kung may mga infected na mga area, kay dili gyud siya pwede na dili siya magdigo, magilis, kay mobalhin sa iyang farm ang maong mga sakit. So sa pagkaroon ng FB, ang atong katubahan diri sa Bukidnon, ginabantayan na gyud sa matag lungsod. Labi na gyud ang SRA, nagkanon ay monitor, labi na sa Kitautau, Quezon, nga nai na infektuhan nga sa mga sakit.
3: Agoy.
8: So, dili na mi basta-basta makatabok-tabok ka ng mga infested area Magnum FB kay matakot na pinagi sa tao.
3: Pero sir, what about ang mga spray, mga insecticide ng mga kwan, solusyon na ginahin mo ba na karon?
8: Yes, Magnum FB sa Bacolod, based sa among pag-farm dito, na yung mga tambal nga na kita nga epektibo kayo. So nanapod sila gi panghatag karon kanamo ng mga tambal diri sa Bukidnon kung in kaso masulod na sa atong area.
3: Agoy. Sir, kung maapektuhan na kini bang sir Donny Labeta, kung maapektuhan ng usa ka tubo unsa may kwan, unsa may mahitabo sa usa ka tubo kung ma igo or matugpahan ani mismo mga dangan, sir?
8: Magnum FB, kung usa ka par maigo nini, may mo siyang maitol.
3: Hmm, grabe,
8: so,
3: no?
8: So, kung di na ganyan na siya matabang, lampaso na na siya, Magnum FB.
3: Agay. Hmm. So, maitol siya, but sabton nga, mukuyo siya, sir?
8: Dili siya mutubo, Magnum FB, hantod mamatay.
3: Agoy, grabe rin. O, sumay sila, sir, supo nila ang punuan? O, sumay ilang buhato na na?
8: Supo nila ang daon, Magnum FB, ang daon, hantod mo... Kat ng nutrients sa dahon, mapadulong na dito sa tunga-tunga sa lawas sa tubo, hantod mo abot sa ugat.
3: Agoy, so, grabe sa bekay ni sila ba?
8: Mawalan pagtubo, tapos may mo siyang mga matay pagabot sa panahon. So, ang solusyon na mo, number one, kung makita na mo nga dili pa kayo, grabe, isprihan.
3: Isprihan,
8: o. O, chemical, o.
3: Okay.
8: Pero kung di na yun madala, lampaso na siya, di sunugon.
3: Ay, kasayang ba rin kayo?
8: Oo.
3: So, mao na ang solusyon ninyo. Pero, okay na, unta, sir, doon nila bita o pila lang kalupa ang mapiktuhan daw, may ugtibuok yun. Grabing alkansi.
8: Yes, Magnum FB. Dili na siya may pikto o dupa. Hektar ang yang ipiktuhan na Magnum FB. Segundo lang na siya, Magnum FB.
3: Grabe,
8: segundo, no? Diretso yun na. Dili na siya mapas mo ng monitoring 24/7 yun.
3: Pastilan. Sir, doon niya, unsa man ni ang pag-breed nila ni, ang pagdaga nila ni, diha na bagid ni, kung maka... Tapot na sila diyan, diyan na sila mag-breed, diyan na sila magdaghan.
8: Oh, seconds lang na Magnum FB. Pag matapot na siya sa down, wala na, tuloy-tuloy na siya.
3: Kabili kayo, no? So, tanaw ni mo, karoon diyan, nga area sa bukid doon, dako yung epekto, labi na yung mga area na, nga reklamo na kay apektuhan ng ilang mismong mga tubo, Sir Duni.
8: Yes, Magnum FB, natay dapit sa Valencia, naana sa Kitautaw o Quezon. So, close monitor na siya sa SRA, Magnum FB.
3: Pastilan ba? Pero ang tama ng imo, sir, nga once nga makasuroy ka sa usa ka lugar o yun naa sila dito, mutapot sa ibong lawas, madala nimo dito sa ibong farm, hurot yun ibong farm nimo, maapiktuhan yun.
8: Hurot yun siya, Magnum FB.
3: Pastilan
8: kaya mo nang naitabo diya sa ato, sa may Kitautaw Quezon, kaya ka nang usa ka kwandya farmer, gikan sa Dabao.
3: Okay.
8: So, pag-abot niya sa iyang farm, dito na dayon, kaya na may sakit ang iyang gadtuan, itapot sa iya, ha?
3: Agay, sumunod, nadala lugar to niya?
8: Nadala. So, kanapon din sa Valencia, kaya gyanan man niya siya gikan sa Dabao, diya gyapon. Igo gyapon ang Valencia.
3: Pastilan ba? So, unsa may mga, kuha ninyo karon di sir? Unsa may mga measures ninyo, gihimo di karon?
8: By municipal Magnum FB, close monitor ang atong mga farmer. Kung naay matikdan nga medyo... Dahil lain dibati ang down, report dayon sa SRA. Kaya na yung sa team niya mo lantaw, kung positive yun siya, ilan na dayong birahan.
3: So gamitan na rin, mahal ra ba kayo ang mga kuan karon, sir? Mahal ra ba kayo insecticide karon, di ba?
8: Ay, super, Magnum FB. Makuangan yun na itong ginansya.
3: Maulagi yun. Mano yung laban sa ulo kay naalagi ito insecticide, pero grabe man sa kahalang kayo ang pagpalit na sa atong kamerkaduhan sa, sa diya mismo sa mga supplier.
8: Sa akin yung sakit Magnum FB na ay libre gikan sa SRA, para lang ay yung sakit.
3: Libre lagi pero di masad permanente, murag karun lang sad.
8: Yes, yes.
3: Ba?
8: Still
3: lang dahil ba? Sige, sir.
8: Ban-aid solution lang nila na Magnum FB.
3: Ah?
8: Ban-aid solution lang.
3: Ah, lagi pero maglahutay, anak. Kamu nagiday na maglahutay.
8: Yes, Magnum FB.
3: Na, sige, sir. Unsa may minsayin ni mo, labi na sa ato mga kaigsuunan, nagmonitor karon labi na kay nag-uso na sabni karon mao na sabni ang sakit sa atong mga tanom nga dasmagan ani mga dangan nga moy makaapekto sa bitaw na may minsay ni mo sir labi na sa atong mga tigpabinaw karon
8: labi na sa mga farmers diri sa Bukidnon ampo lang ito kanunay sa Ginoo nga dili moabot sa atong area kay lisod jud kayo kung kita mataptan so maglikay ta pagadto sa mga uban nga area labi na infected na para dili madala sa atong area Magnum FB. Kay lisod, may piktuan o sa ka-farmers kay na. Urot yun ang imong kapital.
3: Pastilan ba. Sige, sir, doon labita, sir. Salamat kayo sa oras. O may good to mo, sir. Salamat kayo.
8: Salamat, mga hindi. Magnum Ching. O mayong adlaw sa tanan.
3: Mga ito, mag-igsoon si Kani Kagawad. May gala doon labita. Grabe, sabi kayo yun, mag-igsoon. So, kung imong kita, kahilig bang siya tag-uba, kabalo mag kita sa pamaagi sa pag-uba, may gala. So labad yun sa ulo kung ang imo mismong uma maigo, agoy Ginoo ko. Looy yung kita mga igsoon kung ang atong umahan may gila maigo nini. Dinis sa taas ng Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
3: Tigas linya, Justin Abaro, mayong unto niya. Hello, Sir Justin. Ay sabi, ato sa iplastar may galabis, Justin Abaro, Vicky, para... Hello, Sir Justin, mayong unto niya mo.
6: Ngayon, sir, mayong unto sa itong mga soaking pagpaminaw para sa itong nakaw sa panahon tarong adlaw. Ang localized thunderstorm ang nagpatayin kininga ng katagog epekto sa tibuok kapit sa Mindanao. Karong ugto, ang tibuok kapit sa Mindanao kay makasinapi lang sa panalagsang pagdagom at sa mga panganuron na kalangitan, inubanan sa patak-patak na pagulan kilatog pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorm. Pek lang na ito ang init o kahit na panahon karon nga na ay tiyansa ng mga pagulan pagdating sa hapon o sa gabi. Pagkakusidlig yato ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman nato kay hinay nga ito sa kasarangan ang magagikan sa habagatan nga ito sa habagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalik. Temperatura nato karong adlaw nagra-range ng 26 to 33 degrees Celsius o ang atong adlaw musalo po niyang alas 6:05 sa hapon. Philippine Standard Time alas 12:27 sa udto. Mauni atong latest weather update ikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, taghang salamat.
3: Salamat Justin Navarro, Pagasa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert.
3: Alas 12:27.
9: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
14: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
15: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
16: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
15: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
16: Wise jud ka, Marie.
15: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
16: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
13: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
17: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
18: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
19: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya bii maigmata sa buntan.
20: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
21: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: Magnum Noontime News.
3: Para intamay ka alas 12:30 karon sa atong Magnum National. sugda na pagpangabunapod sa 2,000 pesos ngayon na para sa mga kwalipikadong beneficiary o boss sa Uplift Program sa Hulyo 23. Mother Department of Social Welfare Development, Constable Spokesperson, Assistant Secretary Erin Dumlao, kanyang natusab subling na sinatian ang pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Matod panini, mabot 7.5 million ka mga household o panimalay makabenepisyo sa nasangpit nga programa.
0: Next week, ano, Monday, mag-umpisa na po tayong mamamahagi nitong uplift assistance sa ating pong mga kababayan. 7.5 million households po ito, na kung saan nga po 3.5 million ay manggagaling sa database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. 2.5 million households naman manggagaling sa 2024 community-based monitoring system.
4: Mm-hmm.
0: Sila po yung mga mahihirap na pamilya na nasa listahan ng Philippine Statistics Authority. At ang pangatlong grupo ay yung 5 million na manggagawa, no?
4: Mm-hmm.
0: Na meron po na, again, employed, mababa po sa 20,000 monthly salary credit. May isang contribution, at least ano, one contribution noong taong 2025 at taong kasulukuyan.
4: Mm-hmm.
0: At meron po silang SSS disbursement account.
3: Samtang iklaro ni Dumlao nga tulo ka grupo ang beneficiaryo sa nasangpit nga programa.
0: Para dun sa unang pangkat, 2,000 pesos yan, pero isang beses lamang. Up na yan doon sa kanilang existing na cash card. At least for the Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiary. Ipo dun sa walang gutom, bagamat meron silang electronic benefit transfer card, food credit kasi yon. So ang gagawin natin, during the redemption period o yung tinatawag po naming market day nila, magkakaroon ng manual payout for them.
4: Okay.
0: Ngayon naman po, para doon sa pangalawang pangkat, 2,000 pesos din po yan. Kada buwan, mag-uumpisa rin ng Hulyo hanggang Disyembre. So, 6 months. Manual payout po ang gagawin dun sa unang uplift assistance. But yung mga susunod po ay digital na. Bakit po? Ito kasi yung hindi pa natin verified ano kung meron ba silang account kasi hindi sila existing program beneficiaries ng PSWD. So yung unang payout activity for them will be an opportunity for us to enroll them in our partner financial service providers o sa land bank. Ngayon naman po, yung pangatlong pangkat, ang isa sa mga eligibility requirements ay dapat merong SSS disbursement account.
4: Mm-hmm.
0: Kasi meron na talaga sila nito where they receive yung kanila pong mga benepisyo. So ang gagawin natin, itatop up na rin po 2,000 pesos kada buwan, umpisa Hulyo hanggang Disyembre.
3: Pamahayag ato ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Dito yan na sa House Prosecution Panel kang Senate Impeachment Court Presiding Officer Frances Escudero ang desisyon kung tugtan ang mga pangutana sa Senator Judges kang NBI Director Melvin Matibag. Mato ni House Prosecution Team Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na kinahanglan nga nakabase sa mahimong testimonya sa tisgi ang sa testigo amisan unsang objection sa mga pangutana.
1: Ako mukha mahihirapan ho tayo dyan kung kami yung mga counsel do mag-object questions ng mga senator judges. Although I do recall na si Senator Judge Alan Peter Queta, no, he mentioned, no, sabi niya, if some of us are already asking questions that may be improper, no, in fairness, in sinabi naman niya counsels, but sabi niya don't hesitate, you can raise objections. Although syempre I could see din sa mga previous proceedings wala naman hong go object, no, from the counsels from both sides when the Senate, when it's the senator judges who raise questions, no. So I think it's also out of respect din, no, dito sa impeachment court. So mas mabuti ho na iwanan ho namin sa presiding officer yung pag-deter kung minsan ho na overstep na ho yung proper bounds dun sa mga questions.
4: Ang pamahayag ni House Prosecution Team Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
3: There is no place for reason in diplomacy. Kini ang mga gipamugos ni Gary Dionisio Dean sa La Salle College of St. Bernard human sa iya generated video sa China. daily nga aduna ay pagulagway sa mga Pilipino. Matod pa nini nga dili makatarunganon ang maong pagtratar sa Pilipinas ug wala kini lugar sa insatong diplomatic practice.
5: We condemn itong naging pahayag sa ito. Nagwapas siya sa China Daily, dahil ang China Daily po, ito yung official media ng Communist Republic, no? Communist China. No? So, tingin pang sasabi ko namin, there's no place sa diplomasya at ICC. Hindi po katanggap-tanggap, hindi po isang marangal, hindi po dapat tinagrato ang ating buong mga bansa. Kahit kayo po ay isang napaka-mataas o get what we call it, any one country, para bigyan po ng maling pagtrato yung bansa ka doon ng Pilipinas. Dahil very obvious naman po doon sa AI-generated na yun, may karaoke, nakaparong, no? Tapos pinapakita po at ginawa tayo mga tayong ginawa hugon. I think this is very unfair, this is against sa ating humanity bilang sa mga Pilipino at ang tangturo po natin sa diplomasya, there's no place sa racism, no? Sa entire diplomatic practice and protocol.
3: Pamahayag ito ni Gary Dionisi con Dionisio din sa Lasal College of St. Benelde.
4: Nagduso sa Certificate of Candidacy con COC sa special election ang inahani kani Das Marinas City 1st District Congressman Kiko Barsaga, si Mayor Jennifer Austria Barsaga, isip kongresista sa nasampit nga lugar. Mato di Cobles spokesperson Attorney John Rex Aldianco, nga lima mo kandidato sa oposisyon, human mabakante, dihang malangka si Barsaga sa Kongreso tungod sa dili mayo pabatasan isip pagbabalaod o kanunay paglapas sa mga gabayan sa Kamara.
7: Ang huli pong nag-file ay si Jennifer Austria Barsaga, ang nanay po ni former Congressman Kiko Barsaga. So, in total, noong unang araw, ang nag-file po ay si Raul Rex del Rosario Mangubat. Ikalawa po noong unang araw na yan ay si Marvin Opamin Dupalag. Noong ikalawang araw noong July 16, dalawa rin po ang nag-file. Una na po si Lysander Aguilar Ordenes. Ikalawa po si Jacinto Bautista Franny Jr. At nga po ngayong hapon, mga bandang alas dos kanina po ay si Jennifer Austria Barsaga. So lima po ang tinanggap certificates of candidacy ng ating Cavite office.
4: Ang pabahayag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Ugran sa itong Magnum Health Alert.
22: Magnum Health Alert.
4: Gipasabot ni pulmonologist Dr. Mark Edison de Vera nga ang paghagop dili angay baliwalaon kay mahimo kining sintomas sa obstructive sleep apnea. Matod ni de Vera nga ang paghagop mahimong sintomas sa usa ka dili mayong kondisyon din adunay pagbabag sa agianan sa hangin. Gidugang pa sa eksperto nga mas taas ang posibilidad nga makasinati niini ang mga bae nga nag-edad sa 50 anyos pataas.
23: Yung mga malalakas na hilik na may kasamang apnea or sound na tumitigil huminga or may pauses in breathing, yun yung mga kailangan talaga nating ipakonsulta. Depende po yan. So, kunyari, ang posisyon niya naka-flat, mas dito sa lalamunan niya. Pero pagka ganun din minsan at hindi naman naka-flat, nakatagilid pa, pwede din po sa upper airway. Anything about the upper airway can stimulate us more. So, ibig sabihin nun, pag may pause, may total obstruction ng daluyan ng hangin natin pag natutulog. So, yung oxygen mo, no, bumababa, para kang sinasakal lang tulog. Yun ang hindi maganda. Ang mga babae, mas mataas ang fat deposition beyond 50 years old. So, fat deposition specifically dito sa ating airway. Okay? So, yun yung nagkakos ng mas prone na maghilik a possible obstructive sleep apnea.
4: Ang pamahayag sa pulmonologist nga si Dr. Mark Edison de Vera.
3: Karon sa Tumagdom International sa Norway, kapig sa katos katao kon sa katos kapanimalay, ang gilaboy sa kalayo huban sa dakong sunog sa lungsod sa Drammen, Norway, matod sa rescue official nga natapos ang bagang aso kon naputo sa pagkakaso ang maong lugar nga naa 50 kilometro sa Oslo. Tiwala sa dakong sunog, walay na talang namatay o missing na mga residente kapig sa isinta kabumbero ang ipakatag aron mapalong ang kalayo. Samtang migamit usab sa mga helicopter nagpasirit sa tubig sa kaorangan aron mapugngan ang pagkaylap sa sunog. Sa pagkaron, gibistigan ang otoridad na hinungdan sa sunog o gibaygayo ng assessment sa dakong damyos.
4: Sa China, gipangimakak sa Ministry of Foreign Affairs sa China nga dunay kalabutan ng ilang gobyerno sa AI-generated video nga gipagawa sa state-run media outlet nga nagulagway sa mga Pilipino isip pungboy o gibatikos ang 2016 Arbiter Award sa West Philippine Sea kon WPS. Matod ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lian Jian nga wala siya'y komento sa nasampit nga video o giklaro nga dili binuhatan kini sa China. Taliwala pa ni Subligi Pamugos nga dunay posisyon, dugay nga posisyon sa Beijing nga wala ni inigila 2016 South China Sea arbitral ruling naging illegal o walay bili. Samtang gibaruga na sa gobyerno sa Pilipinas nga pinagi sa mga desisyon, nagingon nga wala illegal nga basihan ang pag-angkon sa China sa giilugang kadagatan.
3: O karon sa atong Magnum Business, gibutyag ni Nick Sator Jr., Chief Advocate Officer sa Partners of For Affordable and Reliable Energy kon pare nga kinanglusan magpatuman sa lapad nga reforma sa Electric Power Industry Reform Act kon EPERA sa tibuok sektor sa enerhiya aron masolusyonan ang electric bill shock o taas kabayron sa kuryente. Matod sa tulog gadagang provision o buo sa balaod ang angayan nga amyendahan aron mahaom ang panginahanglan sa mga konsumante ning panahuna.
6: Kailangan na po natin ng reforma because the framers of the EPERA in 2001, no, the framers of that law was to solve the power problem in the year 2000-2001. Ngayon po ay 2026 na po. So 25 years, no. So marami pong mga provision under the EPERA law na kailangan pong i-amend para po angkop siya sa pangangailangan ng mga katulad po niyan yung pag-contract ng power ng distribution utility sa kanilang sister company na power generation. Conflict of interest is under the anti-competition law, bawal po sana yun. Pero under the EPERA kasi pinapayagan po yung 50%. Bakit maraming taxes? At bakit parang walang umaangal, consumers lang? Kasi po lahat po ng tax ng kumpanya, consumers po ang nagbabayad.
3: Pamahayag gato ni Nick Sator, Chief Advocate Officer sa Partners of Affordable and Reliable Energy. Samtang sa Forex and Street, ang usagas dalag balon karon, 6.1 pesos, 6.4 centavos, kredit dalag 43 pesos, 90 centavos, hong dalag 7 pesos, 36 centavos, 3 dalag 43 pesos, 11 centavos, 1 dalag 1 peso, 91 centavos, karon huwani, 4 centavos, euros, 30 pesos, 55 centavos.
4: O karon sa itong Magnum Entertainment. May angkon na actress nga si Ina de Villene nga doon na siya'y kahadlo kaniadto sa pagpakasal tungod sa naitabo siya mga ginikanan. Apan matod ni Ina nga nausab ang iyang panlantaw sa pagpakasal dihang na-engage ang iyang song si Moira ug nagsunod-sunod sa buyahang tambong kasal. Samtang gidugnon sa actress ang pahimangno sa inahang si actress Janice de Villene nga doon kaniya nga angayan mamili ug lalaki nga dunay pagmahal sa iyang pamilya.
8: There was just a fear na, you know, what if this happens to me? Oh. Kasi when you come from a family that is broken, tendency is, as you grow up, you feel more jaded about love. Ang tagal na rin namin, si Jake, kasi what my parents, especially my mom, told me was, kung pipili ka ng partner or magiging husband mo or magiging boyfriend mo, dapat piliin mo yung lalaki na sobrang mahal niya yung pamilya. And ganun kasi si Jake. I think it started when my sister, si Moira, got engaged. Kasi syempre, kami yung mga maids of honor, kami dalawa ni Kyla. So, we are always the first ones to hear about her plans and something like that. And actually, itong year kasi, itong 2026, is the only year na sunod-sunod na mga kasal na pinupuntahan ko. I actually have another wedding on December to go to and that's like my 6th or 5th wedding to go to. So parang nagkakaroon na rin ako ng, you know, wedding fever. But syempre, you know, lagi ko namang nalagay sa utak ko na it's not just about the wedding, it's about the marriage talaga.
4: Ang pamahayag ni actress Ina De Villain, hisairan nga ni atong tuig 2004, nanol silang Janice De Villain o Jan Estrada human magpakasal sa tuig 1992, kinsa amahan o inahan ni Ina.
3: Karon sa tumagdom sports, nabarayon City Reforma Gym Power Forward Justin Strings sa pag-adjust sa Liga sa PBA samtang naglaom ang Tinaferma na sa unang kadaugan sa ilang mismong dula batok San Miguel Berben sa Inyari Center. Antipolo karong hapon, mato the Strings nga dili lang kadaugan ang misyon sa team sunod nilang dula sa PBA Season 50 Governors Cup. Matod pa rin, kabayan sa proseso ang pagmugna nini sa chemistry kauban niya mga teammates. Giangkon pa ni String, nga ipangita pa niya ang insaktong balanse. Isip scorer sa playmaker o playmaker o kinanglan mapagawas ang potensyal ang gawang player nga aron makompleto ang dula sa Jeep.
9: I'm still finding my rhythm, finding my groove, and also playing with my teammates. You know, it's one thing just to come out here and try to score, but it's also a challenge to try to get your teammates involved too. And for me, I'm trying to find that balance of looking for myself as well as making the right play and finding the open guy. So I got to make sure I'm making my teammates better too on offense. And obviously, they brought me in to score, but I want to make sure we're just doing everything we can to get wins. So, but I think we're moving in the right direction now.
3: Pamahayag ni Justin String, power forward sa Terra Firma Jeep. Inibati atong Magnum Noontime News, ukaroon sa itong headline review. Magnum Local Kukpo spokesperson, Police Captain Emilita Simon, miklaro nga wala nagipatuman ang warning shot sa operation sa Kapulisan Magnum National. Mga beneficiaryo sa Uplift Program, magarawat na sa ayuda sunod simana. Magnum International, kapikusa kagatos kapanimalay, gilaboy sa kalayo human na kung sunog sa Drammen, Norway. Magnum Business Pare, mibutyang na kinanglan ipatuman ang reforma sa pera o sektor sa enerhiya tungod sa taas nga bayronon sa kurente. Magnum Entertainment Ina De Villain, may angkon nga doon na siya ay kahadlok kaniyanto nga magpakasal tungod sa naitabaw sa iyang ginikanan. Magnum Sports ni Perma Jeep Power Forward Justin String, magpalayon ang pag-adjust sa liga sa PBA. Hantulog mahala sa itong Magnum Noontime News. Kini si Magnum Perseid Blanca.
4: O Magnum Chingintirina Enriquez.
3: Sa usa ka gawas ng katirimban, katawan na minggabahanan, maglamang barugan ako sa katawan matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Tinhilamang sa balita o servisyo. Magnum Radio. Ang Magnum Radio News and Music. Number one. Number one. Again. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
11: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: Nagkala na may balita sa may pangluwas, tagan ang nagantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Mari, ngano na ginuktok man ka?
17: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
16: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
17: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
16: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
25: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.

0: ako, mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Balik na may galang sa naguban sa ato nga programa karong utuwa may galang Magnum in Action. Medyo ang atong oras may galang karon dili maayo may galang. Gatakilid ang atong oras mga sukit tigunaw no sa kinibang atong programa. Nasige lang kay ano magiging ang atong oras medyo usay mo takilid usay dili na ni mga mensahe po diri sa atong mga linya oh. Daghan po yung mga mensahe dili karon. Sa atong mga kinibang listeners may unto dai ni amo di ay. Oo si amo pasalamat siya kay ang iya mga taxi driver ni amo halos gyud tanan magatagaan natong fuel nga gihatag sa kinibang birthday sa mayor sa Dakbayan. So lipay kay mga driver sa Air Jordan Taxi murag gibayaw sila sa langit. Pagpakadawat nila magigsog tubil coupon ah, basta lipay kay si kinsa mo say dili malipay magadawat magigsoon og fuel subsidy. Di ba? Fuel magigsoon so grabe kay lipay. Si lukso-lukso ang mga driver kay sus yahay na kanyang tagaan ka mga igala o libreng gasolina ba? Oo, sure ball na. Manigit nga na kini, sure ball na gini. Di lang kikayo sa kalitsyon manok. Duwag gini kalitsyon manok kunya.
2: Magnum in Action!
3: Okay. Pagkatuyok, magkapasayro ka. Wa na, daog ng katunga. Di ba? Inana, diskartis mga driver. Manigigon mga igala nga kinibang ang mga driver. Gamay na kay kalipay. Labi na mga kinibang taxi drivers na to. Gamay na itong kalipay. Maka kinibang ginansya lang gamay, awa na. Lipay na kayo, mga igala, ilang kalipay ginagmay na gini in town. Unang usahay mag-ison, makaingon ta sa ilang, at least nga, swertihan to mga taxi drivers na to, di ba, nga mga kugihan. Ang pagkugay na lang yun, maura gyan ang inyo niya, pagkugay na gyan mo. Di ba, sa inyo mismong pagpamasahiro. Kugay ka, o sigurado, makakwadyog ka, tiba-tiba agay ka, basta kugihan, gigiga nga driver. Diba? Pero tapulan ka nga driver, di ka magrasyahan, basta tapulan ka. Kugi gani, di ba? Sos, dali na kayo. Paspas ang grasya, basta kugi lang kita nga driver. Di ba? O kugi lang gani. O mamingaw man o mabibo, drive yun ta, kay paras pamilya, di, okay kayo, di ba? So, dako na kayo nga grasya, basta ingunana mga igsoon. Ang pagkugi ragyod, may usas mga hinagiban na to, mga drivers na to. Diba?
2: Magnum in Action!
3: Tara mga drivers karon nagapaniudto na sige maayong pagpaniudto sa inyong tanan diha mga drivers nga mga kugihan importante may gala nga sa inyong pagpaningkamot karong adlaw grasyahan gyapon sa Ginoo di ba pasalamat gyapon ta sa Ginoo kay ni grasyahan gyapon ta karong adlaw mao ra na pinaka importante niya di ba papaningkamot ato gi grasyahan gyapon ta sa Ginoo mo pinaka importante kay tanan
2: Magnum in Action
3: di ba so mao na pinaka importante sa inyong pagpaningkamot grasyahan gyud mo labi na kinibang magkugi, di ba? Basta kugihan, oh, sure, bull na. Nagidi ang grasya basta magkugi pagayo.
2: Magnum in Action!
3: Basa ko sabihin sa'yo, magkadyot, may gala, bikay na ako'y mga 3 minutos na lang ni nahibilin, may gala, para magbasa sa inyong mga greetings o binsay din sa ato mga linya. Labi na karong utuwa, mga sukit, na yung mga greetings, binsay din nga gipakatag karong utuwa ng atong basahon, no? Base makabasa ta, may gala. Mayong pagkabinaw, kuno, matod pa ka tanan in ka Magnum FB kanang increase dili na bag-o sa Pinas negosyante ray buot ana magbuot ana ray buot ana bisag walay gira increase pirmi kog Singapore kay naa amo barko sa shipyard

0: supply ba mga nasod mga igsoon wa may problema gyud. Tama na kay sir. Nga ubang mga nasod basta dili swapang may gala ang gobyerno, makabaton gyud na sila may gala sa kinibang plaster kaayo nga kinibang gasolina barato. Pero kung ang mga nasod nga way kon gyud, way pagpakabana, wala gyud na. Di ba? Oo, may mga ila na dito kay kuan, kinibang unlimited. Ang presyo ay liok-liok. Lami kay nang inana no? Kanang presyo bitaw sa gasolina nga way liok-liok sulod sa bisag usa ka bulan lang. No, way liok-liok ba lami kay paminawon ba? Presyo sa gasolina o krudo wala miliok sulod sa usa ka bulan. Ah, pagkahayahay kay paminawon oi. No, lami kay dalunggan paminawon. Boygon ka nga way pagliok sa atong presyos puroktong petrolyo. Ah, lami a paminawon may gala lami kay dalunggan. Oo, pero only in the Philippines. Kada Martes, ahak. Diba? Kada Martes, lihok ang presyo sa produktong petrolyo. Pastilan pa ita, bagyong kaayo ba? Kada Martes mo lihok? Ah, wala. Luya kayo na. Magluya rin ta. Pag mulihok na gani, ah, di ana, luya na rin ta na yun.
1: Magnum in action!
0: Api kita suras, may kalas na nagkuman sa itong programa. Karong utuwa, mga igsoon, matod pa rin eh. Tinood, maapil ka at ana. Ana, depende sa lista. Kung nailista, maapil gin mo sa mga ayuda kung naamo sa lista.
1: Magnum in action!
0: Api kita sa oras managuban, magdupersid lang kayo kawas sa gawas, magkatiriban katawa lang yung gamhanan, maglaip mga marugan ako sa katawa ng mga tuban. Salamat din lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio!
1: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna ka mo yung mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
0: Alauna sa hapon.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon pa lokan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Bugas-bugas sa nawong nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang-cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang-kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang-kontra sa damage nga ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-013 2198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: o crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa, Chica Dora, o mamaak ni siya.
1: Papaaka kubi.
0: Pinaakay na kauban si Magnum Apple Pie. Magnum Apple Pie sa programang Magnum Shoutout. Magnum Shoutout. Shoutout. Shoutout. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Kubi. Oras ato mga Magnum Friends sa nauna 15 na sa hapon. Mayong hapon! O kamusta ang ato mga guwapo-guwapa nga mga Magnum Friends? Masamot daw kagwapa, labi na pag-weekend. Tinood na, Magnum Friends? Daw be? Itaw, oy, this is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sidio and Mizor. Thank God it's the weekend karon Magnum Friends. Adlaw nga Sabado, July 18. Uy, ikatulong nga Sabado karon sa bulan sa Hulyo. Magnum shout out. Og uban karon murag naana sa mga tagsa-tagsa lang nila kapanimalay. Way gana mula kao kayo lagi. Pizza di peligro na ba? Anyway, kini si Magnum Apple Pie inyong kauban karon sa pinaakay. So ready na mo, paak-paak na tabi. Paak lang. Lami kay paak, oy, basta ka nabitong plastar. Plastar karon diha sa inyohang mga lingkuranan, lamisa, labi na katong mga wala pa na nga ibot diha, no? Sa inahang paniud to. Sige, paak lang mo and shout out. This is your chance, your platform, your stage, ang inyong paboritong radio station, tambayan, pasilungan, og pahungawan. Sa inyo ha mga gibati karon, labi na katong wala na kalupad-lupad kagabi eh. Anyway, kamusta mo rin inyong weekend, Magnum Friends? Ha? You can shout it out, no? As loud as you can. Diri sa ato ang Magnum Globe Lines. Tawag lang kung gusto mo, manawag na i-load. Siyempre, inyong mga cellphone karon. O siyempre, katong mga viewers po nato sa Magnum Live Facebook, welcome on board! Shout out ba kay para updated ta sa mga kasikas niyo diha, labi na kay weekend. Daghan kay mo mga i-update sa ato diri, no? Oh, shout out lang ha. Shout out lang gyud. Kay base nang uban karon, naguna-una na dito sa mga kadagatan. Oh, mga beaches, pahangin, banding-banding. So, amping lang mo tanan din na ha. Ang mga safety nato din ha, importante kayo mga Magnum Friends. So, karon sa dili pa ta magsugod, syempre, unsa may buhato nato daw be? Magnum shout out. Diba ni paak na mo din ha. Karon, let's have breathing exercise miskin pag weekend. Oh, warag medyo lesser ang mga stress karon, pero naagid gihapoy uban nga stress. So kinahanglan nga digid nato ni Wado na ato ang mantra mga Magnum Friends, especially atong breathing exercise. Sige na be, kamo din ha. Inhale og kusog, inhale, inhale, inhale. Oh, labi na sa mga gibati o kainit. Mas init pa daw karon kaysa kagahapon. Pabala daw me. Oh, exhale ang kaluya, kalaay, katapol o mga kakapoy. Okay, very good. More breathing exercise para daghan ta og pundo, Magnum Friends. Oo, kay aron nga alerto na sa datong bagong semana. Inanata ka advanced thinking ha. O, mga andam kita. So, kinahanglan nga mupundo lang kitang hangin karon para for the next week pohon. Di na kayta mga puklid, mga bikil sa ato ang mga kining health, no? Atong kalawasan. Labi na sa atong huna-huna because after sa tanang hustle, stress, trabaho, eskwela, negosyo, mga pagsulay ni ining tibok si Mana Magnum Friends, sigurado ko nga naagi usa ka butang nga deserve nimo ihatag sa imong kaugalingon isip reward karong adlawa. Diba? So what are you gonna do to shout out your feelings this afternoon? Shout out your weekend nga deserve to have. Uy, deserve ha? Deserve na ako karon kay ice cream. Grabe bitaw kayo kainin ng ice cream. Ikaw, uy, at least ba mabugnaw gikan sa ulo nga to sa lapa-lapa. Diba? So, shout out, deserve nimo og full massage. Wow! I'm looking forward to that, no? Dami kayo magpamasahe, labi na kay adlaw Sabado. Oh, kana unya after work ito mga naitrabaho karon, so looking forward nga deserve mo magpamassage, no? Daga naman po kay karon diha sa Divisoria, or kung gusto ninyo og sarado, then you can start searching and book online na dayon sa inyohang pagpamassage, diba? Oh, pwede sa mo nga mo shout out, deserve na ako Magnum Apple nga mag self trip ko to Africa. Uy, Africa. Aloy, scary. Ano mang yun? Pa-Africa, gid ka ha? So, nagid lugar kay budget ha? O, para daw siguro nga maiba na po daw ang environment. Oo, makita bitaw tagka ng mga lain-lain nga kultura, wildlife, o guban pa, diba? Narito, mga giraffe, mga zebra, elephant, o syempre, katong mga leon nga permi makita lang nato sa TV, diba? So, that's a new adventure. Bongga-bongga na siya nga kuan, Magnum friend, nga deserve nimo for yourself. Oh, at least nakay dream, imong gi-dream nga destination. Ang importante mangod nga makahatag kini og pahulay ba sa imong hunahuna nga puno kaayo, puno kay mga gipanghuna-huna. Magamay nga detalye sa kinabuhi og mga dinagkong detalye nga nagpundo sa imong hunahuna karon, kinahanglan lang gyud nga i-release mga Magnum friends. Oh, aron nga ang imong kusog dili na siya kuan kining makulangan hantod unya sunod semana. So sige, 09 sa toto ang mga Magnum Globe Line sa ato mga Magnum friends, or pwede mo mo-connect sa ato Magnum Live Facebook, pero bukas na po ang ato ang Magnum Globe Line sa 09 17 716 1899. Okay, sige na po isa, 09 17 169-1199. So ikaw karon diha Magnum friends, no, naglingkod sa imong lingkuranan, naba sa sakyanan, or nas kadala na nag-headset na minaw, no, sa Magnum Radio 99.9. Thank you kaayo for making us your weekend choice. Salamat pud kaayo ha for making us number one again. Na mo trabaho na gid samot ginani Magnum friends. Bitaw, lingaw-lingaw lang, tinabanga lang po ta Magnum friends. Kay mohatag kami kaninyo og angay namong ikahatag nga mga balita, musika og mga kalingawan, no? Syempre sa mga ka-hustle, ka-busy, ka-stress, na alam mi diri 24/7, 365 days in a year Magnum, mga Magnum friends nga moalagad kaninyo. So padayon lang mo diha ha pagpaminaw. Lingaw-lingaw, daghang salamat for making us number one. Congratulations sa atong tanan ug labaw pagyud sa ato ang Ginoong Dios for giving us the chance nga makaservisyo pa kaninyo mga Magnum friends, no? Taliwala sa mga hagit pod sa kinabuhi, at least with God all things are made possible. Oh, di ba? So deserve nato karon nga mo shout out. Oh. So ayaw na mong kahulaw diha, ipahungaw ang gusto ninyo ipahungaw karon nga weekend. Comment na dayon sa itong Magnum Live Facebook, kaya ito ang basahon ninyo mga shoutout, request o pahungaw. O kabalo ba daw mo Magnum friends, ani? Ako'y nadunggan nga joke ganina. Mm-mm. Kung dili daw ka makapahungaw kada adlaw, kay makaupaw daw na. O gaw. Tao, joke-joke rada ha. Oo. Oh. Ato lang nga lingaw-lingaw, pero sigurado ko murag na igamay ang kamatuuran, no? Kung permi lang nato ginaipo ng ato mga kabalaka, problema, murag bugat, magkaayo na Magnum friends, uy, nga paminaw, di ba? So okay, ragyod nga, maghuna-huna, tag problema, kabalaka, inana, no? Pero importante po nga sa mga problema, challenges, ato ginang isipon nga, it's already part of our lives, no? Pero dili lang po kay kutob sa problema, Magnum friends, atong huna-hunaon. Huna-hunaon sa nato nga dunay mga solusyon. Muna diri nga shout out lang. You're all welcome karon. Shout out kinsay mga nag-birthday. So ato ang i-serenade kantahan. Pahungaw bisan gamay lang ta nga oras karon. Pakatawa og maminaw ta og mga nindot kaayo nga afternoon classic love songs ninyo karon. Aron nga himo nato ning weekend nga relaxing, recharging, get together og bonding nato. Okay? So paabot ko sa inyong well-deserved weekend shout out. O basin makaingon mo din na, daga man kaayo, di ba? Deserve ba ninyo karon nga unsa ba? Deserve ninyo og kanang latte? Social? Or deserve ninyo gisa kadusina nga milk tea? Pwede kayo. Or kanang kulang sa mga tulog, you know, deserve nyo taas kay nga tulog, mga Magnum friends. Pwede kayo na. Shout out lang, mga ginagmay, dinagko, whatever it is. We are going to welcome you here sa itong programang Magnum Shoutout. Kauban, kasabay si Magnum Apple Pie. Meantime, it is now 1:24. Balik na ta with more Magnum friends. Magnum Shoutout!
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
5: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
8: I-shout out na na. Magnum shout.

0: Grabe.
1: Magnum shout out.
0: Balik na mga Magnum friends. Oras na to, alauna 34 na sa hapon. How are you all for the weekend? It's the weekend. Yay!
1: Magnum shout out.
0: Murag ako rin kasaba-saba din eh, ha. Kamuriha ga hilom-hilom ha. Bawal ang maghilom karon mga Magnum friends, pero pera na lang sa katubitong. Kailangan gid og quiet, peaceful nga weekend. No worries. Sige, whatever you like, whatever you want. Amuha nang respetoon mga Magnum friends. But meantime, kay shout out mata karon. Tama na ta karon alas 2. Shout out na? Oo, bukas naman to mga linya to mga viewers po online sa Facebook Magnum Live. Thank you kayo sa inyong mga messages, comments, and usab po sa inyo ha, mga likes, hearts, and even mga thumbs up. O, diba?
1: Magnum shout.
0: Kiriyan Magnum shout out. Kauban o kasabay si Magnum Apple Pie na weekend. O, number one again, congratulations sa inyong mga Magnum friends for making us number one again. O, well-deserved kayo ninyo gyud nga. Ipahatag na mo ang amo ang more services and more programs ug more kalingawan ug more nga mga updated and fresh nga mga balita. Sige. Sa tanan pod nga mga empleyado nga nisud og trabaho karon bisan kapoy na, congratulations and shout out pod. Sa mga negosyante nga wala ni hunong sa pagpanginabuhi, congratulations. Well deserved. Naba po yung mga nag-exam karon ng mga estudyante, di ba? Oo, weekend ng mga schedule. Kaya mora po yung mga bakante sa mga maestra po. Okay, naot, nagtuon na mo. Sila ni Casey, Angel, mga BA Comm students. Hello to you. Sila ni Pau Pau, si Jillian. Hello, shout out din yung tanan din ha. Okay. Naot nga. Mamunga ang inyuhang mga gipangtunan ng mga students. Si Mama o si Papa nga walay day off. Shout out sa inyong tanan nga nagpadayon bisan na dunay mga pagsulay.
1: Oh,
0: lahutay lang ha. Agi lang yun sa tulay, aron mo lahutay. Okay, sige. Karon kay weekend na. So, ato ang i-reward ang ato mga self. Na ato mga shout outs diri sa ato mga Magnum friends. Bidaw. Shout out ko Magnum Apple. Deserve ko og aircon bisan asa ko mo adto. Uy, expensive kayo nga, well deserved ay. Kay grabe ka init, so kinahanglan ko mag cool down para cool ang adlaw nga Sabado. Pero grabe sa kay na uy, dili pwede ka to na lang fan bitaw nga portable fan. Uy, na may cooler di ba? Ang mga katong portable fan, na may ka mga cooler po nga murag mabugnaw ang iyahang buga sa hangin. So sige, enjoy your well-deserved cooling, Magnum friend. Cool down sa ulo, cool down sa lawas, o cool down sa huna-huna, o cool ang weekend tanan. Pwede sa dunay extension sa mga pa-cool-cool, no? Oo, cool atong swimming pool, o mag-milty uban para pa-cool down with friends. Let's have more deserved ng mga shout-out, matod pa. Mag-mute button para sa mga Marites. Ha? Ting pahulay dahil sa Marites karon.
1: Magnum, shout out!
0: Pag walay pahulay sa mga chismis. Ito, sakto po ka Magnum friend na kay usahay. Dilibya po tanan istorya ang angay paminawon. Kanang there are times nga gusto lang yun ka nga mag-mute, di ba? Kana, deserve ni mo ang imong peace of mind. Shout out for more. Hi, Magnum Apple. Deserve na ko ang balay nga automatic na manglimpyo. Uy, robotic di ay.
1: Magnum shout out.
0: Daghan ka ayo na. Daghan siguro kayo mag-comment ka ron. Imagine. Kung automatic na lang inyong balay. Murang ito ka tong ano, balay ni... Kasi kanini siya? Bill Gates. O, automatic man na iyahang balay tanan. Murang usahay ka ng na-portion sa iyang balay nga murang pakpak lang siya. Mo-abri na din iyahang mga bintana. Imagino na to ka na kung mahitabo diri, humani mo na mahaw, limpyo ng lamisa. Well deserved, di ba? Labi na kay grabe kay mong pagpanarbaho kumbati sa inyohang kampanya. O, human po ka maligo, tiklop na lang dahil ng habol na ana. Ay na may uban nga inigmata nila, one night one, hipos-hipos, katri, oy. Diretso na maligo. Tapos yung man, humani mo mo gawas. Gawas kasi yung balay, hindi na, ang sala. Inana, no, ka-automatic ang di pangandoy sa atong Magnum friend nga yung well-deserved na automatic ang ilang balay. O ang labada, humana na sad lugar. Oh, grabe. Murag ka lang. Personal housekeeping team 24/7. Naman po yung mga robot na karon, di ba? Nga mo, tabang ni maghinlo sa inyong panimalay. No, na ano? Oh. Pero murag mahal-mahal mo na siya. Magnum seg. Sige, caller on the line. Shout out. On a weekend. Hello. Isa ka ni. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello.
0: Oh, hello. Happy weekend. Kitsa ni?
2: Hello, Inday. Oh,
0: hi, Inday.
2: Hello po.
0: How's your Saturday afternoon, Day? Mirag mingo, manoy? Bibubi, aman ni mo energy. Mahal kay mong energy hello. Karon.
2: Wala na. Nahurot.
0: Wala. Wala mang go impeachment trial karon. Marang marag. Kwan kay ka. Marag. Cool down, cool down.
2: Oh, gani. Sada gitong taklaa kay murag permita active atong.
0: Murag there's something to expect and to look forward
2: to.
0: Oh,
2: good kay exciting kayo ang mga kwan baya defense team ni Baby Sarah.
0: Mm, kabalo na ko ang anong managluya ka kay murag nahurot na nimo imong gi shopping last few days ha. Bantay ka.
2: Wala na dayon kay ang nangabilin kay mga bati na siya eh.
0: Murag nag-window na lang ka, window shopping without shopping.
2: Namili na ko pero ang sizes sa mga sapatos, dili haom sa kuha. Nalibog ko sa sizes sa sapatos ba?
0: Mm-hmm.
2: Wala yung haom. Kung ano man ni, number 8 naman ni, pero anong di, lanong sobra kay sa kuha. Dito po ko sa number 7. Kuan na pud kay siya kanang luag ni puwasam dira kung tiil ani na padulong ani biya kung magduma full pay ulo ko pasabot.
0: Nag-change ang imong mind, babangi ka gyud.
2: Ito ay sa sunod na lang gyud ka. Wala ka diya.
0: Da. Anyway, basin katong nga time pang window shopping ni gyud imong peg dai. And yeah, by next gali. Time murag mag-shop na gyud ka literally. So anyway, sige.
2: Pista na siguro pohon kay basinaan na yung daghang mag-sale.
0: Ah, pwede sad, no? Sugod naman siguro po karon. Oo. Okay, Dai. So kay weekend man, usay ka na murag i-gift reward ni mo sa imong self. Well-deserved shout-out ni mo. In spite na nga, kuan, na-dismaya ka kay wagi sa sapatos ni mo nakita. Pero sige, what do you think you can give to yourself as a reward this weekend?
2: Gusto ko mo, lami kay ito sa, kung ano, layo kay mag-apple pie eh.
0: Mm, sige, mag-imagine na lang ta kay.
2: Oo, gali.
0: Aron, liyaw-liyaw na itong self. Oh.
2: Gusto ko magpatungod sa falls.
0: Falls? Ah, lagi yes. No? Amang kalapit, east, west, north, south.
2: Diri na ko sa, kung ano, naman dira sa dool lang.
0: Kanang nga dool. Tudoy mong simod.
2: Sa mabuhaya.
0: Mabuhaya?
2: Oo, naali ha. Tadag yapon kayo.
0: Lagi, ay. Refreshing kayo, no? Nature.
2: Pero, kuwanan siya mag-apple pie kay pag-check na mo, lubog ang falls karon.
0: Ay, nga naman. Ano siya may
2: siguro
0: science?
2: Sa ulan.
0: Ay, sa ulan?
2: Dinala sa ulan. Pwede din siya maglubog kay so murag sobar man gyapon gyud na siya magnum apple pie ba so nalay mabuo nga falls oi na siguro dito nga area gaulan nga ini kuan sa tubig padulong dira sa area lubog na dai siya kuan mo nang dapat aton tang kuan pero lubog din siya magnum apple pie and
0: so na check lugar ni mo is it online or murag na nakaadto na to nga friend ni mo gyud sa man imong kababalo
2: kanang giatuan gyud para kan ba dili may matawataw po kagapot ito kay daghan baya mi so nanay taga dito daan nga among gi kuan nga mamalihog na lang ni nana para wala na poy makalas nga pamasahi nana bitaw
0: pero imong gi kuan pangandoy is matukag falls
2: yes.
0: Wow, kana. Dito
2: mag,
0: no?
2: Dito mag,
0: refreshing.
2: Dito magpatungod. Yes. Oh, pana. Muna, okay. Muna akong gusto regalo sa akong kagalingon para mawala sa akong mga stress, may ginagmay, ginagko.
0: Mm-hmm.
2: Or, sa ba, pag-abot dito, mapunan ba imong ka, stress na sad.
0: Mm.
2: Sa ba?
0: Dobby, ikaw rin sa malingaw ra ka. Okay ra.
2: Alam mo, gain. Uy, lain na yun na. Uy, dito ka niya ikaw ra isa.
0: inom ka, di ba? So, kasi may mong plano nga, bit-biton ditong napita, be.
2: Be, kung ako mga amiga is busy, labi na kayo na yung mga duty na uban, ah, ikaw na lang siguro mag-lumapulpay, magpag-ugnaw na lang ta-ditong duha.
0: So, ay, sana all, nga na ko'y chance o time, ana, ha? Pohon. Gusto mo ba gumatoa ng falls? I haven't been
2: chada
0: there yet.
2: Chada.
0: No?
2: Pero,
0: okay.
2: Marag... kwan, mag-dumapulpay, naka-kwan po po falls na nadaot akong dunggan.
0: Ah, sa kasaba, sa iyahang sound
2: so,
0: of...
2: Oo, oh, sa iyan sounds niya. Marag, kwan siguro to, nabaguhan siguro na nabundakan doon akong ulo din.
0: Nabungol ka sa kahilom or sa haba na to, no, pod?
2: Oo, nakon siya. Dahil, basta naka, ato ko hospital ato nga time. Kay Muragwa na ko'y madungog. Muragwa ko'y madungog.
0: Bad experience dito. So, kailangan ginina ni mong bawion nga malimta ni mong bad experience, mapulihan o good experience po, hon.
2: Okay, sige. Basin, kwan, basin guyag-guyag na daw to. Ingon pa nila, kay, untumang da ko. Ah, oh, inana, nina, wala lang ko kapanagang siguro.
0: Ah, you welcome ka dito. Kaya nakita nila nga, uy, na may maaniyag din nga.
2: nakita nila nga, uy, na may dugong din nga. Dugong.
0: Ay, uba.
2: Nasa po, mga apo nga, mga kwan dito ba?
0: Giming ako sila, dito. Kaya nawala kataon-taon.
2: Uy, na may dugong din nga nagsa. Karot apoon, tani, naapot yung kumang ng apple pie, eh. Ah. May good akong pagkabungol sa kong pikas dunggan. Pero okay naman kay... na kuha naman siya nadala na nakadungog na akong balik pero mo lagi fighting mabungol eh ang isa kilalan yun ang katupad yung pinakakusog mo dungog ang nabungol kaya di man napantay ang atong pag-hitwan dungog sa dunggan yun na hinay na yung pinakakusog
0: nga na rin na siya doc specialista mo rin si ENT oy. Itaunday. Thank you kayo. Ano nga panlantaw nung i-gift ni mo sa imong self even if it's not yet happening although you wanted to go back, no? Pero at least nakahuna-huna ka na to refresh lang your mind this weekend. Yeah, well-deserved po ka for an adventure and a refreshing nature background ni mo pohon. So I wish you all the best. Ana nga mga panlantaw sa imong
2: nature
0: well-deserved
2: lover,
0: reward.
2: Apple pie.
0: Ah, nature lover si Inday. So yes. Shout out sa tanan nature lover nga gusto mo match kang Inday. Available ni siya. Diba?
2: Oy, hindi ako. Uy, ayaw. Uy.
0: Oh, I'm sorry. Ito. Sige na, Day. Shout out na.
2: Lagi.
0: Salamat, Anto. Okay. Shout out sa Nemo.
2: Gani. O, shout out to sa tanang na mati sa Magnum Apple Pie. O, labi na kang Christita Kagadas na always Magnum Apple Pie. O, magpapaak sila kanunay sa imo, ha. Mingawan ko na siya niyo maglakbay ka sa isa kaadlaw. Mamingaw na sila. O, shout out din ko dali kang Michael Bermudez.
0: Hello.
2: Yes.
0: Isa pa na din, ha.
2: O, si Auntie Ninit na kanunay. Ay, Auntie, ang cool. Nadugog na sad ko ninyo. Magnum Apple Pie. Magpapaak sila.
0: Sige, then, enjoy lang sa mga papaak din ha. Mintras makapaak pa, diba?
2: Sa tanang manamag. Oo, gani. Sa tanang manamag, guys. Panawag na mo. Mauna na manamag. Kaya amping mo kanunay. Bye.
0: Okay, salamat kay Day ha. Sa imong kakapoy. At least naka-shout out ka. Lingaw ka. And I hope you would continue to keep tuned sa Magnum Radio. Thank you, Day. Bye-bye. Uy, namiyas yung Day Trader. Sini siya usahay, no? Anyway, shout out sa mga Magnum friends, ha? Labi na sa itong mga viewers po karon. Shout out sa tanan Lumamba family sa may Misamis Oriental. Mayong hapon ninyo tanan din, ha? Oh, watching from Don Carlos Bukidnon po. Kamam G, have a nice weekend, Saturday. Thank you very much. Congratulations sa Magnum Radio, always number one. Mabuhay and more power. God bless always. Thank you also, Ma'am Dino. Kay isa ka sa mga nakapuntos nga nahimong number one ang Magnum Radio. Thank you very much. Carlene, inaot, mag-cool down ka. Kay always good, mainiton imong hapon, ha? Okay na mag-yapon na on the good side. Mainiton. Hay lang pala, biday. Shout out, caller on the line. Hello?
3: Good afternoon, Magnum Apple Pie.
0: Good afternoon. Mag-guess ako. Kaysa man eh. Si
3: guess
0: Lady M.
3: Yes.
0: Ay, salamat. Wala kong di-amnesia ka rin. Thank God. Sa gupatra ka oras ang katulog. How are you the week for this weekend, Lady M?
3: Nako karon sa kong kan. Session sa dialysis.
0: Ah, uy, balik na po ka, diba last time? Karon sa ba to? Tuesday ba to? Wednesday?
3: Wednesday.
0: Oh, Wednesday. So, karon ang imuhang marag last for the week.
3: Yes.
0: Okay.
3: Twice a week man ko.
0: So what do you think you can shout out for the weekend nga well deserved ni Lady M after all throughout the days and week?
3: Okay ra gyapon.
0: Ah?
3: Laban lang.
0: Wala kay gusto sa imong kaugalingon nga murag deserve nimo as a reward.
3: Kung gusto nang dako, gusto na ko ma-experience ang unsang pagsakay sa eroplano kay wa gyud ko naka-experience.
0: Unsang pagsakay sa
3: makasakay sa
0: aeroplano
3: ba,
0: mag-travel. Oh, wow! Nice na siya. Oo, no?
3: Okay, what good na ko na-experience to God?
0: Well-deserved for
3: yes.
0: An airplane.
3: Anong isa sa mga weeks na ako?
0: Ah, ilagi, no? Chada dito sa kahanginan.
3: Dikan sa bata pa ko.
0: Oh, okay. So, nangandoy gire ka, anak di ay, Lady M.
3: Yes.
0: Mm-hmm. Nga makasakay o aeroplano. Okay, well deserved ka ayo na. Hello?
3: Yes.
0: Okay, can you hear me? Dunggan ko nimo.
3: Nakatungod ko.
0: Ah, okay. So gusto di ay ka ang imong well deserved for yourself nga reward is makasakay aeroplano. Tama?
3: Yes. Mag-travel around the world.
0: Siguro mo nang gingon nila nga imo lang gidaw na siyang i-attract para mahitabo, 'di ba? Law of attraction. Sige na.
3: Yes.
0: Deserve ra gyud yapon imo nga ma-real, o sa mahimong realidad or reality.
3: Mahimong realidad dili lang sa kan damgo kay sa damgo ra man ko makasakay og plano.
0: Oh, mas mahin na lang ka sa damgo ba kay mura gi-prepare na kanya sa damgo, Lady M.
3: Yes.
0: Oo, sige lang. Makasakay ra ka puhon. Asa man ka gusto mo adto nga destination kung given the chance nga makasakay ka og eroplano?
3: Makaspan ko katong kuno mga kanang mga forest sa lang nasod.
0: Ah, so gusto kag international dayon? International flight?
3: Yes.
0: Oh, international country. Disuka. Lagi asa man napit? Europe, America, Africa, Asia.
3: Kano na ako ang Japan.
0: Asa Japan? Adulra, I think 4 hours ra plus 1.5 hour plus maghulat pa kaana sa imong next flight. So siguro mga 24 hours. Okay ra ba?
3: Okay, okay ra na. Okay ra ba? Okay na Fuji katong hamot na sa island ba to? Sa ba to na? Gusto na ako at toon to.
0: Ah, Fuji. Fuji is a mountain sa Japan, no? Fuji.
3: Fuji Mountain.
0: Oh, okay. Gusto ka mo adto-adto. What's it na dito? Like, you just wanna be on top? Kining Lady M, gusto lang kang anas ka ng pinakatuktok lugar sa Fuji.
3: Pwede kaya po.
0: Ah, bungga.
3: Basta makita lang na ako siya in con.
0: Ah, so makita lang ni mo siya. Di na gid kay kailangan nga mo adto nakadito sa pinakatuktok.
3: Dili. Okay, na bisan dira lang sa makita na ako siya.
0: Diba? Wala may dautan mga ndoy. Nga imong giyo nauna karon nga deserve yun si Lady M nga makasakay aeroplano, maka-travel sa Japan, o makalantaw ni Fuji. Yay! Manifesting na siya.
3: Pinaka-campo, ang isa sa mga dream na ko, ngayon ko gusto ko makasakay yung aeroplano, para makaato ko sa among Holy Land.
0: Oh, sa Jerusalem?
3: No, sa akin. Saudi Arabia.
0: Oh, Saudi Arabia. Sorry. Ay, sorry, gin kayo.
3: Ito lang ha?
0: Sa Saudi. Sa Mecca. Okay. Pwede,
3: yes.
0: Pwede. Sige. Anyway, daghan.
3: Ito ang Blackstone.
0: Daghan, pagiging kaayo. Ang imong well-deserved, no, Lady M? Pero it's nice to know nga gusto ko day ka mag-travel.
3: Gusto ko mag-travel. Kaya ano mo kahalok pot ko dito sa Blackstone sa may Saudi. Kaya ko man to hold, ko man to very holy.
0: Lagi. I think mo gina mga desire, no, sa tanan ni mo nga mga sa Muslim community sa inyohang Mecca, no?
3: Yeah.
0: Oh, okay. Sige, so yeah. Wala imposible. Just pray and believe. Kung sa mga well-deserved reward for yourself. Okay? Shout out na Lady M on a weekend.
3: Yes, shout out na kung nakauna sa kanina ng pinakagwapa din sa kamamanan in the Villamor, Cristita Cagadas. Si Angie Tumampok, Ate Vicky Kabaktulan, na Ate Hyderon, o gang uban pala, rasampurnas na lang, kita na mo shout nganlan kay basing mahurot ang time ni magdumapol pay dayon. Belated happy birthday na lang sa akong apo na nag-birthday last Thursday, si Felicia Yasmin Yasi sa Bornido. And congrats sa yung mama na 1 month pa na baby karon.
0: Okay. Oh, sa to? Birthday?
3: 1 month preggy.
0: Oh, 1 month preggy. Congratulations.
3: Ang mama, 1 month preggy.
0: Okay, congratulations.
3: Yes, yes. And ayun, most of all, ang last po, ang mga one and only na nagkapakapa sa akong guhan, meteor shower.
0: Uy, ganaan po ato, nagkapakapa. So, marag grabe, drowning in love.
3: Yes.
0: Betaw. Okay.
3: Hindi na mapuli, nante, nakatatak na.
0: Sige. So, maura to, hurot na tanan ang weekend. Sure, what song?
3: Destiny ni Jim Brickman.
0: Destiny. Oh, pwede na gapon last song na to ang Destiny karon. Sige. Yes, thank you, kayo, Lady M, ha? Okay. Yes, enjoy the rest. All the weekend.
3: Congrats to you for being number one.
0: Congrats po sa imo. Okay, isa ka sa mga nakapa number one.
3: Yeah. Thank you.
0: Bye-bye. Thank you.
3: Bye-bye.
0: There you go, mga shout-out nga deserving to reward yourself. I know daghan pa mong mga gipanghuna-huna karon weekend, Magnum friends. Just try to relax, inhale, exhale, and enjoy the rest of the weekend. Bisan unsa pa ang imong giatubang niining tibuok semana, kapoy stress deadlines, negosyo, klase na pod next week, o mga personal na mga problems, Magnum friend. Ang importante nga, dili gyud ta mo undang. Padayon lang today, og ayaw ka guilty, no? Kung hatagan ni mo gamay, imong self og reward. Kay para man na siya sa imong kaugalingon, Magnum friends, no? You don't have also to wait for a big achievement before nga i-celebrate ni mo ang imong reward, Magnum friends. So, tell yourself, congratulations, appreciate yourself, and reward yourself as well. Oh, di ba? Kadali lang, sen.
4: Dukay ka na magdaganto sa imo mga katul-katul sa panit.
0: Problema ba nimo? Okay, sige. So, karon Magnum friends, dili na word of the day. Oo, no? Kay 5 minutes na lang sa dili pa ang alas dos. Unya, musunod na po si Magnum Gilbert sa iyang programang Magnum Music Jam. So, alang sa ato ang word of the day, it's reward. Meaning, usa ka ganti daw ni or butang nga imong madawat, no? Human sa imong pagpaningkamot, paglahutay, o kada mga maayong pagbuhat ni mo, Magnum friends. So, you deserve a reward, no? So, ang pina daw ka maayong reward sa usa ka kakapoy nga semana, Magnum friends, mao ang kalinaw sa huna-huna o panahon uban sa mga tao nga imong gihigugma. Sige, that's it for our Magnum Shoutout Weekend Edition, Magnum friends. Dinilamang takutob sa programang Music Magnum Shoutout. Okay, musunod na ang Music Jam ni Magnum Gilbert. Okay, so hangto dugma ha, the weekend. By the way, unya di Magnum Songs of the Heart. Alas 9 hangto alas 12 sa gabi, Magnum friends. So kuyog ta nga ma-in love. Kuyog ta kung wakay uyab. Kaya itong lingawon ang ato mga kaugalingon ng love songs, song for someone special, uguban pa ha. Kinilawag si Magnum Apple Pie, nagadasig kaninyo Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay. Lahutay lang, kay ang Diyos maayo kanunay. Magnum, shout
5: out! We'll be back in the moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music.
7: BEX

0: Mighty-Sina, ang alkaline vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty-C.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa mga ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
2: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Gaya nga one-time, big-time operation batok sa mga illegal vendor, human gisuspenso una ang pagpamaliga sa Kugon Night Market. Mato ni Oclar kadili lang nila kinihimuon sa usa ka adlaw, kundi tutukan usab nila.
1: Itutukan na ni tungod kay pagkaroon gisuspenso pa man ang kining sa night market nga pagpamaligya no din sa Kugon Market area nato. So tungod sa mao nga suspension, ang komitiba lugar sa night market management gipanguluhan po ni Tony Igay oy nagka uyon lugar mi nga lugar do na mga puy mga vendors nga wala lugar mo tando lugar sa mao nga suspension nga maski gi pasabot na sila nga ini nga panahon tungod sa mga violation lugar nga nahimo po sa mga vendors, wala sa itong hotel or pamaligya, pero doon na gaya po yung pampalik lugar. No? So, sa uyunan lugar nga, magandak ko massive lugar, morning lang o one time, big time, pero sama na po din sa mga nangaging mga operation nga lugar tutukan na ito, dili lang kay isang adlaw lang, continuous lugar.
0: Ang pamahayag ni RTA Head Engineer Nonito Oclaret, samtang giangkon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga gamay pa lang nga porsyento ang mga napasakaan sa kaso o napahamtangan sa nga nalambigit sa korupsyon sa nasud. Apan matod ni Remulla nga taliwala pa man ini kumpiyansa siya nga mapakusog pakini dungan sa pagsulod sa mga bag-ong kawani sa Office of the Ombudsman.
2: Marami pa tayong kailangan iayos sa bansa natin tungkol dito. Malungkot sabihin, pero ano yan eh. Maliit pa lang ang nailalagay natin sa hustisya at para maparatangan ng mga akusasyon tungkol sa corruption. It's a very small percentage pa lang. Pero hindi naman kami tumitigil eh. We do doing this every day. And when our new team comes in through this month, through August, through September, then you will see a stronger Office of the Ombudsman. I think that we are hiring good people so that in the end, what we want to happen is to have a deterrent effect.
0: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. O ganoon sa itong Magnum News Hunter, mga kabataan gidasig nga pahimuslan ang application alang sa USTP Night Class sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 23, Kia Abillanosa.
3: Magnum News Hunter.
4: Gidasig na mga interesado mga eskwela ubo sa RBR USTP Night Class na nagprayan paghihapon ng application period alang sa buot mga eskwela sa mga kursong gitanyag sa University of Science and Technology of Southern Philippines kung USTP. Kinigilakuban sa mga kursong Bachelor of Science in Computer Engineering, Bachelor of Science in Technology Communications Management kung BSTCM, Information Technology, Technology Operations and Management, Bachelor of Science in Data Science at Bachelor of Science in Computer Science. Ang mga makapasar sa mga scholarship program, makapahimulot sa libreng tuition ng mga school fees, pinagi sa Free Higher Education Appropriation o sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act on Republic Act 10931. Kailangan lang ang magpasa sa mga musunod ng mga requisitos. Scan certificate of indigency o 4-piece certificate o likip na sa mga ginikanan. Scan copy sa Form 138 o Grade 12 report card. Gikan sa first to third quarter grades, gipraman sa class advisor o sa principal, scan copy sa grade 12 school ID, scan 2x2 recent ID photo, nga dunay white background, active nga email address, PSA birth certificate o alang sa mga BSTOM, kinahanglan magpakita o diploma. Sa 3-year technical vocational nga kurso, gikan sa test sa link ka makita sa official Facebook page ni Congressman Rufus Rodriguez, o tama na lamang sa Hulyo 23 ang deadline sa pagpasa sa mga naisikutan nga requirements. Balitagikan sa pagkataan ni Congressman Rufus Rodriguez. Kinis Magnum News Hunter 23, Kia Abillanosa. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Dagang salamat Magnum Hunter 23, Kia Abillanosa. O karon sa itong Magnum Water Advisory, nagpaybolang Cagayan de Oro Water District kung COWD. Ngadto sa ilang mga konsumante, kalabot sila ipaygayang scheduled water interruption karong maabot Hulyo 22 ting tuiga, Miyerkules, alas 9 sa buntag hangtod sa Hulyo 23 Webes, alas 5 sa kadlawon. Kinialang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline o 200mm diameter UPVC pipeline. Mo'y apektado sa pagkawala sa tubig ang entero poblasyon area sa Dakbayan, particular na ang barangay 1 hangtod sa 40, pipila kabahin sa barangay Kabamanan, Makasandig, Nazareth, Consolacion, Puntod o barangay Makabalan ning syudad. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Music from the 80s. Music.

0: today.
1: Sa ilalim ng puti.
0: This is Magnum Music Jam.

0: Mr. Talangsaon,
1: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:19 na, maing hapon sa atong tanan may gala. Welcome sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kauban siyempre yung Magnum Friends sa kaanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Kumusta mong tanan may gala, Sabado man karon, so wa mo'y trabaho, di ba? Wa mo'y klase mga Magnum Friends, mga estudyante ron, way gipang buhat. Magsigilag higda-higda, nagkanabitong ilang gibawi may gala. Ang ilang kabilar sa ano weekdays, di ba? Kay tungod mag-study, magbuhat og mga assignments, o guban ba? Munang karon, nagpahuway sila. Dala, ano, nagpahuway pero ka-cellphone kya. Sabado karon, July 18, 2026. Alright, kumusta mo diya may gala sa tanang mga nanay, sa mga tatay? Nga, kung bati gyapon silang, ano, diya, sa ilang panimalay, busy gyapon mga Magnum Friends, di ba? Kay, ano na sila may gala, wala ipahuway gyapon. Bisan na Sabado o Domingo may gala, daghan kay pwedeng buhaton sa balay may gala, no? Labi na kung di ka magpanahon o panglimpyo sa iyong panimalay pag weekdays may gala. Tungod kay busy kayo. So dito ta sa ano, Sabado Domingo. Ay para makahinlo-hinlo ginagmay may gala para putpatsada atong balay dili mo sigig mura nag-abog bitaw kayo. Oh, di ba? So tara mga Magnum Friends po nato mga higala natong na mga lakaw karong panahon ha. Og nagsakay karon sa ilang mga sakyanan, oy maayong pagpaminaw sa iyong tanan. Enjoy your ano dia pag travel may gala kauban ng tibok pamilya di ba? Og para makaginawa ginagmay mga Magnum Friends mo travel pud pa once in a while di ba? Kay para maka-explore pud kan di ba? Kay para makanto ka sa laing lugar nya ma-explore nimo uy patsada day ang palibot sa atong sa Pilipinas di ba? Oh, mas maayo ng ato sang suruyan may gala ang tibuok Pilipinas before tamo adto sa laing nasod. Oh, ana siya may gala, di ba? Auban kay wato man sa laing nasod may gala, di ba? Dito mag explore. Dari sa Pilipinas daghan ta pwedeng suruyan may gala, pwede tang mangadto sa mga laing mga lugar dire sa Pilipinas mga Magnum Friends. Daghan kay tiyada lang nga lugar dire. Sa Pilipinas nga wa pa nimo na discover bitaw mga Magnum Friends kay ang imong nasa may naibaon bitaw kay puro raman sa laing nasod na laing mga lugar may gala sa ano Asia sa Europe ug uban pa mga Magnum Friends. There is Pilipinas dagan kaayo. Nga pwede nimong suruyan may gala kauban ang tibuok pamilya imong mahigala og apil na imong uyab. Sugdan nato ang pagsuroy sa Pilipinas before ta moadto sa laing nasod. Okay, dere wa may visa. Hindi makilag visa may gala kay Pilipino man, Pilipino man ta. Huwag siyempre sa Pilipinas man ta, di. Huwag visa. Ang atong problema dali, kwarta raman. Iba mga Magnum Friends, no? Lisod ka ayo. Medyo expensive good. Bitaw may gala ang mag-travel. Mag-biyahe. Mga itong laing lugar may gala. Expensive na. Unang tiguman sa animo Magnum Friend. Nakiplanong muad to sa laing lugar, ano bitaw, dapat imong mag-save kadaan. Tiguman nimo, pananglitan, karon July man, ay imong plano dito sa mga November, December, ana, at least nakatigom na kaginagmay, di ba? At least maka-adto na kasi yung gustong adtuan na lugar, ana. Pero kung biglaan nga travel may gala, murag lisod man kain, no? Hinahinay lang pagtigom may gala para makaadto kasi yung gusto nga adto ang lugar may gala. Siyempre, dari sa Mindanao, sakay mo Magnum Express may gala. Matumog daylayan, ay, so, sa Magnum Express, ang bahalaan na may gala. Dito mo contact mo sa Magnum Express may gala. Kay, pwede mo musakay sa Magnum Express, mga Magnum Friends. Ay, bugnaw kayo. Bugnaw kayong Magnum Express, mga Magnum Friends nga sa Kenan, di ba? Ito, kung no, atumog laing lugar, atumog dahilayan, sa atumog kamigin, isang asa may gala. Basta, ano lang, i-contact nyo ang Magnum Express. O, di ba? Anyways, at ang inasabang ato mga nagunang mga segments, mga higala. At ang iunya mga Magdum friends ang atong talagsaong pangutana. Apil sab may gala ang ano ang latest. Og daghan pang uban, lagip na inyong mga naguna mga musika. Ito na ipabati may gala din sa atong programa. O nang padayon lang mo sa pagpaminaw sa inyong number one FM station may gala din sa Cagayan de Oro. Sa tanang mga naminaw sa gawa sa nasod, pinagi sa atong website www.magdum999.com. Salamat sa inyong pagpaminaw din ha, mga Pinoy nga nakaroon sa abroad. Nga gibingaw na silang pamilya may gala, gibingaw na silang asawa sa iyong bana. Saan magid may gala, dito may yuga, naning palad may gala sa laing nasod. So, ituloy-tuloy na Magdum friend. Okay rin na siya may gala. Importante maka-video call mo once in a while. Di ba? Para di kayo mo maka-feel of homesick sa may gala. No? Ang kamingaw sa iyong pamilya, di ba? So, muna siya itong website. And syempre, itong Facebook mga Magdum friends, ang Magdum Live. Magdum Live may gala. I-like, i-follow, i-share ninyo para updated mo kanunay. Sa mga naguna, mga balita, impormasyon, nagdagan pang uban, mga Magdum friends, ha? Ano lang kasimple, may gala. Diba? Gusto mo may mong happy kanunay? Siyempre, dapat happy lang ta may gala.

0: Kachada ras feeling may galang happy ka, di ba? Gaano mong feeling mga Magdon friends nga kanabitong happy ka? Bisan pa man nga na kay mga problema. Ano na siya, pardon na sa kinabuhi, may galang ano ka lang problema mga Magdon friends. So dapat happy lang ta. Happy ta ganun ay may gala. Og kung maminaw po ka sa Magdon Music Jam, ma-happy po ka. Okay. Gitikitikon man ta mo. Gitikitikon, get? Anyway, sa ato magbalik may gala, inyo nang masayra ng atong talagsaong pangutana, ha? Oh, sa ato pagbalik may gala. Unya, ha? Paminaw mo kay ato nang masayra niya ang atong talagsaong pangutana. Unang padayon lang sa pagpaminaw sa programang Magdom Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon Magdom Gilbert. Oras, alas 2:28 na.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magdom Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Para sa matilong na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C.
9: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500!
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500!
10: Masalikan!
11: DTX 500!
10: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal mga butika.
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magdom Radio.
15: Music from the 80s.
14: 90s.
16: If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.
14: And today, and today.
17: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I did.
14: This is Magnum Music Jam.
18: This is Magnum Music Jam.
14: Music Jam.

0: Magdum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro.
1: Yahoo!
0: That was Mayonnaise May Gala with Here in My Heart. Oy. Napag-apon siyang Heart May Gala na. Alright, alas 2:41 na itong oras May Gala. Sa ito mga Magdum friends nga natulog karong panahon na. Oh, sige, enjoy lang. Mag-enjoy lang yung same down good, ha? Same down good, mga Magdum friends. While naminaw sa ato nga programa, May Gala ang Magdum Music Jam. Medyo paway-paway sa ginagbay, kaya ipangkapoy ato mga Magdum friends. Anyways, ha? Dirita May Gala sa atong segment. Yung gilatan mga May Gala nga segment ang ato nga talagsaang pangutana.
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
3: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaang pautana karong hapuna, mga Magdum friends. Alright, paminaw mo ha, basin ganaan ka mo tubag May Gala sa atong talagsaang pautana kay wakay lingaw di ha. Naiusahay bitong watay lingaw sa balay. Watay lingaw di ha, mga Magdum friends, sa atong naimutangan karon, di ba? Medyo boring ang life, anak bitaw. Basin interesado ka mo tubag sa atong talagsaang pautana karong hapuna, mga Gala. Ang atong talagsaang pautana, mga Magdum friends. Pananglitan mo tawag balik ang imong ex. Pananglitan mo tawag balik ang imong ex-boyfriend or ex-girlfriend, May Gala. Imo ba kining tubagon o dili? Alright, atong ibalik May Gala atong talagsaang pautana karong puna. Kung mo tawag pagbalik pinakalit ang imong ex Magdum friend, unsay buhato nimo, tubagon nimo o dili? Unsa man Magdum friend, imo bang tubagon? Nabitaw nga tingala ko, nanawag man kalit unsay buhato nimo Magdum friend, imo ba kining tubagon o dili? Kung nanawag pagbalik o nanawag pinakalit ang imong ex, tubagon ba nimo Magdum friend or dili? Okay, sa mga gusto mo tubag May Gala sa atong talagsaang pautana, you can call me right now 0995 322 6237. Atong ibalik atong line May Gala nga pwede nyo tawagan 0995 322 6237. Okay, ato mga ubang Magdum friends, kay ilan naman ang na-memorize itong number dere. Pero sa mga bago pa lang nakapaminaw karon sa atong programa May Gala, wala pa na sila kabalos number. Ato nga hinay-nay na para makuha nyo, ilabi na sa mga bago nga mga listeners sa Magdum. 0995 322 6237. Alright, muna itong number May Gala nga pwedeng tawagan ha. Sa mga wa pa nakasave sa akong number niya. 0995 322 6237. Kung manawag pinakalit, pinakalit ang yung ex May Gala, say buhato ni mo Magdum friend, tubagon ba ni mo o dili na? Alright, muna itong talagsaang pautana May Gala ha. Sa mga ganaan mo tubag, can call me now. And sa mga medyo maulaw, kay napagaw ba ka? Kay waitingo, ganaan mo. Pwede mo mo text May Gala sa itong linya gapon nga kung giingon mga Magdum friends ha. Sa mga gusto mo text niya or di mo makatawag, kay wa mo load. Basta dahil pa rin ako, ikaw, ako'y mo tawag din mo. Pwede rin gapo na mga Magdum friends kung wakay extra nga load nga pang tawag. Kaya imong load kay pang ano lang, pang text, pang data, na bitaw. Pwede gapo na nato nang matawagan May Gala. Kung muingon ka, Magdum friend, kay lisod po kayo nga, manawag ko niya, di man di ka mutubag. Saan mo na May Gala, di ba? So ikaw Magdum friend nga naminaw ron sa mga ano bitaw, na ay mga ex nga uyab, mga ex nga mga asawa o kaabana. Pananglitan usa ka adlaw may gala nga kada bitaw nga lingkod-lingkod ra ka. Nag cellphone, nagtanaw sa mga social media, sa mga page sana. Unya kalit lang nanawag imong ex. Unsa may buhaton nimo Magdalene friend? Tubagon ba nimo siya o dili? O gaano dayon? Ano siya may gala? Ang atong ana atong pagtubag sa atong talagsaong pangutana, ha? So once again, 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag. Text ba? Dito sa text. Maying hapon, Mike Dom Gilbert. Para ka nako, dili na nako tubagon kay ex naman nako. Gipasakitan man ko niya dati. Di na good day, no? Alright, sige. Salamat kay Mike Dom friend. Hello, night eye caller.
4: Hello, good afternoon. Magnum Gilbert.
0: Maying hapon. Kinsa ni si Apo?
4: Roger.
0: Si Roger din niya. Abinaw si Apo. Bitaw. Medyo, ano ta, Apo, ga-feedback gamay?
4: Oo ka na. Okay ra?
0: Okay na. Mga manok na lang ko madunggan.
4: Liyamay, manok ka na niya kung loyo eh.
0: Lagi ba? Sige.
4: Kalit mo nawala kahapon sa imo kay namay nagtawa ko eh, nagtawan ko.
0: Maulagi na. Tingala gani kung kalit mo ka nawala.
4: Sa pawan ko pa yun namay gigawas sa background mo ko at ngarain niya. Namay nanawag na yun.
0: Maulagi na. Sige lang, karon at least nakasulod na ka. Ang atong katalagsang pangutana, kung kalit lang nanawag ang imong ex, tubago ni mo, dili.
4: Sa ako lang magdamungi ba, isip ko sa katawahanan ng pag-respeto, kung tawahanan ng katungo, so tubago na ko. So kung tanong na ko siya, untay nung banta, tao ka kalit man. Kung yun sa iyong istorya, pati sa among kagapon, so ako siyang istorya, yung una na kay lalaki mo ko, so iyatag na sa akong kagawasan, ay napitabong ka. So yung sa iyong mga katuyuan sa ako, so dito na nalain yata, kay pabungkag naman sa akong pamayo, so yung una na, istima ng imong baton.
0: Kanang itan, ano lang, kanang nanawag siya unya, gitubag ni mo, then single pa siya. Unya, ikaw, napaka-feeling sa iya, ha? Makigbalik ka, dili.
4: Alisuro namang lumubad siya, ako lang to. Kaya no, kung ikaw nagunaw nang ikaw, dunaw na yung pamilya, di na ni mo maskin pang isulat mo na una. Kaya nakapupos naman sa iyong pamilya. So, dito na lang ihatag sa ula na masapangaway sa bilinggan sa kinabuhi.
0: Pero kung pananglitan single pa ka, wala pa kay naminyo, wala pa kay asawa, ana?
4: Dili na po't ko pwedeng mudawat. Kasi ako, lain mo kung sa ako lang batasan, lain man. Kasi kung sa ako ngayon na ana, kung ako yung sa katao lugar nga ana, na ako, nakikita ko lugar ko sa siyang katungod lugar nga isip ko, sunada kung bisidido. Unya na sa nakita na ko nga dede mayo. So siyempre mabunggawan ni ko. So please na lang ko mentras nga sayo pa. So buwag ko nila na to ang relasyon.
0: So wa na balikay lugar ni.
4: Oh, ingon na ra. Kay kung
0: balikay.
4: Ano na ni sirus ko isulod pa rin sa ngono na. Pakabukag man na sa imong pamilya.
0: Lagi na, imbis nga medyo naka-move on na ka, unya, ibalik lang kalit. Why ka-move on, move on, may tabo?
4: Mau gani kay kung niya mangud magsugo dai na magmamgebat ang makapobon ka ni anto beto nga duna may inyong dalan lugar nga nasumpay na sumabalik to kasumpay.
0: Masumpay pagbalik ang dalan. At least kana na dalan. At least kana nga dalan, ano, walay maleta kay wa may dalan, wa man toy maleta ang dalan.
4: imo na lang hunaw-naw bang ang dalan nga imong nagian, dili ka namo kagig balik tungod kay daghan tulok.
0: So, ana ra, wala na ibalikay. So, tubagon ni mo, ay tawag tubagon ni mo.
4: Okay, nakita naman yung mga sistema. So, wala pa mahitago ang inyong panag-uban. Samot na kung nag-uban mo, niyang una na ang niya kung makita. So, ikaw, kung ako na nang gamot kayo para sa inyong kagma. Anak lang daw kasi kagmaon niya. Pag-abot niyo mo dito, pag-alawag niyo mo sa ikagawang panggok sa inyo, ganun. Pero si pare, diyan nagulat si sino.
0: Goy, saan na lang.
4: Kasi pare, nagulat si sino, nagangadangan. Pag-abot dito nga, wala na pare, nagpakukukuk na dayon. Okay, naamay mo ang asawa sa taas, kanayin na bulat silog. Ingo tayo, kanta rin ang asawa ka na naawag nga. Wala yung lugar, wala yung lugar.
0: wala na. Undangon na lang ni kay Watay, why ano, why chadang, di ni chadang ano, dagan, why chada, why nada.
4: Oo, wala nada kay usap man makapungkal sa muyo mo. Like so, dili na kita mo balik.
0: All right, sige. Salamat kayo, Apo.
4: Likewise, magnum gibert, umayin hapon na wala mo lang si magnum Dayana.
0: To sa pagitan kung asa to. Bitaw, bitaw. Ano ulit sa kamigin kay ano ng harvest o gano'n, Lansones.
4: Okay. Bitaw.
0: Ah, lagi na. Sige, salamat kayo ha.
4: Likewise, magiging may hapon sa kabanda. Ilong buhat
0: niya. Alright, sige. Mato si, ano may gala, si Apo. Salamat kayo sa iyong pagtawag. Sa iyong pag-join sa itong talagsaong pangutana. Karong hapuna. Okay. Be, text be, dito sa text. Magdum Gilbert, akong tubagon kay Basin na siya importanteng tuyo sa kuha. Sige, sige. Salamat kay Magdum friend. Napadari maing hapon Magdum Gilbert kung ako'y pangutanon kung muna manawag pagbalik ang akong ex. Di na nako siya tumagon o i-cancel nako ang tawag dayon i-block. Boy. I-block daw niya may gala. Ana, sige. Napadari Magdum Gilbert, tumagon nako kay Basin. Single pa siya, pwede pa may magbalik. O, kana noon, patsyada na. Magbalik mo otro, okay ra, kay single pa man. Diba? Napadari, maing hapon, Magdum Gilbert. Ako, di na oy. Pagkayahay ba niyang tawagan pa ko niya balik, ipasakitan ko niya? Di na giday may gala na. Napadari, dari sa ta sa text, ha? O niya nang tawag, ha? O, sa text lang sa ta. Alright, maing hapon, Magdum Gilbert. Ako, akong tubagon kay para magbalik mi. Ay, dahil po na yun mo, Magdum friend, no? Napadari, good afternoon, Magdum Gilbert. Kung ako, dili na yun, oy. Past is past na. Nga nung magtawag-tawag pa man siya unsay tuyo niya. Oh, ha? Sige, sige, ha? Salamat kayo, Magdum friend. Napadari be, sa text at ta, unya nang tawag nga, unya nang tawag sa text at ta. Oh, sige, sige be. Okay, dali sa text at ta may gala. Okay, Magdum Gilbert, akong tubag sa at imong talagsaong pangutana. Sani? Uy, naputol man Magdum friend. Naputol may imong mensahe Magdum friend. Okay, napadari may hapon Magdum Gilbert. Para ka na ako. Dili na kay nganong tubagon pa man nga ex na gani ex na ngani oh. ngani oh. Ex na gani nganong tubagon pa man oh, yan ang tawag ha dari sa text may gala kay ubay-ubay man yung nag-text karon no? Murag ganahan kayo sila magtubag may gala sa mga nanawag karon o yan ang tawag ha text at taha kay base magbahay po ng mga ga-text dari oh dagan kayo may gala. Napa, oh, Magdum Gilbert, good PM. Ako, mutubag ko kay Migimingaw Mangkuniya. Migimingaw daw siya. Sige, sige. Salamat kay Magdum friend sa imong tubag dia. Shout out sa atong mga higala sa may pinikitan. Ilabi na kay Benedict o kay Franco nga naglantaw og TV samtang naminaw sa Magnum. Salamat kayo ha, sa pagpaminaw. Alright, maayang hapon. Unya nang tawag ha. Sa mga nanawag, unya na kay dari sa taas atong mga text may gala ha. Kay ubay-ubay man eh. Shout out Magdum Gilbert kay Linlin o kay Jaja sa may lapasan. Naminaw karon sa Magdum Radio. Sige, salamat kay Magdum friend. Sa yung tubag dia. Tubag sa yung pag-text. Alright. Napadere, maing hapon Magdum Gilbert sa kung Papa Noel nga na busy og pamanday sa kusina. Oy, sige ha, gikan ka na kay Arlene. Oy, maing hapon di Arlene. Salamat sa pagpaminaw sa atong programa. Napadere, maing hapon Magdum Gilbert. Kung ako'y pangutanon, ex na gani, so na, nganong tubagon pa man. Dili na. Di nagilagi daw. Salamat kay Magdum friend. Sa iyong tubag dia. Napadari may hapon Magdum Radio. Ako, kung manawag kalit ang akong ex, One night chance. One another chance kay, syempre, extra daw may gala. Okay, salamat kay Magdum, friend. Shout out, Magdum Gilbert, din sa may, sa may Kamamanan, naminaw may, samtang nagluto og banana Q. Wow! Kalamian ng banana Q may gala, no? Pwede pag, pagkain ko, be. Salamat kayo. Shout out, Magdum Gilbert, din sa may Kauswagan. Labi na daw kay, ano, kay Peter nga nagtulog-tulog pa karong panahuna. Uy, may hapon diya, Peter. Ayahay kay life, Magdum friend, ha? Napadre, unya ng tawag, ha? Sa mga nanawag ron, unya ng tawag kay para darisata sa mga text messages, ha? Unya naman manawag ba gala kay darisata sa text kay gamahay raman yung uban may gala nga di pa basa. Ay ilang mga mensahe. Shout out Magdum Gilbert, kay Frank, diya sa may Lumbia, naminaw karon sa Magdum Radio. May salamat kay Magdum friend sa inyong pagpaminaw, ha? Okay, maing hapon Magdum Gilbert, akong tubag sa imong talagsaong pangutan na kung ex na gani, dili na tubagon. Kay naa naman ko'y bago. Oh, ana lang. Ana siya may gala na may bago nga nung tubagon pa mo ng ex, di ba? One night chance. Alright, napadari may gala maing hapon, Magdum Gilbert. Kung ako, dili na oy. Pagkahayahay ba niya nga tubagon pa? Di na gyud ay na. Labi na bitaw ka ng sitwasyon bitaw, Magdum friend, nga gipasakitan ka, gibiyaan, manawag kalit. Pagkayahay ba kaayo? Sa may rason nga manawag siya. Sao na lang gyud mga Magdum friends. So, ano'y

Kung manawag galit ay imong ex, imo bang tubagon o dili magdon friend? Tubagon ba nimo magdon friend o dili? Nara nimo, kung tubagon nimo okay ra sab, kung dili okay ra sab. Ana gud lugar may gala na. Wala siya mga magdon friends at 09 95 322 6237 para sa iyong mga tubag may gala ha. Sa atong talagsaong pangutana. Kung manawag kalit ay mong ex, tubagon ba nimo o dili? Tubagon ba nimo dili, magdon friend? Naran nimo magdon friend kung tubagon ba dili daw. Depende daw. Depende daw may gala no. Sige ha, salamat sa iyong mga tubag, mga magdon friends ha. Dirisata.

0: mercy for us. I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:04 sa kahaponon. Mahigala ng balita karong orasa. Gibutag ni Kukpo spokesperson Police Captain Emilita Simon nga nakahanay na ang ilang security plan alang sa ipagayon nga one-time big-time operation batok sa mga illegal vendor sa Hugon Night Market sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Maton ni Simon nga doon na usab sila himuon nga final nga panagtagbo kalabot ini kung unsa gyud ang angayan nga kung pangangandaman.
4: Pero sayon ta sa kanunang operasyon adili man pud inana gyud ka hazardous or inana ka ang risk nga atong i-consider, but rest assured ana among gyud mga final ani nga deliberation or final nga meeting and pre-deployment adiha nato makita kung unsa gayud ang angay or angay nato preparahan, but rest assured ang security plan or ang mga detailed personnel nakahanay na.
3: Ang pamahayag ni Kukpo spokesperson Police Captain Emilita Simon, samtang hugot nga gisupa ka ni Filipina Coast Guard kon PCD spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang pagkulagway sa China sa mga Pilipino nga unggoy. Kiniuman na magpagawas ang China og AI generated video nga sa state run media outlet nga China Daily nga nagpakita sa racist behavior batok sa Pilipinas. Matod ni Tariela nga maisip kini nga pagpandaog-daog sa mga Pinoy.
5: I would not allow the Chinese government to call me monkey, to call the Filipinos monkey. Kahit pa pro-China ka, kahit pa chinador ka, kahit pa ang inclination mo is towards the People's Republic of China, ang pagbibihis ng unggoy, ng bagong Tagalog at mayroong native hat na meron tayo, pagpapakita na yung unggoy magaling kumanta ng karaoke, obviously, ang pinag-uusapan dito is yung lahi natin bilang Pilipino.
3: Ang pamahayag ni kona PCD spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. O karon sa itong Magnum News Hunter, RH Taguluan, gisusi sa DOH Region 10 sa Balita ug Serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Nakakuha matod pa ug outright compliance sa Municipal Health Office kon Rear Health Assigned Unit na ayon sa taguluan na misa-misa o intala sa monitoring ay ipahigayon sa Department of Health kung grabe sa Regional Licensing and Evaluation Division gisit sa DOH Region 10 ang kahimtang sa mga pasilidad diya sa may garisyo lakip ang mga ambulance, laboratory, birthing home pang mga servisyo or masiguro na ang pagsunod din sa sa maong evaluation mga ambulance ng mga laboratory sa ayon o outright compliance nga nagapasabot na hindi nila nga mapatuman ang mga lagda pagkamanduan na gikan sa DOH na napamatuod kinis paraya ng papanikamot sa lokal ng pangkagamanan sa lungsod sa Guluan na misami sa orientas panghatag na digalidad ng servisyo na to sa mga pasyente. Balita gikan sa Taguluan na Information Office. Kini si Magnum News 118, Risa Cruz, si Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Dagan salamat Magnum Hunter 13 na Risa Cruz. O karon sa itong Magnum Water Advisory, nagpaibalong Cagayan de Oro Water District kung COWD nga to sila mga konsumante. Kalabos sila ipagayon schedule water interruption karong umaabot Hulyo 22 ning tuiga, Miyerkules, alas 9 sa buntag hangtod sa alas kona hangtod sa Hulyo 23 Huwebes sa alas 5 sa buntag. Kinalang sa realignment sa 300 mm diameter steel pipe Mexico na pipeline ug 200 mm diameter UPVC pipeline nga maoy apektado sa pagkawala sa tubig ang entire population area sa Dakbayan, particular na ang barangay 1 hangtod sa 40, pipila ka bahin sa barangay Kamamanan, Makasandig, Nazareth, Consolacion, Puntod ug barangay Makabalan ning syudad. Mga higalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Let's listen to the music, relax and have fun.
7: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Mister Talang Saon.
1: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 3:19 na. Balik kaya punta may gala. Sa atong programa ang Mike the Music Jam. Ano kita sa atong katapusang oras. Sa atong programa may gala hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Diba ito? Mayang pagpaminaw sa tanan sa atong mga Mike the Friends. Nga, paminaw, karon. Bago lamang naka-open sa mga radio set. Salamat sa pagpaminaw di may gala ha. Diyan po sa may ano daw, El Salvador City. Natay mga Mike and Friends nga naminaw karong panahon na sa atong programa. Salamat kay mga Mike and Friends sa iyong pagtuto kanuna sa atong programa ha. Sa atong mga higalang way pang buwat niya, mayang hapon mga Mike and Friends. Sa atong mga taxi drivers nga naminaw karong panahon na sa atong programa. Salamat kayo mga higala sa iyong pagpaminaw. Sa atong programa ang Mike the Music Jam. Sa tanang mahilig magdulag pickleball. Nauso ka ng pickleball karon dere sa Pilipinas may gala no. Lakit na dere sa Cagayan de Oro. Nanay mga negosyo na karon panahon na og mga pickleball bitong business something like that may gala kay nauso na karon panahon na ang pickleball dere sa Pilipinas mga Mike the Friends no. Kuya usab na. Nauso na karon panahon na may gala. Ang pickleball. Ay, maing hapon kay Jam Jam. Naminaw mi Magdum Gilbert sa imong programa karon. And also maing hapon na Magdum Radio. Shout out sa taga Lapasan. Mga Magdum friends, salamat kayo sa iyong pagpaminaw sa atong programa may gala ang Magnum Music Jam on a beautiful day may gala. And sa atong mga Magdum friends nga naminaw sa may Lapasan. Salamat po kay ano daw kay Jan Jan. May hapon Jan Jan. Salamat sa pagpaminaw sa atong programa may gala. And there is ata mga Magdon friends ha.
3: Uy, mga Marites. Unsa nasab kaha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
4: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
3: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites,
2: Marites, di mapakali. Pag walang... All right, may gala, live na tamag do Max. Sa Magdum Live para sa atong ano ang latest. Oh. Sa atong mga Magdum friends, maying hapon sa tanan. Salamat sa pagpaminaw, paglantaw sa atong Magdum Live karon para sa ano ang latest. Kauban si Mr. Talag Sound Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Happy weekend sa tanan may gala sa mga naglantaw karong panahon na. Salamat kay mga Magdum friends ha. O sa itong chikahan, karong hapon na may gala. Aba, kumpirmado na daw may gala o kumpirmado na daw mga migrant friends nga wala na sa following list ni Mariel Padilla sa Instagram sila Angel Luxin o Ann Curtis. Aba, kumpirmado na daw may gala nga wala na sa following list ni Mariel Padilla sa Instagram sila Angel Luxin o Ann Curtis may gala. Nga naman, nagsugod ang tanan human, nagpost si Angel Luxin o Osaka isog nga open letter may gala alang sa bana niya, alang sa iyang bana. Bana ni Mariel nga si Senator Robin Padilla nga na ay kalabutan sa mga issues sa red tagging KOJC o West Philippine Sea. Nadamay usam si Ann Curtis may gala human sila may komento sa maong post. O ang post may gala, welcome back Mars. Ay, Darna pala. Oh. Isip pagpakita sa ilang suporta kang Angel mga Magdum friends. Sumala sa mga netizen, giingon usab nga gi-unfollow usab ni Mariel sina Pokwang, Piolo Pascual ug Angelica Panganiban nga nagpakita og suporta may gala kang Angel. Bisan pa niini nagpadayon gyapon ng follow og follow kang Mariel ang maong mga artista. Kung si Mariel may gala, gi-unfollow niya yung mga friends. sila Angel, uguban pa, si Pilo Pascual, si Pokwang, Angelica. Pero sila, wala nila i-unfollow si, ano, si Marielle. Naitabot ni Maygala tungod kay nag-post pag ito si ano, Maygala, open letter Maygala si Angel Locsin about sa kay Robin Padilla. Diba? Siyempre, asawa man siya, medyo nalain gid siya mga Magdon friends. Nalain siya mo nang gi-unfollow niya ang mga friends niya sa ano, sa showbiz. Diba? Anyways, dirita sa line, Chika Maygala, karong hapon na mga Magdon friends. Aba, nakadawat og dagang positibong reaksyon gikan sa mga netizen. Ang bonding moment sa tambalang Maybe. Kinsa man na si Maybe Maygala, mo na si Riza May o si Riza May o si Bimbi. Sa ilang gitawag nga coffee date, aba, may coffee date na silang nalalaman. No? Nakita may gala sa ilang namatikdan dayon nga wala daw yung mga arte o yung mga keme-keme na may gala nga misakay sa ilang o nisakay sila sa pampublikong tricycle. Tungod ni ini may gala, ni Dayeg ang iyang mga ilang mga fans sa ilang pagka down to earth na tao daw. Uy, patsada day, no? Kaya nisakay og motorella o something like that may gala si Bimbi o si Risa May. Matod pa sa ilang mga fans, bagay kayo silang duha tungod sa ilang kasimple. Bisan pa sa ilang kasikat og popularity, mga down to earth kaayo sila mga Magdon friends. Ni gakiligon ba mo ani may galan ni ano Raisa May o ni Bimbi? Marag gitandam-tandam na sila may gala, gilabtim-labtim na karong panahon kading doon si Raisa May o si Bimbi nga anak ni Chris Aquino mga Magdon friends. Ikaw, gikilig ba ka Magdon friend o wala? Alright, muna siya may gala itong latest karong hapuna mga Magdon friends. Sa ano ang latest? Sa tanang naglantaw sa atong Magdum Live, maayong hapon sa iyong tanan. Salamat kayo may gala sa iyong pagpaminaw niya, ha? Matag-adlaw ta mag-uban-uban may gala, alas 3 sa kahaponon. Para siyempre sa atong segment, mga Magdum friends, ang ano ang latest may gala. Salamat sa tanang naglantaw sa atong Magdum Live. Hi sa iyong tanan. Shoutout sa iyong tanan, mga Magdum friends. Maying hapon sa iyong tanan may gala. Siyempre, kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Para sa ano ang latest?

0: Yo, yo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Masalwikan.
4: Epektibo.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
4: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo na nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.
5: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mapadit sa mga butika.
8: Birch Tree

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers na Lakas Defensa at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulong butiki sa lugar.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: How about now?
7: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa itong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin sa Carmen proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapulo o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Vitamin C, ang kalayon nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaadlaw, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo-relax sa imong kaugatan, mopaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
3: pabalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s.
9: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
0: And today,
10: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
0: This is Magnum Music Jam.
11: This is Magnum Music Jam.
0: Music Jam.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Check your time, alas 3:45 na may gana. Kauban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Kumusta inyong pag-follow kay Ivana Alawi? Oh, kumusta man mga Magnum friends kay nag-trending man ni siya karong panahon na may gala na tungkol sa iyang ipanghatag branded kayong mga cellphones may gala. 100 pieces may gala, di ba? 100 pieces may galang branded kayong phone mga Magnum friends. Mahal ba kayo na siyang phone may gala, no? Di ka dilitanan makapalit ani kay mahal man na klase mga Magnum friends. Di ba? No, mahal kayo kay branded man. Muatag siya 100 pieces may galang phone. Kanya, dagang kayo nag-comment may galang sa social media mga Magnum friends. Nga ginatag nila si Ivana nga hinaot pa daw nga siya makaangkon siya bagong nga cellphone og uban pa may gala. Dagan kayo gapang post mga Magnum friends, oy. May gusto sila makaangkon lagi daw og brand new nga phone nga branded kayo. Di ba? Pero naay mga chika may gala nga dili daw si Ivana Alawi ang nagpalit ana. Kadang nag-finance sa maong mga phones. Oo. Ang endorser daw may gala ang nagpalit daw ana sa mga phone. Sa mga phones, mga Magnum friends. Muna itong nabasa po may gala nga mga komento, mga chika sa social media, mga Magnum friends. Kaya na daw siya gina-promote nga nga gambling site o application mga Magnum friends. Nga ang buhaton daw aron na ma-qualified ka kanabitang makaangkon og nakichansa nga makaangkon og bag-ong phone, dapat i-follow daw tong may gala tong usa ka gambling site o gambling page may gala, gambling application. Usa sa mga requirement daw may gala nga para kanang ma-qualified kang nakichansa nga makaangkon og bag-ong phone, i-follow daw to nimo may gala tong gambling application. Nag-joy! Munang ang uban may gala, ay, naghatag mga negatibong mga reactions, mga komento. Kay, ang ipalabas mga dito may gala sa yung video mga Magnum friends nga siya ginagpalit sa mga phones may gala. Gigamitan niya cash o napay credit card, something like that. But ang resulta daw, ang tinuod daw ang may gala, matod pa nila nga ang iyang endorser daw may gala. Ang client yung mga Magnum friends ang nagpalit sa maong mga telepono, mga cell phones may gala. O nang uban ay ilan sab gamay may gala na. So, mulagi na, dili man tanang ihatag nga, labi na kimahal, beto kayo mga gala nga cellphone. Nya, ihatag rin bitaw nga walay kapalit bitaw. So, lagi na yung something nga kapalit may gala, like nga, i-follow ni mo si Ivana, i-follow ni mo tong application may gala nga, iyang gina-endorse nga mga about gambling may gala. Aron daw, dako yung chance nga makaangkon sa maong phone, ha? Pulba sa may gala, no? Anyways, muna siya itong chika. Alas 3:49 na may gala ang atong oras. And, maing hapon na eh sa itong mga Magnum friends. Sa may Carmen Market. Naminaw daw sila karon sa Magnum Radio. Uy, salamat kayo sa iyong tanan may gala sa pagpaminaw. Ang atong talagsang pangutan na kung ang imong ex-Magnum friend manawag kalit, tubago ni mo, dili. Tubag sa to Magnum friend may gala, syempre akong tubagon Magnum Gilbert. Agoy, tubagon giday na. Salamat, gikan ka na kay Maria Isabel. Salamat kay Magnum friend. Napad na rin may gala. Mahingapon Magnum Gilbert, kung kalit manawag akong ex, dili na ako tubagon. Dili na ako tubagon kay ako namang gitabunan. Gitabunan man. Gawas kung wala pa na ako natabune kay iyang balikon. Bitaw, dili na nako tubagon Magdum Gilbert kay ex naman siya. Naka-move on naman. Dili na ngayon pang mubalik ang sakit nga kagahapon. Sige na. Salamat kay Magdum Frank. Tubagon na ako Magdum Gilbert kay Basin Emergency. Si Dan Abs ni. Alright. Salamat kay Dan Abs sa pagpaminaw. Nagya pa yung tubag dahil may gala na. Nga tubagon nila may gala ilang ex. Napadari maing hapon Magdum Gilbert. Tagaan og chance. Tubagon na ako ang iyang tawag. Sige. Tagaan og chance ha. Sige, sige. Salamat kay Magdum friend sa iyong tubag. Napadari maing hapon Magdum Gilbert ako. Dili na oy. Pagkahiyahay ba niya nga tubagon pa ang tawag nga iya naman kong gibiyaan. Gibiyaan ganda eh, no? Lagi. Taon mag ganda mga Magdum friends. Napadari maing hapon Magdum Gilbert kung ako siguro tubagon sa nako. Mautan ako kung siyang tuyo. Pero kung iyang tuyo kay mubalik mi sa usag-usa, dili na. Paguman sa tawag, ako dahil siyang i-block. Ay, anak gida ay na. Anyway, salamat kay Magdum Friends sa imong tubag niya. Ha? Napadari, actually, dagan kay ga-text karon, no? Murag, ganahan kay sila mutubag sa atong talagsang pangutana kay Basin. Ano bitaw kayang makarelate sila? Makarelate ato mga Magdum Friends may gala mo nang gapanawag sila. Gapanawag gapan-text may gala sa atong talagsaong pangutana. Okay, napadari may gala maing hapon Magdum Gilbert. Sanay. Di na ko tubago na kay Minyo naman ko. Kana. Butan kay may gala Minyo na daw siya. Di na siya magkipag-storya siya ang ex. Di ba? Okay, ragyapon. Kay Minyo na biya. So, bawal na. Bawal na daw. Okay, napadere. Be, atong basahon mga Magdum friends. Sanay. Magdum Gilbert. Mga nung tubagon pa man. Nga, nag-change sa makog number. Mao. Adi ka kayo na matubag may gala. Adi na po na siya makatawag kay nag-change sa mga kag-number Magdum friend. Nag-change sa kag-number one, ay chance. Di ba? See, actually, isa na sa mga pwede niyong buwaton, Magdum friend. Kung kanapitang gusto ka maka-move on, yung i-change yung number para di na siya katawag. Ano na siya? Kaya kung di ka mag-change yung number, mutawag mo na siya sa lying SIM. Lying number may gala. So, makatubag, gyapon ka. Matawagan, gyapon ka. So, mas maayong nga imong pulihan imong number para di na gid siya totally gid na 100% nga makatawag na imong Magdum friend kay nagbago namang kag-number, di ba? Ano na siya may gala. Maing hapon, Magdum Gilbert, ang papanaminaw karon sa iyong programa samtang nagmaneho sa iyong taxi. Uy, ingat-ingat sa iyong pag-drive sa taxi. Magdum friend, salamat kayo sa pagpaminaw. Alas 3:54 na, murag hapit ang alas 4. Digid murag may gala, hapit agyod. Sunod na sab ang programa ni Magdum Angel sa ato mga Magdum friends para sa Magdum Reports hangtod sa alas 5 sa kapunon. Ay Sabado man karon may gala, no? So tama lang siya sa alas 5 sa kapunon may gala para sa yung programang Magnum Reports, ha? Alas 4 may gala. O siyempre, unyang gabi, mag-uban-uban ta, mga Magdum friends, para sa programang Magnum Sabado Night Talk. Nanapot tayo mga dinapit ang bisita may gala, no? Na ato makauban may gala, ato may nabi sa atong programa. Unya mga Magdum friends, sa unyang gabi, alas 6:30 sa programang Magnum Sabado Night Talk. Kailan ba mo anong nagkanta may gala sa Natatawa Ako? Kailan man siguro mong may gala, no? Si Gabriel may gala. Itong ikanta sa Natatawa Ako. Ito siyang makauban unyang gabi may gala sa Magdum Sabado Night Talk. Si Gabriel may gala sa Magdum Sabado Night Talk. Ang nagpasikat sa kantang Natatawa Ako. Nalamitang? Unyang gabi, ha? Uguban pa mga dinapit na bisita itong mga kauban may gala. Maglingaw-lingaw ta, magbanding-banding na sabta unyang gabi may gala. Alas 6:30 sa gabi hantod sa alas 9, ha? Magdum Sabado Night Talk. Kauban siyempre ang yung Magdum friend ako, si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Og siyempre si Magdum Mencho. At usap siyang makauban unyang gabi may gala ha. Sa programa mga igala. O nang padayon lang sa pagpaminaw, kung gusto kang malingaw, gusto kang updated mo sa mga nagunang mga balita uban pa, siyempre, wala ka nang hahanapin pa may gala. Dini lamang sa Magdum Radio 99.9 ay yung number one FM station in Cagayan de Oro. Diba? So dapat happy lang ta!

Don't forget, Megala, mabati ta 24 oras sa website nato Megala, www.magdum999.com. Sa Facebook, mga Magdum friends, Magdum Live, i-like, i-follow, and i-share. Kung sa inyo mga radio set, syempre, Magdum Radio 99.9. Happy weekend sa yung tanan. Kani si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mag-uban-uban usap ta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At ang atong mga nag-unang mga segment sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon, ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 4:07 na sa kahapunuan. Mga higala, kumusta? May hapon ka natin tanan. Welcome sa itong pagpanaguban sa itong programa nga mga tulubanong Magnum Reports. Sining adlaw, adlaw karon nga Sabado.
2: Magnum Reports.
3: Julio 18, 2026. Oras alas 4:07 na sa kahapunan. Ug dinhi nga tuang programa mga higala, mag-uban-uban ta sulod sa usa ka oras. Kaya alas 5 lang tataman ni pong adlaw ug anagi hapon sila si Magnum Hunter 13 Riza Cruz, Magnum Hunter 23 Kia Abelenosa. Lagib na mga balita po ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktula. Oras alas 4:08 mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulubanong Magnum Reports. Dito maglangan, unahon natong paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, lokal, national, international, o atangatangi unya. Kaya maghatag po ta o report kaninyo sa sitwasyon sa itong palibot. Lakas panahon, dagan sa trapiko din sa Dakbayan, aron magihan po mo kung unsabay at tuag yun pong ang ngayon nga pangandaman. Panahon usab, nini pong tuwa pong pagmonitor na sa palibot, basi na dun ay panginahanglan. Nga kita po mga higala no, nga mag-bit-bit o mag-dala o mga payong paprotektas ulan kaya mararaba po itong matigdan po no basta hapon-hapon adunan dahil po yung mga pagtutaliting kaka-experience ang uban po kaka-experience o pag-ulan sa pipila kabahin sa itong Dakbayan. Oras alas 4:08 o ganini nga to ang pagsugod mga higala sa paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal. Dinhita mga higala kay kapig 2 ka milyon ka pesos nga balor sa gituuhang nga shabu ang nakumpiska sa tuang mga personahes kapulisan dili sa Dakbayan ug sa rehiyon. Kauban usab sa mga personahe pod sa PDEA Region 10 sa ilang gilusad nga mga operation sa Bulao Barangay Ipuna ning atong Dakbayan. Daghan kayo no? Daghan king shabu. O gingon nga kining nahisutan na ba pong suspitsado taga Barangay Carmen ng atong Dakbayan nga gibutyag nga nagpangidaron pag 32 anyos. Oras alas 4:09 sa hapon, lain pa natong uluhan sa tuang balitang lokal din sa mga higala kaya gibutyag po do koron sa PNP Region 10 nga sa nilabay po nga mga accomplishment po na nila aron po lagi nga mahunong na ang nagkadaiya po nga pagpalusot sa mga kontrabando o pagpalusot po doon ini po nga mga illegal nga droga din sa tua sa Northern Mindanao mi abot usab sa balor 36.3 milyon pesos ang mga nasakmit sa tuang otoridad.
2: Magnum Reports.
3: Gikan sa mga smuggler ug mga drogista. no? Kaning mga nagapaluso sa mga sigarilyo, mga smuggled nga sigarilyo na napoy uban po kaning nga mga nagahimo sa pagpamaligya din o paghupot sa mga dinagkong kantidad sa shabu. Oras alas 4 just sa hapon, lain pa natong uluhan sa tuang balitang lokal. Dini sa tamang higala kay Gibutyag sa atua pa din pong buhatana sa PDAW sa CSWD nga temporaryo. Nga di sa madayon mga higala o giuktaba una nila ang ilahang exclusive nga People's Day kauban ni City Mayor Orlando Clarex Uy sunod si Mana. Fifth Rediscover City of Heritage Walk gilusad sa Kohara. O galain pa ang uluhan sa tuang balitang lokal. Dinis ito mga higala kay usapod ka bloodletting activity ang ipahigayon sa Barangay Lapasan na karong umaabot adlaw nga Lunes. Taglima ka kilong bugas, libreng itunol sa mga kwalipikadong donors. Oras alas 4:11 mga higala, Kapitan Edwin Micabani mapasalamaton sa pagdala ni Mayor Orlando Clarex Uy sa KSW sa ilahang barangay. Samtang di na patay uluhan po mga higala, dugang uluhan sa tuang balitang lokal.
4: Magnum Reports!
3: Sa mga higala kay kasamtangang di magyan ang tanang, sa tanang matang sasakyanan. Ang Davao Bukidnon Road, particular sa bahin sa dalan sa Purok 39 City, Marahan, Barangay Marilog proper Davao City, tungod sa nahitabong road slip sa miagi no nga pagulan-ulan kagabi man ni Manggala niadtong Hulyo 17 no dala sa kusog nga pag-ulan. So alang sa mga light vehicles, dugang lang po ni mga pahimangno mga higala no kaninyo sa tuwa po din po nga mga mobiyahe no paingon sa Davao or Davao paingon din ni Bukidnon no labi na gikan pag mos layo mga higala like dinhi pa no Sintos Dakben adto lugar mo Davao so moagi mo din ha, sa maong rota. So nalay advisory lang po para sa inyo ha. So kani no hinumdumin ninyo alang sa mga light vehicles, mahimo mo gamit og temporary nga alternatibong rota karon nga gi-provide pud no. So sa Davao Bukidnon Road, Dato Ladayon, Katipunan, Kampo Uno mo na ang inyong agian kung paingon mo sa Bukidnon mga higala or paingon mo sa Davao. So Davao Bukidnon Road, Dato Ladayon, Katipunan, Kampo Uno. So gipahimangnuan ang tanang motorista ug mga biyahero nga likayan una nga apektadong lahin sa dalan samtang nagpadayon ang assessment sa DPWH Region 11. O gapadayon usab nga gi-monitor sa mga opisyal ang maupo din pong sitwasyon no. Aduna po din po yung mga advisory para sa mga pinakabag-ong impormasyon o mga update po kalabot ni. So sa kasamtangan no, di gyud maagian. So ang DPWH Region 10 po nini nihimo na po sa pag pakibana gyapon po no kay ang mga palusot no ng mga goods or uban pang mga panginahanglan nga i-transport o dinhi pasulod sa tuwa sa rehiyon apektado man no, gikan sa Region 11 pasulod din sa tuwa maapektuhan gikan dinhi paingon dito pagawas pod sa tuwa sa Northern Mindanao maapektuhan so muna nay kaning close coordination gyapon dinhi sa tuwa sa mga buhatan sa gobyerno sa rehiyon. Oras alas 4:14, din hidenta mga higalas itong mga dagkong uluhan sa tuang mga balita sa Balitang National kay Gibutyag pod karon mga higala nga DTI gipaniguro nga walay pagtaas sa presyo sa mga naguna nga paraliton sa mga tindahan. LTFRB nagtakda og price cap sa bayad sa booking o platform fees sa mga taxi. Kasong plunder versus sa kani speaker Romualdez hapit na nila nga duol na nga i-file sigon ni Ombudsman na Boying Rimulya. Abogado ni atong nga nalambigit sa giyong arigluhan sa pamilya nga sa missing sa Bungero mihimakak sa mga pasangil. Samtang dugang balitang National Ombudsman Rimulya gipaniguro pod nga padayon ang ilahapong mga gi-consolidate ng mga reklamo kaso batok ang Senator Joel o Senator Escudero. No, Villanueva o Escudero mga igala. Kiko Barzaga gi-endorso karon ang iyang inahan alang sa special election sa Dasma. Sarangani giyatay og magnitude 5.5 nga lino. Samtang DMW ni himo karon sa paghangyo sa ombudsman. Nga susihon na subli ang pagbasura sa kasong Giatubang ni kanhi OWO Officer Arnel Ignacio. Lain pa natong uluhan sa tuang balita nga national, dinipunta mga higala kay Gibutiag nga 2019 SEA Games nga investigasyon na gipaniguro karon nila ni Ombudsman Rimulya nga ibasi gyud sa kamatuoran ug mga ebidensya. Lain pa natong uluhan sa tong balita nga national, dinhi sa mga higala.
4: Magnum Reports.
3: Sa dugang natong balita nga national, lagi butyaga po na karoon nga LTFRB naghimo na no, sa pag-monitor sa mga reklamo sa sobrang pagpangayo o pritihan sa mga TNVS ug taxis. Samtang Senator Alan Peter Cayetano namugos nga katong inyong gipanigil ng ganing 10,000 pesos, katong nakainumdum mo, itong nangita mo sa 10,000 pesos. So, giklaro karon ni Senator Alan Peter Cayetano nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mihimo sa pag-reject sa katong 10,000 pesos nga ayuda human sa 2022 election. Muna daw ko na rason nga nung ay nasaya paningilis sa 10,000 kay Presidente Bongbong Marcos daw ang hinungdan. Samtang NCRPO nangandam na alang sa umabot ng sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. tungod kay aduna na ay upat ka mga grupo ang mi-apply o rally permits sa umabot ng mga simana. Samtang dinisita mga igalas itong mga dagkong uluhan sa balita nga international kay Venezuela, nagtala na o kapig 5,000 ka mga tao ang namatay sa nahitabong twin quake ni adtong mga milabayang simana. Atong sunod mga higala ang linog na nakugig kayong nabiling damyos. Samtang 13 usab ka mga tao ang namatay sa nahitabong pagpangatake sa Russia o Ukraine. Kaliwala pa man sa hangyo nga sila o balik sa negosasyon alang sa kalina. China mihimo sa pagpanghimakak nga dunay kalambigitan sa nanggawas karon nga racist AI video batok sa Pilipinas. Ang unggoy ba? Unggoy. So, ilahanggi panghimakak nga na sila involvement. Kapig usa ka gatos ka mga balay ang naugdaw sa lapad nga sunog sa Norway. Magnitude 7.4 nga linog na sinatian sa Mexico. Samtang nga dito mga higala kay US President Donald Trump mihimo sa pagbaso sa Canada sa kabaga sa wildfire smoke o gatungod nini pahamtangan niya ang maong nasud o dugang tarifa.
4: Magnum Reports.
3: Dugang uluhan sa itong balitang international kay gibutyag po mga higala. Nga ang Amerika ilahang i-revive ang ilahang gabayan sa pag-deny og mga green cards ngadto sa mga emigrante nga mo gamit sa mga public benefits. Muna ito mga dagkong uluhan sa mga balita. Lokal, national, international. Dinidinta sa tuang sitwasyon sa palibot. Lakaos pa naman dagang strapiko. Makisayod da kahit itong kauban ko roon. Naka-standby alang sa paghatag na itong update sa tuang kadalanan o sa itong kalangitan. Kaya karong nga po na mga higalan o kaganiha, init kayo. Basin ko rin ni arang-arang na po. Labi na, nitong wala pa nakalili din sa mga bintana o pa nakagawas. Kinagin sa inyo pong trabaho o nasa inyo pong balay. Nung ipang tapulan o lili po karon. So at least, masking na mo sa sulod. Sa inyong pagpaminaw sa ito pong sasyon sa Magnum Radio. Mahimo pong aware mo kay nakaroon si Magnum Hunter 13 at ang Magnum Weather Road Hunter Magnum Riza Cruz.
5: Yes, mag-imagine na ito sa mga ina pong paglagway. Sa lakas ka na ho, ang dagat sa traffic, mag-imagine. Sa dagat sa traffic po, sigat at may Carmel, Libus Ferit, at may Kugon area, so far. Mag-imagine, ganito, malaslaw, sumampun ang dagat sa traffic, wala po nga nakapun ka bugat. Ang kiningal, bila, at nagdota Sabado ka ron, wala yung office, wala yung klase. So medyo, panpaan po, medyo minus-minus ang pasahiro. Sa so, mga kanibang lugar, disgrasya sa Libus, Kugon, at doon mas Carmel, na doon tayong mga namonitor dito sa may ginasangahan area, para tuloy patungpatong ang Italy. Labot sa maong nga panagabanggas. Ngayon naglakat sa panahon, medyo na pati yung maong pamampun ang kasilo sa adlaw. Magdumanjin, hindi ka po ito magkumpiyansa. Nababin sa kanilang traisyonan nga mo. Na mga lakaw, magbitbit lang kitang payong. Siya sa itong kagalingon, medyo magaling pagtalisi, pagbundak sa ulan, makadipin sa tensa. Sa mga natong pagulagway, sa lakat sa panahon, dagas traffic para sa Magnum Reports. Ini si Magnum 118 Luisa Cruz sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Dini sa Dantas Balita sa ato apo din po nga butan sa pag-asa. Kumusta na to tong panahon da sa ilaha pong pagmonitor ani SP Castilla si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, may hapon.
6: Yes, maayong hapon ma'am. Sa mga suking tigpaminaw sa Bagat or Southwest Monsoon prevailing na naka-apekto sa western section sa northern Luzon. Diri sa ito sa Mindanao, Tibok Dapit, makasinati sa panalagsang pagdagom na doon na sa mapanganurun nga kalangitan ay tsansa sa patak-patak or mga isolated nga rain showers o thunderstorms labi na kung hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Hinayangan doon na sa kasarangan nga hangin magalikan sa habagatan na doon na sa habagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan. Hapsay nga doon na sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na to 25 to 31 degrees Celsius. Sunset is 6:05 sa hapon, Philippine Standard Time 4:22 sa hapon. Ini si Catherine Asunto sa DWST Pag-asa Malugan, may hapon.
3: Salamat po, Catherine Asunto, at ang weather forecaster sa Pag-asa.
4: Magnum Weather Alert!
3: Oras alas 4:22 sa hapon, karong tuntod, inyo na dahil po mabati ang mga balita. Kanang ahipos nila ni Magnum Hunter 23, Hunter 13, Hunter 19, report pa ni Magnum Hunter 14 ug Magnum Hunter 21 sa ilang tag sa kolokasyon ni ining atong pagpanaguban sa tulubanong Magnum Report. Sa panmamatis, tagpahinumdom, oras alas 4:22.
4: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Bugas-bugas.
1: Akong katul-katul.
0: Naik ang butangan.
2: Bugas-bugas. Ang katul-katul.
3: I-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: O pag-ayos sa bugas-bugas.
2: Ang katul-katul.
3: DTX 500.
4: Woo! Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: DTX 500 mo'y tubag sa diabetes kung diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativa logo.
8: Mari, ngano na ginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tao ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay runon. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
7: Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinyon.
11: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simulat mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
12: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
13: Yun.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
16: Sabado Night!
7: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
16: Sabado Night!
7: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
17: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
7: Ang Magdom Radio News and Music. Number one, number one. Again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdom Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdom Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
6: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras, alas 4:33.
2: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong nga pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Huwag dinidenta sa ito ang mga hatag kaninyo sa mga balita sa itong kauban na nakastanbay na po silang tagsa-tag sa kolokusyon. Inosa na ito si Magnum 123 Kia Belenosa tungod kay adunay 36 milyon pesos nga kantidad sa mga kontrabandong ilegal nga droga nga nakumbiska sa itong mga otoridad. Nakastanbay karoon sa detalye sa mga report, Magnum Kia Belenosa.
4: Sa mga imagine ng mabot matutpan sa 36.3 milyon pesos nga kandidat sa mga gituhan nga kontrabando ang nga nakupiska sa itong kapulisa sa Police Division 10 ilang mga anti-smuggling operasyon na surod sa usa ka semana gikan na Hulyo 9 hangtod 15 ni ininga tuiga din na kani nga mga pagpahigayon usab nila sa kani nga anti-smuggling operasyon sa Magnum AG ang din kini ilang gilang kuban sa kaning kandidat sa 29,711,440 pod nga mga smuggled nga mga sigarilyo ug kini miresulta sa pagkaresto usab sa 30 ka mga individual gisulod sa 29 ka mga successful nga mga operasyon kun adin dugang pa sa kani nga nagipagay usab nga kani mga law enforcement operation na duna usay na kumpiska ang maabot ngadto sa 706.679 grams sa gituon nga sa bugos kini dire kandidat nga 4,805,417.20 pesos nga kantidad sa gitong ilegal nga droga gikan sa 78 ka mga drug sa gikan sa 68 ka pud ka mga anti-illegal drug operation samtang sa duna po nakumpiska usab nga valor 1,793,120 pesos nga kantidad sa kaning mineral oils ug makanaka-aresto usab og 23 ka mga individual gikan sa 24 sa mga anti-illegal mining operation diin na samtang sa laing mahimpon magdamaanji din na po yung 64 sa mga wanted persons nga nasikop kung din kini sa katubang sa naglahing nga kaso kung na samtang doon na po yung unam ka mga individual ang na-aresto sila kapanya bato ka sa ning loose of firearms kung kontrabuga o naka-collect ko na naka-combis ka usap sa 15 sa managalahi po nga mga klase sa armas samtang sila pong ipagay nyo sa mga anti-illegal gambling operation, doon ay nasikop nga walo, kuna walo ka mga individual sa kitubukan magdamaan yung mabot nga to sa 36,312 na kandidat sa bando ang nakuha gikan sa mga pagpagay sa mga anti-illegal activities o gumabot nga to sa 196 ka mga individual ang arestado. Ugay giyat kuna maga atubang nakinisla sa tekstil sa pod ka mga silot sila pod nga kalapasan sa balaod. Ato nga nahipos nga balita gikan sa Police Regional Office para sa Magnum Report kini si Magnum 123 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 123 Kia Belenosa dinita kay dunay 46 anyos dakpan pod sa bypass operation. Detalye atong paminawa nakasan may karon si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz.
5: Para karon ang usa ka gihong 46 anyos sa nalalaki sa gikatang nga drug bypass operation sa kapulisan sa Upol Municipal Police Station. Pag-serve usab sa kiribang waran kay usa kini ka kiribang kaninakpan ang maong kininga suspect mismo sa paglambig usab sa pagbaliga sa ilegal nga droga pagini na paan sa akto sa singgo pagituan sa kiribang ilegal nga droga ang kining mabalo sa 3 simela 500 kapiso sa uga dunay gramos nga sa 5 gramo o gaduna usab ng mga droga paraphernalia kanto sa posisyon sa mga suspect sa og gani ang naisgutan nga sa kaning notado nga nagahimo sa pagpamaligya sa ilegal na droga sa lungsod sa Upol ang dinakpan lara karon sa kapulisan sa Upol Municipal Police Station ug magatubang ra kini sa kaso paglapas sa Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 balita na ibot ikan sa Upol Municipal Police Station na para sa Magnum Report, kini si Magnum 118 Risa Cruz sa balita, observe kisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 4:37 dinhi sa denta sa dugang pang balita. Makisayod po ta mga higala ni Magnum Hunter 19 kay duna po yung mga senior citizen nga mipaubos karon sa online scam awareness session sa DICT Region 10. Detalye itong paminawan naka standby si Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan.
6: Pa naman sa bota o sa usaka online scam session ang mga lulo ng mga lula o yung naman mga senior citizen na to sa botan sa Department of Information and Communication Technology kung DICT Region 10 binasa ilahang ipaygayon nga misa-misa oriental og regional nga awareness campaign na kalabot sa kining nasangpit ng mga scammer or scam online na ini sab ang usa sa ilang ipaygayon mo ang cyber hygiene 101 ilahang kining lakip serye nga pamaagi sa DICT Region 10 daw di nagpromote sa egov.ph o nga application nga mas aron maka-access sila diretso layon sa kining diretso sa kining government ng mga opisina nga ilahang gusto nga atuan din makakuha o maka-access dilayon sila sa mga informasyon nilahang gusto tug din sa maong pamagi nga nakahatag og higayon ngadto sa mga senior citizen nga makakat-on sa online bisan pa man nga late na kayo ang atuan ng mga beneficiaryo mga participante sa paggamit naka niini nga mga matang sa gadget o computer o online nga mga gamit at least nga nakahatag sa og kanang higayon ngadto kanila nga makakat-on na doon ay 50 or bula pa 50 ka mga tagamisami sa oriental na paiginan sa resumpit ng training ano sa session sa OGA 40 sa kabuk ni ini ang gikan sa Tubod, Lanao del Norte sa mga training na nag-focus sa practical ng cyber hygiene o awareness program OGA lakit na ang posible ng mga budol ng ilahang mga kamantayan panahon sa scamming ng mga incident OGA syempre ang mga paglikay sa mga digital threat ug laki po nini ang pag-recognize sa mga scammer or ang pag-detect diretso sa mga posibleng mga scam na aron mapugnan ug dili na mailad sa pagkalambigit sa mga bayad-bayad o pagbayad og mga kining salapi pagbukti lugar sa mga serbisyo din kining gamutya ang lugar ng mga serbisyo na naibayad dayon nga kantidad sama ini sa mga text messages o baka ng mga online ng mga offer na nagbayad dayon sa Maynundan nga makahatag og tabang ngadto sa mga senior citizen nga makalikay o mapungan nga ma-involve o mailad sa mga scammer ug lakip sa maong pamaagi ang what to do checklist kung unsa ang ilahang mga nga dapat kana silang checklist ug makahatag og advice ngadto kanila nga maka-report sa mga otoridad doon na sila ipapantayan o labi nag makita nila or ma-detect nila nga kini o sa kaskam ang mga mensahe bisan sa email baka sa ilang mga social media account ilang nga ginagamit matagkaroon ko niya ang ilang pagpasalamat nga bisan ani nga pamaagi nga medyo murag lisod kanila ang pagdumdum sa mga asa mo paingon unsay buhaton pero at least sila nakakat-on sa paggamit sa mga pamaagi aron malikay sa mga scammer. Para po na ipos nga balita gikan sa DICT Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio. Magnum
1: Reports. Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Balikan po na to Magnum Hunter 23. Kay kabig, 2 kamilyon ka pesos nga siya buong nakumpiskar gikan sa Osaka, suspitsado. Isa kay high value individual ni mga igala sa report, Magnum, Kia Abelianosa.
7: Yes, sa mga Angino, balukaron sa binangguarang indigis, sa usa ka high value individual kon HBI. Kumantili nga si Kumsong makapalisan, tinaagi sa RPDE Region 10, diha sa may barangay, kung nabulaw barangay Ipuna, ning atong syudad, giingon, nga nga suspect nila sa pangalan nga si alias AJ, 32 anyos nga Pulitao, o nga kini-residente usab sa barangay Carmen, ning atong syudad, giingon nga kini nga si AJ, nako ang matagpa sa napulong ka mga shay. Sa gitawang illegal nga droga din kinimutimbang sa dili ba minus 300 grams o nagimanabanang sa kantidad nga 2,040,000 na preso sa kibunan na recovery kasi suspect ang usa sa Yamaha Mio Sporting motorsiklo ang gamit niya sa pagkikrasaksyon nito sa mga otoridad o ang gigamit na sa kalibo ka pesos na kaning gigamit isipa by bus money isubala sa kaning investigasyon sa mga kapulisan. Ang mga suspect na lambigit matagpa sa pagpunag-punag-punag pumamaligay at isang iligal na droga din sa siyudad sa Cagayan na de Oro o ganimana doon na pa lain po na mga lain pa mga kariukan pagmag ni Maanji o gakaroon giilaw sa Bukinsa ang posible ni ini nga mga kauban nga mao'y usapod sa kaninga tigapayuhot sa iligal nga droga ni nga tungura ang mga suspect para sa karoon nga diya sa maya Maharlika Detention Facility o kitap pa nga magatumang kini sa kaso paglapas sa Balad ng Republic at nga si Spankon nga kung President Dangerous Drug sa kusunasto samtang nga doon na pa kuna ang na-recover sa amin nga kanina dito ang iligal nga droga ito yung over sa mento sa Dijon for yung sitinita na rin po o qualitative o quantitative examination. Ito nga na ipo sa Gitan sa RTDU Region 10. Para sa Magnum Report, kini sa Magumaan Tagalang 3K Abilinosa sa Maritawag Servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter, 23K Abilinosa. Dugang balita. Dita kay dunay lang ho sa ilim ng mga kahubog ng motorista sa amdahan na lambigit sa bangga din sa usa ka bongo truck sa Ipunan. Report atong paminawan Magnum Hunter 13, Magnum Riza Cruz.
8: Pagpapili nga wapa makinipa na delikati sa pamilya ang usa ka lang ho nga kinian na sa ilim ng mga kahubog ang usa ka mga motorista magiging bangga at usa ka ginong kinibang bongo truck sa may kinasanghan na Ipunan. Naisipitan nga kinibang motorista inong taga-upol, no? Taga-upol ang basis sa mga ID tuwal sa iyahang pipasa. Sa rungso sa upol, nag-animuyo ang maong kiniang motorista. Ikat pa kininag-duty sa usa sa mga kiniang hardware dito sa may bulwa area o ginong nag-namerte at huli nanta kay kauman sa iyahang mga barkada pero kaya wala nag-angkas ang usa sinihini nga iyahang manghod. Kaya yung tuuhan na pinibang na matiklan na hubog na lagi, bako sa inyong mga hubog. Kaya dito ito sa may ipunang kinasanghan na ang kanyang motorista na karoon matod pa sa niyong ay primo ang pagkanaga na huwag din ay bumbong ang buwin ko city dili sa siyudad sa Cagayan de Oro. Kung nabantayan nga nasugat na siya sa moong kanyang single motor o wala matod pa kanyang helmet. Kaya nga ubay-ubay ang mga samad na naangkong ini o karoon pabiling niya nagpaalim na sumunod sa may Barangay Tambalanan na pulimilig na Plaza Kauswagan sa ginong kanyang nagpabiling paghapon sunod sa hospital ang naisipitan nga motorista. Para sa Magnum Report, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Barita Observisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Detalye po sa balita ng Magnum Hunter 19 kay dulag 4,700 ka mga individual na kabenepisyo po sa gipahigayon ng KSB dinas may barangay Balulang. Detalye itong siren kay nakaroon si Magnum Hunter 19 na mentro ka baktula.
9: Malipayon ang malipayong gipambit di City Mayor Clarix Uy kaupan ang timog persa sa City Hall o mga department heads sa City Hall ini sa tong siyudad kini sa gipaykayon nga kuyok ta sa serbisyo sa baryo kun na KSP sa barangay Palulang di nga adawa daw kini mao nga ikatulong ugna sa KSP sa mong barangay di gidawat sa konseho sa barangay Palulang daw pinagipanguluhan ni Edwin Pagmigabali daw sa sangguniang kapataro sa barangay Palulang mga magtutudlo sa Palulang Elementary School uga National High School daw dili bumino sa 4,600 kapina ang naalagaran daw na tunulad sa mga serbisyo sa KSB. Doon tunol sa Agricultural Productivity Operation Office ang 105 ka mga tilapia per fingerlings sa Balulang National High School. Doon ano na po ay 343 mga beneficiary na kadawat silang PhilHealth, MDR o ID cards. Dapat ginanusab sa animal dispersal sa Huwang City Veterinary Office sa lima ka mga beneficiaryo ni ini in, sa uban pa ng mga kining servisyo. Sakit na ni ini ang pagtunol sa mga health for servisyo sa panglawas alang sa mga tiksunan. Mga senior citizen, PWD, ingal man ang katong mga nanginahanglan na mapatambalan sa libreng check-up, libreng tulik, doon pa'y libreng alota. Uban pa ng mga servisyo na may tunol sa tuang lokal na kagamhanan. Nagkiniyang ng mga departamento dinis sa ito ang sa City Hall dinis sa itong siyudad. Berita na ipos nga balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa paritaog sa Bisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan na oras alas 4:47 na sa hapon.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa tong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggeloa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Oras alas 4:52.
6: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
5: Oras alas 4:52 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Report. Sa itong paghatag kaninyo mga higalan o mga update po din sa mga botan sa itong gobyerno, makisayod sa ta, gikan po sa botan sa CSWDP daw, tungod lagi kayo doon ay gipahigan po mga higala ng mga kalihukan na po nila, alayon po da, sa National PWD Rights Week, nga gisaulog, sugod kagahapong adlaw, hangtod ni sunod simana. So medyo murag makonsidera ra gihapon nga usa ka simana ang ilahapong nga selebrasyon pod mga higala, labi na sa mga kaisunan pod nasa sektor sa PWD. Alayon pod niini atong paminawon ng atoang PDAW head nga si Ma'am Maria Liza Corpus, labi na nga padayon no ang ilahapon din po mga pagpalingkamot nga atong mga PWDs, uplift pod ang kahimtang sa abag po din po sa gobyerno. Ania karon si CSWDP daw head Maria Liza Corpus.
8: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest life.
7: kini ang gisandigan sa programang Public Office, Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang ahinsa sa gobyerno, pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 sa hapon, sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Question ko rin sa itong mga PWD sectors din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nagkadaghan ba ang registered gid karon o wapaghapon po nakatultol ang uban po no, sa pagdangob sa CSWD po nga kaning buhatan?
10: Grabe kayo ang pagtaas sa numero sa kapag-registro sa kaming hindi person gusto magpapresyon tungkol sa umay-umay po na programa sa atong sidad no, na para po sa kayuhan sa person with disability. So, grabe kapaspas ang pag-increase sa atong mga number sa registrants karon.
9: No, kagapo na mention nimo nga si Mayor nga kuan gyud po no hatag og suporta sa inyong programa karon nga semana. Pero overall sa mga kaning challenges nga giatubang sa inyo pong sector, ma'am, unsa ba mga natunol na pud no sa lokal nga kagamhanan para sa inyo ha?
10: Kung sa programa lang sa atoa sa lokal nga pagamhanan, no, grabe amo ang pasalamat ko sa atoa nga lang nga Mayor. No, tungod na amo ang social pension. Sa iya man ang siya time, no, na abot na grant po ni Mayor ang honorario para sa ato ang mga president. Mm. No, kay nagkabalik
9: siya.

para po ma-encourage po sila sa ilang mga trabaho na, at hindi man ako rin trabaho kay as an organization na

0: So, dinhi mga higala, ito ipabati po na yung dugang mga pamahayag, kalabot po da, ni ini mga higala.
1: Itong pension ninyo, ma'am, kay, di ba, na-distribution po, no? Dunga na ning NRW week ninyo po niya celebration. Pila po, ma'am?
2: Bali, ang by principle, no? 500 yun na siya per month. So, ang amulang ina-ano is, last year, naka-release kita of 6,000 kay annual ang release. O, kay, ang amo po, dili siya murag practical nga, by month kay 500 raman, no? Maminusan pa sa pamiliti. Pang-snack, di na nila ma-feel. So, ano na mo, karon is the semi, ano siya, semi-semester. So, first 6 months, ang ilang second, nana, ila yun. Para medyo may mabilin. 3,000. Kay ano man siya.
1: Ma'am, kaulis pila man.
0: So, 3,000 mga gala sa so, maabot nga sunod simana na imadawatan na nga ito po din po mga PWD nga registered na po din sa ito sa document. So, doon ay 2,500 ka mga PWD nga nakarehistro na. O kung wala pa po mo na rehistro, no, giagat ko ron nga mga PWD po na ito din sa ito sa syudad nga magpa-register po mo na may mga pamaagi mga higala. No, dangup mo, dinasabotan po sa kaninga CSWD. Ano mo din ha, kay para masayod mo sa mga gikinanglan po nga requisitos nga inyo po din po nga if file aron pod nga marehistro pod mo kay nanarabo pod noy kaninga umaabot nga kaninga pag provide pod no og unified identification card para sa tua nga sector sa PWD og kung duna pod mo increase mga igala napod sila yung numero sa 0953-112-2974 0953-112-2974 kay sayo ta daghan pag yung mga PWDs nga wala pag gihapon pod no nakaparehistro sa CSWD. So, ang katong ato mga kaninga PWD, dapat maging na siya i-register sa Philippine Registry of Persons with Disability. So, kinanglan po mo mga higala nga i-validate po nung iyo pong application po din ha. So, din ha mo, anha, sa buhatan sa City Social Welfare and Development Office, PWD Unit, o under sa Persons with Disability Affairs Office kan PDAW, pinagi asab sa pagpangulo ni Mama Maraliza Corpus. So kung palang litan, di mo makadiritso sa CSWD, pinakauna niyong adtuan ang inyuhang barangay. Kaya inyuhang barangay, na ay mga PWD leaders po din ano, sa federation. So, dito mo, adto, pakikoordinar mo, pangutana mo sa inyo po nga kapitan, yung kagawad, or adto mo sa barangay mismo, pangutana mo kinsay kaning nag-lead sa PWD. Kaya doon naman po tayo kaning Cagayan de Oro Federation.

Angan po no ang mga kaninga to ang kaisunan labi na ni adto pong gusto no nga maka-avail mga discount mga kaninga benepisyo so mas maay manggod nga registered kadaan kay mo gyud po na no requisitos if ever matulog ka mga establishment like mangayo ka mag-claim ka di ba sa pagkaon or sa kanimong pang pamasahe ang uban may mangayo bigyud po na sila mga identification card kay daghan man po no ang mga gapangilad gapakaron ingnon nga PWD so ang PWD mga higala wala na gi-limit no sa katong mga pungkol na ay kaning kuan mga na kaning kuan ba mga bali or kaning nagkita gyud mo nga physically no nga kaning naagyud po difficulties pud sa ilaha po nga panlawas or kaning deformities mga inana ba so naay mga disabilities yun yung makita nimo sa ilang sa ilahang panlawas kay ang PWD manggood mga igala kuan kina siya lapad kina siya range no naay kaning pwede physical no pwede physical sensory pwede gihapon or kanang intellectual na sa mental mga igala or kanang neurological conditions pwede inana so naay mga specific no nga mga or naay nakadiyang klase sa pagka PWD nga tuwa mangud kay kanang intang PWD kanang naay vision impairment kanang mga buta or kaning kaning dili makaklaro o kanang low ang vision ba so na po iban pud intang nga PWD kay bungol kaning amang, di ba, mo ato ang gikuan kanang mga na-impairment lugar sa ilha pong pagdungog, no, nga nagresulta silang pagkaamang or sa ilha po din pong paglisod sa pagdungog or di nagid kadungog. Oh, nabungol din sila. Nya, kana po din pong kuan, kaning mga ato makita po nung dwarfism, kuan gya po na siya, PWD gya po na siya, kaya di ba, kung normal lang ka nga tao, mo tubo gyud ka. Pero kay na may kaning problema pud sa imo pud mga igalan himo kang kanang para sa mga inano ba inana so kana siya makonsider gyapon na siya no kaning naay kaning entitlement gyapon nimo sa kaning PWD benefits pud din pud ana so kompleta di mo po mga joints or muscles nimo no nga baog na din ha or unsa ba kay kaning sitwasyon ana apil gyapon na then kanang naakay kaning kwan lugar atong problema sa imong pangisip, no? Or kanang dyslexia, nang di ka kamao magbasa mga gala o kanang tarong kaya mga litra din na mag kanang sayo-sayaw sa imong pong pagbasa. So maglisod din ka sa mga spelling sinana kay ang D na himong B, inana ba wag ka interchange maglisod ka or kanang dysgraphia po dayon. So kung maglisod po ka sa number kanang mga dyscalculia po nga kaning problema no kanang naka-specific mga learning abilities mo nimo apil gyapon na nya karon mga gala daghan na gid kay po no kani po din pong naay mga bipolar schizophrenia ina na apil na siya so di man gud nato gid gira determine na sa una gid po no nga PWD kay murag sagad sa tong gina consider kato lang gid po no naay mga kuan hearing or visual impairment o kana po din pong naay problema sa ilang gid pong paglakaw sa ilang pagbarog sa ilang kaning kuan ba kaning lang kamot, silang tiil, inana, baka nang makita, gini mo diretso. Pero, wide kayo no, ang range kung mintaga PWDs. Like, kumpalitan sa mental illness, appeal good po na siya. Di ni mo siya makita, direkta mga higala, kung dili no siya mo tukar. Like, for example, kung bipolar lugar ka, niya, dili na, wala na ni tukar ka rin mong bipolar disorder. So, kung tanawin ni mo, okay, ragid kayo. No? Okay, ragid kayo. So, kung impair ka connect, cognitively or kaning imuhang emotional capacity na ay kaning problema, no, pwede na siya. Basta nalagid po yung mga kaning records yung gihapon, gikan sa mga eksperto or sa mga doktor. No, naapo din kay kaning apil lagi ng Parkinson's disease gani apil siya. O katong mga blood disorders, apil gihapon siya sa mga PWDs. No? O ka na pong mga nagani disability sa pag-istorya kana maglisod gi kag pag-articulate lugar sa imong istorya no na kay language or speech disability apil siya then kanang mga tao pud gani nga daghan na kayo mag disability lugar na buta pa nya di pa maka kaning dukog apil gyapon na siya no na may mga inana nagco-exist no ang duha or more ng mga conditions so mo na di na to i-limit kay ang uban na ug kana pud din pumagikan gani sa kining operasyon like for example kanang sa mga cancer patients so apil sila ana mga higala no dili mo makita pero nga kaning dili lugar siya nimo maingon po nga kaning PWD din nga labi nag sa mga nangaulian lugar sa kaning maumbalatian no if ever naulian so wala na kaning makita nimo nga naupaw lugar yang buhok nanay buhok sa imong makita pag tan-aw nimo oy okay naman normal naman na siya pero PWD gyapon siya ma-consider kay naoperahan man po siya mga gala no internal siya pero appeal gyapon siya sa ma-consider nga PWD so inana so kumpalitan like ang matres inana na ino nga opera sa imo appeal gyapon siya mga gala

0: sa kaninga gi-consider nga PWD. Ug napunta ato po din pong kuan ano gani nga balaod yun po din sa ato ang nasun. Nga dapat yun po lang taon po sa ato po mga kaigsunan. Ug dapat dili po da mahimo po nung kaning muhimo sa pagtamay sa ilhapon. Labi nang mga kita tada sa kadalanan. Kaya mga PWD mga higala din sa ato sa nasun sa Pilipinas. Gakugi po yun. Gapangitag pa maagi nung mahimo yun silang mapuslan ng mga individual. No, productive ka mga individual. Ug dili yun po mahimong kaning susama ng mga gipang tuuhan po nato nung sila ang PWD. Di na yun po hindi po da mahimong kaning kabahin no, sa kalambuan din sa itong syudad. So kung panalita, no, maghimo mo sa inyo pa rin pong pag-parehistro sa inyuhang pagka-PWD. So process lang mo sa City Social Welfare and Development Department sa Persons with Disability Affairs Office. O pwede man gani-gani ito sa online kung nalimot. No. Nalang dahil po yung mga dokumento ng inyong submit like inyong mga medical certificate, birth certificate, inana din katong mga proof of residences po din ninyo, ID din po din nyo. So coordinate sa mudaan din as yung barangay para di mo maglisod sa inyo po din pong umabot no nga pag kaninga parehistro po sa PWD kay puhon. If ever nga registered po mo, so di na po din po mo question nun. If ever nga mag-claim mo din na po no sa mga tindahan, sa mga sa transportasyon, nga kamo mga yung discount sa inyo po din po mga privilege or benefits sa inyo po nga pagka PWD. Oras alas 5:05. Magnum Reports. Oh, congratulations po di ay sa ato po din po nga PWD gikan sa District 2C sa ila po nga pagdaog sa Humba Festival Cooking Competition kaganihang udto. Kaya ang ilaha gyud po no ang mi patigbabaw kaganiha sa pinakalami. Pero lami man tanan, nalagi mga unique po no nga parts po sa ilahang kaning giluto no, nasabing ingredients itong mga galang nga ila pong kaning gigamit nga mas mi patigbabaw no. Nga murag ma-differentiate gyud nimo ang mga lasa gyud sa humba nga gipangluto nila, pero puros lami no, puros lami gyud ang mga gipangluto kagani ang humba nya. Nalang gyud pud sila yung mga gipangbutang nga mga ingredients nga maka-highlight gyud pud sa lasa sa ilaha po din pong gipresenta kagani ang mga putahe. So kagani ang mga igala puros humba no gipang kaning present sa lima ka mga participante sa Humba Cooking Festival, Humba Cooking competition sa PDAW, inubanan po no sa Cagayan de Oro Federation of PWD. So kaganiha nagmanaugon ang nahimong kampyon ang kaning District 2C. So kani sila po mga igala ang District 2C, napuya po sila mga first runner up ug ilaha po din po ng second runner up. So napo din po toy mga consolation prizes po para sa duha nung nag-appeal gihapon po. Ug gani si kaning barangay 17, Kapitan Anthony Atterbury, apil po siya no sa naghatag, nagdugang sa mga papremyo kaganiha para sa mga nidaog o sa mga wa-nidaog. Kaya lagi, siya po mga higala, doon na po siya kahingawa sa mga PWDs po na to. Kaya ang mga PWDs mga higala, dool yun daw ko no sa iya po nga kasing-kasing. Kaya ang iyahang istorya ni po ni Kapitan Atterbury, naman din siya po yung anak ng PWD. Nga nahimo na po nung kabahin sa iha po din pong advocacy nga ipadayon po no, ipahinungod niya yung hang mga activity nga para sa PWD tungod sa iya pong pagdumdum sa nipanaw niya nga anak. Kaya na siya anak kanya ito ako ng mga igala, iya man pong ipadayag po nga ni taliwan ang iha pong anak nga PWD. So tungod ato nahimo siyang kaning kon po no consistent po nga gahimog mga programs para sa mga PWD. So umaabot po daw mga igala nga bulan sa Oktubre ning tuiga aduna ipahigayon nga ikaduha nga fun run para sa PWD or PWD fun run. Pero dili na ni kaning exclusive para sa mga PWD. Apil na sab ang mga dili PWD, kato mga able. So pwede mo mo apil ani. Pero October pa mo igala kay gi kuan man eh. No, in coordination po ni sa to pong mayor. So ang mayor po dagi sukna po ani ni Kapitan Anthony Atterbury. So sa Oktubre pa ni ipahigayon ang nahisgitan nga fun run. Pero nangay na sila suporta karon kay kani mga igala sa inisyatiba ni Kapitan Anthony Atterbury, kauban pa din po da sa CSWDP daw o CDO PWD Federation. So kani sa umabot ng Oktubre nahinaot po sila nung daghan ang moapil dinhi kay ang mahimong proceeds magsilbi po nung pang startup lugar sa negosyo sa tuwa pa din pong mga PWD Federation. Bahinon siya sa mga PWD Federation sa matag barangay og kana sila gamiton sila pong pagsugod sa ilhang livelihood kay para pod mahimong self-sustaining na din pod ato mga PWD organization kay para di na pod sila mahimong dependent gyud permanente sa kaning pension or sa kaning mga ayuda gikan pod sa gobyerno. Oras alas 5 no ibina sa hapon sa tunga pagbaraguban sa tung tulumon ng Magnum Reports napupos na og sa maabot adlaw nga Lunes sa sada maguban-uban sa sama gyapon nga oras sa sama nga istasyon dinhi gyapon 99.9 ang dayo sa radio ug pwede gyapon ninyong monitoron sa tung official Facebook page Magnum Live ug official website www.magnum999.com ug timani ayaw kalimte nga sa usa ka gawasnan nga katilingban katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo. Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 5, Jess.
2: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sirio.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka pananaw,
3: ug pagpamhinod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ka butika.
0: Alang sa mga bihedor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3.30 sa Kadlawon, Sundan, pagka alas 4 sa Kadlawon, alas 4.30 sa Kadlawon, o kada oras na galayon, gikan sa alas 5 sa Kadlawon, hangtod sa alas 7 sa gabi, Ilunis nga to sa Adlaw Domingo. May biyahe sa mga Magnum Express, paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa Buntag, o mabalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4.30 sa Hapon, Lunes nga to sa Adlaw Domingo. Mudawat usab kami o booking, niyatong buot nga muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na himutang sa main entrance sa Limkit Kay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-887-7999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.
7: Magnum Opinion. Si Kanyechi Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ug Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, sa ilang mensahe ug opinyon.
8: Pagbabanta, one thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion doon. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
9: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.
7: Ang Magnum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon, ugiya. Aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdom Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magdom Radio.
10: Kabirnisanto ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
11: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
10: Ha? Ngano man?
11: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
10: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health. Health disorders and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
0: Takla sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5.18 na sa kahaponon. Maying hapon kayo tanan mga binating tigpaminaw. Sigon sa maabot sa itong Sibya, ilabi na sa 80 ka mga barangay palibot sa itong syudada. Kalungsuran sa lalawigan sa Misamis Oriental, lalawigan sa Camiguin, Bukidnon, Lanao Areas, lakip na usaba sa Misamis Occidental. Maying hapon usab sa itong mga kaigsuunan nga kanunay nag-monitor sa ito ang mga social media platforms. Sa itong official website ang www.magnum999.com. Sa ito sa mga kaigsuunan nga kanunay ga-follow, share, ga-like o ga-subscribe sa itong official Facebook page, ang Magnum Live. Sa itong Instagram, ang Magnum Live 99.9 o sa itong Twitter account, ang Magnum Radio 99.9. Maying hapon kayong tanan, ilabi na sa itong mga kaigsuanan nga sa kadalanan karon at itong mga drivers nga kanunay wad-wad, anon lamang yun na makapanginabuhi, alang usab sa ilang pamilya, amping lang ito kanunay sa kadalanan, ilabi na yun sa ito ang mga kasilikan, no, kabilinggan no, o mga panagbikil diha sa kadalanan ato nang likayan mga Magnum friends, no? Aron sa kanunay malikay usab kita ang atong seguridad sa kadalanan ana agyud kanunay mga drivers nga naa karon sa kadalanan. Maying hapon kayo tanan og sama kanamo sa amo sa nga pagpanghinaot nga kanunay uban sa pangaliya sa labaw makagahom kitang tanan ana sa maayong kahimtang sa panlawas, no? Bisan pa man sa kasalikan sa mga panlawas dunay mga balatian, normal lamang kana gumikan usab sa mabalino nga kahimtang karon sa atong panahon. Sa di pa usab nato ipadayon mga Magnum friends atong hisgotaran karong hapuna.
12: Hulyo 18, 2026, amo unang ibalik nga na kanyang mga binating tigpaminaw. Among kinasingkasing nga pagpasalamat sa kanunay namong paghimo og numero uno sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kasingkasing. Uban ta kanunay 24 oras sa ato ang pagsirbisyo nga sa kahanginan o kamo na himong instrumento. Aron kanunay usab kami, mahimo usab nga masibot. O gagapaning kamot, no? Nga mahatod nga na kanyo ang mga lihitibo, no, lihitimo dili peke nga mga impormasyon, no, nga ato ang masayran matag karon og unya og ang paghatod namo sa tanang panghitabo 24 oras dinhi dili lamang diri sa tong dakbayan na kalungsuran sa lalawigan sa Misamis Oriental Region 10 Northern Mindanao. Laki pa sa tibuok kalibutan, no? Gumikan ka na kita sa social media platforms, mga magnon friends. One salute, no? Salamat kayo sa ato ang mga kaigsuonan. O kanatong tanan nga nahimong instrumento usab, no? Sa kanunay natong pagpadayon sa amo usang kaakuhan pagserbisyo nga na sa kahanginan. Sa atong pagpadayon karong mga hapuna, mga magnon friends, no? Uban usab sa inyong mga alagad sa kahimsog Magnum Bing uban ha, Abukay Jacinto. Og sa ngalan sa ni Magnum Cheryl Diaz Ilan Gailoa atong nurse on the air, alaing na sa tanan no, sa ato ang andam karon. Aron usab atong maparayon atong sinima na usab nga tulumanan ng Magnum Health is Wealth, mga Magnum friends, gidisen nyo, no, sa Magnum Radio aron kita kanunay mapadumduman, no, taliwala pa man sa atong busy schedules, tanan nga mga errands, no, daghan katang mga responsibilidad, chacha kuratsa kita, no, sa pagpanginabuhi matag karon ug unya di nato angayan isalindot sa kanunay, no, di ginato angayan ipadaplin ang paghatag og prioridad sa pagpahimsog sa atong panglawas dili lamang sa mental, physical, social, lakip na usab mga Magnum friends sa ato ang mental, no, diin kanunay kana nahimo usab nga mga issues karon worldwide, no, kung dili kaayo himsog ang atong mga panghunahuna daghan kitang mga butang nga mahimo o mga desisyon nga dili maayo, dili tukma, no, nga ato asang mahimo kana kung dili kita mo sanong, no, sa mga hintugtang ahensya sa gobyerno, no, just make sure mga Magnum friends nga duna kitay mga binuhat o duna tay mga tawo, no, nga ato ang kahatagan usab sa kinatibuk ang pagsalig sa ato usang paghatag o pag-share sa ato mga emosyon, mga Magnum friends. Daghan kayo tag mga lifelines, no, sa ato ang buhatan sa gobyerno na kananay atong psychosocial 24/7 online, no, kung kinahanglan na ginato og mga physical or mga mental experts, no, kinahanglan nato og mga eksperto nga bahin nga aspeto sa atong pagpanginabuhi aron ato lamang ma-counter, no, ang mga pagsulay sa ato usang kahiladman nga mga pagbati. Subli sa ato ang pagkuguban karon sa atong tulumanon, mga Magnum friends, laing hisgotanan nga ato ang ihan ay karon sa atong tulumanon sa ato ng as we promise, no, the whole month of July, no, ang paghisgot nato sa mga pagkaon, masustansya nga pagkaon or dili masustansya nga pagkaon aron ma-remind usab kita sa kanunay as we celebrate the whole month of July as Nutrition Month, mga Magnum friends, no, na nakita karon sa lang hinapos sa bulan sa Hulyo. Kundiin mga Magnum friends, no, lain usab nga hisgotanan karon atong ipadayon ang paghisgot sa processed versus unprocessed foods, no, unsaon nato pag identify unsa bay kalainan ini nasangpet nga mga pagkaon, no, kundiin na labi na gyud sa atong mga ginikanan nga always on the go, no, sort out na lang gyud sa mga dilalian nga pagpangandam sa pagkaon, no, wala nay problema basta kay kinahanglan lang gyud ato ang unang hatagan o igong pagtagad ang sustansya nga atong mapakaon sa atong mga pamilya, mga Magnum friends. So as we go lang sa itong program, nining hapuna, ato kanang pagaduyugan, dinhi sa itong pagpanaguban sa itong tulumanon, o ayo pagbakuli sa pagpasupot sa inyo ang mga mensahe, no? Labi na usap sa itong mga kaingsunan nga nagsaulog sila, mga birthdays, anniversaries, no, happy celebrations kaninyong tanan, no? Unta, nga tagan pa mo galugway sa inyohang kinabuhi sa labaw makagagahom, mga Magnum friends. Sa dipasab nato ipasupot atong isigutanan, ato na ipasupot ang atong mga headlines. Sa itong Magnum lokal, pag-ampo, paglaom ug ayaw kabalaka ang nagunang mensahe sa hugpong sa kinsuhanong pagtuo nga nagtigom atol sa nagparayong 7th of Visayas sa Mindanao Conference of St. Padre Pio dinhi sa siyudad Labinada sa may Limkitkay Atrium. Santaon sa itong Magnum National, ginsakpan sa Philippine Coast Guard kon PCG garbong milambigit sa Joint Maritime Security Drills uban sa United States Coast Guard ug sa Mexican Navy ang Rim of the Pacific kon RIMPAC Exercise 2026 gipahigayon sa kadalanan sa Hawaii kun diin lakip sa makatunan sa PCG ang kooperasyon ug paglambo sa kahibalo niini sa dinaliang pagsakay ug pagpatuman sa maritime law enforcement operations. Samtang sa itong Magnum International Good News sa mga turista o negosyante nga gustong mubiyahi sa Taiwan. Gilugwayan karon sa kagamhanan sa Taiwan ang ilang ipatuman nga Visa Free Entry Program alang sa mga Philippine passport holders. Kini ang giluwatan sa Taipei Economic and Cultural Office kon TECO nga sugod sa Agosto 1 ning tuiga hangtod sa Hulyo 31, 2027 o sa katuig nga lugway. Mahimo nga makasulod sa Taiwan ang mga Pinoy nga gustong mobiyahe bisan walay visa sulod lamang sa 14 ka mga adlaw. So kung sumpay man o mo, sobra man ta sa 14 ka mga adlaw mga magnum friends, alauma na nato no nga i-confiscate na gina ang imo mga dokumento or i-intercept na gyud ka no sa mga otoridad kung ma-over entry na ka diha sa ilahang dapit. So dita magsalig no nga visa free entry naa karon sa Taiwan no, dita magpalabi dito pagsuroy-suroy sulod lang sa 14 ka mga adlaw. Samtang sa tubag ng entertainment, model, actress og fashion influencer Heart Evangelista super proud human mapili isip top celebrity voices with the highest media impact kun MVI sa Paris Hot Culture Week for full winter 2026-2027 dito sa Pransya. Si Heart mitala og $7.5 million nga MIV subay sa data nga gipagawa sa launcher sa Matrix. Kini gisundan ni Indian actress model Isha Gauta sa iyang $1.7 million og American actress performer Jennifer Lopez sa iyang $1 million. Deserved no sa congratulations si Heart Evangelista no. Si grabe ni nga Pinay mga magdong friends, dalagid ang Philippine image no sa worldwide fashion galore mga magnum friends no. Kung diin wa gid pud nawa ang pagkapinay ni Heart Evangelista no, baya tan-aw nimo na siya while garampa na siya sa dalan no, mga nagunang kadalanan sa Paris sa France kung dunay mga fashion events no, di gid nimo dili man yamid sa mga Pinoy nga mga fans niya. Kung gusto magpa-picture mga magnum friends no dito, magdagandagan gina siya no, bisan pa man sa mga high heels yung unsa na ka mga tag-as nga takong ihang ipang suot mga magnum friends. Samtang sa itong Magnum Sports, wala pa kiyasa sa Alas Pilipinas men's volleyball team ang ilang mga fans sumanmaangko ng 5th place sa nagpadayon nga C5 Cup. Gitapos sa Alas Pilipinas ang dula tali sa Myanmar sa score nga 25-21, 26-20 kon 28-26 og 25-22. Ang mayang team up tali ni Louie Ramirez og newcomer Joshua Magalaman ang nahimong instrumento aron maangkon sa Pilipinas ang 15-10 spread advantage. Inyo na ba ti mga higalang nagudang headlines atong gitutukan sulod sa 24 oras at ang ilamang sa musunod na tong mga programs sa matong mga nagunang newscast ang mainit nga balita dili peke nga balita din hilamang kaninyo mabati sa Magnum Radio. Sa atong pagbalik mga Magnum friends ang atong nanghan ay nga hisgutanan giya ni sa itong mga ginikanan no, unsaon nato pagdetermine, unsaon nato pagsuta sa mga pagkaon nga atong ginapalit kung naaba na kasulod sa processed or versus sa unprocessed foods mga Magnum friends no. Sa kamoderno na sa teknolohiya karon daghan na kayong mga kasaypan nimo nga ay kani fresh man siya, ay gikan ni siya sa kuan sa organic no, pero once lagi nag-agi na pa-proseso mga Magnum friends, nag-agi nagmakina, nag-agi na og mga flavoring coloring no, so asa man nato siya i under nga mga pagkaon sa processed ba or unprocessed foods. So kining tanan atong pagaduyugan human lamang sa pipila ka pahinumdum, please stand by.
13: Ang basura usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal ug dali nga pag-apaw sa tubig resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments na di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita o serbisyo Magnum Radio.
7: Ang Magnum Radio News and Music number 1 again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduha sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
12: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kundi kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa mga tiil ug pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Orog, Misamis Oriental. Pahimot si Usab ang ilahang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132198 o sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Kabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Gaparagit ba ang joint sa imuha mga tudlo? Nang hubag ba o nagbukol ba kini? Basig may gout attack ka na. Saang pataas sa uric acid sa imong dugo may hinungdan sa gout attack? Busa pag may tesi ka na. Usa ka alkaline vitamin C nga upobo sa uric acid sa imuang dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa MITC, muwagtang sa pagpanakit sa imong mga tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed ug D3 Bio alang sa libre nga konsulta ug senior citizen discount to lamang sa Klinika de Alternativo and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163. Bisita hausap sila sa ilang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Daghan ang nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins sa kapaisan na substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drug, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag taga mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Aron maangkon mo ang mayong panglawas, inom matag adlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Tak na sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:31:36 na sa kahaponon. Balik kita sa tantalamanan ng Magnum Health is Wealth. Mga Magnum friends, ato nang ikabutsag. Atong iparayo na itong hisgutanan karon. No? Last Saturday, naghisgot kita og nutrition alang sa mga school-age children. No? Kining nasangpit usab ng hisgutanan karon na atong pagatutukan. Ang processed versus unprocessed foods. No? Alang sa itong mga ginikanan. Kaya always on the go lagi, labi na mga working mothers, working parents. No? Mo sort out na lagi ka sa labing pinakadali nga preparasyon o pagpangandam sa mga pagkaon aron mapakaon sa itong mga bata nga mutungha sa ilang eskwelahan, no? Apan unsa ba kadelikado or kaluwas, no, ang pag-preparar or pagpakaon nato sa itong pamilya sa mga processed or unprocessed foods. Matod sa mga eksperto, the Nova System groups foods into 4 main categories. So, 4, no, ka mga kategorya sa klase sa pagkaon ang ayan natong pagatutukan. Una niini ang unprocessed or minimal processed foods. Next is processed culinary ingredients, processed foods and ultra processed foods. kini matud pa nga mga kategorya na gahatag ka nato og pagpanabot kun unsaon nato ang pagpangandam, no, unsaon nato pagandam o papreparar ato mga pagkaon diha sa ato ang mga taladkan anan, no, nga walay pag-ausab sa mga bitamina o nutrients nga kiginhanglan nato mga Magnum Friends or without changing from their original state and why, no, na ay mga hinungdan nganong mausab or angayan nga usabon usab ang sistema sa maong mga pagkaon. Una niini nga kategorya ang unprocessed or minimal processed foods. Matud sa mga eksperto, kining kategorya sa mga pagkaon, mga Magnum Friends. Kasagaran nato makita nga unprocessed foods kadto mga pagkaon nga naa sa ilahang natural nga hulagway, no, sama sa fresh fruits and vegetables. So naay mga prutas ug naay mga utanon nga pwede natong makaon direkta, no, after ni mo harvest kung naa man gani kay garden diha sa imong backyard or direkta mismo sa mga supermarket nga atong mapalit nga presko pa, no, pwede na tumakaon nga raw, so meaning gikan ato gipalit kinanglan lang pud ato siguraduhon nga well sanitized siya, no, nalimpyuhan siya pag-ayo, gihugasan pag-ayo, kaya whether we like it or not, naa man gina siya travel time, no, ang atong mga gulay nga ginapalit or mga prutas nga ginapalit nato da sa kamerkaduhan or even sa mga groceries, siguro mas safe nato kaonon direkta kung naa talagi again tanom diha sa atong likod sa atong balay, no, kay pwede ka mang harvest diretso and without taking into consideration or kining walay kabalaka nga basin na pa ni siya yung mga daghan pang mga residuo sa fertilizer or sa mga abono, no. So meaning, natural siya nga ni tubo, natural po siya na munga, mga Magnum Friends. So hugasan lang na ni Mugayo, kung diha man ganing sa imuhang likuran, so di gapo nato na siya kasaligan nga walay mga abog-abog, no, na ay mga pollens diha nga ginatawag, no, kanang mga abog-abog, normal nga mga abog-abog sa mga gulay o sa mga prutas nga di makita sa atong mata, no, nga posibleng maghatag o ka-delikado sa atong panlawas. Kining nasangpit usab ng mga pagkaon, also called as whole foods. So meaning, walay tatsa, walay sagol, walay chemical, walay artificial and all. So whole gid siya. So gikan gid siya fresh from the farm, matod pa nila. Minimally for processed foods, so matod sa mga eksperto, are foods that change a little from their natural state. Of course, kay kung mag-harvest kaghilaw ng prutas, mo take time pa man para mahinog. Unless kung imo siyang harvest nga hinog ng daan. No, so normal ang changing ang changes nga imo makita sa maong mga pagkaon o mga prutas o mga gulay. They may also be altered using methods such as drying, roasting or boiling, usually to make them last longer or safer to eat, no? So naay uban nga ilahang lapuan aron ma-preserve ang iyahang sustansya or ang iyahang freshness, mga Magnum Friends. So do na po uban nga i-dry out, no? So karon commonly ga ka ginahimo is ang kaning kalamunggay, no, nga i-dry out, i-air dry na siya kay para ma-preserve ang iyahang nutrients, mga Magnum Friends, no, ang uban ana i-crushed lang sila, dugmokon or i-grind galingon, no, so naay mga ikipos karon nga pwedeng magamit, no, kay aron ma turn into powder, pero sure ka nga wala siya mag wala siya mo agi sa pagproseso sa makina bakaha nga naay chemical or daba siya mga additives. So sigurado ka nga natural gihapon siya in sa iyahang hulagway pero nalay gamay nga kalainan because imo nang gi-air dry, imo na siya nga gigaling, gi-turn nimo into powder or gi-boil nimo, gi-steam nimo kay para makuan siya, ma-preserve, no? And this can usually make them last longer or safer to eat. So, luwas siyang pagkakaunon. Of course, kay unprocessed man siya. Pero, gikonsidera gihapon siyang minimally processed foods because, again, kanang kung pwede na to siya i-air dry, so, again na naman siya i-air dry, pero normal man ang pagkamala niya, no? Imo lang gipauga lang nimo ang dahon sa kalamunggay, pinagi sa huyuhoy sa hangin or kainit sa adlaw, mga Magnum Friends. So, mausab lang ang iyang texture, mausab lang iyang original nga dagway, pero sure ka nga ang iyahang sustansya naapagihapon, 100%, mga Magnum Friends. Next is processed culinary ingredients. These are foods that change from their natural state so they can be used in a certain way. So, naay mga prutas, herbs, vegetables nga ginagamit nga ingredients or kaning mga pangpatimpla no sa pagpangluto. Dunay kalainan ni ana ang gitumbok sa mga eksperto. For example is olive oil, sugar and salt. They are not usually eaten on their own. Kay magka-diabetic man siguro ka no kung mukaon kag tagsa ka kutsara nga asukal no, or madaot pud imong kidney kung mukaon kag isa ka kutsara diretso nimo ilamoy ang isa ka kutsara nga asin. And even olive oil, safe magani ang olive oil nga imong inumon, pero dili na siya the normal cycle nga ato ang pag sistema nga ginakaon. So meaning gi-consider siya processed in culinary ingredients. So kinahanglanon lang siya kay para himuon siyang gamit alang sa pagpangluto, no? Dili kay direktahon nimo siya pagkaon, mga magnum friends. Now dirita sa processed foods, matud sa mga eksperto, any foods that change from their natural state that can be eaten on their own, usually by adding other ingredients such as salt. They are also often safer, tastier, last longer, or easier to eat. For example, ang gitumbok sa mga eksperto, kaning mga canned tuna in oil. Sardinas, no? Kini siya. Ang gikonsidera nga processed food, mga magdong friends, pero safe nga pagkakaon nun direkta, no? O, direkta sa lata, mga magdong friends. So, naay mga canned goods, manggod nga nakalabel siya, ready to eat, no? Pero naa po yung mga canned goods, we should be aware no sa pagpamalit diya sa grocery or sa supermarket. Na po yung mga canned goods, mga magdong friends, nga labeled po sila nga, dili siya safe kanon kung dili i-cook. So ang uban i-reheat, kailangan siya imuhang i-steam, ayha pa nimo siya kaunon. So meaning initon sa nimo daan ang lata. Kung din mo siya tanggalon sa lata, din mo siya ihawa sa lata, kinahanglan nga apilo ni mo pagpabukal ang lata. No? Na ay mga processed foods nga kinahanglan nga mag-undergo sa proper heating or cooking or boiling, mga magnum friends. So, dili siya safe nga kanon ni mo diretso. So, ang safe lang ang itubog sa mga eksperto nga kaunon, kana lang yung mga canned tuna in oil, no? Kay ang kanang oil, mga magnum friends, nga na siya is mo'y nagpa-preserve, no? Sa fish meat, nga na sa sulod sa lata. So, dili kayo siya daghan og additives, no? Kay gipa-preserve lang siya tungod lang anang oil. There are also tunas, no? Canned tunas, nga na ay mga flavors na karon, no? Enticing kaayo, mouth-watering kaayo, kung tanaw ni mo, no? Labi na itong mga hot and spicy, mahilog kay mga spicy foods, no? Pwede nimo i-open diretso ang lata daw, kaunon diretso, no? So take time to read the labels, mga magdong friends. Kay dako kay na siya og kalabutan nga mapahimsog nato atong panglawas kung conscious kayo ta sa pagpamasa di sa mga labels, sa mga nutrients content, no? Ang pila ba ka unsa ba ka kadaghan ang asin nga gibutang ana niya nga processed food, unsa ba kadaghan ang pagpatubo, unsa ba kadaghan ang preservatives, ang temporary or ang temporary flavoring or ang temporary nga food coloring, nga iyan lang gipangbutang kung unsa kadaghan ang mga percentage ni ana, that would really counts, no? Kay bisan tuod percentage lang na siya, a certain amount ana pag ma-accumulate na sa tong lawas, mga magnum friends. So that's the time makita dai na sa tong lawas, no? Diha na dayon na siya mo gawas nga daghan na dayon ka og daghan na dayon kag mga unnecessary nga mga pains nga mabati, no? Pagpanakit sa mga tuhod, mga lutahan, no? Mga nerves na dayon kay tungod lagi mahilig kita sa mga processed foods. Kini mo ay pinakaangayan natong bantayan, no? Sa mga mother out there, no? Ultra processed foods, gitumbok sa mga eksperto, are those ready to eat food products made in factories, no? They usually include many ingredients you do not use at home, no? So manawin sila na ay mga additives diha nga ang factory ra nakahibaw, no? Hindi ta aware kay ang ato magigakabalan gyud nga pangpantimpla di sulod sa tong balay, asin, toyo, suka, asukal. Mo lagi na siya ang usual, common kay nato makita sa mga kusina. Kung dito ka sa medyo high class or high profile lugar nga mga pamilya, na kay makita nga mga a set of condiments lang, lailag mga pangalan, mga magnum friends, no? And they are also needed in different way of cooking. Nga kinahanglan no ni mo na, no? So mga paprika, sus unsa na nga, what? Pila ba ta? So may paniugo na to, nga nakaila taong sa paprika, mga magnum friends, no? So naa, ang naa lang sa tong ordinary kusina, ang makita lang yun niya, asin, bitsin, asukal, suka, toyo. Namora gid na. Wala gid na lain. Gawas mga lamas, no? But there are many condiments nga makita nato sa supermarkets, no? Nga mapalit. Kay para pang padugang, pang pa-enhance sa flavor, sa lami, sa pagkaon, no? Munang magbalik-balik ka tungod anang mga condiments nga gipangsagol sa ato mga chef cook, no? Sa galuto, sa mga pagkaon. Matod sa mga eksperto, they usually include many ingredients you do not use at home, such as color, no? Katong mga coloring nga artificial para ma-enhance ang beauty, ang presentation sa mga pagkaon, colorful kaayo. Pero, kana siya artificial coloring ang gigamit. And also, artificial flavorings nga maka-enhance po sa kalami sa pagkaon, no? So, ay, lami kayo siya. Kaya na kayo ma-feel nga, ay, naasya, na-present sa mga kining daghan nga mga condiments or na-present sa mga herbs nga imuhang makita, imuhang ma-feel, no? When you taste the food. Along with the preservatives to make them last a long time, hot dogs, take note, mga kiddos, hot dogs ang madali pagluto ni nanay pabalon sa mga chikiting. Instant noodles, kinig yun, ang instant noodles, mga magdum friends. Tanawon ginani mo siya, grabe naka-dry ang iyang noodles ni Ana. Plus the flavoring pagyod, napagid na siya yung oil, mga magdum friends. So grabe kayo ang mga saturated fats ni Ana ang agisagol. And flavored potato chips, no? Alang na itong mahilig sa mga chips na napagiging kinaiya na ito sa mga, di man ganing pa social lugar, pero kanila ging medyo experimental o ga-experiment kagpagkaon nga. Lami kayo ang mga chips or any kinds of chips, no? Ay mo rin ang isaw-saw sa mayonnaise, no? Any dressing, mga magdum friends, ngayon mo ang isagol ni Ana, di ba? Dagdugang og lain pa ng mga artificial flavoring kay para imo mas malamian pa lugar nimo ang potato chips. Are also part or included in the ultra processed foods, no? So naara bagi kay dagko ra bagi ng mga puto sa mga potato chips, no, sa mga groceries nga atong makakita mapalit, no? So mga kasagara, mga batan-on ni Ana, ha? Beware ni Ana, kaya naana siya nakasulod sa ultra processed foods, mga magnum friends, no? There are also many types of processing can remove nutrients like fiber, water, vitamins and minerals, and add things like salt and sugar. So uban nga mga processed canned foods, sigurado kita, no, nga once ang pagkaon or kanang imong snacks nakasulod na sa lata or nakapack na siya, mga magnum friends, sigurado kita na nga dili na 100% ang nutrients nga atong makuha ni Ana, no? So part of the fiber, part of the water, part of the minerals, the vitamins can also diminish. Magminus siya, mga magnum friends, because giagi naman siya og processed. So unlike ni atong raw nga makuha nimo or harvest, mag-harvest kag presko and pwede nimo makaon na as is where is, mga magnum friends, no? So sure ka nga 100% pagihapon sa mga fiber, vitamins atong makuha, ang water, yung natural water, no, nga naa sa prutas or sa utanon nga ato ang gikaon, and ato pang makuha ang tukma nga mga vitamins and minerals. Gisugyot sa mga eksperto, mga magdong friends, no, dugtong nini nang gisugyot sa mga eksperto sa mga ginikanan, try to feed your child as much as unprocessed and minimally processed foods as possible, no? So given naman gid karon, no, sa past facing life nato karon, ang living condition karon, ang living condition, ang family settings nato karon sa tagsa-tagsa nato ko mga panimalay. Always on the go. Sa hindi na nga rin mo magkitanay, no, sa inyong tibuok pamilya. No, siguro kung weekend mag-take time lang yun mo to sit down, no, nga mangaon sa isa lang ka meal, no, ang tibuok pamilya during weekends. Kay lagi prag during working days and school days, again misun kay ipagtapok ang tibuok banay kay tanan man, no, gadali, no, labi na kung working parents ka, and then atong mga estudyante usab karon nga paspas sab kaayo ang lahang learning sa karon due to the kining modernization setting karon sa ato ang educational system nga daghan na kay pinaagi na sa mga online, no, pinaagi na sa modules, so always nakatutok ang atong mga kabataan, mga magnum friends, no, bisan naa sa sulod sa panimalay, hala na gihapon nag-study lang gihapon, tuara sa kwarto kay ga-study, or naa sa sala kay ga-study, di pwede ma-disturbo kay ga-study. No, so kana nga mga panahon mga magnum friends, kinahanglan nato i-consider sa ato mga ginikanan. Labi na katong assign baka ka to prepare pagkaon, no? We should take time, no, nga sa tibuok semana dili lang gyud kana lang pirmi ang ipakaon nato sa ato mga anak. Well, without prejudice lugar sa uban, kung mao na malanggay madali kay mo madali mapalit, mo ra say ma-afford pagpalit, no, kay it would really take time kung mga ropa nga mga ingredients ang ato ang paggamiton para pagluto. Pero naman ay mga technique alang sa ato mga inahan nga gaprepara sa pagkaon, no. We should prepare it night before, no? So kung naman kay chance or na kay time nga i-prepare pa na siya night before nga ano na ka, imo nang i-visualize, i-plano na nimo, naka-outline na tanan, no, ang imuhang pagalutuon pagkabuntag. Alang sa imuhang pamilya, so naka-depende ra gina sa pag-manage, no, sa ato ang oras. Kaya given naman ginang always on the go ta kay daghan kay tag mga errands nga ati manon. Gaapas ta sa oras, no, kung pwede pa lang ang oras magulat sa ato, mustap siya kung busy kita na dili man gatuyok man pirmi ang adlaw. Ang oras gatuyok man. So munang sila pa hi, manghahay na lang nga. The end of the day, nahurot na nimo yung 12 ka oras o 24 oras, still kulang paghihapon. Because i-manage lang nato, no? Kung di nato ma-manage pag-ayo atong oras na sulod sa itong panimalay mga magnum friends, sigurado yun, nga kulangon yun ang tibuok adlaw, sige ni mong tsa-tsa-kuratsa diha sa sulod sa panimalay. Pero if possible lang yun, no, atong minusan ang pagpakaon sa atong pamilya, labi na sa mga kabataan, nga gatungha pa aning mga processed foods, mga magnum friends, no? Kung naamang ganing katong na belong sa minimally processed foods. Kaya again, doon na siya'y effect ngadto sa performance sa bata sa eskwelahan. Ang iyang way of focus, no, na ay epekto. O ang iyang concentration na ipikto nga naman, kay minimal naman sa sustansya ang iyang magkakaon matagkaroon o gunya. However, processing is not always a bad thing, matong sa mga eksperto. For example, the pasteurizing milk is a form of processing. It involves heating milk for a few seconds to kill germs without changing its nutritional value. Ang problema lang nato karon, kaning mga pasteurized milk, mga magnum friends, maumay mas mahal. And lisod po din nato siya mapalit. Dili na siya madali-dali ni magpalit. Kung magdali man garing ka, o magpundo man garing ka, mutake lang man na siya 2 to 3 days, mas spoil na man na. No? So kinahanglan man ko din mga pasteurized milk na agi kay imo siyang i-reheat or imo siyang i-steam, imo siyang ipaagi o painit o gamay kay para sure ka nga walay mga live germs diha nga naa present when you drink it directly, no, sa ipainom ni mo direkta sa mga kabataan. Although na may mga fresh milk karon nga readily available sa mga grocery, sa mga supermarkets, pero amping lang ita mga inahan sa pagpamalit ni ana, no? Kay aron sure ta sa sustansya nga atong ihatag sa atong mga bata. Now dirita sa mga fortified foods. Companies may add nutrients to foods to boost their benefits. These are called fortified foods. For example, matun sa mga eksperto, dairy alternatives are often fortified with calcium, so people who do not consume dairy still get enough calcium in their diet. Oo, sigurado magita nga naay mga sagol ni ana. So naay ang absence lugar sa mga, let's say, ang imuhang pagkaon, gamay ra ang content sa calcium. So ang mga companies, mga factories would add up any fortified component, no? So gadugang sila mga Magnum Friends, no? Pero siguraduhon lamang nato nga again naay mga sangkap seal ang mga fortified foods nga itong ginapalit, no? And dairy products, cheese bars, no? Atong pagkatanaon diya, or kanang mga gatas nga ginapainom nato sa ito ang mga bata, kinahanglan na ito nga itong pagalantaw, no? Sabi ni Ana, nga na siya isang kapsil. So at least, kampanti ka, nga miagi na siya og panugot sa hintundang ehensya sa gobyerno nga naka-meet sila sa requirements, no? Let's say, kanang mga iodized salt, no? Na naman na siya. Considered fortified foods naman ang iodized salt. Karon kay gidungagan na og iodine, which is maka-supplement sa ato mga kabataan nga dunay deficit sa iodine intake, mga Magnum Friends. So, there are also fortified foods, kanang mga instant milk, fortified milk, no? So, naa siya yung mga additional calcium para makompensate, no, ang kakulangon sa sustansya, labi na gina ang calcium requirement sa lawas sa bata, mga Magnum Friends. So, just read the label, mommy. So, again, no, ang pagbasa sa mga label sa mga produkto ng atong pagapaliton, dako kayo na siya og kalabutan. Drinking water. So, in all aspects, in all chores, or in all errands, sa tanan ato mga buluhaton, ang pag-inom sa tubig, importante kayo sa atong lawas. No, gumikan kay wa magpasabot nga pinakadako ang porsyento sa atong lawas tubig, dili nato na siya i-replenish. Kay once we are always on the go, paningoton ka, kanunay kang galihok-lihok, mangihi man ta, so nanay fluid nga nagawala sa tong lawas. Kung parington ta, nanay fluid nga nawala sa tong lawas, kinahanglan ato siyang i-replenish by drinking water, ha, quote unquote, dili tong colored nga mga ilim nun. Water is the most important nutrient sa tong lawas. It help us balance the salt and the nutrients levels and aids our digestion. Ilabay na katong mga medyo elderly na or katong na ay mga problema sa pagawas sa ilang hugaw, always constipated, no? So daghan kay taga makita karon mapalit sa mga supermarkets nga mga ilim nun nga makapahumok or maka-rescue, no, sa ato ang problema kung constipated ta, no? Kung tagdugay ta makabawas sa ato ang hugaw, mga Magnum Friends. There are lots, several colors, several in taste, no? Daghan kayong mga ilim nun nga pwede mo aid, no? Mo ayuda sa ato ang tiyan aron na makagaling sa iyang pagkaon o

water sa in just one instant dili tibuok adlaw na na niya nga consumption sa water. They will also need more if they are the weather is hot or they are very active. Sa pagkakaroon nga init kayong panahon, ang consumption sa tubig, ilim ng tubig, sulod sa itong panimalay, not even, dili lamang galing sa balay, no? Even the offices, mga mag-room friends, nga increase, gumikan kaya kung alimuot lagi kayo ang panahon, mas safe, pinaka-safe yun, nga mo-sort out ka sa pag-inom sa tubig to satisfy our uhaw. Dili kay mo, adto rin ka sa mga colorful nga mga ilim nun, mga mag-room friends. Limit how much fruit juice. Imagine ha? Soft drinks. Fizzy drinks. Daging kay fizzy drinks karon ay eh, mga milk titi, lain-lain na mga titi diha, mga mag-room friends. No? So, dili na magpa saywar ni Ana. They are usually in high sugar. You should also avoid giving your child caffeine. No? Dili pa magid ang ayang mag-inom o mga caffeine drinks ang mga kabataan. No? It can affect their mood, sleep, and behavior. Okay, there you go mga mag-room friends. Ha? Again, ha? Drinking water. Water is the most important nutrients nga makabalansi sa asin o kaparat sa ato ang singot o ang mga bitamina sa atong lawas. Building a healthy food habits. Ang ayan din natong pagabantayan mga ginikanan, no? The things your child learned about food will impact the relationship with eating as they get older. Mo lagi na, kung i-introduce na to as early as toddler or bisan pa man na pa siya sa taguangkan sa imuhang inahan, ang pagtubo sa bata, ato na i-introduce sa iya ang lami sa malunggay, lami sa kalabasa, lami sa isda. Muna'y ginakaon mismo sa nanay, dito pa dulong sa bata o sa fetus na nasa yung taguangkan, iya na nang ma-internalize, no? As na-forma siya dito sulod sa imuhang chan sa taguangkan. Until such time nga ito siya yung ilugwa sa kalibutan, mga mag-nom friends. Muna, first 1,000 days sa mga bata o sa mga puya, ang pinaka-crucial, no? Alang sa itong mga health experts, no? Kani mga formative years nila. So, kinahanglan ma-introduce na rin nato sila. Di magkinahanglan nga solid foods ni sila diretso kay soft foods pa man ni sila, no? After anang within the range of 100 or 1,000 days sa mga bata. Always try to eat dinner together as a family if possible. Again, kana, no? Quality time. It's not quantity that counts, no? Kung kinahanglan ba unong ka oras mo mag-take time uban sa inyo ang pamilya, dili, no? Quality time ang kinahanglan nato sa atong tatatag sa mga pamilya, no? Kay again, katong mga nagisibag sa ilang dalan, nagisikuhon na ilang mga dalan, matulid nato sa hinahinay, no? So try to keep on talking or in talking terms with each of the member of the family, mga mag-nom friends, no? Kay without us knowing, again, no, ang mental health sa atong mga kabataan karon, ilabi na sa mga estudyante, no? Labi na dayon nga kakabagsak na sa kuan sa ilahang mga grado, sa ilang eskwelahan, ga-struggle na kung unsaon pagpasar sa ilahang subject. And wala sila managanan, wala yung maistoryahan, no? Simba ko lang, no? Kon kay na, no? It's a common situation karon sa atong education setting sa atong mga tunghaan, labi na sa mga ting final exams na graduating students, no? Kani kinahanglanon ginato na, no? So kinahanglan gyud ang open communication sa sulod sa balay. Kay aron ang atong mga kabataan, labi na ning mga gatungha pa, dili sila mo sort out into their peers nga wa ta kaila og kinsang mga kagikan, asa ni sila, unsay mga kaliwatan, no? Dito na lang ni sila mupadulong sa ilahang dito na ko sa akong barkada kay mas maminaw man ni sila sa ako, mas makasabot man sila sa ako, which is the most important thing that a parent would consider nga mali gyud na ang pagtuo sa mga bata nga mas makasabot ilang barkada sa ilaha, no? Which is the other way around. Kinahanglan nga imong ginikanan, imong best friend, mga mag-nom friends, imong barkada, no? Try to reach out, open the communication line, no? Again, we should be in talking terms with each other. Kay sakit kaayo palandungon ng usara mo ka balay pero gabi nungulay. Mga mag-nom friends, no? So kuan kayo, the end of the day magkita ay ragi hapon mo sulod ra mo kay usara man mo balay, mauli ragi hapon, no? Pero gilas kayo paminawon nga wa mo magtingganay.

0: conference. There are also many benefits to family meal times. Research has linked family dinners to healthier food choices and better mental health. Again, no, kay introduce ni mo, introduce sa ginikanan mismo sa iyong mga anak, isa ra mo kalamisa nagkaon nga. Kay once unsay kaunon ni nanay ni tatay, oh, feeling sa lain sa mga anak nga lami kining giluto ni mommy or ni daddy karon. No, so usa na mo kaon, no, sure mo nga ang gipreparar na ninyo nga pagkaon masustansya og lamian nga inyong pagasaluhan. They are also great opportunities to connect and socialize with your children, mga magnong friends. No, again, checking your children, saying hi, hello, how are you, how was your day would really make a difference in mood, difference in decision making, difference in choices, mga magdong friends, no? Dili lamang sa ginikanan, lakip na sa ato mga anak, no? Again, ang open communications is really, really important. Set a good example by eating healthy foods around your child. Of course, kasi sila palagi, anong ginagawa ng matanda, gagawin din ng mga bata. No, we should be a model. Try not to talk to your child about foods you do not like. This may influence their opinion. So, dili. Ay, ayun na, anak, hindi ko ganahan, anak. Nari po naman siya mukha on da yun. No, kung imuha siyang i-discourage na daan. No, kung, if you think hindi ka ganahan, anak, pero makahatag og sustansya sa imong anak, ayaw siya i-discourage, mga magnum friends. Instead, encourage your child to eat until they are full. Matun sa mga eksperto, ha, there is no need to force them to eat or clean their plate. So, ginagbayon lang, no? Dili mag butang og pagkaon sa lamisa, unya, pila lang kahungit, wa na dayon. So, madaot lang ang pagkaon, no? Daghan na bang mga kabataan sa tibuok kalibutan ang gutom? Why ipangkaon? So, if possible, di ta mag-usik-usik sa mga pagkaon. Prepare foods in variety of ways aron dili ma-boring para sa mga bata ang imuhang pagkaon. You may find your child eats something they used to dislike when you change the texture. For example, grating carrots instead of chopping it into big chunks. So, daghan kaayo ka ron, no? Daghan kayo ways, no? Kung artistic lang kaayo ka mo preparar o pagkaon just to introduce sa ibang mga bata sa mga presko o gutanon. Pwede ni mo i-blend, pwede ni mo siya i-shred, pwede ni mo siya i-mix sa pag-scramble sa imuhang itlog, no? Pwede ka mag-omelette with grated carrots or grated kining potato, no? So, daghan kayo mga pamagi. So, di na mahalata sa imuhang anak, mga magdong friends, nga gisagulan nila ni mo pagkaon. Depende rin na, no, sa taktika o sa mga pamaagi sa inahan sa paghimo usab sa mga bata, paghimo og pagluto sa pagkaon nga very attractive sa ilang pananaw without them knowing nga nanaday kay gipangsagol dito nga mga gulay nga nila gakaunon and fresh or makita nila nga dagko kay pagkahiwa, mga magnum friends, no? Speak to your child calmly about food and meals. So dili nimo singhag-singhagan. Dapat mo kaon gigaanihan kay kana ginanglan na yung insakto yung muhang pagtubo, naputot na ka kay wala kay insakto yung kaon nili, no? So be calm. Introduce nimo in a manner nga ma-entertain sila, ma-attract sila. So di sila mahadlok pag makakita sila ni Mighty Malunggay. Di sila mahadlok makakita sila ni carrots. Di sila mahadlok makakita ni corn, mga magnum friends, no? So try to find ways to attract your child in a manner nga ma-amazed sila glantaw, no, anang mga pagkaon nga imong gipreparar alang kanila. Matod sa mga eksperto usab, if your child is upset or refusing to eat, explain their options but try not to argue. No, so kung tanaw nimo lain ang sila gaon kung dagko kay pagkahiwa. So again, mangita na po kag pamaagi, no, daghan kaayo ang mga gamit sa kusina karon nga pwede nimo hang mahimo nimo siyang rescuer, no, di sa pagluto sa ato ang kusina, mga magnum friends, para lang gyud nga ang dako nga gulay pwede nimo mahimong pino, ma-turn into powder, mga magnum friends, no. Matod sa mga eksperto, no, dugang pagsugyot usab, aim to make one dish for the whole family. You can modify ingredients to suit the needs of each family member, but try not to cook entirely separate meals for different people if you can. No, so mga 2 to 3 variants ang imuhang preparar sa lamisa, pwede ra gyud na, no? Pwede ra ka mag luto og isda in different ways sa pagluto, pinirito, inununan, or nagulay ka nga gisagulan nimo pinirito nga isda. Pero isa ra, isda ra imong subak, no? Isda ra imong reyna diha sa imong lamisa. Pero in different ways of cooking, no? Kay si manghod gusto pinirito, si anak gusto gulay nga naisagol isda, no? So kana ra gyud, diha ra gyud gatuyok ang pagka-artistic sa nanay when it comes to cooking, mga magnum friends, no? For example, you could also roast some sweet potatoes for yourself and mash them for your child kun siya ganahan magkaon og tibuok nga kamote. Teaching your child about healthy eating, mga magnum friends, no? Atong pagkatutukan sunod Sabado sa atong pabarag-uban sa atong tulumanon kay wa na tayo kung oras nilapas na ganita, mga magnum friends, no? Musunod na usab atong balitang magnum uban sa atong mga newscasters, mga magnum friends, din mga mainit og labas ng mga balita. Inyo usab kanang mabati og dinhi lamang sa Magnum Radio. Sa atong mga online viewers, salamat kayo sa kanunay nga pag-share, pag-like o pag-subscribe sa ato ang Magnum Live, atong official Facebook page. Kay Ma'am Carlene and family, maing hapon Magnum Bing og Magnum Cheryl. Salamat kayo sa kanunay nga pag-uban ka namo, madam. Yuneta Pulyedo and family, maing hapon Magnum Bing ang Magnum Cheryl. Salamat usab kayo sa tanan atong mga kaigsuunan nga tig-uban ka nagu karon na sa atong tulumanon ng Magnum Health is Wealth adlaw Sabado. Kaming tanan manghinaot nga sa kanunay sa tanang panahon, matag Sabado, dinhi sa atong tulumanon. Ang tanan natong gibanahisgutan sa atong tulumanon ng Magnum Health is Wealth. Atong kakuan sa pagtulunan, magamit ta sa inadlaw tanga pagpakabuhi. Dumduman lamang yun nato sa kanunay nga ang patatiman sa atong kaugalingon, susama lamang sa pagatiman sa atong mga tanom. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi kun sa lawas lamang pauli. Daghang salamat mga Magnum Friends sa tanan ninyong oras sa tanang panahon sa pagpaminaw o pagpamahinaw, paglantaw ka namo karon sulod sa pipila ka minutos matag Sabado sa tuntulumanan ng Magnum Health is Wealth. Ang programa nga nagdalit ka rin sa kasayuran, sa kabaskog, sa panglawas, kapsay sa paghunahuna o kaligon sa pagbati. Kini na lamang inyong mga alagad sa kahimsog sa kanunay. Magnum Bing Abukay Jacinto, sa ngalan ni Magnum Cheryl Diasilan Gailoa, ang ating nurse on the air, dinhin lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli, hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, dinhin lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Takla sa Magnum Radio, Philippine Standard Time, alas 6:12.
2: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bili na.
3: TTX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: TTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagenduro o Misamis Oriental. Paimuji usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
10: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-247.
5: 9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
11: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
12: Sabado Night!
11: At ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
12: Sabado Night!
11: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug Serbisyo Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dilayan matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niadtong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ito balit ang Magnum tungan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Euro City.
2: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 6:19, higala kumusta mga kabayan na karoon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, Kunsyar Eric Salcido, miyangkon nga nabalaka sa karoon sa kalidad sa karaan ng traffic lights sa atong Magnum National. Senator Irwin Tulfo, tinguha nga mapanali ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International, Russia. Gibang imakaaga na gilabot sila karoon sa eleksyon sa Amerika. Sa atong Magnum Business, importansya sa mapaligon sa agrikultura, power and energy sector, iklaro rin ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo. Sa atong Magnum Entertainment, Actress Carmina Villaruel, mapasalamaton sa oportunidad nga gihatag kaniya sa Osaka TV Network. Sa atong Magnum Sports National League for Billiard Sports of the Philippines, opisyal lang ginanunso ang mga atleta nga musalmon sa maabot nga 2026 Asian Indoor and Martial Arts Games.
2: Balitang Magnum.
1: Mga Ikson, kumusta mayong hanggagabi? Karong adlaw-adlaw karon ngayong Sabado, Hulyo 18, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
3: And Magnum Lani Delgado.
1: O karon sa retailers to Magnum Local, gagawin karon ni Consul Eric Salcido, Chairman sa Committee on Social Services o sa Committee sa atong Social Services sa Kusyo sa Rakbayan nga nabalaka siya karon sa kalidad sa karaan nga traffic lights. Sinoon, gibutyag ni Salcido nga dako nga tabang ang AI-assisted traffic management system nga kasabutan tali sa Rakbayan o Singaporean Company. Madod pa ni Salcido nga giulat na lamang ang CCTV o traffic lights o magisugna na ang pag-insular sa optic fiber para sa mga pilot area.
4: Ilan naman gisugdan, nagbutang naman sila o say tawag ka na, optic wire na, ilan nalang ipaabot ang ilang kamera o ilang optic light. Na naman sila skuralik padulong sa kaswagan, sa kay mom na ilang butangan yun. Ang pilot niya is kaswagan, junction, Beles junction, Beles Semrecto junction.
1: Oh.
4: O kinida yung sa Corrales junction. Oh, mga pa lang gihimo nilang pilot. Sugod na lang sila. Ay ilang pasalig pagkabot ta ilang camera o kuan. Ila di kita masugdan. Oh, para magserbaran ginanto sa katipibo gid ni siya mo na nagpilot lang sa sila. Mas may ginana siya ang kuan nga ko kung atong masong traffic light kay kabalaka ko sa atong daan kay ila na biya nakato eh. Friday nag meeting mi. Ang tao na sulbad ang Corrales Diarborha.
1: Oh.
4: Muna nga sige na mi bug hiskot lagi nga dala ka balaka nga unsa kay madangatan ani kung mga palo na lunit siya kay tungod sa kadaan na kung imong pintaon dia bea mga 30 ka tuig na. Oh, 13 years na.
1: Aga paya gani kagawa direk sa Sido kinsa mo ay overseer sa RTA o ga chairman sa Public Utilities sa atong kusiyo sa Dakbayan.
5: SWD PIDCO na PIDAW head Maria Liza Corpus nga nasibog ang schedule sa gitakdag utak nga ipahigayong eksklusibo na eksklusibo nga People's Day sunod semana para sa mga PWD. Mato ni Corpus nga madayon gihapon ang maong kalihukan apan kinihimuon sa bulan na sa Agosto ning tuiga.
6: Sad to announce no nga dili madayon as scheduled. So ni Mayor og mas tiyaga nga preparation. Okay, granting ng mga persons with disabilities, murag alisod magipalinya, murag inaanag bitaw. So naay mas na may plano. Naanay plano aklo di kung saon ang mas murag efficient o pinasayon na pamahagi na dili mag-resolve ang persons with disability. sa pag-access o pag-abi-abi kay Mayor. Granting na mga persons with disabilities, murag alisod man ipalinya, murag inana bitaw. So naana plano actually kung saon ang mas...
7: More efficient
6: o pinasayon na pamahagi na di mag-resort ang persons with disability sa pag-access o pag-abi-abi kay Mayor. So na-move siya August. Tentative pa kay ang schedule mang din ni Mayor. No? Dako na mo nga pasalamat. I-grant din niya kay kanisya special lang para exclusive for persons with disabilities. Pero ang amo lang... A reminder, no, kung hindi siya, wala siya ID, hindi siya maka-upload.
5: Ang pamahayag, SWDP daw ahead, Maria Liza Corpus.
1: Alas 6:23, samtang butag sa amin ni Mili Liego Jacob, Presidente sa Kagenduro Federation of Persons with Disability, na nasa dulag 3,000 ka mga listrado ng mga PWD sa nakbayan ng Kapemulusa, ubay-ubay ng mga programa sa nakbayan. Tuhod din eh, maski panalipdan pa, sa atong federation uban sa Person with Disabilities Affairs Office kagenduro ang ilang mga pamagi aron nga mahimong duol ngadto sa mga adunay kabilinggan ang mga residente sa nakbayan nga mga serbisyo sama sa registration samtang itabang usab ang ilang kaugpungan og CSWD PIDAW sa nasgutang pagbatunog oportunidad sa trabaho pinagi sa pakigalayon sa buhatan sa peso kagenduro sa laing bayan sa sunod na semana adunay social pension nga tag 3,000 peso sab ang madawatan ang mga eligible ng mga PWD.
8: Amo ang data is nagan ng almost 3,000. So kana siya is tako lang nang nagkuha og mga IDs. Daghan pa gyud ang mabutang nato nga wala pa muso kay tungod na sa mga hinterland, ang uban wala pa naka-accept sa ilang mga taksi-taksi sa kabilinggan. So, inana nagigmi kadaghan. Muni, isa sa among yung gikalipay nga nahimong partners namo ang Magnum Radio tungod kay dili ikadunay nga grabe nagigbaayo ni ka nang kuan ba spread out nagid sa ato ang siyudad sa Cagayan de Oro aside from that ang mga leaders ako gining gipangtahasan na kuinpon gyud ang matag membro sa mga kasuok-suokan gyud para dalko namo ba mura kumbaga gidala na namo ang serbisyo didto na gyud sa ilang mga panimalay kay naay mga instances man nga
1: ang pahayag ni Mili Diego Chico, Presidente sa Kagenduro Federation of Persons with Disability. Alas 6:25 lang karoon sa atong Magnum Road Hunter.
2: Magnum Road Hunter!
1: Pinanda si Magnum Isa Cruz, Diaz sa Alam, Sminya, Jarbulan, Hingdak Bayan, Magnum Lesa. Kumusta ba? Tutagas na piko.
9: Yes, Magnum Isa, Labay sa Vice Vital, Dagas Traffico, this is my chair for Sminya, Magnum Isa. So far, is ba pwede ko nga, kinibang bukat, Dagas Traffico. Ya, dan sebaduh kata-kataan Magnum Isa, labi na tripe sa peribus pungo, na seran tapis na nini ka mga, ubay-ubay din ka mga ite, ya. Sa mga gini mga park, kinibang legal parking, pandin, ma-issuean din, oga, petition mo attitude Magnum Isa. So, di wala mampuingon na din mga distress siya. Ito naman ito palibot sa Google a public market. So, ito nakataroon, may siya alingiin Magnum Isa, wala kayo hangin. So, ang kakaobserbaran ka lumang panahon na di wala mampuingon baga ng pagpanag, kumuli, di na rin mga pagpanganod sa kanibang kawalanan na bahay. Pwede ka po itong magkumpiyansa. Bilip na katunod sa protection sa kagalingon. Sa mga pagtalis, baka magbundag, sulan, makaripinsa rin. Sa mga natang paghulagway, sa lakad sa naon, dagat traffic o para sa Magnum Road Hunter. Si Magnum 118 Risa Cruz, balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Road Hunter!
1: Alas 6:26 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Itingwa karon Senator Erwin Tolfo nga mapadali ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kaya ron malikayan ang taas nga pagbuhat o pagulat sa mga nalambigit sa kaso. Mato ba ni Tolfo nga ngayang magpabiling nakatutok ang pagdungog sa mga abirinsya o sa mga aligasyon batok sa Vice Presidente.
10: Tumagalit yan, naubos yung waon natin. Kailangan siguro ng presiding officer pa tignan at saka siguro kami as a whole, ang mga senator judges pag-usapan din po yan. Ano ba talaga mga pwede at hindi po pwede nga. Let us not forget that this is an impeachment court. The impeachment court was established, itinatag ito for one thing and one thing only, for the impeachment trial of the Vice President. Forum ito ng Vice President. Oras po ito ng Vice President. So, nararapat lamang, it will just be fair na lahat ng attention at focus tapos dito po kay Vice President doon sa problema po sa kaso, di po ba? Mm-hmm. Naakusahan po siya na marami po, apat po na articles ang inaakusa po sa kanya. Ngayon, ang tanong, totoo ba ito? Hindi. Yun po yung trabaho ngayon ng prosecution. Eh, ganun din ang trabaho ng defense.
1: Ang payagan ni Senator Erwin Tolfo.

0: Congress, no, this is not a popularity contest. It's a constitutional accountability mechanism. No? And it would be good to remember what happened during the impeachment trial of the late CJ Corona. Matatandan ho natin, at the start, hindi ho mataas, no, yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings. But when they started to see the evidence, no, that were presented in the course of the proceedings, the tides change. Kaya nga ho lagi naming hinihingi, no, wag ho nating pangunahan itong proseso na to. Pinapakiusapan ho natin yung mga kababayan natin, no, na subaybayan natin ng mabuti itong impeachment proceedings. Pakinggan at suriin natin lahat ng ebidensya, no. At kung siguro magkakaroon ho ng mga survey tungkol sa bagay na to, it's very premature to do it at this time. Gawin ho natin yan, no, kapag narinig na ng taong bayan ang malakas na ebidensya. To be fair, hindi lang ng prosecution, pati ng kabilang panig, pag nandiyan yung ebidensya, then let's hear their opinion about it.
1: Prosecution pa ko na ang pamahayag ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: Alas 6:29 na sa pahayag karon o gibutya karon ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagpabilin nga ligon ang iyang pagsalig sa Ginoo. Talawala sa mga pagsulay. Matumon ni Cayetano nga ang naitabo sa pagsulay kaniya, ilabi na sa katawhan o sa nasun, adunay dakong plano ang Ginoo.
3: First and foremost, gratitude in our heart. Payagan niyo po ako magpasalamat sa Panginoon Diyos. Kahit ano pong struggle, kahit anong hirap, kahit anong disappointment sa atin mind, God is sovereign. He has a plan. He has a plan for you, for each one of you who is watching now. He has a plan for your community, for your family. He has a plan para sa ating bansa. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future."
2: Ang payag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Gipahinumduman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga opisyal sa gobyerno nga dili magnegosyo sulod sa gobyerno. Matod ni Remulla nga kung buot nila nga makwartahan, mas mayong magnegosyo sila gawas sa gobyerno.
4: In the end, what we want to happen is to have a deterrent effect. Huwag na mag-violate ng law yung mga taong na nadidemonyong mag-violate ng law. Kasi mas mahirap makulong yung po yung isang problema na dapat nilang harapin. Kung gusto nilang yumaman, hindi yung gobyerno dapat ang pinupuntahan nilang trabaho. Dapat magnegosyo na lang sila sa labas. Huwag na ho sa gobyerno. Diba? Huwag na kayong pasali sa gobyerno tapos doon kayo sa loob magnegosyo. Mali po yan. Hindi dapat natin pinapayagan yan bilang isang mamamayang Pilipino. Tayong lahat, hindi tayo dapat buhapayag dyan.
1: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Alas 6:31 na o ganoon sa Tumaglom International. Ito sa Rusya, gibangimaka karon sa Rusya nga nanginlabot sila sa eleksyon sa Amerika. Hiliuman giingon ni US President Donald Trump nga ang Rusya, China, Iran o North Korea dunay kapasidad nga mag-hack o manggubot sa sistema sa butuan sa Amerika. Matuan ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov nga wala igong basihan ang mga pasangil bato kanila og bisag kanusa wa sukad na lambigit sila ang Rusya sa international nga iskutanan samtang nanginlabot nanginaot sab ang Rusya at dili manginlabot ang ubang mga nasud sa ilang eleksyon.
1: Sa Africa og Lebanon, subling gi-question sa mga legal experts sa Africa og Middle East ang International Criminal Court kon ICC kinitungod sa dili patas sa pagpatuman niini sa hustisya. Matod ni Tanzanian lawyer William Maduho nga nakatutok lang ang ICC sa mga leader gikan sa mga gagmay nga nasod apan wala nagpanubag ang mga gamhanang nasod samtang gipamugos ni Lebanese International Arbitrator kon Arbitrator Ali Fadlala nga kaya nga putlon ang pundo sa ICC sa mga gamhanang nasod ug maapektuhan ang ilang mga operasyon pinaagi sa political o financial pressure.
2: Sumurag na daot naging pagayo ang ICC karon, no? Daghan na kayong wakin malipay nila, no? Kay una, murag magamit sila sa politika. Ang kontra, pagbusumbong, tuara. Pero kwarta sa, ayan ang kang winana. So, daghan na kailang kontra, mga dagko ang nasod, no? So, Muraga na, ang Amerika mismo mo'y number one nga kontra ginila, kining International Criminal Court. Yan, anapay laing mga nadugang nga nasod, daghan na, ang di na o na malipay sa nasangpit nga buhatan, kining ICC. Alas 6:33 na, karoon sa atong Magnum Business. Iklaro karoon ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo ang informasyon sa pagbalikon sa agrikultura o power and energy sector. Araw magpanayon ang food security o gasuportahan ang pagpalambo sa ekonomiya. Matuman ni Del Castillo nga ang pagpalambo sa duha ka sektor makatabang sa pagmugna sa daghang trabaho. pagbaligon sa produksyon o pagbaton sa bastanting supply sa pagkaon o ginerya para sa nasud.
5: Bilang ekonomista, bilang taga-private sector, food self-sufficiency, food security. Tutukan po sana agrikultura. Matigil na po sana yung importasyon. Sana po self-productive tayo. After all, we always call our country an agricultural one.
6: Yes. No?
5: Yan po ang very important. Pangalawa, power and energy. Madami akong masishare sa iyong mga kwento, no, na gustong mag-invest dito sa Pax-Silica, sa Luzon Economic Corridor, na talagang sinimulan rin ng ating gobyerno, kapartner ang Amerika, no, at ibang mga bansa. Pero ang pangamba nila ay hindi pa rin sufisyente ang or pwedeng hindi maging sufisyente ang kanilang power and energy, no. At medyo mahal pa rin tayo compared to the other countries, where the second highest, no, after Singapore. So we need to fix it. So yan yung ano, yan yung sana mabigyan ng pansin ng ating presidente, no. At para naman talaga ano, mas makaakit ng dagdag investments, makababa ito sa presyo ng mga bilihin at makadagdag employment.
2: Ang payag ni Financial and Market Analyst na Professor Astro Del Castillo. Sa atong Foxes Rate, ako sa US Dollar, balut karon sa 60 pesos o 64 centavos. Canadian Dollar, 43 pesos, 50 centavos. Ang Hong Kong Dollar, 7 pesos o 86 centavos. Australian Dollar, 43 pesos o 11 centavos. Taiwan Dollar, 1 peso, 91 centavos. Korean Won, 4 centavos. Ang Euro, 70 pesos o 55 centavos.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Mapasalamaton ang aktres nga si Carmina Villaruel sa oportunidad nga gihatag kaniya sa usa ka dako nga TV network kini human siya manganak sa iyang kambat nga si Cassie ug Mavi. Mato ni Carmina nga wala siya magdahom nga aduna pa siya'y balikan nga trabaho diri sa Pilipinas apan gidawat siya og gitagaan og bag-ong oportunidad.
7: When I got pregnant, I went to the States. Doon muna ako. Siyempre, ang gusto ko, pag nagbubuntis ako, yung happy thoughts. So I left. At saka yung feeling ko talaga, hindi na ako babalik. Kasi hindi ko alam eh. Gugustuhin pa ba nila ako? I don't know. Wala naman akong assurance. Ang mga artista naman, wala namang assurance yan. So ako parang, kung doon ako, I was willing to do odd job. Kasi siyempre, parang bahala na ako ano magiging trabaho ko doon. Right after giving birth, tumawag na sa akin si Tito Dolor. Yamin, bumalik ka na dito. So after 3 months, pagbalik ko dito, 3 shows agad. So I forever thankful and grateful ako. And because inaccept nila ako with, you know, with open arms. Yun talagang, I felt the warmth, I felt the love.
1: Ang pamahayag sa aktres nga si Carmina Villaruel.
2: Alas 6:36 na, o galos itong Magnum Sports. Masilag inunsul sa National League for Billiard Sports of the Philippines ang mga atleta ang masalmot sa mabot ng 2026 Asian Indoor and Martial Arts Games sa IMAG sa Desyembre 3 hangtod Desyembre 21 ng Tuiga. Mato pa ni Filipino Billiard Coach sa Francisco de la Cruz nga tumong sa NLBSP nga pangandaman among kong prestiyosong event o masagbit ang medalya. Itingwa sa insya sa pagpalikon sa grassroots program sa Rasud para sa mga kapatanunang bilyarista.
8: Meron na po kami mga player na ano po. Kasi po sa snooker, meron na po kami dalawang players na talagang lalaro po. Iba si Alcajar at si Michael Mengori po sa men. Sa women, si Carmel Buhat, Reina Gasta. Meron po ni Champ Efren na lalaro ng karabol. Meron kami mga tinetrendy na mga bata. Talagang pa rin po talaga na ano eh. Pwede ba?
2: Ang payag ni Filipino Billiard Coach Sir Francisco de la Cruz. Mga eksyon, yung nabati atong kompleto ni Tali sa atong balitang Magnum Malakarong at Laudlo Keron ngayong Sabado, Hulyo 18, 2026, so karon sa itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, Kunsyal Erex Alciro, miyang kuhon nga nabalaka siya karon sa kalidad sa karaan nga traffic lights sa atong Magnum National, Senator Edwin Tolfo. Tingwa, nga mapadali ang impeachment trial, bato kang Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International, Russia. Gibangi makaka ng inlabot sila sa eleksyon sa Amerika. Sa atong Magnum, beses importansya sa pagbaligon sa agrikultura, power and energy sector, iklaro ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo. Sa atong Magnum Entertainment Actress Carmina Villaruel, mapasalamaton sa oportunidad nga gihatag kaniya sa Osaka TV Network. Sa atong Magnum Sports National League for Billiard Sports of the Philippines, opisyal lang ginunso ang mga atleta nga musalmot sa mabot nga 2026 Asian Indoor and Martial Arts Games. Mga eksyon, timanlaw sa agawas ng katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Ang tunog makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Lani Delgado.
2: Aba sa mga news writers at Ching Intirina, April Burag, News Manager Elena Corrine, din lamang sa Balita o Serbisyo
1: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Balitang Magnum, hangturugma, din lamang sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
9: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
10: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
11: The

0: ako, Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita o servisyo Magnum Radio.

Oras, may gala. Hapit na alas 7 sa gabi. May gabi ka natin tanan, may gala. Welcome na Sab sa atong paboritong weekend show ng bayan. Ang Magnum Sabado Night Talk. Alright, happy weekend sa yung tanan mga Magnum friends. Sabado na Sab. Diba? Kumusta itong Sabado may gala? Inaot pang naamo karon sa maing panglawas may gala. Samtang naminaw karon sa atong programa ang Magnum Sabado Night Talk. Today is July 18, 2026. Sa tanang nag-birthday karong adlaw, happy birthday sa iyong tanan. Happy birthday mga Magnum friends ha. Diba? Sa tanang mga nag-saulog silang mga anniversary karong panahon, karong adlaw. Happy anniversary sa iyong tanan, may gala. Sigurado na ganang dinner date, ani. Diba, may gala kay anniversary biya mga Magnum friends. Talag sarap yan ang may tabo, may gala. So, ay kalimti mga Magnum friends, ha? Ilabi na sa mga bana. Nga makalimot na sa tanan-tanan. Paguman sa nakuha na ang tanan. Saon na lang ganang may gala na. Anyways, mag-uban-uban tang doon sa last 9 sa gabi may gala sa atong programang Magnum Sabado Night Talk. Live na ta may gala nga makita sa Magnum Live. Sa atong mga Magnum friends nga naminaw karon sa ilang radyo. Kung mas ganaan mo makita bitaw mi sa makita mi ninyo dito mo sa Magnum Live may gala. Kaya kitang-kita ang ebidensya. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert ha. May sense na may humor pa. And syempre karong gabi yun na may gala. At ang itong mga dinapit na bisita. Nanapot ay mga dinapit na bisita may ngalang na dapat yung atangan. Hindi lamang mga Magnum friends sa Magnum Sabado Night Talk. And syempre at ang isa mga itong traffic and weather update. Pinato lang ni may gala ni Magnum Rudy Katapang. Pero mora po siya professional paminaon. Marag professional gamang paminaon may gala sa iyang traffic weather update. Huwag na po siya ay mailailao niya may gala. Huwag gaya may mong amigo na sa mga Magnum friends ha. Unya may gala ha. Si Magnum Rudy Katapang ang good boy on the air. Ambot lang sa off-air mga Magnum friends ha. And syempre sa tanang mga nag-drive sa mga sakyanan. Maayong evening sa iyong tanan mga Magnum friends. Kumusta itong pag-drive sa inyong mga sakyanan may gala? Traffic na ba di, Magnum friend, or ayos pa?

0: Mga na, paminaw na may gala sa atong programang Magdum Sabado Night Talk. Ha? Punong-puno atong programa karong panahon na sa mga adunay mga problema di ha. Ato kalimtan may gala. Mag-enjoy na sabta karong gabi una ha? Sa atong programa mga Magdum fans. Alright, sa mga Pinoy nga naminaw, pinagi sa atong website www.magdum999.com. Salamat sa iyong pagpaminaw mga Magdum friends ha. And syempre sa mga naminaw sa Ilaman Radio Set, Magdum Radio 99.9, maayong gabi sa iyong tanaan. O syempre sa atong mga Magdum friends sa Magdum Live, maayong evening, magandang gabi sa inyong lahat. Alright, and anyway, sa atong pagbalik may gala, ito na makauban sa Magdum Mention. Ito siya gikubi-kubi gamay dito may gala. But sa itong pagbalik may gala, ito na siya makauban. Huwag ang good boy on air sa may gala. Atong makauban sa mga Magdum friends, ha? Muna mo balik ta may gala. Atong oras, alas 7:04 na.
1: Time check is brought to you by Birch Tree 45 Green Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
2: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9.
3: Galabad ba imong ulo? Gapanglospad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Acora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
7: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
6: Ha? Ngano man?
7: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.

0: na iskaman ka na ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Ang Magdum Radio News and Music Number 1 Again sa Kantar Media Radio Listenership Survey nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakig-uban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Hi, this is Police Major Joanne Galvez Navarro, spokesperson of Police Regional Office 10, and you're listening to Magnum Saturday Night Talk.

0: Alright, balik tayo ka na sa ato nga programang Magdum Sabado Night Talk. Daghang salamat sa ato mga tigpaminaw may gala sa iyong tanan. Kay tungod ninyo mga Magdum friends, number one gapon ta ha. Number one again, ang Magdum Radio 99.9. Salamat sa iyong tanan mga suking tigpaminaw. Daghang kayong salamat ha. Kung wala ka mo, dili mi mag number one may gala. Kay ang tinawag na number one, kamong tanan mga tigpaminaw. Salamat kayo ha. Kay ang Magdum Radio ha, nag number one may gala sa Bagway lamang nga resulta sa Kantar Media Survey may gala. Ang Magdum Radio na nakakuha may gala og 44.27%. Oh, 44.27% may gala. Ug ang ikaduhang may gala, 17.59% mga Magdum friends. Ang undisputed number one FM station din sa Cagayan de Oro, syempre Magdum Radio 99.9. Runaway number one may gala. Salamat kayo mga Magdum friends ha. Salamat kayo sa inyong tanan. Kung pwede palang isa-isa ang tamog hug may gala o kiss. Na magpasalamat may gala. Ako lang buhato na pero dagan makaayaw mo. So ano na lang siguro. Ay flying kiss na lang nako. Ito na, salamat sa iyong tanan may gala mga Magdum friends. Oh, dagang salamat kaayo sa iyong tanan. Ito mga Magdum friends nga buntag hapon gabi nga gapaminaw sa Magdum Radio. Bisan kadlaon, kay 24 hours man kita mga bati may gala. Dagang salamat mga Magdum friends. Ha? Dagang salamat kaayo. Anyways, mga higala na ito nga namina karon. Sa mga nanihapon na karong panahon na may gala while naminaw sa atong programa may gala, maayong gabi sa iyong tanan. Alright, maayong gabi sa iyong tanan mga Magdum friends. Sa mga itong panihapon diyan may gala. Pangatag mo mga Magdum friends, Bek, gigutom na min. Gigutom na, gyan. Saan na lang gina may gala na? Sa itong mga taxi drivers na nagpaminaw karon, good evening. Maayong gabi sa iyong tanan may gala. Ang sa itong mga Magdum friends na nakaroon sila mapanimalay, opisina, o bisa na sa may gala, basta naminaw sa Magdum. Salamat kayo! Dagang salamat mga higala. Ang itong mga dinapit bisita at ang may gala. Kay Unya, makaoba na ito ang nagpasikat sa kantang Natatawa Ako. Oh, Natatawa Ako may gala. Natatawa ako nang marinig ko ang balita, mayroon ka nang iba. O, di ba? Kabalo mo na nakakanta, di ba mga Magdum friends, ha? Natatawa ako nang marinig ko ang balita, mayroon ka nang iba. O, wala siya. Si Gabriel may gala. At makaoban niya may gala, ha? Ang original gud na nikanta ng Natatawa Ako mga Magdum friends. O gano'n napatay lang mga dipisita gapon may gala, mga singer-songwriters o something like that. O guban pa. Unang paminalong yun mo may gala sa itong programa ang Magdum Sabado Night Talk kay hangtod ta sa last 9 sa gabi. Muna siya may gala. Anyways, mga Magdum friends, ato ng sugdan. Ha? Sugdan ato may gala atong unang segment. Kanibitong segment ti Magdum Rudy Katapang, ang Good Boy on the Air. Wala pa'y ga-echo-echo di Magdum Rudy. Pa'y ga-echo. Ang Good Boy on the Air may gala si Magdum Rudy Katapang. Kinasya karon sa may Krustaal. Krustaal! Sa may CM Recto Avenue may gala. Atong lantaon dito. Kaya diyan magun sa CM Recto may gala mga Magdum friends. Dagan kay sa kenan diyan, no? Namagun mga mall dari mga Magdum friends sa CM Recto. Adere naglinya ang mga mall may gala. O nang digid malikayan nga magka-traffic mga Magdum friends diring area ha, kaning lugar mga Magdum friends kay nagan kay mall, di ba? So muna siya may gala atong paminaon, syempre atong Good Boy on the Air si Magdum Rudy Katapang para sa traffic update and weather update. Inato lang ni siya may gala ha.
1: Sasakyan kita. Sakay na.
2: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang Good Boy on Air.
3: Ambot lang sa off-air.
2: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.

0: Alright, may gana niya ng good boy! Why ga echo? Lisod po ako mo yung ano, good boy! Nyaki! Mike Dom Rudy Katapang, go ahead!
1: Yes, before anything else, before.
0: Call back kaya, may gabi hindi mo diyan, Mike Dom Rudy.
1: May gabi, soon kong Magnum Gilbert.
0: Call back sab na. Di basta-basta, kid.
1: Oh, maroon naman itong mga mag-soon nata, di ba? Tanan ba?
0: Oh, pero depende sa itsura.
1: Grabe.
0: Oh, kaya sa dugay na itong panag-uban, kay mora naman tayo.
1: Wala ni, mora, bailo naman tayo nao, ani ka dugay.
0: Adi po, masugot, ana, oy.
1: Ay, noon, kay layo naman kayo, kasi mong nao, kay mas tisoy, kung yung kay sa ako.
0: Alili, ay, mas tisoy ka, kay, naman na, dagan ba, agadol-dol ni mo.
1: Walagi, moisture, lagi, pwede mo na tinood.
0: Ay, dahil na. Ano di ba tinood nga, madunggan mo na mo sa laing tao lagi.
1: Pabot lang ka, basig ilaro pa siya ng kuminto siguro.
0: O, lagi sa mga. Okay na kayo, importante.
1: Ah, ang isa kay Izon, Gabon.
0: Ah, ambot, dapat ito, ikubi-kubi.
1: Ah, di, ikubi-kubi siguro. Wala pa na naayo yung ikubi.
0: Wala pa siguro. Mabalik rin sa taon.
1: O, tinga, mag-uubi, iku, mag-uubi.
0: O, lagi, mas ganang ka na echo, wala.
1: Ha?
0: Mas ganang baka nga na-echo, wala.
1: Mas sada itong na-echo kay para Vivo.
0: Ah, lagi na. So, tinood po itong na-echo.
1: Dili. Masada mo itong daghan kay Vivo ba?
0: Ah, lagi na.
1: O, na ito ang target siya kanang, kung saan siya ba? Kanang, sumpay siya po, mabisag.
0: Ako, be, musulay daw ang sumpay, be. Good boy on there!
1: Nakabot na.
0: Wala, record din eh. Good boy! Magamensya, may gabi din eh.
2: May gabi eh. Magdom Gilbert, Magdom Rudy Katapang.
0: Kanjot lang ka na wala. Gimingaw na siya sa imo.
2: Gimingaw sa kwa?
0: Tingon sa murad ito mga igsoon din eh. Masugot ka?
2: Murad ba ito mga igsoon din eh. Pero lay-lay lang kita mga kanang...
0: Igsoon tang tulo. Kinsay magulang.
2: Si...
1: Magdom
2: Rudy.
1: Wala, tinuloy na lang.
0: Isay kuya sa Magnum Rudy. Ron ba kaya?
2: Basta kay ako, kinamanghuran.
0: Ay, galang-galang.
1: Ako may kamanghuran, kaya wala na may book.
0: Ano man na siya? Sign of aging man ay mo, ha? Sign of aging, gan. Naman ka sa same recto, di ba?
1: Nata ka ron sa same recto, Sminya, Magnum Gilbert, Magnum Indo. Ato ang pag-monitor sa dagan sa trapiko dere. So para light to moderate traffic situation ato mabantayan. Makita man sa dato nga functioning ang traffic light. Walay pagbalda sa kiniang taas nga bumper to bumper nga dagan sa trapiko sa mga salakyan. So far, okay lang. O para karoon, o kuning ambulance nga mo agi. So mas paprioritize yun siya. Bisa kung sa kataas sa dagan sa trapiko, paprioritize yung gibi kita mga kaigsunan kay...
0: Basta nalay sulod.
1: Sana lay sulod. Una importante.
0: Lagi.
1: So kung iskutan na to ang same break to, going to Eastie, wala yung problema. Passable. And then hulat lang punta sa green light para makago. Kung Usminia, iskutan na itong Usminia extension, Usminia's street. So wala nga po yung aking kabalakan. Kahit functioning nga po ng traffic light. Samtang ang lakad sa panahon, so far na makita na to ang matawag man nga first quarter nga bulan.
0: Ano man?
1: Nay, makita na itong gamay nga bulan.
0: Bitoon
1: na yun, mga silipuding ang dagan ng bitoon. Pero usagya po ni nga makahatagong sa nga nindot ang dagan sa panahon karong mga kagabi una.
0: Lagi.
1: Walay mga masakita sa ito nga baga nga pamanagom. Pero diligya po na nga ikumpiyansan kay sa matagkaroon nun niya, makahatagya po no kalit nga pagpanalip eh. Sa ito ang sentro siyudad. So diligya nga ikumpiyansan sa itong mga kaigsunan, kung maglaag man ron, kasagaran ka ron kay Sabado man, medyo doon sa mga lugar nga medyo nindot nga talanaon sa palibot. So, pag may nampingon ta, dala ta, protection sa itong kagalingon sama sa payong. Kaya kini kasagaran ng mga babae, Magnum Gilbert, mahilig na sila shoulder bag.
0: Lagi.
1: Di ba?
0: Shoulder bag.
1: Na to.
0: Ikaw ba, Magnum Rudy, kanang...
2: Mahilig kag shoulder bag.
0: Dili-lay na eh. Kaya mga...
2: Abidoko.
0: Ma-advise pa ni mong okay lang magsuot og mga shorts sa mga babae paggabi?
1: Oh, okay niya pong kayo.
0: Okay na ba?
1: Okay, usap po na nga makahatag o kahayag sa palibot.
0: Di ba na makahatag o kanabitong krimen na noon?
1: Depende na po siguro.
0: Depende rin po, depende rin.
1: Kinagi tao ginoon niya, dirty-minded yung kayo.
0: Ikaw, asa man ka na belong?
1: Good-minded.
0: Good-minded daw siya magdaman siya. Goodbye!
1: Doon, lakita ang pag-goodbye,
0: ha? Ah, lakita. Oh, oh.
1: Kanan bang damin to? Dirty mind din, gina?
0: Ah?
1: Basin.
0: So, kung na yung mag-shorts lugar, mag-sexy, piyong-piyongan lang ni mo, di yung tanawon.
1: Tanawon lang, yapsiklat lang, ayaw, tutuki.
2: Tabang, tabang, umapiyong.
1: Kaya kung yung tutukan, malangan man ka, mo man ay panultiyon ba?
0: Tutukan, ha?
2: Tabang, makapiyong, magumuri.
1: Piyong, ha? Dili, piyongan, siplatan lang ba?
0: Siplatan lang. Dala picture na picturean.
2: Lay man mo siplat kay tutok kayo.
0: Agoy.
1: Alay mo na tutok. Kay matawag naman ang ice pick.
0: Ah, mura girang buhang kita galaway-laway na.
2: Ice pick.
1: Grabe.
2: Pandunggab na sa ice ng ice pick ah.
1: Lagi.
0: Pero kung imong anak mag short shorts gabi, busugot ka. Ah?
1: Oh.
0: Adili man ni ay. Nganong sa uban busugot man ka?
1: Adili man sa igon sa.
0: Ana dai na?
2: Dili dai siya babae.
1: Dili ato ah, sa tinod lang. Real talk mataw wini nga real talk ta karon no.
0: Oh, real talk.
1: So, kita ang mga kaigsoonan nato babae man o malalaki. Kung asa ta komportable sa atong suoton. Wala may problema wa question basta dili lang pudingon nga maka pulling sa pananaw sa atong mga sa mga kaigsoonan mga katawan sa palibot labi na kini mga batan-on.
0: Oo.
1: Oh, problema na basta as komportable ka. Wala yung problema. Hindi na ingon nga babag sa mga kabalo naman ta sa mga new generation karon di ba?
0: Lagi.
2: Gen Z.
1: O kana mga ingala. So di na gina malikayan labi na karon mga panahon na.
0: Lagi ba?
1: Mga batan-on karon. So atong anak ato pong biktusan ginak may pero sa pag-old
0: so... Kanina ba sa magdumrudi kay medyo may pakastrikto nga papa.
1: Adilisan. Istorya raman ta?
0: Di, normal man ang may mga strikto sa mga anak. Kaya yung madisiplina, mag-iapon na nino.
1: Kay part man na sila kapag maturity.
0: Once mag-old nga strikto ka sa imong anak, dali ra ka maupaw. Di ba magdaman
2: dyan? Ano din na din?
0: Muna siya. Muna grason.
1: Abantog na siya. Wala muna upaw. Kaya dili niya mo strikto na eh.
2: Ana din na day.
0: Muna grason na ano.
2: Nasundan pa yun sa istrikta nga asawa.
1: Pero natin alam na ito asawa ba? Istrikta sila pero di yung mga upaw.
0: Pagka
1: mo nung buhok nun?
2: Sa imo haman daw ang effect ato.
0: Sa imo ang side effect pa yun.
1: Oy, mga kagsunan, mga sugitig pa minaw. Di ha, wala na yung parto niya.
0: Ang kinayang programa. Kanyang segment bilang. Way labot ang sibiyahan.
1: Way labot.
0: Si Magdum Rudy lang ang dapat kasuhan.
1: Kana.
0: Ano yung lugar na?
1: Labi na gini ato mga followers yung kayo.
0: Pero tito. Ikaw Magdum Rudy, itong gamay pa yung mga anak, na napatilaw na ni Mugbunal?
1: Oo. Napatilaw yun. Ako lahi mapugo mga disiplina yun, Magdum Gilbert. Pwede di ko gusto nga makita sa mga tao nga namunal ko. Gusto na ko nga magdisiplina ko ng kamera doa.
0: Kamura.
1: Kamera doa.
0: Wala yung makadulog nga lain.
1: Wala yung makadulog nga lain. Matingalan ta nga mo, dagumbo lang nga itong kwarto. Ang ato na dahing misis mo yung singong nga. Tama na!
0: Kasi lahi ang gibungat ato sa kwarto.
1: Lahi.
0: Ito na.
1: Lahi ko po.
0: So, kapamunal, giday ka?
1: Alam po sa ito, mga ginikanan, runangan na minaw, mas bitter yun, magdisiplina sa itong anak. Dili na itong pagkitaon kung unsa nga buta, kung unsa nga part nga atong dapat sila. Okay, mag-once na makakita sila, diya manguna, ma-reflect manguna silang kasing-kasing yun, Magnong Gilbert. Labi nag, nanay ka at look, anang abutang. Like, for example, bakos. O kana mga tikog sa silig, di ba? Okay, kasagaran, magamit na ito, mga ginikanan. So sa ako, magdisiplina ko, ako yun ay pakulod, pakabir na ko ang mata. Pakulod na ko sa kama, ayan na ko sa piktusan kay para dili niya makita, baita nga unsang aparte nga akong digamit kay para put nga, dili siya batiyon o katlo. Kaya ako, experience ako na sa una.
2: Isunod kang kama?
1: Dili, akong ginikanan ba? Akong ginikanan.
2: Ay mo ganda, ginikanan?
1: Akong ginikanan, ay, isa ka sa to, bunal, haptos, basta, isa ka sit-sit. Di kami na, ah. Lakad na yun. Which is, pagkasulod na ito, mga nakasulod po itong mga seminar, ngayon nga na baon
2: sa nakaseminar daw, mag-ingilbert.
0: Saan, seminar na ka ng...
2: Seminar sa mga senior citizen.
1: Ba? Abot, sa pagdisiplina sa mga anak.
2: Disiplina.
0: Pare ka Magdum Joel nga bunal mo ito yung gamit. Yan na?
2: Unsa man ito?
1: Pag-disable.
0: Ala, ito yung dagko. Kaya na kahoy. Harness ba ito? Harness?
1: Dilingkan,
0: oh, ngayon
1: na ba?
0: Oh, na, no.
1: Uway mo to, uway.
0: Uway ng baga.
1: Nag-maigotoguan dito mo sa.
0: Ah, lagi na.
1: Kung
0: ba, nagpakita na bag, ano? Nagpakita gila si Magnum Rudy kayo na?
1: Oo, kapilig siya man siya.
0: Oo, ana si Magnum Jewel, nakatanaw god.
2: Oo.
1: Abi ni Magnum Jewel, halita kabalo mo gamit, ana?
0: Kabalo man di ay.
1: Kabalo mo niya punta.
2: Pero, ang nga lugar, nga nga si Magnum Jewel.
0: Nakaganga, nga nga gamay.
1: Ang ending niya po, dagan na yan.
2: Dagan niya po kayo. Ang una-una ni Magnum Jewel, unso man.
0: Wala siya, gawin na una noon.
2: Wala. Maroon nakaingom na siya ko. Banga.
1: Ang kwan man god, ang...
0: Oo, kadungog man. Ikaw na, ikaw rin nakadungog.
2: Wala na yan.
0: Ang sa ito, Magnum Jewel?
1: Nakuha na to ang gusto ni Magnum Jewel sa ito, mga kaubanan. Gusto niya na hatagan niya kahibalo abata ng mga butanga.
0: Pero ang mga anak dapat, ilabi na yung anak Magnum Rudy kay mga babae, dapat kabulos lang mag-self-defense. Diba? Karate, ano bitaw? Mga taekwondo, inana.
1: Lagi yun ta, pero depende na sa bata, Magnum Gilbert.
0: Depende rin na kung ganahan siya, no?
1: Oo. Lahing ang hilig sa kong anak noon.
0: Lahi may mga
2: mga generation ka nun, ano? Computer naman yung ganahan ka
1: lang.
0: Si Magnum Rudy, lahi may ganahan na eh.
2: Oh, babae may ganahan na eh.
0: Good boy! Basta itong panahon niya.
1: Oo, okay na. Nay bulan, nay kiniyang bitoon. Dili yung nga daghan kayong bitoon. Then napoy mga panalagsa ng mga ilan may lang Japon niya dagom-dagom sa palibot.
0: Gamay ra.
1: Gamay ra jud kayo. Pero ang bulan ug ang biton nagpakita Japon. So dili angay kabalakan pero dili angay kabalakan pero dili pod angay kakumpensahan.
0: Mato nimo first quarter karon
1: sa. Oh, murag nga nang sign sa bulan bitaw na magkitanaw ta galindan bitaw Magnum Gilbert.
0: Anong
1: first quarter nga sign ba? Nga na gamay ang bulan karon nato magkita. So mo ka na, momoran po nato na bantayan rin sa ito ang sindrosidad karo mga panahon na.
0: Okay. Ang traffic sa nato,
1: okay na. Oh, walay problema na. Light to moderate traffic, dilipareha sa sama kayo ng mga alas 5, mga alas 5, padong alas 5, ka na. Grabe na nga traffic, dito sabi na yun sa same rectus, din niya.
0: Okay, yun naman yung mga mall, God.
1: Nagtungod sa mga mall. And then, possibly po, ang mga parking space dito sa taas sa bahay sa mall, puno-puno po. So, ang uban po, pagawas, muna hinungdan nga, medyo taas-taas yun.
0: Ikaw, Magnum Rudy, kung papuyon ka, asay mong pilion sa bukid o sa syudad?
1: Sa pagkakaroon, sa itong pangidaron, gusto na kitag bukid, Magnum Gilbert?
0: Bukid na yan.
2: Gusto na ko. Suma na kagbabay?
1: Kagbabay, ang bukid.
0: Na siya babae?
1: Oo, na, ato ha.
0: Ano, mga anak niya.
1: Mga anak ko.
0: Imong asawa, babae man po na, ikatulo.
2: Alay, ikatulo na yung asawa.
0: Hindi, ikatulo yan ang asawa.
2: Ikatulo yan ang asawa. Ano, ikatulo, nabuking.
1: Legal.
0: Sa bukid na daw siya gusto, bukid.
1: Sa bitaw, mabot ragya po na sa... Sa punto ni Magnum Enzo, ugnay mo Magnum Gilbert. Gusto na ka ang bukid yun niya, labi na yun sa panahon, sa kayong araw, mga panahon na. Mga panahon na.
2: Gusto ka nang mawala sa stress, layo sa stress.
1: Isa na. Nga maling nga po ka, labi na magbuhi kag mga hayop.
2: Baboy, diba? Mga manok.
0: May nana.
2: Unggoy.
1: At mo, bito na si Magnum Enzo.
2: Unggoy? Tulong na. Mabito
1: na si Magnum Enzo, nga nagpapukid na po na.
2: Usahin,
1: nakabantay ko sa iya. Ito kagi, lit-lit ng aging adlaw. Agi si Mana Day.
0: Ano sa man?
1: Nag-tix ako, galit.
0: Ganun man?
1: Nag-ukir kung ganahan ba daw kuha niya mananap.
0: Ay, wala. Basta po na naman nanap ay ang ipakita.
1: Adi na na ito eh, sorry.
0: Adi na.
2: Nag-offer ko mga babae ba? Nag-offer ko babae. Gusto ba siya ka ng 500 o tag 100, ana?
0: Ana, usay, ipili niya.
2: Katong mahalon?
0: 500?
1: Bakit, sugar, bakit?
2: Katong tag 3.5?
0: Ah, 3.5. Uy. Kanya, nagikuha niya.
2: Wala pa.
1: Ayop na. Atong laro na, ayop na.
0: Ang susunod. Binay run lamang. Uway labot. Wa mi labot. Sa Magnum Rudy.
1: Adamay, mapabilingan magatani. Pabilingan magatani sila katla. Ay, nako.
0: Bitaw, no. Importante so, karon, okay atong dagan sa trapiko, okay atong dagan sa panahon.
1: Yes, oh.
0: Okay po rin mong love life. Di, wala yung problema.
1: Muna, importante, para po nga walay stress po may itabo.
0: Diba? Lagi, oh. Ano, no,
2: wala yung nakasada
1: ba sa... Hapsay. Unagay yung hapsay.
0: Hapsay siya.
1: Kung gusto kong hapsay, mag-amping,
2: ganun na. Munang, sana pabukid yun ta, pabukid.
1: Pabukid yun na. Babae tayo niya, 3-5 down.
0: Ay, ganda! Uy, nag-iang ko na niya.
2: Siya na yung nag-ingon, ha?
1: Babae niya, 3-5, ha? Babae, ha?
0: Baktin, siguro na. Di ba, tingnan na ang presyos baktin ka ron?
1: Sabi na, yung lutas? Mga
0: lutas ba? Baktin man dahil, baktin ah.
2: Sa pagkabulan?
1: Ako pinatabog babae yan. Iyong pero rin sa kawa?
0: Oo, mga baktin.
2: Ay, daghan babae na.
0: Ah, daghan kaya.
1: Daghan.
2: Tulo, Dabi, tulo.
1: Dabi, na-dispose ka?
2: Hinahinay pa.
1: Pwede na totoo yung kwan, Arawan?
2: Arawan?
1: Arawan mo. Kadadlaw tagat.
0: O na, maligyan man na sa Magnum Menchog mga ano, baktin.
1: O, lagi na. Mula yung iyong pero lagi na sa kawa.
2: 3-5.
0: Oo. Pero hamis na ba kaya ito daw? Puti.
1: Okay.
0: Oh, puti. Oh.
1: Sus, ginoko. Walay kabang.
0: Oy, kabang.
1: Walay patay. Oh,
0: di ka magmahay pag imong matilawan. Matilawan! Imong magmakuha. Oh,
1: makuha. Labi lang mudako na, di ba?
0: Oh, lagi. Oh. Mudako ng tiyan.
2: Ang tiyan.
0: Oh.
1: Lahit naman na
0: yun. Lahit na. Bitaw na. Okay. Siyempre, naano po kayo maila-ila diha?
1: Oh, natin yung maila-ila. Nagpaklay-baklay ta diri sa kining Hemrick to Magnum Gilbert. Natin na si Platan diri nga. Katotoo nga ang gibutyag na to si mga gayon ng mga stall nga mga prutas, mga nga na ba, probinan. Wala. Dirita naka, close sila karon ron. Close?
0: Ano ka, no?
1: Anong close? Ay, nalabyan na to diri nga sada po ni para ni sa mga naibok lang at di para sa tuwang wala mo tayo book. Natakaroon diri sa Marilo or City Salon.
0: Ano pinta?
2: Marabag yung gisundok na malay ka din ko ambulance.
0: Din, ilabay ra daw, ilabay ra.
2: Ilabay ra daw, ilabay
1: ra. Atay kitaning barangay 26 yun.
0: Ay,
1: barangay diri ba?
0: Ni baklay-baklay gid kay paingon diya sa barangay 26
1: sa. Baklay-baklay kita diri kay para pud nga.
0: Diya inyong sabot?
2: Na may boarding house to diya.
1: Sa mga uban ron Magnum Gilbert.
2: Boarding house sa babae ba?
0: Kinsa man ato makauban?
1: Si Ma'am Nadia.
0: Wow. Hi
1: Ma'am Nadia, may gabi live taron sa Magnum Radio.
0: Picture oh.
1: Kauban na to si Magnum Gilbert o si Magnum Vincent. Magnum
0: Inchok. Binlod na binlod.
1: Binlod na binlod. Diyo tanga, plastar sa itong iman.
0: Si Nadia.
1: Nadia, okay. Ma'am Nadia, may gabi.
3: May gabi, everyone.
1: Good job. Lamping kagtingog ha, Magnum Gilbert ha.
0: May gabi, bulan?
1: May gabi, everyone daw.
0: Ah, everyone daw.
1: Everyone. So sa tingog pa lang, ulam na, di ba?
0: Ikaw rin may makita.
1: Di makita.
0: Pero mas klaro kung sa personal, kisa yung kalook-alike.
1: Kalook-alike niya, ma'am, ikaw na lang yun ma'am, kayo mga bata-bata.
0: Kisa yung kalook-alike
1: ni ma'am.
2: Ha? Angeloxin.
0: Angeloxin. Grabe ah. Katong Darna na o na huma ng Darna?
1: Ama na to, katong bago nga Darna o daan?
0: Daan.
1: Daan nga Darna. Oh.
0: Lalaki lagi ang tingog pag maglayo.
1: Kato, yan yung mga
0: kaupan. Ay, abin ako. Siya.
1: Ato na abayron si Ma'am Nadia. By the way, Ma'am Nadia, plato pangyadaron, ma'am.
3: 17 years old.
0: Uy, 17? Wow. Mapriso pa bang
1: gano'n yun? 17 years old?
0: Bata.
1: Pero
0: kano
1: sa yung birthday?
0: Kano sa yung birthday day?
1: Mag-18 ka this month. Wow,
2: happy birthday. Happy birthday. Advance.
0: Advance happy birthday.
1: Okay. Muna na po niya akong gift sa mama mga may hanapin ka.
2: Murag ito yung si Angeloxi, no?
0: Oo.
1: Diba?
0: Ang katapad niya, kinsa, more kalook-alike ni...
2: kalook-alike ni Bintong.
1: Grabe yun.
0: Si Nadia.
1: Yung tataganaan na
0: yun. Sige, ilang sa Magnum Rudy. Si Nadia.
1: Ma'am Nadia, naiuyap si Ma'am Nadia?
3: Naa.
0: Ay, goy! Diretso man.
2: Sa ing anang edad naiuyap?
0: Oo.
1: Naiuyap.
0: Anay ko siya, naa. Anay ko diretso man.
1: Panagin na siya, true love o puppy love?
2: Binuang pa na may inanang idara.
1: Sabi ba?
0: Sa daw, sa ito bag niya?
1: Ambot lang daw. Ambot
0: ah, wala. Ah, di pa siya kapal daw.
2: Pa siya kasyur.
1: Sa ta?
3: True love na siguro.
0: Ah, true love. Ano
1: ba naman kayong true love? Sa day, ginabate before ka matulog.
0: Nag-CR.
1: Di ba? Siyempre, text-text, di ba? Ah. Yan na yung mga good night, mga love.
2: Biyasa, lagi kayo ka na magunod eh.
0: Master kayo siya, ano, no?
2: Master kayo.
1: Nagyan, ben, ato nang kayo.
0: Wala man may kaagi, ana.
1: Ha?
0: Wala may kaagi.
1: Ah, wala pa, oh. Madaya mo kaagi, ana, din. Oh.
2: Pagtanaw na ko sa asawa, kami man ritso.
1: Oo. Oh. Huwag ka kaagi, pero nanayang ko na niyo, nalagay asawa, ha?
0: Tumatik na niya.
1: Sabi, tagasa si Ma'am Nadia, tagasa si Ma'am Nadia.
3: Taga Makabalan.
1: Makabalan. Ano
3: kitang Makabalan sa?
1: Sa Parola. Parola.
0: Ah, hapit ang Pasko kay Nay Parol.
1: Inyong kapitan diyan si?
3: Parol. Si Sir Ipon. Oh,
0: right, Sir Ipon.
3: Sanyan.
0: Okay. Sanyan Ipon.
1: Kapitan.
3: Shout out ni Kapitan Ipon.
1: So ma'am, nagtrabaho ka diri USIP, isip usa ka?
3: Part-time lang.
1: Ah, guys, pila ba ka?
3: Yes.
1: Ah, okay, mayo.
0: Nag-spoiler niya.
1: Saan ka nag-spoiler dapat?
3: Sa
1: CLC.
3: CLC.
2: Hindi ko, ano
1: ba?
3: HM. Hospitality Management.
1: Ah,
2: Hospitality. Hospitality Management. Management. Mag-manage sa mga nurse.
0: Kaya hospital.
2: Ha?
0: Hospital yung manage.
2: Ang hospital yung manage eh.
1: Diba? Sa kulpan niya nga kuhan.
0: Taas dahil siya, taas?
1: Taas, Magnum Gilbert, pang kuhan kayo, pang model ba?
0: Ano sa mga height, there is sa taga Magnum na, ah?
1: Mga B?
2: Mga 5'7",
0: sabi mga Jane Luna, na lugar?
1: Ate G, taas pag siya ka Magnum April.
0: Ah, mataas
1: pa. Oo, taas pa siya ka Magnum April.
0: Ah.
1: Taas.
0: So, taas pa ni mo?
1: Taas, good. Tungawan na kayo. Tungawan na ko.
0: Asa mong kagatanaw ka ron?
1: Ah?
0: Asa gatanaw saya?
2: Sa dugan. Man.
1: Sa sayang, masayang kuhan, sayang.
2: Kapuya naman siya kangal. Sa dugan na lang siya mutanaw.
0: Joke lang na dyan. Mas malakit siya.
1: Ma'am, ka ng morning until night ni mong duty diri?
3: Yes.
2: Until night na? Oh, night grabe. Naman ka lang.
1: So, pila na ka sa bulan diri, ma'am?
3: Mag-ulang ko diri, mga 1 month.
1: Uy,
0: ba? Oh, na nakibisipisahan diya mag-duty diri.
1: Dalira ni makapalit na ito ang kundiri. Atong motor nga, kuhat.
0: Kagang.
1: Atong 1,000cc.
0: Alagi na. Atong kagang-kagang na.
1: Inikubirtik, di makita nagsunod. Grabe ng aso ba?
0: Alagi na.
2: Wanda kayo. 1,000cc.
1: Grabe ba? So, ma'am, imong uyab, asa nagtrabaho si Jante?
2: Wala, diya.
0: Ano naman na yung uyab, di?
1: Ay, naharaman na
0: yung. Kanang nagkatawa mo na?
1: Oo, hindi. Sir, may gabi, sir.
2: May gabi, unya ka lang.
1: Ang likod, ikaw biyan sa'yo, masing liputon ko, eh.
0: Lagi, delikado ka diya.
1: Natingala ko ng lagubo na ang likod.
2: Lagi. May gabi, sir, di ka tagawas na rin ka ron.
0: Di lang, kayo naman, ambulansya, gaagi-agi, permi.
2: Oo, naman diya.
0: May problema.
1: Ma'am, sa'yo pangalan si mong uyab?
3: Nicole Jan.
2: Siya, ano sa'yo yung pangalan niya?
0: Nadia.
2: Oh, Nadia din.
1: Nadia, yung uyab si Nicole Jan. By the way, asa mo nagkita ni Sir Nicole?
0: Da.
3: Sa kuan lang sa school.
0: Tabi-tabi.
2: Sa school. COC, di ba?
1: COC,
2: yaman.
0: Sa COC.
2: Oh, SPC.
1: So, graduate na rin siya, sir?
3: Lili, third year lang.
1: Third year. Tanaw na, taong tagano niyang sa iyong course, criminology ba?
3: Yes.
0: Ah, mananagnagin na yung Magnum Road din.
2: Okay, doon naman naka-course diha.
1: Aktor kayo.
0: Sabi lang doon, tagdaan gina eh.
1: Snappy na kay Galot, Magnum Gilbert.
0: Ah, snappy na kayo.
1: Snappy kayo, pinakagis ba? Ini ako, sobrahan na po sa kagis.
0: Lagi,
2: wala. Sobrahan sa kagis.
0: Dili mo na kagis, imo. Sakit na mo na.
1: Sakit na, gina ako. So, ma'am, naroon sa tikas din niya si Magnum Gilbert o si Magnum Inso. Na po'y mga dugang ang pangutana sa iyo.
2: Hi, Ma'am Nadia.
0: May gabi, Ma'am Nadia.
3: Good evening.
0: Good evening. Yung mga kauban niya, basin, pwede na mo tanaw sa Magnum Live sa Facebook para makita nila. Namoy cellphone diya, pwede niyo makita. Karon. Namoy data, pwede. I-type lang Magnum Live para makita ang ebidensya ng tinood ng Magnum.
1: Yes, of course. Tuo man sila, naka-complete.
0: Kaya usahir ba kayo? Hindi ka mag-license lang tuo ni mo.
2: Abi pa lang, snatcher.
1: Well,
2: ah, mo ba? Ano
1: ba lang grabe raw naman
0: ba? Lagi na bitaw.
3: Ma'am na. Kay Nair at you.
2: Kapaminaw day kag Magnum na Miss Nadia.
3: Oo, sai.
0: Sai. Sa music. Sa music jam raw siya kapaminaw.
3: FM man mo ba?
2: Oh, FM.
0: Oh, sai SM.
2: Dili lahi po to.
0: Lahi dito siya. Nandiya, 17 years old. Kano sa mga mag-18?
3: This month.
0: Ang saan na buong, ang saan na adlaw?
2: Tsaka date.
0: Tsaka date.
2: Secret lang daw.
0: Yung birthday niya?
3: 27.
2: Wow, 27. Na. Advance happy birthday.
0: Oh, thank you. Advance happy birthday.
2: Oh, nanay, ihatag ang gift. Among kauban di, ha? Oh,
0: ay, kabalaka.
2: Among kauban ay ihatag ang gift.
0: Oh, papiliyon na. Papiliyon ka, Nil Cutter ba? Nil
2: Cutter ba o Prok?
0: Ha?
2: Prok. Prok.
0: So, taga makabalan ka na dyan. Inyo ng balay gidi ha? Gaskwala ka sa COC?
2: SPC.
0: SPC. COC, SPC?
3: COC, sir.
0: COC lagi.
2: Ah, sa COC. Pero ang iyahang
0: Uyab.
2: Uyab.
0: Taga SPC. SPC. Yes. Ano nagkita man mo nga layo mga skulahan?
3: Ah, may kuan yun ka ng concert, di ba, di ba?
0: Uy, na concert?
2: Concert. Ano sa man itong concert? Dito lang mo nagkita.
0: Masa gi-held ang ano, ang
3: sa,
0: concert?
3: Sa SPC.
0: SPC.
2: Ah, so nilaag kag SPC ato.
0: Yeah. Ah, mula ang tadi pa magdumrudi. Kunay concert magdumrudi mga tutag SPC.
1: O, kana bisa nga sa? O, tuta.
0: Okay, para maka-score na sabta.
1: Kwan, ang ito tagbalita.
0: Ah, balita day na.
1: Balita to.
0: Kumusta man si Nadia karon? Okay ra ka?
3: Yes, sir. Okay.
0: Di ba ka lonely ka ron or happy ka sa iyong life?
2: Happy na siya. Kaya naman si partner.
3: Happy.
0: Happy gede ka na. Oh, happy ka.
2: Pero, unsa na? Kanang part-time job ka? Gana?
3: Yes, sir. Part-time.
2: Oh, so part-time. While ka while ka eskwela?
3: Yes.
0: Unsa yung oras sa iyong klase kung ga part-time kang trabaho?
3: Tag 2 days among face-to-face, sir, and ang uban kay online lang.
0: Online.
2: Mm. Two so, days on face to face.
0: Ang imong duty di, pila ka oras? Sa imong trabaho, pila ka oras imong duty?
2: Working hours ni mo?
3: 8 hours?
2: 8 hours.
0: 8 hours gapon?
2: Magsugod sa alas 8.
3: Yes.
2: Then ang imong klase?
3: Guwan ang klase, Monday to Thursday.
0: Unsay oras, gabi ina?
3: Buntag.
2: Buntag.
0: So dili mo, di ba? Ma-complicate man sa imong
2: klase. Di siya ma-conflict sa imong ano, trabaho.
3: Anak ko, dili ko maka-kuanan.
1: Ikaw maka-duty diri.
3: Yes.
1: Dili ko maka-duty ni mo diri.
2: Squid.
1: Saturday, Sunday.
3: Pag wala na ko yung klase.
2: Ah, okay. Pag wala yung klase.
0: Ah.
2: Kaya duha raman ka-adlaw ang iyang ano, face-to-face.
0: So working student, di siya magdumro din na.
2: Gawas kung walay, ano, walay virtual. Face to face tanan medyo conflict yun.
0: Bitaw no.
2: Na-enjoy ra makakasi mong ginabuhat.
3: Enjoy man.
0: Enjoy man. No? Energetic ko guys sa pagtubagod. No?
2: Nana yung pagka-enjoy.
0: Nanihapon na pagka na dyan?
3: Wala pa kay papauli naman.
0: Ah, papauli na mo. Ka. Gisundo kasi yung uyab. Kaya naman diha.
2: Yeah, oh. Ngayon naman diha ang imong uyab. Gisundo.
0: Pila na mo ka years sa imong uyab?
3: Mag-year.
0: Ah, mag 1 year pa.
2: Mag-1 years na sila.
0: Mag-1 year na. Unsa man imong nakita sa imong boyfriend nga nung nasugot gud nimo siya?
2: Siyempre, guwapo. Nagisugot
0: gud nimo siya.
2: Guwapo, good.
0: Oh, guwapo. Gawas nga guwapo, unsa pa man?
2: Buutan.
3: Buutan.
2: Himay.
0: Okay.
3: Guwapo.
0: Guwapo. Guwapo, ha? Hilig na ka guwapo, Nadia?
3: Guwapo, kasing-kasing.
0: Ah. Guwapo, kasing-kasing, man.
2: Guwapo, kasing-kasing, ha?
0: Ay, di ba? Pero,
2: Yato ipahulag ko si Magnum Rudy. Unsa ba yung kalukalike ni Nicole Jan?
0: Ni Nicole Jan.
2: Unsa ba yung paghulag ko kang Nicole Jan, Magnum Rudy? Basi,
1: sa ba? Wala pa niya si Piolo Pascual.
0: Ay, grabe Piolo Pascual.
1: Matso ba nga? Oh my good, my good. Piyola
2: Pascual.
0: Ah, lagi. May true love na ba na iyang gingon? True love na.
1: Oh, true love na.
2: Ano pa mo siya? Basin daw.
0: Basin, true love.
2: Basin, oh. Basin po nga. Basin, magbulag po sila. Ano, ano ba?
0: True love o bulag? Ano, lugar? First boyfriend ni mo si, ano, Nicole?
3: Dili.
0: Ah, uy, dili na di ay.
2: Mga ika, second, third, or ano?
3: Second.
0: Okay. Alright. Wala na ito na yung successful ang first?
3: Wala.
0: Kay bata pa siguro ka ito. Kay
2: lagi, karun, 17 pa ba siya?
0: Oo, oh, karon mag 18 na hapit. So, bata-bata pa siya itong pagsugot niya sa yung uyab sa una magdumensya. Bitaw na. Naba mo yung team song, Nadia?
1: Muna yung pasada na.
0: Unsa'y paborito yung kanta ni Jaan Nicole?
3: Wala.
1: May team song?
3: Wala.
0: Pero ikaw, na kay mga paboritong kanta?
2: Unsa man imong mga paborito nga kanta?
3: Kang Arthur Neri nga song.
0: Wow. Arthur Neri.
2: Unsa nga kanta ni Arthur Neri?
3: Isa lang.
2: Ano to?
0: Isa lang. Katong isa lang.
2: Isa lang. Sige daw, isa lang. Paminaw na mo ang isa lang ni Arthur Neri.
1: Sige. Chorus man. Chorus.
0: Isa pa lamang.
2: Lay.
0: Dito po. Lay na ito. Sige daw eh.
1: Sige daw eh. Ay, mau.
0: Sige lang, kay manghatag big nail cutter ka ron.
1: Maulaw.
0: Kanara bang maulaw kay?
1: Nice feeling.
0: Yeah, nice. Ayaw ka ulaw. Ano na, few lines lang.
1: Few lines lang.
0: Isa lang.
1: Isa lang.
0: Mahilig po kang TikTok, Nadia? Nadia?
3: Ka-TikTok lang ko,
0: Sai. So, unsa na imong TikTok? Sayaw, ana?
3: Sayaw. Napoy kuan. Ika na. Lip-sync.
0: Unsa may pangalan mo sa Facebook, Day? Sa you, TikTok?
3: Nadia Obsiano.
0: Nadia Obsiano.
3: Obsiano.
0: Obsiano, Day. Nabago na karoon ang adlaw.
2: Bago lang siya nagpakon siyang birth certificate. Oo.
0: Karon lang na bago.
2: Gikuha niya sa PSA kanina lang.
0: Gikuyugan eh.
2: Ni Rudy Katapan. Nahi mo na yung Katapan.
0: Murang natoy tuyo niya sa magdum Rudy Nadia.
1: Ako na na-check.
2: Manguyap.
1: Ma'am, natoy tang-stress.
2: Tang-awa lagi. Nakakita. Nagwapa din. Nakastorya.
0: Sao na lang.
1: Natay, salapi nila challenge.
2: Ang Bisaya na lang.
0: Mas Bisaya na lang. Okay na Bisaya.
1: Siya ma'am, ato ning istorya on within 30 seconds nga paspason.
3: Perla.
1: sige. Perla.
2: Ay, kadali rin ba di kaya na di ay?
1: Dali rin kayo.
0: Uy, risod kayo na eh. Nang research. Research na ni Magdum Rudy.
1: At pagin pa minaw, nung di ba gini masapit ang baba ni Ma'am Nadia?
0: Lagi. Okay, bata pa biya, 17. So, tanaw na to kung okay siya sa paspasan.
1: Okay, lagi.
0: Despasay.
1: Eh, Magdumitso.
2: Sige.
1: Atong kaimanan, isahin na atong kaimanan.
2: Ah, sige. Timer starts now.
1: Go.
0: Perla.
1: Pinay nakuha ni Ma'am Nadia.
2: Congratulations!
0: Well, man.
2: Ikaw ang nakatap sa tuwang score. 25 points!
1: 25? Grabe, right?
0: Grabe. Lisod, be. Kayo to. Taas kayo. Perla. Sabi
2: so,
0: ito.
2: Nabit niya tong 21.
1: Nabit niya.
2: So, makahatag yung ka-gift. Anak karon Magnum Rudy.
1: Hatagan na to ni.
0: Unsay may hatag?
1: Shout out.
2: Perla.
0: Abi no taga ni Miguel Cater.
1: Okay, shout out na kuan
2: imo. Kuripot.
1: Na hit mo tong amo ang previous nga kuan. 21 ta mo no kay mo 25.
4: shoutout na lang tanan mo mga kaila, mga friend, family, tanan-tanan.
0: Uyab, Pil,
4: uyab. Uyab, siyempre. Sige, go.
3: Shoutout ko sa mga kauban sa trabaho, labi na sa ako ang uyab, labi na sa... Nag-iya sa salon.
4: Hindi pa nga lang sa salon.
3: Ma'am Marilo Salon. Ma'am Marilo. Shoutout ko ni Ma'am Marilo.
4: Ano pa? Wala na.
0: Unsay trabaho niya sa unsay trabaho ni mo sa salon di ay Nadia?
3: Tig assist.
0: Pero
4: mo kasi mong ka Moriban. Sa mga tawag na.
2: No, si Magnum Luli mo rebound.
4: Okay ma'am, salamat kay mama.
3: Thank you very much.
4: Thank you. Okay, gini. Ato ni pa shout out. Ma'am, shout out. Sige, go.
0: Oh, sige.
4: Shout out sa akong mga anak.
0: Ang alam niya?
3: Si Gayren o si, Gay, ano, si Ayumi Bell.
4: From?
3: Agura, Lapasan. Barangay
4: Makabalan.
2: Makabalan. Unsa yung mensahe kang Neil Jan?
4: Nicole Jan. Mensahe din mo kang Sir Neil Jan.
2: Okay. Nicole Jan day.
4: Nicole Jan. Ay, ikaw na lang sir. Mensahe, kinaulo si ma'am. Mensahe din mo kang ma'am Nadia.
5: Magtarong sa eskwela para sa yung future niya po.
4: Sa inyo po na yun.
5: Magsama po po.
0: Unsa may nakita ni mo kay Nadia, Nicole? Nicole.
4: Okay, Magnum Gilbert, join.
0: Unsa may mong nakita kay Nadia anong na in love ka?
5: Kwan lang siya kanang
2: guwapa gud.
0: Guwapa, gawas nga guwapa.
5: Tapos butan.
0: Butan.
5: Tapos hardworking kayo nga.
0: Hardworking.
5: Then may mangitag kwarta nga
2: na. May kwarta?
5: Mangitag kwarta para po siya ang pagtutusin kagulingan.
0: So ikaw yung una nga nagpaila-ila sa SPC. Nakita mo dito?
5: Oh, dili. Kwan lang may kanang nag... Langguro may nagtabo. May.
0: Nagtabo mo sa dito? Sa concert? Banda mo nag-ila?
5: Gana lang na time.
0: Ha? Ano sa to? Magam Rudy? Morag change bat na siguro ka. Huwag nawala man. Oo. Magdum Rudy. Magdum Rudy. Okay, itong balikan sa Magdum Rudy kay Basin na low bat na siya. Itong Magdum friend nga si Magdum Rudy. Kay nawala magkalit mga Magdum friends na. Magdum Rudy, napapakasaya. Wala, basing gibunog na
2: ito. Kulata na ito ni Nicole Jan ba? Lain mag-isig tinanawan kang kon, Nadia.
0: Sana lang.
2: Nagkulata na.
0: Magdum Rudy! Wala, Magdum Rudy. Magdum Rudy. Saan na lang Magdum Rudy?
2: Magdum Rudy, pa-check up na lang kalintos ko na, in-MMC.
0: Kulata na di ay.
2: Naman.
0: Wala na, Magdum Rudy! Ana?
2: Wala pa, nagtawagan pa.
0: Sige. Okay. Bitaw na. Hapit ng alas 8 may gala sa di madugay. Ito na makauban itong guest number 1, Magdum Mencho.
2: Okay.
0: Sa itong programa, ang Magdum Sabado Night. Kung, sige lang, para maka-extra na si Magdum Rudy. Kay,
4: okay.
0: Oh, nawala bang ka?
2: Gikulata na ka?
0: Abi na, gikulata na daw ka.
4: Kalubat kayo.
2: Kalubat kayo.
4: Nicole Jan, thank you kaya. Okay, salamat.
2: Thank
4: you kay nagdala mo sila mag-muli na siguro.
0: Muli na sila.
2: Salamat, arong di ko na taon ba?
0: Lagi, delikado.
4: Okay. So, mo ka na to ang pag-monitor sa dagan sa trapiko o lakas panahon diri sa itong sentro, siyudad sa Cagayan de Oro. Para sa Magnum Rude Hunter, ini si Magnum Hunter itin, Rudy Katapang, sa Balitao, Servicio, Magnum Radio.

0: Alright, salamat Magnum Rudy Katapang live sa may CM Recto Avenue, Cagayan, The Oro City!
1: Yay! Gani, gani, wagi kulata!
0: Wala na, wala na. Nalobat rade ay.
1: Nalobat rade ay.
0: Nalobat rade ay, may gala na. Mubalik na mga Magnum friends para sa itong guest number one na may gala sa itong programang Magnum Sabado Night. No? Ay kalimti may gala, kaoban niyo sa Magnum Mencho ala Agamulak!
1: O kaoban si Magnum Gilbert ala Ian Binirasyon!
0: Dinilalang sa Magnum Radio 99.9
1: Your News and Music Station.
2: Magnum Radio 99.9.
3: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune sistema. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune sistema batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

Alright, my gala, balik tayo mga Magdum friends. Sa atong programang Magdum Sabado Night Talk, din lamang syempre sa yung number one FM station sa Cagayan de Oro, Magdum Radio 99.9. Uy, sa atong mga mga security guards nga naminaw ron, maayong gabi sa yung tanan. Sa nakadaiyang mga establishments, bisan mga hospitals, mga gala, gapaminaw sa Magdum Radio. Si Joseph, naminaw karon sa may El Salvador, may gala. Sa may El Salvador City, maayang gabi. Salamat kayo, Joseph, ha, sa imong pagpaminaw di, ha. And also kay Jonex. Oh, si Jonex, nangamusta kay Magdum Rudy. Magdum Rudy, kumusta daw yung si Jonex? Oo. Maayang gabi daw. Salamat kayo sa imong pagpaminaw di, Magdum friend. Si Jonex sa may Barangay Bogo. Alright, salamat kayo, Magdum friend. Kung sa tanang mga naglantaw sa atong Magdum Live, good evening sa tanan. Dangan salamat mga Magdum friends. And lakip na sa atong mga higalang karon pa lamang muli sa mga panimalay. Kay gika nag-duty may gala ng trabaho, medyo nadugay uli may gala. Saon na lang ganda mga Magdum friends. No? Busy kayong panahon, busy kayong kinabuhi may gala. Aron maka-income, nag-overtime, karong panahuna. Karon pa ng uli actually. Salamat sa iyong tanan. Uy, maayang gabi daw sa iyang papa nga nagkape na karong panahuna. O, guy, gabi na nagkape-kape, oh. Oo, saan pagkatulog ani may gala kung nag-inom kape. Para ba yung pag masubrang kag-coffee, di nga katulog. Diba? Di nga kakatulog, Magdum friend, kay nasubrang coffee. Huh? Noon, kung imong trabaho, sab, kay panggabi, eh, kailangan yung ka mag-inom ng coffee, may gala, para di ka katulgon. Kanang kape bitaw nga iso gamay. Para di ka katulgon mga Magdum friends kay lisod na, di ba? Ano lang yan siya may gala. Mayang gabi, same tanan mga Magdum friends. Og sa mga higala nato sa may NSA Kauswagan. Good evening, same tanan mga Magdum friends. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Laganta mga Magdum friends, di apod sa may bulwao na minaw sa Magdum. Salamat kayo. Mga Magdum friends. Uy, shout out po dayo. There is atong text line. Good evening Magdum Gilbert. Gapaminaw mi sa inyong programa ron. Bibo kayo mo paminawon. Salamat kayo ha. Bibo may gala no. Salamat kayo Magdum friend. Napatari may gala. Good evening kay sa akong friend nga si Miss Papaya. Uy. Miss Papaya. Nganong Miss Papaya man ni siya Magdum friend? Oh, salamat kayo ha sa

0: Tang.
1: Magandang gabi. Ay, magandang gabi sa inyo.
2: Magandang gabi po.
0: Magandang gabi po.
1: Kumusta kayo?
2: Welcome back po sa amin.
1: Oh, welcome back. Oh, suking-suki na, di ba?
2: Opo.
1: Ah, oh, suki na. Bumati mo na kayo sa lahat ng nanonood sa nakikinig ngayon.
2: Hello, David.
1: Ah, bumati ko muna. Bumati
2: hello
1: muna kayo.
2: Po, magandang gabi po sa mga
1: Nasan kayo sana ngayon?
2: Mapasaya na ngayon kayo.
1: Nasan kayo ngayon? Magkasama kayo, hindi?
2: Hindi po. Hindi po kayo magkasama.
1: Hindi kayo magkasama ngayon. Alright. Sino si Chandler?
2: Nasa ano po?
3: Ako po. Ako si Chandler.
1: Ah, siya si Chandler. Si ano? Si sino yung isa? Anong name?
3: David.
1: Ah, si David. David. Ikaw si David. So, unahin natin si Chandler. Bumating muna sa lahat ng nakikinig ngayon at nanonood.
3: Ayun, magandang gabi po sa inyo lahat. Si Chandler, sana po mag-enjoy po kayo sa ano po namin, sa stream natin ngayon.
1: Ayan, okay. Si David, ikaw David, go ahead.
4: Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon. Sana nakakain na kayo ng dinner. Magnum Live ngayon.
1: Alright. Kumain na ba kayo? Si ikaw David, kumain ka na?
4: Mamaya na lang.
1: Medyo busog pa. ikaw, Chandler.
4: Napag-merenda po, napag-merenda.
1: Si Chandler, naka-dinner na.
3: Ano po eh? Di ba po eh? Mamaya-maya pa po.
1: Mamaya-maya. Medyo madilim sa likod mo, Chandler. Saan ka ngayon?
3: Sa kwarto lang po, pero...
1: Brown out dyan? Brown out?
3: Ah, sa lang po ilaw ko ngayon eh.
1: Ah, mas maganda yung ano, medyo madilim-dilim, di ba?
3: Opo.
1: Ilang taon ka na ngayon? Ilang taon ka na, Chandler?
3: 24 po.
1: 24 years old. About si David?
4: 26 po.
1: 26 years old, diba? Okay. Kumusta naman yung ano nyo? Kumusta naman yung music, mga songs niyo? May bago kayong song, di ba, Chandler?
3: Meron po, madami po. Abangan nyo po. Let's go. May lalabas po kaming single ngayong month.
1: Marami kayong ilalabas ngayon? Ngayong
3: po.
1: Taon? Opo. Sigurado. Pero ano yung unang ilalabas nyo ngayon, David?
4: Yan nga po. Nagsama po kasi kami ni Chandler dahil gumawa po kami ng collaborative album. And maglalabas po kami ng unang single po ngayon July. Ang title po nun is Totoo Ang Pag-ibig. Yung mga sumusuporta po sa amin dyan, yung mga nagmamahal para po sa inyo.
1: First time nyo ba nag-collab sa isang kanta?
4: Hindi po. Nakapag-collab na po talaga kami.
1: Ah, oo.
4: Tapos
1: pero...
4: napag-desisyonan namin na gusto namin gumawa ng album kasama.
1: Ah, okay. So, ito yung parang ano to, first album ninyo, David?
4: Opo, first album po namin na magkasama po sa lahat ng songs
1: po. Ah, okay. So, sino yung naka-decide na magsama kayo, Chandler?
3: Bale, ano po, noong time po na nakagawa na kami ng collab, parang naisipan namin na mag-collab pa kami, tapos gumawa na kami ng album. Dire-diretso na po namin.
1: Anong advantage pag mag-collab sa isang ano? Ang mag-collab kayo, anong advantage?
3: Mas madali pong makatapos ng album, tsaka yung mga styles po namin nagko-combine po. Parang yun po, nagkakaroon ng magic pag gumagawa kami ng song. Kasi, ayun po.
1: Oh, sinong gumagawa sa iyo ng kanta kayong dalawa?
3: Opo, kami dalawa po.
1: Ah, okay. So, ang mga songs niyo, anong genre nito? David.
4: Actually po, di naman po kami nagkakalayo ng Chandler po ng genre. So, mahilig po kami sa R&B, sa R&B soul, sa jazz. So lahat po nung genre po namin na pagsasama po namin dito sa album na to. So talagang perfect match po talaga yung kaming dalawa na mag-collab po talaga kasi ang ganda po nung kinala

0: Para to sa mga ano, di ba? Sabi mo kanina, para sa mga nagmamahalan o nag-iibigan, kasama na dito yung mga broken-hearted. Pa dito sa mga broken-hearted?
1: Yung itong lalabas mo namin single, ano po kasi sa title post na to ang pagiging sa to. Nahanap niya sa tao na yung totoong pag-ibig na matagal na hinahanap. Naniwala siya na, uy, totoo pala yung pag-ibig na masasimula ng
0: So, bago, so,
1: love song po talaga siya.
0: Love song siya. So, ngayon lang niya na-realize na totoo talaga ang pag-ibig after niya nakita yung ano, after niya nakita yung isang nilalang. Ganun, parang ganun.
1: Doon lang niya na-realize.
0: Kayo ba, may ano kayo? May special someone ba kayo, David?
1: Meron po. Kaya meron. Hindi rin po mahirap magsalat ng love song.
0: Inspired kung ano gumawa ng kanta. Si ano Chandler, ikaw may special someone ka na rin? May nagmamahal?
2: Meron po.
0: Ilan?
2: Isa lang.
0: isa lang. Oh, yun dapat. Dapat isa lang, hindi pwede marami. Pero first mo ba to, ano, Chandler? Hindi naman.
2: Ano po 'yan?
0: First girlfriend mo ba? Hindi na.
2: First.
0: Medyo matagal.
2: First and last
0: yun. Maganda na. Ilang taon na kayo?
2: Ano po, 1 year po.
0: One year. Okay. Ano pa? Talagang lumalaban sa relationship, no? 1 year pa, di ba?
2: Opo.
0: Oh. Si ano, yata si David, matagal na kayo ng girlfriend mo?
1: Yes po, magto 2 years na po.
0: Yan na ba ano? Yan na ba ang true love? At yan na bang... yan na ba ang pwede mong isama sa ano dambana? Sa
2: yun.
0: Mga ganon?
1: Yun naman. Ito ba? Na po yung ano, totoo talaga ang pag-ibig.
2: Yun.
0: Baka ano lang yan. Baka nanonood lang si girlfriend kaya ganyan sinasabi mo, ha?
1: kahit na-upit po, kahit tulog po, kahit hindi magkasama. Nananatiling tapat ang puso. Uy.
0: Lagi. Okay, kaya. So, may nagawa ka na bang kanta, David, para sa girlfriend mo?
1: Meron po, actually. Mayroon na po akong ginawang kanta na na-release na po sa Spotify na about po sa kanya.
0: Okay. Oo. Si Chandler, may nagawa ka ng kanta para sa special someone mo?
2: Yes po. Tatlo na po nagawa ko pong kanta.
0: Tatlo?
2: Nakipag-kompetensya pa ako kay David.
0: Oh. Grabe naman no. Pag in love talaga, madaling gawin yung kanta.
1: Pag inspired po talaga.
0: Bilis
1: magagawa ng kanta
0: po. Correct. Oo. Ikaw ba, Chandler, ilang taon ka nag-start sa ano, sa music industry? Yung hilig mong kumanta, ilang taon ka nag-start?
2: Bali kasi po nung 9 years old po ako, pinapakanta po ako sa family reunion namin. Pero yung time na nagseryoso po ako, ano lang, itong 2023 lang po.
0: Ah, medyo bago pa lang.
2: Opo. Talagang sa scene, talaga ng music.
0: So dati hindi mo na ano, parang extra lang, hindi mo na sineseryoso mo na yung dati.
2: Ano po 'yun?
0: Dati hindi ka medyo 2023 ka pa medyo nag-focus talaga sa music industry.
2: Ba ano po kasi more on ano po influence po kasi talaga ng ano ng mother ko po kaya po napasok din po ako sa music. And then po nung high school po ako may mga musical play kami. So, bali, nag-perform po ako kasi dati. Kaya, ayun po. Siguro yun po yung naging influence ko para ito po itong music.
0: Okay. Gano'ng ka-importante ang music sa'yo, Chandler?
2: Sorry po, ano?
0: Gano'ng ka-importante ang music para sa'yo?
2: Ano po? Ito yung parang nagbibigay ng kulay sa buhay ng tao para mag-send ng message, ganyan, sa mga tao. At, ayun po.
0: Itong si ano, si David.
2: Medyo nagulat ako sa tanong, hindi ko alam yung sasagot.
0: Okay lang yun. Si David naman, ilang taon ka nag-start sa ano, pagkanta?
1: nung bata pa po ako, makanta na po talaga ako. Pero naging mas pinokus ko po talaga yung pagkakanta. 2024 lang po talaga. Doon ko po naisip talaga na pumasok sa music industry.
0: Mm, 2024, medyo mas bago ka kaysa ka, ano, kay Chandler.
1: Opo, kay Chandler. Mas known na po sa akin si Chandler ng one year.
0: So, dapat magkuya ka. Kuya.
1: Kuya Chandler. Kuya Chandler.
2: Matanda naman yun, bro.
0: Saan kayo una nagkita ni ano ni Chandler, David?
2: May pa
1: ano po? Kasi po pares po kasi kami ng music label po. Viral Records. Okay. And yun nga po, nauna po siyang makapasok sa Viral. Tapos sunod na taon ako po. Tapos nagkita po kami sa parang isang event. Parang ano po yun eh, parang music festival. Tapos doon po kami nagkita, nagkausap. Parang ano, nag-connect lang din po kami agad. Tapos nung, ayun nga po, nung nalaman po ni Chandler na sa Viral na nandun po kami, sabay po kami video. Tapos parang naisip po namin na, gawa kayo tayo ng kanta, mag-collab tayo. Kasi parang pasok na pasok po talaga yung genre namin parehas. So nung gumawa po kami ng kanta, hindi naman po kami nahirapan actually kasi nagko-complement po talaga yung stars namin. Talagang teamwork kumbaga po kami sa paggawa ng kanta. So parang match made in heaven po talaga.
0: Alright, and gaano ka-importante ang music, David?
1: Sobra, sobra po. Sobra kasi, I mean, napaka-seryoso na po nung nagdadaanan sa mga buhay-buhay. So, parang, ang sarap po na itong happy. Actually, happy ko lang po talaga itong pagkanta itong music. So, nakakatawa po na may chance or malaki din ang possibility po na itong music is ang papabago po ng buhay namin. Tsaka ang sarap po kasi na tinatrabaho po namin itong music kasi ito yung gusto
0: namin. Alright, diba? So, syempre, ano ba? May mga ano na ba kayo? May mga upcoming event ba kayo? Mga shows na ano? Chandler?
2: Yan po. Abangan nyo po yung ano po namin, album po namin, and mga guest po namin, guesting po namin sa pang show.
0: Mm. Hey, may ano dito, may tanong aside from ano, aside from David, sino pang gusto mong ma-collab, Chandler?
2: Yung top notch po, ayan.
0: Top notch.
2: Mga idol ken, top notch po. Sa Viral Records din.
0: Ah,
2: pero sa
0: okay.
2: Mga ano po.
0: Okay. How about sa mga ano, yung mga girl group, mga ganun?
2: Ay. Parang malabo ata mapunta sa girl group.
0: Parang
2: hindi ko po ka-style.
0: Walang chance. Walang chance. How about ikaw, si, ano, si David? May dream ka bang makollab aside from Chandler?
1: Ayun, actually po yung binabalak din pa namin makollab yung kapwa artist pa namin sa Viral yung top notch. Pero kung locally po, na artist, ang gusto ko po talagang makakollab is si Arthur Neri.
0: Arthur Neri.
1: Si Earl Agustino.
0: Gusto ko po makakollab. Mga ano, diba? Mga sikat ngayon, diba?
1: Ako,
0: yeah. Mga sikat ngayon. Oo. So anong again yung title ng bagong song niya, David?
1: Totoo ang pag-ibig.
0: Ba? Sa'yo ba, sa tingin mo, David, totoo bang pag-ibig?
1: Sa mga nararamdaman ko po ngayon, masasabi ko po talaga totoo. Pero dati hindi po eh. Pero ngayon, masasabi ko ng totoo. Dati malabo po masabi, pero ngayon parang masasabi ko.
0: Oo. Dahil may ano na, di ba? May special someone ka, di ba? Si Chandler kaya, totoo bang pag-ibig para sa'yo?
2: Totoo po.
0: Totoo? Oo. Oh, dahil ano? Dahil may 1 year ka ng girlfriend, kaya totoo.
2: Yes po.
0: Ah, okay, di ba? Okay. So, pwede ba kayong magka-sample? Ano na lang siguro? Kahit one by one na lang, isa-isa na lang, para hindi na lang, di kasi kayo magkasabay pag nasa online, di ba?
1: Sige po.
0: Sino ang una?
1: Okay.
0: Ikaw, David.
1: Ako na lang po. Kakanta na lang po ako nung, ito yung may bagong single po namin sa Toang Pag-ibig. Kakanta po ako nung isang part ng chorus po. Sige. May idili po yung fans namin, yung mga mananood sa amin kung anong klaseng song po yung ilalabas.
0: Sige, go ahead.
1: Bale. Ito po yung chorus nung song namin. Anong ko na lang. Medyo falseto po siya, so ibababa mo po. So ganito. Totoo, totoo ang pag-ibig. Sana nga ikaw na. Totoo, totoo pag-umibig. Hindi na mag-isa.
2: Yun!
1: Yeah.
0: Aba, ayos na ayos, ha? Totoo ang pag-ibig. Siyempre, di magpapatalo si Chandler. Okay. Chandler, go ahead.
2: Dahil kinanta niya na yung chorus, kakantayin ko lang yung pre-chorus.
0: Alright, sige, go ahead.

0: sa'yo.
1: Yan. Ayan. Para ano, mas mapakinggan nila ng buo, saan na pwedeng ano, mapakinggan? Chandler.
2: Ano po yan?
1: Kung para mas marinig lang buo na song, saan na pwedeng pakinggan yun?
2: I-release po yan this July. Sana po abangan po sa mga all streaming platforms po. Ayan.
1: So, sa, anong July? Anong date nun?
2: July 31 po.
1: July 31. Alright. And syempre, David, July 31, saan ang launching nito?
3: Abangan niyo po sa aming mga social media platforms po. Sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa Spotify. By July 31 po, lalabas na po namin ang aming first single sa aming upcoming album. Totoo ang pag-ibig. So sana magustuhan nyo. Sana masuportahan nyo. Sana abangan nyo guys. Magustuhan nyo itong collab namin na hinanda namin para sa inyo.
1: Pero may ano ka rin. May sarili ka rin mga songs, di ba, David?
3: Yeah po. Nagsimula po talaga kami yan. Solo artist po talaga.
1: Yung mga
3: dati... Ngayon lang po kami.
1: Yung ibang mga songs mo, saan nila pwede mapakinggan?
3: Yung mga songs ko po, available po siya sa lahat po ng streaming platforms po. Spotify, Apple Music, YouTube Music, meron din po sa TikTok, meron din po ako sa Instagram, sa Facebook. Sa Instagram po, David_DeLeonOfficial. Tsaka sa Facebook, David De Leon. Lahat po doon makikita mga updates po sa mga ginagawa po namin mga kanta, sa mga kanta na nirelease na.
1: How about si Chandler? May mga solo. May solo ka di ba mga songs din?
2: Yes po.
1: Saan nila pwedeng marinig yung mga songs mo?
2: Ayan, pakinggan nyo po sa mga streaming platforms, Spotify, YouTube, Apple Music. Ayan, sana po supportan nyo po ang OPM. Tama ba, David?
3: Tama, supportahan natin ang original Pinoy music.
1: Wag yung AI.
2: Tama.
1: May mga OPM ngayon ng mga AI, di ba?
3: Magandang tayo sa totoong tao, sa totoong tao.
1: Marami ng AI gumagawang kanta ngayon. Pero, di ba affected kayo? Medyo na-apektuan, di ba? Ang music industry ngayon dahil sa mga AI, David?
3: Yun nga po eh. Parang ang bilis nila magagawa ng kanta dahil sa AI ngayon. Pero syempre, iba pa rin yung pinaghihirapan po. Galing talaga sa creativeness po ng mga bawat artist. Kasi syempre, yung mga songs po na nilalabas ng mga totoong artist, alam kong pinaghihirapan din nila, pinagsisigapan para sa mga tao. So, talagang supportahan po natin guys, yung mga local artists natin guys. Pwede, huwag natin supportahan masyadong.
1: Pero may panahon bang gumagamit ka ng AI applications, mga ganun?
3: Pagdating po sa music, hindi po.
1: Hindi naman. Sa mga,
3: hindi po talaga pagdating sa music.
1: Sa, kung di sa music, ano yung mga ginagawa mo sa AI?
3: AI. Siguro po pag ano, siguro sa ideas para mabigyan ka po ng mga
1: ideas. Ganun. Ganun
3: po. Pero pag sa music,
1: hindi naman.
3: Maganda po talaga. Sa sarili ng own creative juices.
1: Si Chandler, gumagamit ka ba ng AI?
2: Bale po, IT po kasi ako. Information technology po. Bale, lagi po namin ginagamit yung AI madalas sa programming. Parang, pero hindi siya yung something na magre-relay ka lang. Kaya yung isang tool lang siya para ano, matulungan ka sa bagay na gusto mong matapos.
1: Pero malaki rin ang tulong ng AI sa ngayon na panahon.
3: Yes po. Malaking tulong po talaga.
1: Malaking tulong. Basta wag lang sa music.
3: Wag lang
1: sa music. Oo. Diba? So anyways, maraming salamat David and Chandler. May mga gusto kayong pasalamatan, David?
3: Gusto pong pasalamatin yung supporters po namin, Chandler, na palagi na itinig po yung namin. Siyempre, pinapasalamatan ko po ang Fire Records family, kay Sir Don, kay Miss DJ, kay Sir Raven, sa pinakamagaling namin producer.
2: Happy birthday, Sir Raymond.
3: Happy birthday po sa aming producer kay Sir Raymond Popular.
1: Oh, happy birthday, ha? Okay.
3: Siyempre yung family po namin sa mga family po namin sa Imus, family ko sa Imus, and sa Pasay, sa girlfriend ko na nanonood niya. Hello.
1: Sa may Imus, Cavite.
3: Apo, Imus, Cavite.
1: Di ba ang mayor dyan si Barzaga?
3: Apo.
1: Kumusta si Miao Miao Miao ngayon? Alright. Si ano, taga saan si Chandler? Cavite ka rin? Chandler, taga Cavite ba ka, Chandler?
2: Taga Bulacan po.
1: Ah, Bulacan. Ah, okay. Bulacan, okay. Sino ang gusto mong pasalamatan nung i-shout out, Chandler?
2: Shout out po sa pamilya. Shout out po sa pamilya ko. Taga Manila po, ay taga Quezon City po ako, pero Bulacan po yung probinsya ko, mali pala, sorry. Ah.
1: Kaya pala tumawa si David eh.
2: Shout out pala sa na pamilya ko sa Bulacan, mga Victorino. Shout out sa family ko, sa mama ko, sa kapatid ko. Ayan, kaka-graduate lang kapatid ko. Happy graduation, pre!
1: Uy, congrats!
3: Congrats!
2: Ayan, tapos, thank you sa mga listeners na nakikinig po ng songs namin. And sa Viral Records, syempre kay Sir Don. And walang... At syempre kay Sir Raven Bobilar, sa aming music producer. Happy birthday! Woo!
1: Happy birthday! Okay.
2: And si GF ko. Hi!
1: Mm-hmm. So wala pa kayong mga shows, no? So dapat ano lang sila, dapat updated lang sila sa mga social media nyo para malaman kung may mga shows na kayo.
3: Yes po, yes po.
1: Alright, okay. Maraming thank you sa inyo, Chandler and David.
3: Maraming salamat po.
1: And good night sa inyo and more power sa inyong career.
2: Thank you, boss.
3: Maraming salamat.
1: Alright, thank you. Sige, bye-bye.
2: Bye-bye po.
1: Alright, ito nakauban may gala. Si Chandler and si David De Leon. Diba? Mga batanon pa mga Mike Dern friends. Atong supportahan nila mga songs may gala. Ipagawas na karong July 31 ang ilang collaboration mga Mike Dern friends. Ni Chandler and syempre si David De Leon may gala. Bumalik na mga Mike Dern friends para sa itong guest number 2. Makauban na ito ang nagpasikat sa kantang Natatawa Ako. Natatawa Ako si Gabriel si Gabriel Maygala. Makauban na ito sa Di Madugay. Check your time, alas 8:27 na.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
4: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila magapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita, Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess, Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ang Magnum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

Balik tama igala sa atong programa gapon, mga Magdum Friends, ang Magdum Sabado Night Talk. Dini lamang sa yung number one FM station may gala, Magdum Radio 99.9.

0: Alright, diba? Magdom and Chog. Si Magdom Gilbert yung makaoban may gala sa matang Sabado ng programa. Siyempre ang Magdom Sabado Night Talk. Sini lamang sa Magdom Radio 99.9 mga higala. Ngayong gabi sa mga Magdom friends natong ganun bilang naning orasa matulog na. Alas 8 pa lang may gala, gakatulog na. Gapaminaw, gapon sila samtang gahigda-higda na. Salamat mga Magdom friends ha. Alright, maayong gabi sa mga igala sa itong mga taxi drivers sa may nakaali daw diya sa may Dakunga Mall dali sa syudad. Uy, nag-ali-ali pa mga igala, nagulat itong pasahero. Salamat mga Magdalene friends sa itong mga taxi drivers nga kapaminaw kanunay. Dagan salamat mga igala sa iyong pagpaminaw. Good evening Magdalene Gilbert, naminaw mi karon sa inyong programa. Uy, salamat kayo mga Magdalene friends sa ito diya. Og ilabi na daw si si Gina og si Plong Plong. Naminaw karon sa atong programa. Salamat kaayo mga higala ha. Napadaw atong mga Magdalen friends oh. Nanihapod pa karon panahon na. Nanihapod pa may gala, alas 8:30 na pero dinner pa karon. Okay, salamat kaayo mga Magdalen friends yung pagpaminaw. Eto na mga higala, mga Magdalene friends. Mga kasama natin na ngayong gabi mga higala. I think second time na niya o third time sa ating programa mga Magdalene friends and sa Magdalene Radio. Ang sikat nga singer hanggang ngayon mga Magdalene friends. No? Mga kasama natin ang DOPM Rockstar Masa Diva and ang original singer sa kumanta umawit sa kantang Natatawa Ako. Alright, live sa Magdom Sabado Night Talk, Miss Gabriela. Hello, Miss Gabriela. Good evening.
1: Hello, maayong gabi sa inyong atanan.
0: Uy, maayong gabi. Welcome back sa programa namin.
1: Ayan, siyempre po ang number one FM station and other than Magdom Radio 99.9. Hello po, Magdom Gilbert.
0: Yes, Magdom Gilbert and we also have Magdom Mencho right now.
1: Magdom Mencho and Magdom Rudy.
0: Yes. Oh, napo si Magdom Rudy. Oh, kilala niya si Magdom Rudy, oh.
2: Oo. Baka nag-monitor na siya sumula kanina.
0: Oo. Nakaintindi ka ng Bisaya, Miss Gabriela?
1: Kabalo ko mag-Bisaya pero gamay lang.
0: Po. Gamay ra. Oh. Pero di gin mailad kay kabalo mag-Bisaya man.
1: Oo, hindi nyo makita ba?
0: Di maluloko.
2: Di mabaligya.
0: Oo, oh, correct. So, bumati ka muna sa ano, again, sa lahat ang nakikinig.
1: Ay, sa lahat po na mga work po, ang number one FM radio station, dyan po sa Cagayan de Oro, magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Ayan. Balita ko, naging successful yung ano nyo, yung event doon sa Ozamis, di ba?
1: Yes po, sa Misamis Occidental po. Oh, Misamis Occidental.
0: Oh, so daming nanood. Actually, nakita ko yung video, daming nanood. And grabbing performance mo daw, sabi ni Sir Sam Salva.
1: Hindi, ginanahan lang po ako. Magnum Gilbert kasi siyempre yung unang bungad pa lang gawin yung tao, yung acceptance kasi nila. Ang warm po sila.
0: Uh-oh.
1: Parang pakiramdam ko, sobrang tagal ko ng taga doon.
0: Hindi ka na first time sa Mindanao? Lagi ka na pumupunta ng Mindanao?
1: Oo, lagi naman po. Pero first time ko po doon sa Balyangaw.
0: Wow, alright. So, mahal na mahal ka ng mga taga doon, di ba? Dahil nanood talaga sila sa inyo, sa iyo.
1: Opo, kasama ko po doon si, ano, si Ryan Paul Arkenda, si Alec Calata, at syempre po yung sikat na sikat ngayon na bandang lapis po.
0: Correct. Mm-hmm. Alright. And syempre medyo bumalik tayo sa mga ano, dating ano, mga taon na sumikat si Miss Gabriela. Kahit ngayon sikat pa rin siya. Oo. Anong taon ka sumikat? Yung unang araw na, anong taon yun na sumikat si Miss Gabriela?
1: Okay. Nagkaroon po kasi ako ng first album that was under Viva Records. I'm using the name Mika Belardo. Pero hindi siya masyadong naging markado dahil yung mga big stars kasi nakapag ko that time, Rockstar, Jaya, puro mga taga-Viva Records na sikat na sikat na. So nagpahinga muna ako. That time. Siguro for 2 years or for 3 years, nagpahinga ako. Then nung inilabas yung Aegis, mga kumari ko sila eh.
0: Masa Aegis, mga Aegis.
2: Kumari mo pala?
1: Nagsigil na akong Universal Records. Buhay pa nun si Ma'am Bellyokan, yung aming boss dati. Naghanap sila ng sinong pwedeng maging husky. Yung husky na voice.
0: Oh, husky.
1: Para kahit pa paano may kasabayan yung Aegis. Kaya yung paking matatawa ko, dalas pagkamalang sa Aegis yun. Pero in fairness naman, which is napapasalamat ako sa mga kumari ko sa Aegis kasi sila yung nagsasabi mismo, pwede na lang i-cover song yung natatawa ko. Pero ang original ko man din to, si Maring Gabriela.
0: Si Maring Gabriela talagang original. Kaboses lang yung Aegis pero ang original talaga si Gabriela. So,
2: at saka kakumari pa niya si ano?
0: Yung Aegis. Mga Bisaya rin yung Aegis.
1: Mga Bisaya, magkumanyan sila. Sobrang mababait po talaga sila.
0: Mga butan, gapon, mga babait.
2: Pero mas nauna ba sila sa showbiz o sa industry?
1: Yes po, nauna po talaga sila.
0: Mas una sila. After nun, si Gabriela na.
1: Ayun po. Parang nauna pa rin siya na mistika sa akin eh. Parang ganun. Basta nilabas po yung album ko na Gabriela ko. 2001 po yan.
0: 2001.
1: Siguro mga 4 years old lang po ako no? Kasi baka magkwentahan po sa edad.
0: Wag na lang. Wag na lang isama yung edad.
2: Mabuking pa.
0: Pero dati ka pang mahilig kumanta nung maliit ka pa, Gabriela.
1: Mahilig kong kumanta kaya alam yung kantang walang hilig. Parang mas may tono akong sumayaw.
0: Okay. Pero...
1: Kasi mismo yung nanay ko po nung nabubuhay ko, sabi nga sa akin. Kasi tumirig po talaga akong magmasikat nung bata ako. Gusto kong kumanta. Alam, nahihiya ko yung nanay ko. Sabi niya, anak, sumayaw ka na lang. Ka na kumanta.
2: So ano nangyari? Na-discourage ka ba nun?
0: Medyo daw, walang gana ba sa pagkanta dahil sinabihan ka ni mami, nanay?
1: Sabi kong ganun, balang araw din, sabi kong ganun, matutupabi yung pangarap ko, gusto ko maging singer. Gusto ko talagang kumanta po kahit sintonado ako. Ayaw akong isali sa mga music club, ayaw akong isali sa mga glee club. Hindi talaga po ako nakakapasa.
0: Pero hindi naman actually santunadong boses mo, di ba?
1: Hindi, sintunado po talaga.
0: Sintunado talaga?
1: Sintas nila. Na-challenge ako. Ngayon, ang ginagawa ko, habang nakikinig ako sa radyo ng bata ko, kung ano yung boses ng sa radyo, gaya ko.
0: Ginagaya mo?
1: Misa nga, tumatapad ako sa electric fan para gumaragal ng boses.
0: Para medyo umaalo ng boses.
1: Para magkaroon ng tremolo, ng vibrato.
0: So, medyo nagawan talaga ng paraan yung sintunadong boses.
1: Apo.
0: So, hindi ka talaga, hindi ka nag-surrender. Huwag ka nag-surrender nga maningkamot nga mga kantag yun, di ba?
1: Kaya ko sinasabi to para yung mga late bloomer pa, may pag-asa pa yan. Kasi lahat naman kapag gusto mo yung paraan. Kapag pupursigihan mo talaga.
0: Pero kanay mo, yung ang boses mo na medyo husky, ano yan? Natural na yan?
1: Actually, pagkawa ko siya eh. Nakikinig pa yung voice ko. Hindi naman ako paus eh.
2: Ano yan? Tinitrain mo yung boses mo? Parang ganun?
1: Opo. Halimbawa, gusto kong makaboses si Jaya. Gusto ko siyang digitan. Bakit kaya niyang ang puso ay masaktan? Parang di kaya nakataya. Pagsabuhay ko wala siya.
0: Ba? Galing ha? Galing naman. Kayang-kaya niya.
1: Gusto ko siyang maging taos. Kasi may sinapukuhaan ko lahat yan ni Magnum Gilbert. Mayroon sa nasal, mayroon sa throat, mayroon sa diaphragm. Depende sa boses na gagamitin mo. Ngayon, kapag gusto kong siya sa paos siya, sa throat ang gagamitin ko. Every now and then, I get a little bit of noise. And it never come around.
0: Oh. So pwede siyang hindi pa os magdumensyon.
2: Oo. Oh, oh. Kasi oh. Tinitrain mo yung sarili.
1: Tapos maliit na maliit.
0: Oh.
1: Kaya nga po sabi ko natuto ako pag na-invite ako sa event. Kaya hinahabaan ko yung songs ko para mailabas ko lahat nung meron ako.
0: Oh.
1: Para na-enjoy ko sila kapag gusto ko magmaliit na boses sa gusto kong kanilin yung body blues. Ano, thank you.
0: Pwede para. So, kaya mong gayahin ibang mga singers pala, no? Gabriela, kaya mo pala.
2: Talent din 'yan eh.
0: Talented talaga. Oo, talent din yung kaya mong ibang yung ibang mga singers, 'di ba?
1: Kasi yun nga po, napag-aaralan ko lahat kasi sabi ko nga, kapag may will ka talagang gawin mo, wala talagang imposible.
0: Mm. Lalo na siguro si Bonnie Tyler, kaya mong gayahin.
1: Yung nga po, if I sing you a love song, you'll be with forever.
0: Oh, parang original din magdaman siya, di ba?
1: Si Pastor,
0: yes, bago lang. Oh, mga last week, oo. Pumanaw na rin siya.
1: Sila po ang mga influencer ko, actually.
0: All right.
1: Bonnie Tyler, so, Tina Turner, Rod Stewart, ganyan.
2: So, yung pagiging husky, ano tinitrain mo talaga yon? Hindi mo talaga, ano yon yung natural na boses?
1: Kasi po nung mga time na na-discover ako, siguro familiar naman po kayo kay Jograd de la Torre.
0: Correct.
2: Sino? Si?
0: Jograd de la Torre.
1: Kay Jograd po, siya po talaga actually naka-discover sa akin. Tapos, nung narinig niya kumanta, one time, crazy. Sa music box to eh. Ito yung para, comedy bar siya. Siguro, I was only 16 then or 17 years old. Wala akong makeup, ang mahaba yung buhok ko, nakalugay, naka-shorts lang po ako, naka-converse lang ako na sapatos. Eh, kausuhan ko that time yung ano yung mga amazing na kanta. Sweet Child of Mine, mga ganun. Eh, puro yung pumunta ko. Tapos, eh, nag-approach siya sa mother ko. Sabi niya, may manager na po ba yung anak mo? Sabi niya, wala. Ako lang nagmamani sa anak ko. Sabi niya. Tapos, ayun. Tapos, gusto niyo po bang ipakilala ko kayo kay paring Venice Atoyo?
0: Aba?
1: Agad-agad.
0: Agad-agad, oo. So, pumunta kayo tapos, kay Mr. Sir Venice?
1: Hindi po. Sila po talaga pumunta sa gig ko.
0: Ah, sila pang
1: kasi
0: pumunta?
1: Kasi meron akong dikat sa Marikina eh.
0: Oh, okay.
1: Tapos, inalam yung schedule ko. Tapos, sabi niya sa akin, pupunta kami ng ganitong araw, ha? Pero ako po kasi, hindi ako yung tipong kapag may tao, parang magmamasikat. Hindi. Walang tao o meron. At is po talaga yung performance ko, ganun ako lagi. May maraming tao man o konti, yun pa rin yung performance ko po.
0: Trabahong professional talaga, mga ganun,
1: passion
0: di ba?
1: Galing. Passion po talaga.
2: Passion. Ikaw talaga yung pinuntahan. Grabe.
1: Po, pinuntahan po talaga. Tapos, ayun na, a week after, nag-compose sa akin si Boss Benny. Ang una niyang pinompose sa akin, bakit ganun ka sa akin?
0: Bakit ganun
1: kasi
0: ka sa akin?
1: Kasi nung album mo ako kay Boss Benny sa tour niya eh.
0: Oh, yun ang unang
1: tumulat
0: song mo.
1: Tumulat ng halos eh.
0: Yun ang unang nagawa mong kanta eh, bakit ganun ka sa akin?
1: Yes po, pero ang inilabas na single ng Viva Records is sayang naman yung title.
0: Sayang.
1: Sayang naman.
0: Alright, sayang naman.
2: And then, yung sayang na sayang?
0: Iba rin yun. Iba rin yung
1: sayang. Ayon sa ages
0: po. Sa ages po yun. Kanya, sayang naman.
1: Maganda yung kanta na yun eh. Hindi lang po masyadong na-focus o natutukan ng Viva Records.
0: Pero marami rin, ano yun, marami rin kumakanta niyan sa video, okay, yung karaoke. Yung sayang na sayang.
1: Yes po. Hindi po, yung sayang naman.
0: Yung sayang naman. Ah, okay. Yung sayang naman, oo. Pero after nun, doon na tayo sa ano, natatawa ako. Yun na dahil after nun.
1: Ayan ka, after ito, pahingin na ako. Dahil nga parang naging hindi, naging maganda yung ano doon sa Viva eh. Hindi pumatok yung song. Ayun na, i-record ko na yung natatawa ko.
0: Under anong label?
1: Universal Records.
0: Okay. Alright. Sinong composer? Si Sir Venny rin?
1: Opo. Buong album ko po actually sa kanya eh. Kahit na yung mga revival songs ko po na Ika'y Mahal Pa Rin Kita, sa kanya rin po lahat kanya.
0: Okay. So, sa tingin mo, hindi masyado pumatok yung dalawang songs mo? yung dating dalawang songs?
1: Yung sa Viva, pero ito pong sa Universal ko, halos ako eh, meron puro mga revival kasi yan, yung Iyak o Iyak, Kapin na kinitimbla, lagi na yung lumalong, hindi ko malaman. Yung sa Kay Susana Pichay dati.
0: Oh, correct, correct.
1: Ako ang nirevive ng Clippers.
0: Correct,
1: ako
0: correct.
1: Ako yung third ang nag-revive.
0: Actually, yung mga kanta mo ngayon, naririnig pa rin natin sa mga radio stations.
1: Yes.
0: Anong nararamdaman mo? Anong na-feel mo, Miss Gabriela, na yung mga songs mo, kahit matagal na, sikat pa rin, pinapakinggan pa rin ng mga tao?
1: Masipwala ko kayo, yung sa mga kapitbahay ko po, dahil hindi naman ako palalabas, naririnig ko yung kanta ko rito, kinakanta nila sa video, okay?
0: Uh-huh.
1: Alam niyo po yung feeling na
0: pero alam ng mga kapitbahay niyo na ikaw yung nandoon, si Gabriela.
1: Hindi
0: nila alam?
1: Hindi po talaga. Wala po, hindi po ako panalabas kasi. Lumalabas lang po ako pag pinapuntahan ako o
0: So, paano yung...
1: Sa time po kasi, nasa office po kasi ako.
0: Ganun ba? So, naririnig mo na lang sa kapitbahay mo, kinakanta nila yung Natatawa Ako, mga ganun na mga
1: pero hindi nila alam na ako yun.
0: Hindi nila alam na katabi lang bahay lang pala. Sa kabilang bahay lang pala si Miss Gabriela.
1: Oo. Nakababay nila sa tindahan, hindi nila alam.
0: Hindi nila alam. Pero hindi ka ba kumakanta sa bahay? Hindi nila naririnig ganun?
1: Hindi po eh, more on silence lang po ako. Kapag may pinapractice akong kanta, hindi ako nagpa-practice sa doon ko na po mismong pinapractice sa gig po, kaya sa event na po.
0: Hanggang ngayon ba, hindi alam ng kapitbahay nyo na andyan si Gabriela, kapitbahay nila?
1: Promise po, hindi po talaga.
0: Hanggang ngayon.
1: Walang na po kong friends sa SBD po sa mga...
0: Alright, pero may nakita akong post mo. Friends kayo ng Ben and Ben, di ba?
1: Ayaw.
0: Medyo, hello? Medyo nawala si Gabriela. Friends, di ba friends, kaibigan kayo ng Ben and Ben?
1: Yes po, si Paolo po, tsaka si si Miguel.
0: May na kayo nagawang di ba, parang nagkasama kayo sa isang event?
1: Apo, nagkasama po kami. Laro-laro lang kami kasi inanuhan namin yung mga fans nila. Binigyan namin sila ng time. Dito sa Robinson namin ginawa yun eh.
0: Magkapatid, di ba? Magkakambal. Wala kayong ginawang kanta? Kayong tatlo?
1: Collab lang po kami pero hindi yung to the point na sa mismong show, ganun. Kasi sobrang sikat po talaga yan sila eh.
0: Ha? Yan?
1: Sobrang sikat na po talaga
0: Sikat na sikat yung Ben and Ben. Actually, kahit saan, nagko-concert na dito sa Cagayan de Oro. May concert na rin. Buong mundo na rin silang kilala, di ba?
1: Kaya ano po minsan na-request ko na makasama ako.
0: Mas maganda yun.
1: Kasi lagi kami hindi nagtutugma po yung schedule. Pag meron sila at na-invite, meron ako.
0: Pero pag minsan na lang kayong pwedeng mag-abot ng oras o time, di ba? Dahil sa medyo busy na.
1: Apo.
0: Paano kayong nagkakilala ng Ben and Ben?
1: Ganun din po. Sa mga event nila, pumupunta ako, ganun.
0: Alright.
1: Fan nila ako.
0: Okay. Ang mga music nila, di ba? Yung talagang pang Gen Z ngayon, di ba? Yung mga songs nila.
1: Opo.
0: Hindi,
1: magaling po talaga
0: yung
1: magkapatid
2: mo. Magaling
0: talaga. Pero magaling din.
1: Double band.
0: Magaling talaga. Si Gabriela, magaling din.
2: Oo, magaling din naman si Gabriela.
0: Oo. Wala ba kayong nagawang kanta ni Renz Virano?
1: Kumpare ko rin si Renz eh.
0: Pareho kayong husky ang boses. So, wala kayong nagawang kanta?
1: Wala po masyado. Nagkakasabay lang kami ni Renz sa mga guestings lang po eh.
0: Pero sa parang...
1: Hindi rin kasi siya eh.
0: Napanood kita sa Family Feud last time?
1: iniitan lang nila yung points namin tapos napupunta rin sa kanila.
0: Oh, sila rin ang nanalo?
1: Dalawang beses na po yan eh.
0: Dalawang beses na nanalo?
1: 2022 yung nakaraan na magkasama kami.
0: Oo.
1: Sila rin yung kalaban namin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos 2024 nakalaban rin namin sila.
0: Sino yung nanalo?
1: Palaging sila.
0: Iniipon lang talagang points, di ba? Para mapunta sa kanila.
1: Oo, iniipon lang nila yung points namin kasi kunin nilang bigla.
0: Oo. Pero kung ano, di ba marami nang ano, nagre-revive, nagko-cover ng song mong yung Natatawa Ako?
1: Yes. Ang nag-revive nito, si Miss Cable. Okay, meron na yung meron silang sinabi na
2: Si Kay Brosas, di ba? No?
0: Oh, si Kay Brosas, yung ano, yung kasama ni Gladys Guevara. Yung sa sasakyan kita, di ba? Gladys and the Boxers, di ba? Gabriela?
1: Yes.
0: Ay, medyo napuputol tayo. Okay, okay. So wala nang, sino pa yung ibang nag-revive ng song mo aside from Kay Brosas?
1: Ewan ko lang kung ni-revive pa ni Juana Cosme yung kumanta ng Ibong Ligaw.
0: Oh, kasi ano, husky rin ang boses nun, di ba?
1: Oo, si Juana Cosme. Nagkasabay na rin kami.
0: Pare-pareho ka ng boses, husky. Pero sa mga bagong mga singers ngayon, may mga kilala ka mga bagong singers ngayon na pwedeng mag-revive ng song mo?
1: Pwedeng mag-revive ng song.
0: May kilala kang baguan?
1: Ang dami
0: baguan. Na kung
1: mag-revive ng song ko eh. Kaya lang kasi kailangan isinapaalam muna yung tigong.
0: Oh, dapat talaga. Ipaalam muna bago i-record balik, di ba? I-record ulit.
1: Si Coach Benny po kasi ang mag-decide dyan kung kanino niya gustong ipa-revive yung song.
0: So hindi pwede kahit sino na lang?
1: Siguro sa akin, due respect na lang. Pero yung ano, pero yung authority talaga sa kanya po talaga.
0: Alright. Pero minsan, may nagko-cover na rin sa mga YouTube, ganun, di ba? Ginagawa na rin.
1: Si Ayla Santos, yung sweet nung po, kinakanta rin yan.
0: Oo. Anong feeling mo pag ano kinakanta anong feeling yung parang kino-cover ulit yung song mo ng mga singers din? Siyempre masaya, nakakatuwa rin.
1: Actually, nag-PM ako sa kanila eh.
0: Oo.
1: Nagpa personal message ako sa kanila to thank them kasi siyempre ang laking tulong pa din until this moment sa marketing. Kaya nai-invite pa rin ako sa mga events dahil sa ginagawa nila.
0: Wala ka na rin plano na ano?
1: Yung original po eh.
0: Wala ka nang planong ulitin yung kantang Natatawa Ako. Yung tama na yung dati.
1: Meron po akong revival song ngayon na kinumposting ni Boss Benny Saturno. Ang title niya, di ba yung Natatawa Ako? Ang ano niya, ginawa namin to ng pandemic eh.
0: Oo.
1: Ang title niya, iiyak ko na lang.
2: Iiyak ko na lang.
1: Diba? Pagdas ang matawa, bigla kang iiyak.
0: Oo.
2: Parang opposite lang, no?
1: At kasunod po yan na ang nakanta baliw.
2: Nababaliw na ako. Talang ang susunod yan. Nababaliw na ako.
0: Wala na sa isipan. wala na sa isipan. Same rin din ng yung style, ganun pa rin. Pero yung music niya same lang din.
2: Same lang.
0: Parang natatawa pa rin ako ang style.
1: Ay, alam niyo po, Magnum Gilbert, gustong-gusto ko talaga siyang isend sa inyo.
0: Pwede mong isend sa amin. I-text ko sa iyo yung email ad ko.
1: Opo, sobrang ganda po nitong kanta na po, which is kantahin ko pa ng konti ha para makakita.
0: Sige.
1: Wala naman akong magagawa sa'yo, kundi sundin lahat ang buhay mo. Ngayon nagdama na ikaw'y nagbabago.

0: Yun po siya.
1: Ayan, iiyak, oo.
2: Dati patawa-tawa lang, pero iiyak ko na lang.
1: Iiyak na, oo.
0: Oo, di ba papunta na po na baliw
2: na. Baliw na.
1: Oh, maganda rin ang song.
2: Oo, oh, maganda ng song. Yung sunod na album niya, nababaliw ako. Ganun yung sunod na album.
1: Mm. Pero hindi ka ba, no? Hindi ka ba nagsusulat ng kanta?
0: Meron po. Kaya lang po, parang mas may pananampalataya po.
1: Oo. So,
0: parang hindi ko po kaya talagang i-ano yung ano, yung mga kantang ginagawa niya. Baka hanapin pa rin po yung ganung genre.
1: Oo, di ba? So, gawa ni Venice Saturno yung mga songs mo. Maraming
0: meron
1: pinasigat.
0: Meron pa po, yung Sandata po.
1: Sandata? Oh.
2: Sandata.
0: Iiyak ko na. Balawa yan. Pero ang original na kumanta noon, yung kinakapat ko pa si John Rawak na taga Baguio City.
1: Mm.
0: So parehas binigay sa akin ni Boss Benny yun.
1: Mm-hmm.
0: Yan, medyo iba yung tempo noon. Medyo may pagka-passion ng konti.
1: Pasample nga?
0: Ano nga ba sa Sandata?

0: Naririto araw at gabi, bawat sandali, makakasama mo. Hindi ka mag-iisa, kahit na kailan pa. Bawat sandali, sasamahan kita. Dahil puso ko ang aking sandata. Ganun po siya.
1: Data. Ah,
2: di pa rin, di pa rin kumukupas ang boses mo, Gabriela. Ganun pa rin.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano yung narinig natin sa natatawa ako, ganun pa rin ang boses niya, Magda Mencha.
1: Mm-hmm. May talagang sandata niya yun.
2: Oh, sandata talaga. Oh.
1: Yun yung kanyang sandata.
2: Kasi pag kumanta si ano, si...
0: Parang may double
2: kasi pag kumanta si ano Gabriela ng di siya husky ang boses, di siya makikilala, Magdomencha, di ba?
1: Oh.
2: Oh, ang trademark talaga niya yung husky ang boses.
1: Oo, parang yun yung ano eh, basta sa mga rock songs, yung mga pop,
2: slow rock, ganun.
1: Slow rock. Yung mga ganun, no. Pero ano ba, trend pa ba ngayon yung mga husky voice na ganyan o parang lumilipas na?
2: Mm. Hello?
1: Wala na.
0: Our own unit kasi minahanap tinamutan niya.
1: Parang nawala.
2: Medyo ano, pakiulit again? Pakiulit ngayon, Miss... anong sagot mo, Miss Gabriela?
0: Hindi. Kung halimbawa ako, naghahanap pa ako ng itong bagay. Siyempre gusto ko yung wala akong kamukha.
2: Mm.
0: Gusto ko yung unit siya.
2: Mm.
0: Kaya gusto in-tain to kasi minimal na lang yung magiging ganitong boses ko.
2: Mm. Kasi mahirap yung ano eh. Kasi mahirap yung ganyang boses, Magdomencho, yung husky, di ba? Wala masyadong ganyan. Merong iba niyan, husky ang boses, pero may sakit.
1: Husky, inubo na.
2: Sinisipon.
0: Husky ang boses ko, kaya lang ito pag sobra lang ng haggard na.
2: Oo. Pero ano, paano inaalagaan yung boses mo? Ano,
1: na husky, paano ba yan?
0: Ito po, pointers. Kumbaga parang FYI lang po.
2: Mm.
0: Kung gusto niyo po maminting yung boses niyo, syempre, unang-una huwag kayo mag-video. Pangalawa, kapag refrain from drinking, malamok po. Parang ano yan, paa, kamay, ganon. Pagpagod dyan, mapapakma yan.
2: Oo.
0: Pag ginagawa. Ganun. Yung kumari ko nga sa ages, halos kumukulo na talaga.
2: Oo.
0: Gusto niya umuusok.
2: Umuusok yung ano, yung iniinom?
0: Init. As in plain na lang.
2: Ah.
0: Hindi ko umiinom ng malamig ang ages ko.
2: Ah, ganun ba? Oo. So, hindi sila kumakain ng ice cream?
0: Siguro kung ano, kung wala silang event, ganun.
2: Pwede naman. So, sa'yo, may binabawal kang pagkain talaga?
0: Parang wala naman siguro.
2: Wala naman.
0: Pero lang dyan sa may allergy ako.
1: Yung mga matatamis na ano, pagkain?
0: Okay lang sa akin yan. Mas na-energize na po ako pag matamis na ano ko.
2: Ganun ba? So, di pala, no, di na-apektuhan yung boses mo pag kumakain ng matamis.

0: Anyways, Miss Gabriela, ito na yung iniintay ng ating mga nakikinig at nanonood ngayon sa Facebook. Pwede mo bang ano, kantahin yung talagang trademark mong kantang Natatawa Ako?
1: Opo, pero bago po ako kumanta, nakikita po sa kalimatan siya ulit sa inyo po, dito po sa family ko sa Magnum Radio 99.9. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre po sa inyo po, Magnum Gilbert, Magnum Mencho, Magnum Buti. And nakakaroon po ako ng show sa Pagkita po yata dyan sa September 21 po.
0: Saan?
1: Inaayos na po yan ni na aking bebid siyan, Archie Best. Yung sila po kasi nag-invite sa akin dati.
0: Saan yung event mo? Saan sa ano, saan lugar?
1: Oroqueta.
0: Aba, Oroqueta. Magkapit bahay lang yan sa Ozamis,
1: yes.
0: Di ba? Magdamanja.
2: Mm.
0: Oh, Oroqueta.
2: Oroqueta.
1: Yes,
2: yung mga...
1: Mayor Tati Rin Jun Resma yat sa pag-invite ko nila sa akin dyan sa Balyangaw. Kay Doc Roland Resma, kay Sir Gian Paul Baras, of Tourism po. Si Sir Jerome, thank you so much po. To Governor Attorney Henry Waminal, Congressman Jason Ayonte, Congressman Sancho Ando Waminal, Congressman Henry Cindy Waminal Jr. Ayan. So, aking bebe, Archie, Bessie, and Archie Bessie, thank you. San Salva, thank you so much, bebe ko. And to my bebe, Reggie also. Sila yung mga paano ako na-invite dyan ano, sa Balyangaw, sa Misamis po.
0: Alright, okay. So, ready na yung ano? Ready na kaming makinig.
2: Ready na kaming yung... matatawa.
1: Aba, may shout out daw kay ano, kay Bay Amor.
0: Okay.
1: Okay, here we go. Niloko mo, winatak mo, pati mga pangarap ko, ilang halal ang tulad mo, makapitan yan ang puso mo. Natatawa ko nung narinig ko ang salita, mayroon ka ng iba, halos ka

0: Kailan kaya mga babae ang paluluhain mo pa?
1: Ayan. Wow. Grabe ha. Live na live. Exclusive live lang sa Magnum Radio ha.
2: Oo. Si... Natatawa ako. Talagang natatawa, mabagsik pa rin. Ano?
1: Oo. Bagsik pa rin talaga ang
2: boses.
1: Yung boses.
2: Ah. No, talagang
1: sa,
2: ano.
1: Maayong gabi sa tanan. Sabi ni si Sir Sam Salva. Og, go big rap. Gab. Nanonood siya ngayon sa Magnum Live. Oh, good evening, Sir Sam. Salamat ha, sa pagpaminaw sa Magnum Sabado Night Talk. Okay? So, ano yung mga aabangan? May ano ka ba? May social media, di ba? Sa SOCMED, ganun?
0: Yes po. Lahat po ng social media platforms ko po. YouTube channel ko, TikTok, IG, Facebook. It's all Gabriela Nisa Muniz.
1: Mm-hmm.
0: Yung Gabriela ko po, single L lang po.
1: Walang ano, hindi double. Hindi
0: tapos
1: double.
0: Po, yung Nisa, N-I-K-A.
1: Alright, okay.
0: Gabriela,
1: okay.
0: Nisa Muniz, yung Muniz, M-O-N-I-T-Z.
1: Ayan. So, yung mga events mo, yung mga upcoming event, ipopost mo lang sa social media?
0: Yes po, abangan na lang po nila.
1: Abangan nila. Mm-hmm.
0: And this coming July 25 po, dito po ako, Banday, dito po yung sa Mirisal po, yung sa Miangon.
1: Ba?
0: And every month of May po, nag-Europe tour po ako, sa Paris po, sa Belgium, doon po yung mga show po.
1: Aba, international naman ha, doon sa labas ng Pilipinas, labas ng bansa. Okay. So abangan niyo mga Magnum friends ha. So, maraming salamat Miss Gabriela. Kami natatawa
0: salamat din po.
1: Aside from natatawa kami, natutuwa kami ngayon dahil kasama ka namin.
2: It's a great privilege.
1: Oo, masaya kami dahil hindi mo pa rin kami nalimutan.
2: Oh.
0: Ay, hindi po.

0: niyo po ako magpasabi lang po kayo.
1: Ayan, ano ba? Maraming salamat talaga, Miss Gabriela, ha? Ayan, and more power sa ano mo, sa career.
0: Opo, salamat po.
1: Okay, yes, good po. Night.
2: Salamat po, Miss Gabriela.
1: Okay, mahal din ka namin dito sa Cagayan de Oro. Namin. Thank you. All right.
2: Galing.
1: Thank you. Bye-bye.
2: Galing, no?
1: Oo. Oh.
2: Yung bihira lang yung ganyan na boses na babae.
1: Bihira lang. Oh.
2: Kasi sa mga ganyan nga husky, lalaki yung ano eh. Medyo marami. Medyo
1: marami. Si Renz Verano, si yung J Brothers, ganun.
2: J Brothers, ano ba yun?
1: Medyo may pakaski rin boses na.
2: So, minsan marami kong napapakinggan, pero mga international.
1: Sila ano, Rod Stewart.
2: Oh, mga international. Bryan Adams ata.
1: Bryan Adams,
2: ano.
1: Ganun din.
2: So, sa Pinoy, medyo...
1: medyo
2: si Rin Pirano lang yung ano.
1: Kapag ang puso,
2: parang ganun, no?
1: This a night.
2: Rockstar.
1: Anong song ng Rockstar?
2: Yung Rockstar na, di ba may husky na
1: isla? Di maamin.
2: Ang marubagay yun?
1: Ang damdamin.
2: Marubagay.
1: Ngayon wala ka na sa aking feeling. Wala tayong oras. Alas 9 na. Ang atong last song, Natatawa Ako by Gabriela. Okay, para mo tawa ta. And atong oras. Pagawa,
2: naiiyak na po na yun. Pagawa, baliw na.
1: Sao na lang. Baliw
2: ako.
1: Nakarat nun akong tingo kong mancha. Alas 8. Bali din. Alas 9:08 na. Muraguan tayo kong oras magdumensya.
2: Oh yeah.
1: Oh, panawa na para mag-goodbye.
2: Okay. Daghang salamat.
1: Oras kikong matching man to. Sa batibot.
2: Daghang salamat sa mga Magnum friends na tunay ka naka-tune in sa tuwang FB page Magnum Live, sa itong website www.magnum999.com. Sa mga Magnum friends sa tunay ha, yung mga kahusky o sa mga
1: iro
2: mga
1: husky, di ba?
2: Iro. Mga wolf ba?
1: Oo.
2: So, salamat kayo sa inyo nga mga pagpaminaw. Kinilangya po ng panggiitan na may pass sa panahon na home sa Pin Magnum Mencho, kabaktulan, limin ho ng Cagayan de Oro. God bless. Bye-bye!
1: Si Cookie Monster man to.
2: Cookie Monster.
1: Sa Sami Street.
2: Hello.
1: Kita ka balok ka na? Balok ka?
2: Oo, kakol ko ano.
1: Si Kiko. Kiko. Si Kiko. Cookie Monster. Alright. Masunod na si Magnum Apple Pie para sa Magnum Songs of the Heart.
2: Muni ang mga husky singer. Pilit.
1: Laki na daw ako tingog mo. Nakalitan.
2: Pinugos ng husky.
1: Pinugos ng husky. Sa nalain naman noon. Ugma, mag-uban-uban ta, Magnum instant request. Alas 9 sa puntag, Domingo Ugma. Good night sa yung tanan may gala. Napaga na noon. Tasa ang kamay na.
2: Tingog.
1: Tingog sa mga paga. Atong final song, gikan ka ni Gabriela. Iba daw, layo. At ang final song, Natatawa Ako by Gabriela Maygala. Dagan salamat sa iyong pagpapinaw. Kinilalaman si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

mga Magna friends. Welcome to another romantic Saturday evening right here on Magnum Songs of the Heart. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Andam na kita mo connect sa inyong mga kasing-kasing this evening. Ug mo kuyog kaninyo hangtod alas 12 sa tungang gabi. Syempre, maminaw ta sa matag istorya sa inyong gugma. Malipayon man, nagbalik, naghulat. O nagpaabot pa lang. Karong gabi mga Magnum friends, kung na kay gustong ipaabot ng message, ipaagi nato sa mga love songs. Kaingon sila, ang mga awit maoy labing nindot na paagi sa pagsulti, syempre sa mga pulong nga lisod, usahay, isulti sa personal. Anyway mga Magnum friends, kamusta man ang inyong kasing-kasing karong gabi? Na hurt or happy siya? Nagka-smile? Naghulat ba og message from your loved one? Or base ng uban, kunwari kuno nga busy pero kadatingog sa cellphone? Dali-dali dayon ka og lantaw karon. Ayaw ka bala ka mga Magnum friends kay diri sa atong programa, wala tay gahom diri nga mo judge sa imong gibati. Kay ang gugma, ing ana gyud usahay no, sweet, funny, sakit. Ug usahay murag kanang wifi Magnum friends. Usog kaayo ang signal, labi na kung naa sa duol, pero kung layo na, kalit lang mawala. Mao na siya ang feeling Magnum friends nga di ka usahay makasabot kay naa day lain person ang musabot nimo. Tinuod ba na? Or char lang? Anyway, as we move on, Magnum friends, and tonight, naanapod tayo sa ka song for someone special na siguradong makapainit sa inyong kasing-kasing. Kini nga kanta gipadala sa usa nato ka Magnum friends nga dunay shy feelings of a friend. Friend pa lang daw sila, pero murag nanay something. Matod pa niya, gusto siya mag-request og I Can't Fight This Feeling by REO Speedwagon para sa iyahang someone special. Inaot nga pinaagi niini nga awit, mapadayag ang mga pagbati nga lisod usahay, ilitok sa mga pulong, ug mabati ninyo ang tinuod nga gugma nga nagikan gyud sa kasing-kasing. Andam usab kita sa atong heart tickles niya mga Magnum friends, mga linya nga makapakilig, makapakatawa, ug syempre makapa-remind nato no nga ang gugma, it's not about perfection, basta true ug makapagilok lang, okay ra kaayo na. Matod pa nila, ang relasyon daw dili kinahanglan perpekto para mahimong malipayon. Pero ang importante daw, Magnum friends, na tinuod, matinud-anon, o puno sa pagpaningkamot. Kay unsaon man daw nimo ang perfect kung wala kay peace of mind pod. Mas maayo nang nay gamay sungog, di ba? Gamay lalis. Pero dako ang gugma ug dali kadayon makapasaylo. Ug kabalo ba mo, Magnum friends, usay sekreto daw sa ligon nga relasyon? Dili ang kanunay nga magkasinabot mo, kundili ang kanunay nga magpili mo sa usag-usa in good times and especially in bad times. Also, they say, true love is not only seen sa mga chocolates, bouquets, ug anniversary posts. Walay problema daw kuno, Magnum friends, maayo na ang mga gestures, being sweet. Pero mas sweeter ang imong love kung makita usab na sa mga simpleng pangutana nga, love, ikaw na ka? Or sweetheart, amping diha ha? Ug kanang moingon daw ka og han, texty pud ko pag abot nimo. O di ba? Ay, katamis ba sugod karon sa ato ang panag-uban. Anyway, di pud mawala usab ang ato ang words from the heart later mga Magnum friends. Pulong nga mahimong inspiration labi na sa mga waiting, mga nagmahalan, mga nasakitan ug sa mga nagtuog yapon nga ang tinuod nga gugma tragyod sa hustong panahon. Meantime, ready na kayo ang inyong classic, timeless, ug most requested love songs here sa Magnum Songs of the Heart. Mga love songs nga bisan pila nakatuig ang nilabay Magnum friends, makahatag yapo nimo ni og goosebumps. Ready na yourself? Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kay again, sugda nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing,
and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. This is Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9 with the music from Boss Cag's Hearts of Mine. Good evening.

0: ang atong karsada mo itong gamiton sa atong mga sa panginabuhian kay kini makadaot man makaperisyo sa at sa publiko makatag og problema.
1: Ang pamahayag ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas samtang gipamugos ni Attorney J. Batong Bakal, Director sa UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, nga dili angayan nga baliwalaon ang AI-generated video sa China nga nagulagway sa mga Pilipino isip unggoy. Mato ni Batong Bakal nga kabahin kini sa information war nga tinguhang gubaon ang pagkataho sa mga Pilipino o kung impluensyahan ang opinion sa publiko sa hisgutanan sa West Philippine Sea.
2: Well, yun pong paggamit ng AI, bale, parang expected din po yan dahil lumabas nga itong technology na ito. Baga ngayong taon na to lang siguro nila inupisahan na gamitin. Pero yung underlying campaign nila against the arbitration, yung paninira nila doon at yung patuloy na pag-angkin nila dyan sa West Philippine Sea, bale, patuloy pa rin yun, no? I mean, nandyan na yan talaga, no? Parang ginagamit lang nila ngayon lahat talaga ng means, no? Fair and foul. Old and new, ginagamit talaga nila lahat para nga sirain yung ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea.
1: Ang pamahayag ni Attorney Batong Bakal, Director sa UP Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea. Ug karon sa itong Magnum News Hunter, 544,000 nga kantidad sa shabu na kumpiska sa protein na gikan na sa dismiss sa police officer sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
4: Dati kong saab sa mga otoridad ang usag kanhi police officer tungod sa pagkalambigit sa iligal nga kalihukan sa pagpamaligya sa iligal nga droga sa usag bypass operation sa Police Regional Office 10 na kung asagi pahigayon diha sa Taguluan area or sa Zone 20 El Mundo na tumulan Taguluan at Misamis Oriental sa maong operasyon kansang balampuson nga natakpan ang usa ka lalaking si Wawang nga 29 anyos nga nagtuyo usap sa nasampit nga lugar ug kauban ini ang usa ka lalaking 22 anyos nga si Jay ang kansang malampuson na si Kopa sa atul sa maong operasyon sa kapulisan patok pa sa usa ka target ni ining si Wawang nga kanhi usa ka pulis nga officer din gikabutyag nga nalampigit sa illegal nga droga din na human nakuhaan pakini og 80 gramos nga kabugaton sa nasampit nga gituwang shabu ug adunay estimated nga 544,000 nga kantidad sa mga illegal nga droga pasuna nga napanhog sa prisohan ang nasampit nga mga suspect o ang duha ka mga lalaki din kansang makatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 din sa maong operasyon di paigayunan pa sa mga dugang ng mga operasyon ang tuwang mga otoridad labi na sa kinsa posible ng mga posibleng parokyano ini ug kinsa ang mga dugang ng mga kauban aning nasangpit na suspect isip kini ang usa sa mga high value individual atul sa operasyon sa kapulisan diya sa Taguluan Municipal Police Station Inubran sa mga barangay o lokal na kagamhanan sa tuang sinasangpit o sa barangay naroon sa pagpadayon sa pag-imbisiga pag-monitor sa mga kalihukan sa illegal nga droga sa nasangpit o sa pag-alungsod. Balita gikan sa Police Regional Office 10 kini sa Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Nagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. O karon sa itong Magnum Water Advisory, nagpaybalo ang Cagayan de Oro Water District kung na COWD nga sa ilang mga konsumante. Kalabot silang ipaygayong scheduled for water interruption na karong maabot Hulyo 22 ng tuiga, Miyerkules, alas 9 sa buntag hantod sa Hulyo 23 Webes sa alas 5 sa Kadlawo. Kini alang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline o 200mm diameter UPVC pipeline. May apektado sa pagkawala sa tubig ng entero population area sa Dakbayan, particular na ang barangay 1 hangtod sa 40, pipila kabahan sa barangay Kamamanan, Makasandig, Nazareth, Consolacion, Puntod o barangay Makabalan ning siyudad. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo.

This is Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9. Kinigyapon si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika karong Saturday evening. And tonight, mga Magnum friends, one of the things that makes our Saturday evening extra special is when someone chooses to say, I love you through a song. As promised, karong gabi una natay song for someone special, gikan kang Janelle. Kini alang sa iyahang friend, nga si Hana. Murag dili na lang gid ni kutob sa pagka-friend, ha? Kay base na anagid mo'y something na wala pa lang ninyo giingon. Ingon pa sila, Magnum friends, usahay ang pinaka-sweet nga love story magsugod sa Friends or Me. Pag-sure mo diha, ha, Janelle? Update lang mi diri pohon kung unsay mga kalambuan ninyo ni Hana. Anyway, naipakapin ang special message diri o gatong basaho ni Magnum friends. Matod pa ni Janelle to Hana. Gusto lang nako nga ipaabot nga dako kaayo kong pasalamat nga naa ka. Sukad nga nagkaila ta, daghan kag higayon nga napasmile ko nimo bisan sa mga adlaw nga kapoy ug lisod. Salamat sa imong pagkabutan, sa imong pagatiman ug sa imong pagpadayon nga mahimong maayong higala. Kabalo ko nga friends patakaron, pero usahay, lisod na gyud ilimod nga naa kay special nga lugar sa akong kasing-kasing. Wala ko nagdali ug wala pud ko namugos. Akong gusto lang kay magpabilin nga tinuod kini akong gibati ug magpasalamat nga nakaila ko nimo. Your friend nga umaasa, Janelle. Aw, kasweet ato Magnum friend. Uy, Janelle? Hana, kung naminaw ka karon ha, hinaot nga nakaabot sa imong kasing-kasing ang matag words nga gikan kang Janelle. Ug para kang Janelle, thank you kaayo sa imuhang pag-message ka nato diri. Salut ko sa imong kaisog nga imong ipadayag ang imong gibati to your friend. This is Magnum Songs of the Heart from Janelle to his friend Hana. Here's your special request. I can fight this feeling where every dedication comes straight from the heart.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, gibutyag ni City Engineer's Office Head Engineer Joel Mumongan nga gisugdan na nila karon na pag-inventaryo sa mga pampubliko nga mga pasilidad nga namatikdan nga delikado nang gagamiton. Kinihuman mahugno ang hatop sa usa ka covered court sa tunghan sa barangay Tignapuloan ng Dakbayan. Mato ni Mumongan nga mao kini ang ilang lakang aron maprioridad ang pagsusi sa nasangpit nga mga gambalay.
4: Ito dapat nga buhaton maintain sa araw na ito. Medyo nga wala na yung anti-rust niya. So, ato na po na. Ato na pong i-maintain. So, inana lang siguro sa pagkakaroon. Mula ginaklip. Ay, mangno lang nino. Na, kami actually, City Engineering Office, sa inventaryo na minta sa tanan ng mga structures. Hatag o delikado. Usap po na ang edad sa atong mga structure. Una, ang atong katanaw ng edad sa atong struktura. Kay, mula ginaklip. Labi na inani, no, open siya. One prone case siya. Itawag na ito, kining environmental degree.

0: ganun yung ganun na lang yung paghahara sa ating mga isda eh, sa ating Coast Guard. Dahil ang tingin sa inyo, lesser kwang kayo, lesser creature. Kaya sabi ko kay Admiral Tariela, ba't yung gusto ipatanggal?
1: Ang pamahayag ni political analyst Professor Ronald Diamas. Karon sa tong Magnum News Hunter, si HR Region 10 gihingusgan ang kampanya batok sa pagpang-torture sulod sa mga selda din kuna sulod sa mga selda dinhi sa atong rehiyon. Sa balitaog serbisyo, anaya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
3: Gihingusgan batok pa sa Commission on Human Rights ng si HR Region 10 ang kampanya batok sa torture o pagpanalipod sa uhanong katungod pinagi sa usa ka regional forum sa pagmonitor sa mga detention facility dinhi sa Region GS. Gipahigayon ang bantay bilangguan ang bulan sa Hulyo tingis gitan sa National Preventive Mechanism sugit nga ang independenteng luwas pagdumala sa regular nga pagbisita o pagmonitor sa mga prisuhan aron malikayan ang torture o guban pang mga matang sa dili makatawhanong pagtratar sa mga dinakpan na mato sa CHR walay bisan unsang kahimtang na makahatag o katarungan sa mga torture bisan pa sa panahon sa emerhensiya mahulga sa dinis sa siguridad o iyang kanibang gipasiog na usab ang hostisya dili matapos ang bulan sa kininga Hulyo pipinin ini ka mga piniriso na ang pag-respeto sa tuhanong katungod nagkinhanglan bisan na naa sila sulod sa maong bilangguan na sulmutan ang maong forum sa mga representante gikan sa kapulisan sa BGMP, NBI, PDATEN, Provincial Jail Officer, Official Rehabilitation Centers aron mapaligon ang na makatawhanon o responsabling pagdumala sa mga detention na facility. Itagikan sa CHR Region 10, kini si Magnum News 113, Risa Cruz, balita ang serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang sa itong Magnum Water Advisory, nagpahibula ang Cagayan de Oro Water District ng COWD nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipahigayon nga scheduled water interruption karong gumaabot Hulyo 22 sa ining itawi gaadlaw ka na nga Miyerkules. Alas 9 sa bunta gahangtod ka na sa Hulyo 23 adlaw nga Webes alas 5 sa Kadlawon. Kini alang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline o 200mm diameter UPVC pipeline. Moy epektado sa pagkawala sa tubig ang entero poblasyon area ni nga itong Gatakbayan, particular ang barangay 1 hangtod sa barangay 40, pipila kabahin sa barangay Kamamanan, Makasandig, Nazareth, Konsolasyon, Puntod, ingon man sa barangay Makabalan ning atong Dakbayan. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. At ang inugang handi sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

listening to Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Walay lain kundi si Magnum Apple Pie. Murag daghan usab ang nangumusta sa ilang kasing-kasing karon ay labi na sa nindot nga awit nga inyong nadungog Magnum friends. Hinaut nga na-enjoy ninyo ang timeless classic music gikan sa grupong gitawag nila og Eagles. Ug labaw sa tanan na hinumdumanta ang gugma usa ka special. Ug labaw sa tanan atong nahinumduman nga ang gugma usa ka special nga gasa. So keep the vibe and let the love alive. It's time to tickle your hearts, mga Magnum friends. Panahon na nga atong Tagaanong higayon ang atong mga kasing-kasing nga makilig, makangisi, makakatawa, pinagi sa ato ang heart tickles. Kay diri sa Magnum Songs of the Heart, dili na tutugutan ha nga matulog ta nga bugat ang atong mga gibati. Kung aduna kay mga pagbati nga kakapoy, gamay nga kasakit, kabalaka, or kabugaton sa dughan. Atong hinahinayon na upahumo, pinagi sa mga pipila kalinya nga makapakilig. Magilok sa inyong kasing-kasing. Oh, ready na ka, Magnum friends? Sige, sugdan na nato ni Tickle Tickle Your Heart. Tickle Your Heart! Magnum friends, samtang nag-enjoy mo sa inyong mga sweet talks uban sa inyong pares, karun ba ka ha? Or someday, basin mo abot ang pangutana nga, kabalo ka unsay paborito na akong lugar? O basin ang tubag niya kay sa mall, sa beach, o coffee shop. Pero kung gusto yun ni mo siya nga pakiligon, igna lang siya, Magnum friends. Dili man sa mall, dili po sa beach, kung dili, ang dapit diin naa ka. Iti ka ko, heart, babe? Kung naagani mo ingon daw ni mo, Magnum friends, dili man ikaw ang akong first love. Ayaw daw dayon o kasakit o ma-offend. Hulata sa ang sunod nga linya. Kay basin, musunod di ay siya o ingon. Pero, nag-ampo baya ko nga ikaw na ang akong last love. Tickle your heart! Aw ka na yun ang klase sa linya nga makapahilom o makapagilok sa imong kasing-kasing Magnum friends, di ba? Bitaw sa tinuod lang, dili man daw importante good Magnum friend kung kinsa ang una, no? Nga nakahatag o gugma sa imong kinabuhi. Ang mas bililhon mao ang tao nga mupili nimo kada adlaw, mutindog uban nimo sa kalipay o kalisdanan. Ug labaw sa tanan, ang gugma nga magpabilin hangtod sa katapusan. Tickle your heart! Anyway, sa mga gusto magpadala or share sa ilang entries sa Heart Tickles, isend lang sa itong Magnum Live Facebook page comment section kay base ng imong pagilok mauray makapalihok sa kasing-kasing sa uban. Tickle your heart! There you go sa itong Saturday Heart Tickles with Magnum Apple Pie saying, love is sweeter with a laughter. Meantime, here now is our quick reminder, mga Magnum friends, words from the heart that says, sometimes the greatest expression of love is simply staying. Ug sa dili pa kita magpadayon, Magnum friends, gusto ko magpasalamat sa inyo, no, tonight, sa pagpabilin uban ka na ako sa milabay nga tulo ka oras. Salamat sa inyong panahon ug sa inyong pagpaminaw ug sa pagpaambit sa inyong mga dedications, message ug mga storya sa gugma. Inout nga nini gabi una, nakatabang kita bisan sa gamay nga paagi sa pag-relax sa inyong kasing-kasing, pag-refresh sa inyong huna-huna ug pag-recharge sa inyong lawas ug espiritu pinaagi sa musika ug sa ato mga heart tickles sa guban pa. Kamugyud always ang naghatag ug dugang kainit and meaning matag gabii dinhi lamang sa Magnum Songs of the Heart. That's it for tonight, mga Magnum friends. Enjoy the rest of the weeknights. This has been Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11:54 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, giklaro ni Majority Floor Leader Kagawad Edgar Cabanlas nga pa rin karoon ng ilang pagpaningkamot aron mapangitaan og plaster nga kabot nga ng mga tindera sa merkado. Mato ni Cabanlas nga namusab sila nga mudawat og mga sugyot gikan mismo sa katawan sa kung asa pwede nga ibutang ang nasampit nga mga mamaligyaay. Samtang nagtuusab si Cabanlas nga dili haom nga himon nga display area sa mga tindera ang rotonda nga bahin sa syudad tungod kay makabalda kini sa dagan sa trapiko.
3: Pagpangita kitag lugar rula pag yun, daagan eh. Kung doon na kami ikasuggest niya na nga asa dapit nga ito bang mapilitihan o ito bang malit hinahinay. Gahulat kami ni Ana. Naaman tingali mga lugar nga mga bakante nga dako, gandagko. Pero layo naman sa kayo. Pagkoy kung imo ka ng butangan dyan sa tumatong sa rotunda, mo grabe ang traffic dyan. Kaya siyempre mga tao, mamaklay, matabok dalan, dyan na mo parking ng mga sakinan. Luag kung ta, mo lagi ang access to the rotunda, mo atong mahimo na sad nga problema o niya. Nananaw niya yung mga ligis ni noon, kaya kung ano ba ka na, kining center gina sa traffic diha sa rotunda. Kanang rotunda na to, paingon Carmen, paingon Balulang, paingon Dinis Makasantig.
2: Ang pamahiyag ni Majority Floor Leader Kagawad Edgar Cabanlas samtang gipamugos ni House of Prosecutor Congresswoman Isabel Zamora nga mapamatud-an gihapon nila nga dunay kasipanan si Vice President Sara Duterte sa paggamit sa iyang pondo taliwala pa man nga dili buksan ang kahon nga dunay sulod nga tax records. Mato ni Zamora nga dili nila hingus garang impeachment case batok sa Vice Presidente kung sila walay igo nga mga ebidensya.
4: Yes, because we have enough evidence to support confidential funds and the other articles, confidential funds, unexplained wealth and bribery. We wouldn't have or transmitted the articles of impeachment if we didn't have the evidence. We wouldn't have gotten the support we got in the Committee on Justice if we didn't have the evidence then during our committee hearings.
2: Ang pamahiyag ni House Prosecutor Congresswoman Isabel Zamora. Karon sa tong Magnum Night Hunter, usa ka libo ka mga benepisyaryo na tunulan sa Tupada program sa Dollar Region 10. Sa balita og serbisyo, anaya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Biyabot sa 1,196 ka mga benepisyaryo sa tuang abatan sa Department of Labor and Employment ng Dollar Region 10 na sa kabutiag gamatunulan sa ilahang mga sweldo. Sa ilang salary sa ilang sa programa tulong panghanap buhay kun tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers kun tupat program sa nasangpit kabotan. Ang usa sa mga programa nga gipatuman sa nasangpit kabotan alang sa mga kaigsoonan labi na sa mga affected workers sa panahon sa mga kalamidad di na makahigayunan or mapahigayunan nga mapailaluman sa maong programa dumatagaan og emergency employment. Makadawat sa taga 3 to 4,000 pesos sa ang kantidad sa ilahang pagtrabaho sa mga munisipyo sulod sa Napulo o hantod sa 15 kaadlaw. Paong programa, ilisab nga gipatuman, pinagi ni Labor o Secretary o Labor Secretary Francis Tolentino di na ginisab ang pag-advance nga programa ini alang sa itong mga mamumuo o sa itong mga employer o workers sa programa ni President Ferdinand Marcos Jr. sa ilahang commitment nga makaprovide og immediate employment o oportunidad ug labi na ang income nga assistance alang sa tuang mga Filipino workers sa pinagi sa Tupada programa. Balita gikan sa Dollar Region 10 kuni si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Samtang sa atong Magnum Water Advisory, nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District and COWD nga to sila mga konsumante. Kalabot sila gipahigayon nga scheduled water interruption ko na water interruption karong umaabot Hulyo 22 dili nga tuig adlaw kanang Miyerkules alas 9 sa buntag hangtod sa Hulyo 23 adlaw nga Huwebes sa alas 5 sa kadlawon. Kini alang sa realignment sa 300 mm diameter steel pipeline og 200 mm diameter UPVC pipeline. Mao'y epektado sa pagkawala sa tubig ang entero population area ning atong Dakbayan, particular na ang barangay 1 ngadto na sa barangay 40, pipila usab gabayan sa barangay Kamamanan, Makasandig, Nazareth, Konsolasyon, Puntod, ingon man sa barangay Makabala ning atong Dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At tinginugang hanay sa mga balita. Sa musunod nga takna, kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala maayong adlaw sa tanan. Welcome diri sa ato programa Adlaw May Galang Domingo na. Noy si Noy B ang pitsala. 20 na ugma. Kuy, Magnum Siegfried. 20 na sa ugma, Magnum Siegfried, no? Yay! Grabe, 20 naman ay ugma, eh. Pagkadali, abagay sa panahon, eh. Diba? 20 ugma, 21 na yon sa Martes. Sus! Pagka sana oil.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bore dito kay nga pizza, ganahan kay nato kay pizza 20 na. At least pasalamat tas Ginoo kay pizza 20 na, no? Ala sa tanan nato mahigala nato labi to na ni kay Sikay Karabutaga. May buntag sa ato tanan diag, welcome kita ning atong programa Karabutaga, buntag na Pilipinas ning adlaw may gala nga Domingo. Di sinoy binatong pizza, hapit na gid matapos ang bulan Hulyo, aga dito na sa tas Agosto. Magkapamista na sabtaan ni mga igala sa tanan ato pamistahan Cagayan de Oro City sa dili pa magpista ang Cagayan. Muna sa tamay gala ni Senyor San Roque. Unaon sa nato ang barangay Lapasan sa tanan mga nag San Roque diha. Ala, happy pista, biba Senyor San Roque una. Ayha din may gala ang Senyor San Agustin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So bao ni may gala mga piet sa lugar nga ato mismong matamdan sa labi na matagarong unya may gala kay naman may gala kini mga pizza ha. No, sa tanan mga nagmagfesta, hala sige advance sa pipista sa aton tanan. Hinaot kita may galang naa kita magigsoon sa maayo may galang panglawas. O gayon man, mayon ta may galang lakaw sa ato mga kinibang higalang na ni Kaysikay. So advance sa pipista sa tanan. Sa tanan may gala, advance sa pipista, hinaot ta may galang maayo dagan mga sukit raw sa ato mga magbalik Kaysikay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kita paglangan may gala sa naguban sa tumog na magkarabutang may gala buntag na Pilipinas sa magtamang lawan akong uluan sa mga balita karabutang may gala balita ta magigsoon balita balita may gala balita may gala nga lokal uluan may gala sa ato mga balitang lokal gigon magigsoon usa may gala ka negosyante biambak matod pa magigsoon sa kini bang tulay kung overpass dito magigsoon sa maramag bukid nun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Patay may gala uman miambak. Pastilan pa ita kaloy mo sa kayo. Samtan do ka mga balita ta may gala balita, may gala balita, magigsoon balita, balita, may galang lokal. Nahugno magigsoon nga kinibang covered court. Diya mismo sa barangay Tigdapuluan, gikumpirma ni Kapitan Aban na 2012 pa may galang nasangpit magigsoon nga covered court. Panahon pa may gigsoon, taon-taon na kaayo. Panahon pa kanto may gala ni Kanhi Mayor, may gigsoon ka si Dongkoy Imano.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Buntag ton nga karaan, dugay na gid may gala ang nasampit ka covered court nga nahugmak mga suking tigwaminaw. Samtang sa tunuga mga balita, may gala karong buntaga, dagko mga balita. Balita ta may gala, balita, may gigsoon, balita, balitang nasyonal. Gingonsan may gala nga NBI kinibang director Melvin Matibag andam na og mga adlaw magigsoon sa pagatubang may gala dito may gala sa panayon magigsoon nga impeachment trial.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Santa ando ka mga balita ta balitang international panayong kagubot may gala sa Russia og Ukraine lain na sad magala ang tao patay dito sa nasod sa Ukraine.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa to mga balita, may gala balita, magigsoon, balita, balitang sports. Mga Dabraa boys, nagsugod na may gala pagpakita magigzon sa ilang tune-up game. Sa ilang team may gala karon nga Lazal. Human may gala. Gatuan na sila dito karon mga panahon na sa nasangpit nga tunghaan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Matagunguluan sa mga balita karamutaka sa Naguban. Dito sa atas Magnum Center, mga dagko mga balita sa ta. Ni Magnum Hunter AB. Nawato sa nato may gala ang report gikan sa Magnum Center. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter April Burha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum First Seed, no, mokin yung mga top stories sa ito karbutaga Magnum First Seed. Dito ito mabuna sa ito Magnum National. Si Senate President Sherwin Gatchalian, doon ang matter pa ipatuman ng mga reforma sa Senado Magnum First Seed. So, hinoon na wala pero gagisay sa Magnum First Seed ni Kiribanga S.P. Gatchalian. Unsa gin sa lugar kini exactly bitaw po Magnum First Seed ng mga klase usab sa mga reforma. Pero doon ang matter pa siya gusto Magnum First Seed nga bali karabitong murag matod pa. O sa bundo ko na po lugar Magnum First Seed sa mga palisiya usab sa Kiribanga Senado. Kalagi, para po matod pa Magnum First Seed. Kinibitaw nga dili na po lugar subli nga matigayon pa ang nasa sangpit po sa nga mga kilibang kagubot o sabligay po Magnum First Seed sa Senado. Labi na itong mga milabay nga bulan Magnum First Seed. Murag medyo unstable po gigayo ang Senate niya ito. Kaya doon ay naglakag, na-shooting incident. Mga ina nabit ang Magnum First Seed. So murag buo sa lugar na ang gusto po lugar nga likaya ni S.P. Sherwin Gatchalian nga sumbli po lugar nga maitabo. Samtang sa lintang nga balitang national, si Senator Erwin Atulfo dismayado pagayo sa racist nga video nga gipagawa sa China batok sa Pilipinas Magnum First Seed. Kaya sure ko Magnum First Seed ikaw pod kita na pod siguro ka ato nga video bitaw Magnum First Seed nga gipagawa sa China. Ah wala ka kita katongoy nga video ba ongoy nga ginibang nga video bitaw nga AI generated
2: ongoy oy di kahiling social media. Kanang ungoy lugar nga mura gitirahan sa Hotel Canon ni Nana lugar.
3: Ah, di ko hiling siya na. Di ko tanaw sa social media man. Lagi gapan to siya kini nga portion Magnum First Day. Basta kay katong nasang patulugay nga ungoy, nagbaro sa Magnum First Day. Dadayo nagkakalugan sa karaoke. Kaya ka na mura doon lugar pamato siya gimanduan po lugar Magnum First Day sa Amerika po lugar o Japan. So ang kanang mura lugar yung message lugar Magnum First Day. Ang representasyon sa nasang nga ungoy, Pilipinas lugar to Magnum First Day. So katulugay po mga ungoy mo, aga na mga pulog ito mga Pilipino. Nagagan gid sa lugi kayo Magnum First Seed mga official board na ito lugas gobyerno. Wala gid sa sila nalipay Magnum First Seed kay unsa na lang giniya ang panglanta po lugas sa China ka na ito mga Pilipino. Mga ongoy gilugat ang mga naong sa inana Magnum First Seed para dili po lugar karoon sa malapausad ni kinibang Senator Erwin Atulfo kinahanglan gid matod pa Magnum First Seed nga bali mga kinibitaw nga doon sa mga petisyon ng Pilipinas para usab nga mapakita sa lagi nato sa China Magnum First Seed nga wala gilugay kita nalipay sa ilang mga racist kuna racist usab nga mga action Magnum First Seed. Samtang sa lintang balita, dilita karon sa Magnum International kay 14 ka mga tawag nga patay sa parehin nga pagpangatake sa Israel dito sa Gaza Magnum First Seed. Sa so, wagani karon parahuna bisan pa man nga duna sila ya effective gid lugar gihapon nga ceasefire Magnum First Seed. Wala gid gapon lugar sila nahunong dito sa ilang paggagubat. Samtang sa lintang balitang national if ko na international, lai nga 8 ka mga tawag nga patay sa pagpangatake sa Ukraine dito sa Russia Magnum First Seed. So labaw po lugar ka nasod, wala gid gapon sila mihunong Magnum First Seed karon mga panahuna. Samtang sa laing tagabalita, dinita karon sa itong Magnum Business nga Department of Agriculture ko na DA subli nga gitugot ang pag-import og karne gikan sa nasod sa Hungary Magnum First Seed. Kaya matod pa wala naman po lagi matod pag kiniba nga risgo po lugar Magnum First Seed no nga makabaton o ga food and mouth disease ko na FMD ang mga livestock po lugar dito sa nasangpat nga nasod Magnum First Seed like yung mga baboy mga ina na po lugar Magnum First Seed. So no so good as pwede na gid sa lugar nga maka-import ang Pilipinas dahil ang nasangpat usab nga mga livestock pwede na gid sa lugar sila nga subli nga makasulod dito Pilipinas Magnum First Seed. Samtang sa lintang balita, dinita karon sa itong Magnum Sports, si Pinay, tennis star Alex Yalaw, American tennis player Venus Williams, subli nga mag-uban ato sa Washington DC Open karong nga bulan na Magnum First Seed. So ang atorneyo, pag-asugdan lugya po na siya Magnum First Seed no, karong umaabot nga Hulyo 27 ni Iring Atuiga. So muna siya Magnum First Seed, ang mga top stories sa itong kabutagang atangan sa itong mga sukitig paminaw. Sabi na sa mga musunod na mga programa. So, gikan din sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 17 April, Borja, sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagan salamat Magnum Hunter April, Borja. Okay, ito ko na sa Las 4.25 na mga maninay. Tuwa pa ng mata na mata na mo kay buntag na rama. Kamas na mo kay buntag na mga maninay, mga suki. Lupad sa tamay galabi ni Magnum Hunter Kia Villanusa. Kumusta bang palibot sa gawas? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, sa Magnum of First Aid, no, alam sa ito, pagulaguin sa kanso palaon karong nga buntaga, wala ngayon kabalakaan niya, wala saan naman naman siya nakasutiin sa mga personality, di ba kapod mga sinyalis po, at nga posibleng nga mulan, ganyan man, kung ito nga nga roto nga kawanangan nila nga oras, sa wala matang mabatihan, gito nga mga pagpunagom, ang panaminos na makita gitpon yung mga bituon nga gasidlak ni nga oras sa kong isilan po doon ang sitwasyon sa palibot na binasa sa mga dalan nga nagyan. Diri sa may isang abayas ng dakbayan pa doon diri sa may asan to syudad po Magnum of Resid. Medyo mingo pa ang pila pala mong putin mga sakinan at ang nabantayan nga gadagan karong nga mga oras sa ito. Ito ang paglagoy sa kasunod ang sitwasyon sa palibot ng kanilang sitwasyon sa may asim rectoning at ang syudad para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter ng 3 Gabriel no, sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Avellanosa. Dinisat na sa itong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: E.J. Suniega, may butag.
4: Yes, siya may butag, sir. Usap sa mga sukintag kami na para sa itong itas sa update. Karong adlawa, sa pagkakaroon wala tagibantayan na low pressure area sa sulod or na asa sa itong Philippine Air Responsibility. Apaan mga localized thunderstorm na pusalabi karong adlaw. So, kato feeling, mas ba tayo kinikainitan sa buntag or favorable conditions sa morning sa tanghapon sa gabi na chance na sa mga patak-patak kapag ulan, sila pagpadalog to. Tungkol sa mga localized thunderstorm, pagpasili ba baha din sa yuta tungkol sa severe thunderstorms. Doon ay hining ito sa kasarangan ng hangin, magigikan sa habagat, kandos sa habagat ang kasatpang direksyon at ang atong kalagatan din sa Tibuok, Mindanao. Hapsay nga sa kasarangan ang pagpalod. At ang temperatura karong adlawa between 26 to 32 degrees Celsius sa tang atong sunrise unya alas 5:31 sa buntag o atong sunset alas 6:05 sa gabi. O para sa atong Philippine Standard Time sir alas 4:27 sa buntag o gikan sa buwan sa DC Pag-asa mulugan sa Butler City kini si EJ Zuniga dagang salamat.
2: Salamat, EJ Suniega, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Mautamay ka lang atong Pag-asa. Alas 4:23 ang atong oras. Bulyan na sa atas mga report, mga sukit gawin na o. Domingo ka na ligo-ligog dagat. Labi na ka itong mag-suroy-suroy. Okay, ay magkumpiyansa itong mag-suroy-suroy. Ligog dagat ang uban pa kay panahon may gala karon nag di Mayo. No kay bugnaw-bugnaw ang palibot may gala so ay mo kopyansa labi gyatong hilig may gala og kwan. Hilig bitaw diha may gala og kadibang mga ligo-ligo. Na mo kopyansa atong mga hilig og ligo-ligo kay likado may gala atong palibot. No, masin may gala og simba ko palayo lang magayson. Bantay gyud mo sa inyong mga sako, bantay gyud mga anak, apo, uban pa. Da, bantay ginan ninyo kay delikado kay may gala, no? Alas 4:28 na magkala itong oras na ni may gala sa ito managuman sa itong kaburama karabutaka, buntag na Pilipinas. Lupanta ni Magda Banter, Kia Avellanosa, katunog ko nun sa iyang baka. O, tingin baka! Tungod ko nun magigsoon sa... Itawag magigsoon nga tungod sa baka. Naguba ko nun magigsoon ng... Kinibang magigilagalay nga magsilingan tungod sa baka. Naguba ko nun magigsoon. May resulta magala sa pagpanghulga. Na morning baka lagi usahay yo. Sa mga katotohanan bigla sa dugang mga report sa mga kauban sa Nasa Research Report ni Magnum Hunter Jane Luna. Pa love you sad magala tataod magala dugang mga report sa mga kauban sa gawas. Tung oras na nay tatay lululula na to. Alas 4:29 na. Atong oras mga higala. Dita maglangay report na ni Magnum Hunter Kia kay tungod ko no may gala sa baka ba nagigalay magsilingan naguba ko no magala resulta sa pagpanghulga. Sabay hinungdan ka sa may naitabo sa baka niyang detalye. Tumato ta report Magnum Hunter 23. Gikan may gala sa lokasyon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nagawa matod pa nga panagigilaay niri nga duha ka mga managasilingan diha sa may barangay Bugo kini tungod sa kaningilang pagkasabutan sa baka nga ilapod nga gisabutan magdumapresid nga ilapod nga i-share panahon sa kaning maginahanglan na sila magdumapresid gibutyag sa ining reklamante nga si Ma'am Rosa 75 anyos nga iya nga gireklamo kaning iya nga silingan nga si Ray nga residente gihapon diha sa may barangay Bugoneng atong siyudad una nini gipatawag kini sila sa barangay magdumapresid kay nireklamo na matugpa kini nga si Ma'am Rosa kaya sa ilang kasabutan itong tuig 2009 magdumapresid medyo taon-taon na po doon na iya siyam kabaka nga ilang iya nga gipaatiman aning iya nga silingan nga si alias Ray po magdumapresid pero ang ilang nga kasabutan magpulipuli sila sa pag kaning makabenefit sa mga anak bitawan niya magdumapresid kung karoon nga tuloy kani si Kuana makakuha and then tutuig si Ray na po na bitaw ka kung magbalig kung na mabaligya ang ini magdumapresid apa na tungod kay Margo, wala na nasunod ilang sabot kay kaninga mingon matutpa kininga si Ma'am Rosa nga nagsugod ang ilang dili para ga, kung ilang wala pag sinatanay po magdumapresid kinihuman nga maayo matutpa ang tao ga kanisya o ga usa ka baka kaya doon ay Margo celebration sa ilaha po nga pamilya po magdumapresid apa na mingon matutpa kininga nga silingan nga si Ray nga magkita rami sa barangay so mo to'y rason nga Margo na pikad siguro ni si Ma'am Rosa po magdumapresid wala siya wala siya ingon nga nalipay sa kaninga gibungat nga pulong aning iya nga silingan kay para sa iya ang kaninga baka murag iya mapud ni uga igo lang pud nga ginapati man siya nga silingan sa kasabutan nga magtunga sila gid pud sa kaning mga anak pud ani magdumapresid or sa kaninga benefit gikan ani nga mga baka nga ilapod nga gialimahan sa so, tungod nini wala na makaagwanta ang mao nga reklamante pud magdumapresid og amid og kini sa kapulisan diha sa maya police station 6 sa Porto ang insidente na binakay Moraga medyo high sa pod ang mga pagbinayloay nila o gapulong tali ani iyang silingan pag magnumapresid o gagitabagan kini siyang aron nga dili na muna ko mo dangop na nasa dito sa buhatan sa lupong di pamayapa sa barangay Bugo aron nga kaninga tambagan sila o situlon sila o mabalik po din ilang panigigala ay labi na kay kani Morag maulog nga na Moraga business partners unta ni sila magnumapresid pero Morag siguro tungkol sa gamay nga misunderstanding minisultan nun kini nga nadala sa kaninga lupon so karon Moraga wala nag itinagdanay kaning duha ka mga nagsilingan tungod lamang nini nga siyam kabaka nga ilahapod nga gisabutan nga makabenefit ako na makabenepisyo unta silang duha sa kaninga mga anak ni inipod magdumapresid pero yun naon wala man po ingon nga mga pamisikal or kaninga pagpanghadlok po pero kaninga pagbinilo ay sa kaninga ayit nga mga pulong dapat ang ikabalakaan po ni Ma'am Rosa kaya basin ko na mausap po niya labi na katigulang na siya magdumapresid 75 na yung edad unya kaning mayon nga tungod lang sa baka basin ma delikado pa yan so nakadisyon siya ayun na lang po nga i-report niya to sa mga pulis ang mao nga insidente po magdumapresid
2: so di alimahan
3: nagasabot sila nga mag-alima sila aning 9 kabaka magdumapresid. So, 9, diliti out, ano, dagan-dagan, maging nalabi na kay kaninga baka, maribo pa lang itog, itigway, pakaot. Pero ang inang kasabutan po magdumapresid, balito sa 9 pa sila nagsabot, alternate lang bitaw nga. So, kaninga baka, mga anak siya karun. So, siya ang maka, kanin si Ma'am Rosa ang makakuha. So, kaning line po nga baka, pag kanin po mga anak, si Sir Ray na po, ano ba ito magdumapresid kay Maragin na ho, nabutang nga, iya po nga, share po bitaw sa kaninga doha. So, nagsugod, ang ilang dili nga pag sinagtan ay human nga na ngayon, matutpa kini Uga Baka, si Ma'am Rosa po, maging magdumapresid to, kinay Maraga, kalip po na, Maraga activity, or Maraga celebration sa ilang balay, pero nito bag, doon si, kanin si Sir Ray po, magdumapresid nga, magkita rami sa barangay. So, Maraga na, manadaot na.
2: Okay, Madridso.
3: Nadaot na ilang Moraga friendship kung magdumapresid tungod lang lagi aning wala na siguro sa nagkasinabot bahin sa baka o wala na baka sa nagkasinatanay sa kanyang ilang insakto gid po nga bahinay po magdumapresid.
2: Sige, nagkasalamat magdumapresid. Kaya, Villanosa. Tungod lang sa baka, magigala. Ang baka baw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kapoy, magini magpaalima ta ngayon. Nayusay magpaalima sa ato. Abdan lang magalagpila kabulan. Wala na. Declare na may lagi kawat, wagi kay mahimo kay. Bisa ko saon kay, wagi kay mahimo. Kay, simpre kay, buingon siya nga, ikawat man kay. Ikawat. Wagi kay Choy, wagi kay, kwan, wagi kay Daganan. Pag buingon gani imong nag-alima nga, siya nga, buingon ka, agaw. Pag-alima, haro kita di as imong baka agaw, kanding agaw, kay yawat na isang katigway na ito na rin silong sa balay. Ah, sige na, ibaka din ni Ukanding, tigwa, kuwani ka ni, alimahe ka ni, babay, tanan. Babay ang kanding, ayaw pag alimag lalaking, ano, alimag magkag lalaking, mudag di, wala mudaghan. So kali makita og babae nga baka og babae nga kanding. Naparam na kita matigway nani sa silong sa balay. Na sige, agali man da ikaw. Na abot sa pila ka bulan. Ah, pila day pagingon nga agay. Agaw ni kawat man ang kanding og baka agaw. Dinhi ko raman sa silong sa balay lagi agtigway na nagkatulog ban lagi kita kay gabi iman na pagbatas buntag wa naman diha. Na wala na. Simple kay pamaagi may gala. Kaubanan na gyapon ni sa uban magigsoon nga aghulam og manok na may gay mat, sir isipon man sir grabe sakit murag di na gini ka recover
1: Magnum buntag na Pilipinas
2: ha kaubanan na gamis naghulam og manok ba may gay kay grabe sakit tus igo gid sakit yon murag disod na gin mo recover luya na kay yon oh murag imatyonon yon madamay
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Pagbayo niya ay kawat, wala lagi kay mahimo diya. Di ba? Wala magay gawas kung namatay ka mo. Ikaw na picture sabi. Ayaw sa kay patanong sa nato sa dagway picture sa. Di ba? Mo ana mana. Pero kawat gani. O sabi, picture mo kawat gani. Wala lagi kay mahimo ana. Di ba? Pagbayo na gadya ka kay kawat yon. Wag kita mahimo. Pag mata na ko sa buntag, wala na yon. Patay na yon. Hurot yon. Ah, kawat. Wag kita kay sa picture ni mo. Wala naman. So wala na, pero wala mamatay. Picture. Picture kaya ito tanahon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Lupad sa talas 436, Magnum Jean Luna sa tabi. Kaya na ako nung mag-exoy. Matod pa, babae nga, kapang-assume og motor, gireklamo tungkol sa nasairan nga scammer daw ni. Bitchix na ito report, Magnum 24, alas 437. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ireklamo ko rin ang gusto ko ba yung mahal kini nga nangila da matos pa siya hapo nga mga kliyente. Tungod ka pa nga siya matos ba kini siya uba butor ang magsuma prison. Kini na ilas pangalan nga si Melzar. Kali, kini pong iskutan po niya babae magsuma prison. Doon po siya kalib in a partner nga lakip matos pa nga dahimo gihapon ini po yung binuhatan po niya nga mangilad po no sa ilang mga gipanga asyong po niya motorsiklo. Gikabot siya ba magsuma prison. Diyan na iskutan nga mga involved ni ini. Ilaha matos pa nga istoryahon kato mga gamamaligya bitaw o gamotor nga dili na nila kaya tiwasun o gabayad ang ilaha pong motorsiklo tungod po sa nagkadaiya po ng mga rason sama sa nang lagi la ang kwarta o di ka din nagis po nila matiwas po nung gabayad so sa ilaha po wag na ba first aid mudo o lang na iskutan po ng mga individual para po lugar nga mabaligya kini o sila na mismo ang matiwas po nung gabayad apa ang kini po nga na iskutan po ng mga individual igora mo bayad o banabana mga 15,000 pataas wag na ba first aid dili na dahil nila po dahil yung tiwason pagabayad ang iskutan po nga motorsiklo. So, ang galap ko ni ini mag-buffer si da dili lugar ka ito nakapalit ka sila Melzar o sila G. Grace kasi sila man niya nga mga ipang reklamo mag-buffer si da katunay mga biktima maoy galap gun po no sa pipila po sa mga kumpanya kay nakabutang pa man o under po silang pangalan ang iskutan po nga inutang ang motorsiklo. Pagali, kini pong iskutan po sa mga motorsiklo, wala nag po makiti, hando ba ni nga parahuna o gagali, no? So, ulahin po nila nga informasyon na sa Iran, nga kiniting si Melzar, kining gagatransak sa ilaha, babae, tagahing Uog City, na hindi siya magduba for seed. So, gali, no, disulayan na po nila sa pagkontak nito sa may barangaya, anakan ni Uog City, at ang iingon, nga wala matod pa dito ang iskutan po nga gireklamo o gagali, no? Ilaha pong disulayan po din sa may Santo Niño Lapasan, kaya tagalapasan man ni si Jig Grace, iya nga live-in partner, membro gapon sa LGBTQ, ingon magduba for seed, nga tagal na maghapon na nga mihimo, no, sa pagadalikan po na sila po nga panimula, itugod po lagi, kaya agipanggulga na ni sila magduba for seed, sa ilaha po nga gihimo, ay kapila na po ni gibalita po ni Magduba Angie, magduba for seed, no, ang ilaha po lugar nga mga nahimo po nga sa tugod po lagi ni ini po nga daghan na ang gareklamo nga to kanila o aduna na matod pa ya patong nga 20 pesos sa tag-ulo ang naiskutan po yung mga individual kay nanawagan na lagi to ilang mga ipang ilad ba diba first aid ako pananglitan nga nakakita sila ni ini lugar sila ni sa Nelson Fate Himapis Ordanial o Gichik Grace Sarmento na mahimo no nga iya po dugay sa ilaha tungod po lagi kay dako matasang obligasyon ini po nga duha ka mga individual nga tungod sa ilaha po nga nga biktima o gisaran mag-duba first aid di adto lang yung
5: typhoon ka adlaw ini ng bulan ng sa Hulyo gisulayan sa pagsunod sa panimalay ni ini po nga si Jigri Sarmento so wala mahiling ang suspechado tugod po lagi dahil nang nasuko na kanila no ang ilang pulugan mga gipang ilad gipang batu-batu rin sila o gasolina po no sa ilang po nga panimalay tugod po lagi sa kasuko po ni ini po ilang po nga mga biktima kaya ito din panahon na magduba proceed di na yun makontak no ang naisutan po ng mga individual yan ako masun pa katitad po ni ini lugar ng mga motorsiklo, mga high-end gapon ng mga motor ang ilahap po nga kapaliton, galino, gidudahan, magdubapersin, nga gipangbalikya na nila kini nga mga motorsiklo. Mm-hmm. Kaya dani nga mga motor magdubapersin, kinabita mga scooter, click, mga namon po yung mga beat gapon magdubapersin, dugdahapon yung mga Mio, nga ilahap po lugar ng mga gipang assume lugar ni ini pong naiskutan po yung mga individual. Dali bag to ba free seed giingon nga pag humanog ang transact sa ilaha lugar mga biktima di na dayon sila magpa-contact usap po nila sa gikalagutan po ni ini pong mga na biktima po nila bag to ba free seed rason nang hangyo po tawo no ang ginikanan lugar ni ini pong si Jig Grace na unta pasakaan na po sila kaso no kaysa naman po nga sila isip po ginikanan no mga biktima po ko na madamay ni ini lugar nga ginahimo po nga good po do sa ilaha po lugar nga mabiktima kay lagi magduba free do kay numduman nga gipangasalapa ni sila og gasolina sa ilaha po panimalay kadlawon o ka posible gyud to magduba free seed baka mugna gyud og sunog din at may barangay na pasad kung wa gyud po to no na hibaw e naaday ka pang labay po do ka mga gasolina po din ha sa ilaha nga balay so gali na balaka sila no ang pamilya mismo ni ini po mga involved nga sila po mismo badamay o lakip no nga mapahimungtan palago ti ini po nga mga nabiktima po dila ni ini lugar gipang kuha po dila nga motorsiklo wala pa natiwas po do ga bayad dero ta ni ini no pinawagan po na matang kapulisan nga kung aduna po ya na ila or nahibaw gi po dila nga lokasyon karon nila Mel Serpid Gimapis or Daniel og si Grace Sarmento mamahimo po no nga itaho nga to kanila tugod po lagi kaya na po sa delikado po ang ilaha po nga kahimtang magduba free o ilaha po nga pamilya bilin po do sa ilaha po lugar nga mga Pinoy ana tugod po lagi kay aduna nay mga nasuko kanila sila po nga gihimo po do nga pagpangilad sa da Pilipinas kini si Bagdawari 24 Gino na subay taog serbisyo magbrajo
6: Magnum buntag na Pilipinas
2: Mga tungkol sa Magnum Water Gin Luna, ato sa tari Magnum Water Mincho, Magnum sa Cross. At ang oras, alas 4.42 na naman. Magandali sa oras, ay fast kayo itong oras. No, fast kayo pagdagan. Magnum Mincho sa tabi. Luparan sa nato sa Magnum Hunter Mincho sin. Kaya matod pa ni Magnum Hunter Mincho o Magnum Hunter Risa Cruz ay nag-report. Karong buntaga. Standby lang ha. Sa duka man nato mga isgutan. Standby sa mga special reports niya. Mati sa nato mga special reports niya. Gatusan kay PWD naka-avail kuno sa libreng registration sa YACA program. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Gatusan ka mga persona with disability kung PWD ang naka-avail sa libreng pagparehistro sa PhilHealth YACA program kunyaman ng kalusugan din sa Dakbayan. Gipahigayon ang mga aktibidad aron mas mapaduol ang mga serbisyo sa pangluwas sa mga PWD ug masiguro nga makabenepisyo sila sa mga gitanyag sa YACA program. Pinagi sa mga programa makadawat ang mga benepisyaryo sa libreng konsultasyon, health screening, laboratory test ug maintenance medicine subay sa ilang panginahanglan. Padayon ang PhilHealth sa pagpalapad sa ilang programa aron walay mga benepisyaryo mabilin ug makadawat sa ustong serbisyo sa panglawas. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Alas 4:44 na itong oras. Ala, katungula pa ng mata. Sige, mata na mo diha. Di mo mang mata na. Wagin mo ganun kung di mo mang mata. Luyagin mo. Kung di mo mang mata, luyagin mo ganun. Luya si Manoy. Nagluya si Manoy. Huwag man ibangon sa'yo nang nagluya. Yan, nas na, agkaluya. Di mo nag-iagbangon sa'yo. Na mo nang agkaluya. Lagi na yun. Ala, ito nga pa ng kaluya diha. Katong action pagkaluya. Sige, mata na mo. Ah, kay buntag na katong action pagkaluya. Oo. Sige, may buntag uno sa tanan na ito mga nanikay-sikay karon. Matod pa ni Kinibang Igala na to, Boss Rick Doms. Rick Doms, baby! Bangon na dia, Boss Rick Doms, baby. Kaya buntag na. Akong migo na ko. Buntag sa ni Kuan dia. Happy Sunday sa di Ma'am Joy. Happy Sunday dia, Ma'am Joy. Yung ni Bikim Maldidas. Og ni Aylama Daumilas. May buntag dia. Si Aylama. May buntag na Aylama. Sige, lupan sa tabi. Marikantos, Magdawanter, Kia Villanusa, Sam. Marikantos na ito may report ni Magdawanter, Kia Villanusa, Sam. Matod pa ni Magdawanter, Kia nga. Na ako no, may galay managuyab. May reklamo man, nakulatan ko no sa iya mismong kanihinigugma. Uy, sa iyang ex lugar, gikulata sa iyang ex. Grabe po ni mga ex, no? May mga kusog mga ulata. O, biyato sa Nawato Report. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Villanusa.
8: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nagpatalaan sa kapresidente sa Precision 4, Carmen, kini nga mag-uyab, mag-dumaprecid. Ngayon na ilan sa mga pangalan niya sila si RJ o nga ihapod nga kaning iyang girlfriend po mag-dumaprecid niya na ilan nga si Ann. Tungkol sa rason nga giatangan matod pa kini sila sa ex-boyfriend ni Ann magdumaprecid ni nila sa pangalan nga si Joseph. Why samta nga pauli kini sila sa panimalay sa ning ayang uyapod nga dia sa may barangay Carmen nga tunga syudad gikaingon nga samta nga kani nga duha ka nga maguyapod magdumaprecid gibaklay pauli pod ni karet matod pa man nito nga ang kaniyang ex-boyfriend nga si alias Joseph pod magdumaprecid nga taga barangay Lapasan nga tunga syudad uga una nini muragari kay istorya pa ni siya kang Ann pod magdumaprecid kay murag gusto unta ni siya nga makigbalik ato sa iyang katukang an pero di naman pwede kina naman po ni iyang boyfriend po nga si RJ po nagdumaprecid so kanin nila nga panaga kanin nga panag inkwentro po nagdumaprecid may resulta na inoon nga kanin po sa pangagisumbag ni nga si Joseph rin nga si RJ o gatungod po sa kakurato na kayo siya inoon nga nakabawi dahil magdumaprecid o nga lakip ngayon gipahimungta ni nga si Joseph katong iyang ex-girlfriend nga si Ann. Uga kaning maragagi bunlot-bunlot po saya nga buktod po magdumaprecid kay tungod na gidili lagi ingon nga makigbalik sa iya ha. Human sa mao nga pangitabo po magdumaprecid dali matod pa nga misibat kini nga si ex-boyfriend nga si Joseph magibyaan kini nga managuyab nga medyo nakurat pa sa pangitabo uga nakaangkon uga kaning mga bunog uga kaning mga injury sila nga lawas po magdumaprecid tungod sa rason nga kaning ex-boyfriend na giniya maragadi po kadawat kanagabulag na sila uga kaning iya nga mag-uyap po magdumaprecid, maragdili po sila ingon nga makatuo nga buhaton po to sa ex-boyfriend po naging magdumaprecid kay para sila. Nagtuo sila nga okay na ang tandaan pero katuloy ng isa kalalaki, wala presya na kadawat sila nga panagbulag o kani, maragamilis nilisulta na inoon sa pagpamisikal o nakaangkon o mga bunog kani nga daw. Inoon, kani nga mag-uyap po nga si RJ o si Ann po magdumaprecid. Nakaangkon sa grabe nga mga injury. Apan nabuhot nila nga pa sa kanog na sumbong kini nga si Joseph kayo para sila basin po nung outruhon po magdumaprecid pero at least natala po na na-report naman po sa mga polis sa mga insidente o kung outruhon manggaling doon nag-ida ko nga possibility nga ilan naging ipapriso kanina sa ang pit po nga lalaki kung ilabtan pa man sila or kanina hulgaon or iharas pa sila aning subli po
2: di na mga sila uyab nga nung ilabtan pa man sila nga di na mga sila uyab
3: gusto lagi makikbalik ato ni Joseph ato kang anpod magdumaprecid
2: wala ba't ka po sa mga babae ay sa mo diritso pangita na yun, bulag ka rin, pero wala na, doon na, nag-uban na sila, inline, bukay na, sakit pa bukay na sa laki, laban nagugmahan kayo.
3: Basin po, siguro. Basin. Basin po, siguro, nag-inigugmahan, po ni si Ano, si RJ po, magdumpresin.
2: Dahil magay na nga, nagbulag tagahapon, niya gabi, nakita na mo dito sa Coastal Road sa Gusa, nagkakao mo dito, o proven, o quick-quick, ano ba? Ay, bukay na.
3: Dapat nung magtago na sa lugar.
2: Ay, sa akin, lalabyan ni mo dito, ay, suto, murag pamilya, ganyan linakuan. Pag-ana ni mo, ay, sweet, mangay na guldingan. Siya kaong-kaong mag-proven din sa ano, Coastal Road, oh. Kaong-kaong mag-proven.
3: Unyang irason mo sa pagiging bulag kay amiga. Bulag sa tagay sa kong space.
2: Oo, na, karoon, nag-anog space. Pero tuwa din sa lain na nag-guldingan. Masok ko, ginang laki, grabe. Grabe, sab kayo, gibulagan ko kay Mauda yun. Nari, nakita din ako, nari sa lain din sa Coastal Road, oh. Ano ba? Muragayin, sab kayo paminaon.
3: Lady nga space, yung ipangita ang magdumpersin. Kinanatay mo po no, ang tong space.
2: Oh, so, ang iya ato, magdumkiya. O, sumanin, nagbulag sila, pero ang laki, hindi masugot.
3: Oh, gani nga, nagbulag sila, pero para sa lalaki, magbulag pa sila nagbulag ba? Gusto pa siya nga mag-okay sila, gusto pa sila nga magbalik sila magdumpersin. Pero,
9: kanaga dili na magustod kay kani yang expensive no po lain nga uyab pud atong atong ura niya siguro nakurat lang nakurat siguro ni ex-boyfriend niya magdama for I mean kani nga kasampangan nga uyab magdung proceed kay siguro wa siya masayod ganade ito kasi namo pato sa ex-boyfriend niya naamong na inunsiya nga sumbaga na inunsya magdung proceed tungod lagi ani nga lalaki nga wala pa kadawat sa panagbulag pud sa yang ex
2: nga tuon ang kabalo nato na sumbagan nga lalaki nga nani ex ning bae.
9: Wala man po gibutiya ko nga na magdumapresid yeah, yeah. Ha, pero siguro...
2: Siguro, sa Brad, wala ko ikalaman-alaman ni Brad. Saan ni Brad, sa problema ni? X na mo niya, ano ba? Ano ba? Basi, yeah, si Kamalo.
9: Wala na siguro, kaya basin po nga, wala siguro nagsaba niyang kaning babae po magdumapresid nga, kaning maguhay lang dito ng bulag at to.
2: Wala ba ng mga babae din nga? Wala, eh. Wala lagi ko ikuan lagi, wala lagi ko uyab lagi, wala ko ikauban ka ron, uban ta. Ano ba? Ay, sis. Sana all. O, ano nga. Dabi, ama na yung uyab. May yun nga. Wala lagi ko uyab. Kapangita pa lagi ko. Agay. Alam
9: mula,
2: na.
9: Muna diba? Mga galawan niya.
2: Galawan ba? Kapag natin mo, uy, nagkong saan lagi ka na, inusaran lagi ka. Asam na yung palalab. Ay, sus, manipulay na yung... Kasi palalab, gawa man tayo kay palalab. Ah, kapangita pa ko. Agay. Klaro na nga yung agay sa man. Ba, klaro na kayong galawan. Di, siyempre, pagbingon nga. Oh, mayon na. Ah, siyempre. Ah, wala di kay palalab. Ah, ako na lang. Uman ta. Ah, ta. Ato ta. Ah, di. Uman. Mo, di na. May tabo. Mo, di na may tabo. Di ba?
9: Saan ka? Nag-province
2: ako sa road. So, kung saan man eh, isumbong o pasailoon?
9: Tumutroon pa yun niya magdumapresi. Di lang nagigaw nga ipapriso ang nga kaning ex-boyfriend po diyan.
2: Hindi na kumutro. Kaya mapriso naman ko. At least nakasumbag na ko.
9: Kung hindi naman galing niya, siguro niya dapat tutroon. Okay, kay kung mapriso lang sa tungkol sa babae, maraga, wala yun po kayo. Maraga, iya, para siya, dawat-dawat na lang yun. Kung wala naging dang babae pa sa iya, kita na lang siglahin, dagad mong kayo pa diya sa palibot nga, kaning pwede pa niya nga matagal siya pagigugma o gadiri na ganyan to, so doon ang naiyalain po nga tagiya magdumaposin. So karoon ang mga kaso na referred diya sa Reposition for Carmen alang sa tukmang distusyon. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumahunter Kuna Tri Kiabelino sa balita o serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdumahunter Kiabelino sa
10: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Ay nako, Ginoo, pastilan mo lagi ng mga style, lagi dayon ba nga bulag tagahapon na may nag-PM nga. Ganong sad man nag-iimong mga emoji di sa imong Facebook? Ay, nagsad lang kayo. Ako'y kauban na gina. Ako'y gustong lakaw pero wala ako'y kauban. So, sige no. Kumaman na ibong uyab. Ay, may unig. Wala lagi. Kapangita pa ko.
10: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Kabalo na taon sa sunod, anak, mga igala. Di ba? Oo, so, pikil kayo. Ayaw, sad mo ginana nga. Bago pagay mo nagbulag, nana mo nagipuli di ay. Pastilan, paita lagi kay lagi ng inana lagi ba? Ayaw sa, ayaw ipa, kuan sa, ipabugnaw-bugnaw sa. Ano mo nang uban nga, bulagan kay naaday lain. Ngayon naghulat, di ba? Kawawang nila lang. Doi kita ni mga laki, God. Ora gining atong kuan. Biyaan na tas mga babae niya, pagtanaw na to. Uy, nana may kuan, nana may... Dua ka kamot nga gi-post. Walay dagway kamot lang, dua ka kamot, nag-ana vocal pero sunod ani holding hands. Ay alam na.
10: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Ay nako, Ginoo ko pastilan. Na sige, asa tara na to mga nanikay-sikay. May buntag ni Jimboy Oko nga mino ko karon Jimboy Oko. May buntag dia sa mga silingan ko ni Iljer Oko din ako do sayo kayo. Sige, sige. Shout out sa mga silingan ni Iljer Oko daw. Naminaw ko na sa iyo kayo. Nasa may buntag sab ni Boss Jimboy Oko. Naminaw ko na si Boss Jimboy Oko karon. Sige, Boss Jimboy. Birada dia, Boss Jimboy Oko. Ah, may pagkaminaw ni mo dia, Boss Jimboy. Kumbate. Ay, gloya-loya das alubihid. Alubihid, masiguro ani ila. Ah, sige, may buntag dia, Boss Jimboy. May pagkaminaw ni mo dia. May papadikay-sikay. Birada na, kay buntag na. Atong oras mga nanay, mga tatay, atong oras karon kay alas 4:54. Ang atong oras mga maninay, katong wala pa ng mata di mata na mo kay buntag na kamas na matanan kay buntag na. Atlo sa tadi Magnum Hunter Jane Luna kay babae na dakpan sa bypass operation. Talagsa ra sa ding babae madakpan sa mga bypass no. Talagsa o nasab kaining mga babae madakpan sa bypass kasagara na lalaki man pero nagi babae kay sa kunsa o na to. Naagyoy babae may galang nga mo kuan gyud mo pasuyop gyud. Di ba? Suyop gyud tirada. Bi check sa nato mga report Magnum Hunter. 24 kay maturpanan ko ni babae na dakpan ko no sa bypass operation. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ay, sa plastar sa natong speakers linya, be. Si Magnum Jane, go ahead Magnum Jane Luna.
12: Percy daw arestado karon ang usa ka babae human sa dakpan sa drug bypass operation diin na kini ang diskutan nga babae na ila sa pangalan nga si Anan nga mulupyo matud pa sa Naga barangay Puerto ning atong syudad giingon nga ang transaksyon wa ra nahitabo dito pud sa may barangay Puerto magduba Percy tugod kay dinhi na siya nagiga meet up sa may barangay Punto ning atong syudad di kabutsak nga aduna matud pa ni siya higala din nga iyang kung gaadto ang lugar sa dihang aduna kini siya ginahibot nga transaksyon apan wa na siya nakalahos ito magduba Percy tungod kay aduna man siya gitransak puno nga gusto nga kapulisan giingon nga napalitan kini siya sa bolor 500 sa pesos nga gituwa nga droga og nakuan pag laing nga tulo ka pakete sa gituwa nga shop o gagikabot siya gaban-aban na matod pa nga naa sa 20,000 pesos ang naisgutan pod nga street value nining naisgutan nga gituwa nga shop nga nakumpis kagika na kaniya giingon nga din po yung mga chopper penalya ang gitalan ini nga sulod pod si gahapo nga backpack nga iha nga gitala kaya lagi padulong siya siyang higala nga doon na matod pag ihapo ya sama niya nga transaksyon o kali nunot ini arestado na ning panahon ang naisgutan pod nga babae tungod pod siya paglapas sa kaso 9165 o Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002 para sa buntag na Pilipinas kini si Magdum Hari 24 Jane Dural sa pita o sirpusyo magbradyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Atong oras may gala alas 4:56. Atong oras mga maninay, mga suki. Alas sa tanan magigsoon nga kinibang mga higala tas bukid-bukid. Oy day kato magigsoon si Sawaga Dalawangan ba? Kailan mo kinsa ni si Sawaga Dalawangan? Mao ni magigsoon katong Philippine Eagle nga na recover magigsoon di mismo sa bukid nun. Namatay ragyapon di ay ang nasampit nga agila. No? Nga na-rescue in taon magigsoon sa nga samdan tumilabay mga adlaw. Na-rescue magigsoon nga samdan di mismo sa Sawaga River sa barangay Dalawangan Malaybalay City Bukid nun. No? Ginganlan din siya magigsoon nga si Sawaga Dalawangan ang nasampit nga agila nga giton over kini magigsoon. Dito magigala sa Department of Environment and Natural Resources Office. Sa diha magigsoon nga ang usa ka babae magigsoon nga nasangpit nga agila. Gitambalan kini mga sukit tigawinaw. Apan nakita nga medyo nakarecover na nasangpit nga agila nga nariskyo magigsoon nga sa Balay-Balay City Bukidnon. Bat pabot magigsoon kagahapong adlaw na matay rin tao nasangpit nga agila. Sayang kay dako kay mga igsoon nga agila kay matod pa sa takakita. Giaway manguno mahigala sa pila ba to kaunggoy. Pero ang agila mahigala nila basta-basta mga igsoon nga mapaak sa unggoy. Pero sa nakita mahigala sa pagtambal na ay samad mga igsoon, tawag na to mahigala nga pinusilan. No, dili pusil nga gamit mahigala nga real nga pusil. Kada bitaw mga bala may gala nga usay kanang bala sa Julin mga nana ba mura siya magigsoon og mga sumpak-sumpak na isamad may gala nga nakita magigsoon og napay na kuwang bala may gala. Now abot og pila ka adlaw gikan sa pagka kinibang rescue. So mao to gahapon adlaw nakamsan sa kinabuhi in taw na sampit nga agila. No, kini siya mga endangered nga gigkaini ini talagsa nga gigkaini mo makita kanang mga areas Malaybalay kada mga Buddha, kada mga diara gani ni makita pero dinis ato sentro-sentro dinis ato mga bukid-bukid kagayan la nakaini sila nagkawala na gid nga kawala na ni sila may gala tugod man magsuon sa nagadagan pod ang mga tao na napoy uban mga igsuon nga pintikon pod na uban nga pangtirahon pod di gid mga igsuon ma hadlok no nga gibin nabawal biya gid ni mga igsuon pagpatay pagdakop diini may gala even pagbuhi kinahanglan yung ka may gala og mga permit diini. No, kasagaran ani magala magbuhi kita mga sibilan bawal ta. Ako hilig bigog langgam gyud. No, bisag unsaon may gala hilig tag langgam gyud. Kung sa inyong gusto nga langgam, halos na ato unta pero di man ta ka afford. Kadi lang sang pinubre sa mga Latino, mga Alps, mga Paraket, bawra pa ding ato may gala gapangandoy pagyapon tang makapalit og mga mahal-mahal, no, kada mga San Cunor, Maupin niya itong mga gusto, mga igala. Pero kada mga parot na, din ako ganaan na kaysaba na kaya na magadisturbo ta silingan. Ang ato langgam nga gusto, mga igala, kada langgam nga hinay lang og tingog. No, gagma niya hilig. Tiyan mga San Cunyor, mo niya itong gusto, pero mahal yung kayo. Baligyaan ta, mga igala, na may tag 30 mil man magigison o sa kabok. So, sige, no, kunin mo ko kapon ang 30 mil in taon, mga igala, kamahal
13: Magnum,
2: kayo.
13: Buntag na Pilipinas!
2: So, dinilang kita sa mga parakit-parakit lang sa bintaon ta, mga lovebirds ba? Maulang sa ba ito, madaog-daog, mga igala, kamo oray, makaya-kaya sa itong bulusa. Mga Alps, mga Luteno, kaya ba naman ito, mga makaya-kaya, kaya kulapay, maya, mabuyo no maya, mabuyo no maya. Bitaw hilig, bitag langga, mga igsoon. Now, kana mga klase, mga igala, nga mga kading ato mismong Philippine Eagle na to, di ni basta-basta nga magbuhi ka ni kay makasuhan kag mapriso ka ni ini. So ang kasagaran makita ni mo ni sila di na ragin sa mga zoo. No, kay naman yung mga permit mga higsoon. Kay naman po of course kung zoo, nagre mga permit may galang nga makakuha ka ni anak mga higsoon. Pero ikaw lang sa balay ni mo, magbuhi-buhi ka na, magkadakop ka na sa bukid. Buhi-buhian ni mo sa imong balay, pwede ka mapriso ni anak. Kay naman tayo balaod mga higsoon. So kung makita kag mga langgam diha, labi na mga endangered na like inani, mga agila, maggamay man ni siya o manako, buhian gin ni mo, ayaw gin buhian sa imong balay, kay basin magbuhion ni mo. Makitan ka sa otoridad, ang maprisog yung ka, madakop yung ka. So, ingunana na siya mga sukitig mo na. So, namatay na yung taon ka tong agila. No, nga nakitan niya mismo sa Malaybalay City Bukid nun, nga getun over sa Osaka, kinibang concerned citizen, nga iya matod pa nakitan sa kasagbutan, mga igsoon na nasampit, may galang agila. Diya mismo sa Malaybalay City, o getun over niya, may galaapan. Abot kagahapong adlaw mga igsoon, nagluya og kalit. Siguro na, siguro ni siya'y samad pa siguro. Ngawa makita siguro kay ni baskog naman siya. No, pagkadakop ay pagkakitan ani sa pagturnover ani sa nakakita. Baskog naman siya gani, magapangaway nang ganig balik, isog na gani. Siguro na stress ni siya, no? Kagani mangu mga langgam, gikan may galasi ang gamay pagkadakop free sila bisag asa makapaingon. Unya kalit lang masamdan, unya kalit lang ikulong. Magluya gila sila, stress ba? No, tungod sa stress siguro, posible magigsoon na kamatyan may gala sa maong agila. Dako kayo nga agila may gala. No, matanaw ni mo siya hulagway, grabe ka dako magigsoon kini sampit nga agila nga nakapalgan niya mismo sa Sawaga River, no? Tawag mo niya namig Sawaga River. O, das barangay Dalwangan, Malaybalay City. So paggikan pagadakop gitambalan siya may gala pero kagwanta sayang ka istanan magigsoon babae ra ba no kani magung babae may gala makapadaghan man gyud ni kay babae man no makaitlog makadag makaproduce na pod kay gagmay ra man bisag itlog diawat man ni sila sa ordinaryo mga langga may gala nga mo itlog og mga lima kani magigsoon usa duha ra gyud talagsa ra gyud tulo ani magigsoon nga iyang ipusa kao kana mga langgam nga dagko talagsa ra kay magilang may lagig manok kay itlog na ni magigsog tag 12 kabog tag 15 lumlum awa daghan na rin kayo kani sila may gala gamay na dili sila dali mo daghan kay gagmay na sila mga pusa sa itlog mo itlog ginadagan tulo diba tulo gamay ra kay nang tulo eh o pinakadaghan gina tulo duha usay na usa ka buok yan eh so dili sila dali mo daghan tungod sa kagagmay na pud mo produce mga gala no sayang ni kay babae ra ba in taon kinasampit nga agila no nga namatay may gala sayang. Wa siguro kagwanta magigsoon nilalahan siguro o baka may gala na stress no na stress kay gusto man sila maglupad-lupad lang na sila magilas kawanangan di na pwede magila ikulong kay gikulong kay samaran man niya magpa-recover pa man to o di pa to basta-basta dali kay samaran man gud siya o so di to basta-basta may gala nga maka-recover pa nga boy andritso o so yun na may gala ang ginangatan in town sa usa ka agilang napalgan mga gala namatay rin taon mag-isong pag-anugon kayo. Kita na hininayangan ta kay kani mga inani kadagko na gid siya nga agila talagsa na kayo makita. No, buhangan ka usay sa langit la din naglupad-lupad. Agila ni ba? Si agila nga banog may naunag ang pangita og piso.
13: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Talagsa na kayo. Kani anto may gala diya mismo sa bukid mag-isong diya sa Balatukan na ay kasiplatan diya kani anto nga ang mga agila. O diya sa Balatukan ba? Diya sa Balingasag. Diya mismo sa kinibang mga lantad, kaya mga kamansi, na mga bukid diya sa kinibang Balingasag. Kaniadto, na ikakasiplatan, may gala mga agila diha, kaniadto. Karon mi, ana, lisod na kakita, may gala og agila diha. Sa, siguro maabog na sila, matugaw, masugaw ba? O manglupa na sa mga lagyo. O na diya, kaniadto, kakamantayan, kaniadto, diya sa mga katigulangan diha, mga muhangad sa langit na o agila o. mailan man nimo magigsuo maglupad-lupad man di may sa kawanangan. Talagsa na kay kakakita no kani mga igon ani. Muhangad lagi ka kaniadto di sa Baringasag. Kaniadto maana ta muhangad ta subukid uy naagi galupad-lupad manog agilaw. May mga tiwangan nga agilag yod nya. Agilag yod. Pero tuwa na sa mga lagyo, naging kayo, mga gala, medyo distansya, naging kayo, mga gala, sa mga tao-tao. No, talagsa na kayo agila, karon nga makikita, mga gala, pero kani anugon kayo niyo? Namantay, babae ra ba? Dako ra ba yung kayo? Dako na kayo ba? Oo, so, naay mga gitawag, mga igsoon nga rason, nga nung namatay in town, mga gala, nasampit nga agila. Sayang. Sayang kay mga endangered na kayo ni, talagsa na kayo, nung makita ni mga gala, karon, no? Talagsa na kita, mga sukit, tiba minaw ni ini. Oras na to, alas 5-5 na, stand by magbalik, tanong ka mga balita. Stand by on the special reports, mabati ninyo magbalik, oras. Nanay, tatay, lolo, lola, alas 5-5 na sa butag.
14: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
15: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta, ipalit o dili healthy nga paggaon. Napay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MITC.
16: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes.

0: Kini, mapatunan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga taxins nga mao ay midaot daog miguba sa mga atay. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sera Gurabas Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Nag-antos ka ba sa hinang internet o glossing servisyo? Solvad na yung problema. Niya sa tunapit, Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at ibang kadritso, pass-pass pang servisyo. Hinatipig sa mga lugar nga, available usab ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa West Senior District 1, nakinis mga barangay, Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag. Apil ang Kami Bangilista, Bulwa, Karituan, apil ang Santa Cruz Valley, Forest View, Westwood, sa Bagat, Patugipunan. Busa tanawan yung kontrata sa internet kung expired na. Pag-converge na, kuwa pa kay Fiber Internet. Pakunik na sa Converge Fiber, ang buwatan ay butang. Ground floor, City Building, Captain Desintero, ako. Sultan Antonio Lala Street, Cagayan de Rosarito. So tawag lamang 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Paray mo dawat o mga aplikante pagka-sales agent. Pullman o part-time. Makita ang 45,000 pesos matag bulan. Isubmit yung application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna, Captain Mesintura Street, Cagayan de Oro City.
2: Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
1: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niadtong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: oras alas 5:10. Ganun.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik ta may gala sa panagkuman sa tawag programa karon tayo alas 5:11 na paspas king oras. Standby sa special reports. Ato sa nabaton Magnum Turkey abilyano sa 80 anyos na lalaki. Mereklamo man giharas kuno may galas minuto edad. Agoy Ginoo ka pastilan. Beni ang detalye, dawato ta report, Magnum Hunter 23. Standby Magnum Hunter Jin Luna, lalaki samda naman na banggaan ko no mag-exoy tabog sa Lapasan Highway. Hala, ginoo ko pa silang, kakuya o ba ni? Di yun ang sanatos Magnum Hunter Kia. Kaya na ako rin 80 kanyos ka lalaki, reklamo, giharas daw ko no. Sa pagkaning ang klase,

0: nga magilang nga magpangharas
1: karon. Magnum buntag na Pilipinas.
0: Alas 5:11 ang atong oras. I-check the report sa balita auction. Bisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanusa.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Pagpatala sa kapulisan sa Police Station 7 na Abulwa, kaning usita anyos nga lulo, man matutangagi pangguba sa lima ka mga minor de edad ang iyang mga sulanan o ang mga tuba po magdumang persi. Tungod sa rason, nga tripping-tripping lamang matutpaan nga nasangpit po ng mga batanong ibutiyag ang reklamante. Nga si tatay, ako na lulo, amin na tatay Leo po magdumang persi na nagpatala sa kapulisan sa Police Station 7 na Abulwa. Tungod sa rason nga ang imbis nga ang iyang panginabuhi ang naging pagpamaligya o gatuba, dili din niya ingon nga mahimo tungod kay ipangguba na aning mga minor de edad nga panga-tripping ang kaning iyang mga ano gatuba po dog na mga presyente ni Mas iyang iyang gikumpronta ang kaning maginikan na ning lima ka mga minor de edad nga silingan na gihapon ni Diaz sa may barangay Bulwa po dog na mga presyente na ngayon lang siya o gamaraga compensation po sa mga naguba po niya mga sudanan ni gatuba apa na nasa po matutpa ang kaning mga ginikan na wala may bayad sa kantidad niya 500 pesos nga iyahapon niya gipangayon mo rason nga gi-refer niya kung na nagpa-brata niya lang kayo nasangkwit po niya tigulo presid ngayon sa kapulisan sa Precision 7 na Bulwa o gagitambaga na naman siya ni ining kaninga idirekta na lamang sa lupong di ko mayapa ang ihapon nga reklamo aron nga mapapanubagi ang mga silingan o gamatagan siya sa isa kong abayad gumikan po sa pagkaguba sa sudanan ni ini o mga taba tungkol sa kaninga gitawaga pang tripping-tripping lang sa mga patanon. Tunay po sa mga balita gikan sa Precision 7 na Bulwa para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magdumahan 33 Kiabilin o sa balita o servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdumanter Kia at ito ni Magdumanter Jean Luna. At ito pa ni Magdumanter Jean ako ni nabanggaan. Yan italay daw ato ta report sa balita o servisyo na si Magdumanter 34. Magdumanter Jean Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Damdam niya gitala sa balay tambalan ng sa kilalaki yung mantini na banggaan. Santang itabok din na sumaya lapas ang highway ni Dakbayan. Ikabusya gamong biktima. Tabok matod pa kini sa dihang aduna matod pa ya tricab ang paspas matod pa nga may subay po din ano sa yapong nga pagpa-drive din hapon padulong na sa kay nga sentrong bahin sa tunga syudad ang iyang nga direksyon giingon nga sa pundi taon niyang mga pong biktima nga nagresulta sa pagkasamda ni ini may nalang po magduba first aid tugod kay nakabrake mapunin noon ang naisgutan po nga baubao driver o gawala rano nagrabihan ang naisgutan po nga biktima apang giingon ubos sa city scan ang isgutan po nga lalaki tungkol po lagi kaya ang ihamagong ulo maumatod pa ang na dan po no oga na bundak matod pa sa dihalogay nga nabanggaan kini may nalang po kaya doon na po ipipula po ka mga dulog ang mahimo po no sa pagkatabang kaniya sab nga kini madalagila yun po no sa balay tambalanan eh gali magduba persi ng maupulugay nga driver magmatod pa no siya po nga gihimo po nga pagkabangga ni ini pong isgutan po nga lalaki nanutan ni ini siya po nga kalawasan magduba persi nakaangko na gini siya sa marubun o po siya po nga lawas pero kung hindi nagbang iskutan po nga biktima conscious na po noon siya no sa diya gidala kini sa balay tambalanan ni ini no nilawagan po ng kapulisan nga ako panangitan nga mutabok po magduba persi dilig po no sa ngitgit po nga area ilabi na nga doon na po pipula po mga drivers paspas po no padagan labi na panahon sa kadlawon pero sa buntag na Pilipinas kini si magdumahari kong divorce hindi na sabita o sirbusyo magdubrajo
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat Magnum Hunter Jane Luna. Special report sa ta, how to stop comparing yourself to others. Special report sa ta, how to snooze. Sa balita ang service na si Magnum Hunter, si Gintirina Enriquez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magdomo Jane Luna ato sa tani Magdominso Science Technology News. Unsa kunong atong masabtan sa fiber optic og sa internet? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mga igala, kumusta? Aniyara sab kita sa lahing ngugna sa itong mga pagtulunan. Ninintak na mga igala sa ito ang Magnum Science and Technology News. Atong taga-apatagad mga igala ang gitawag nga fiber optic cable mga igala. Okay. Unsa pagyud kini fiber optic cable mga kigsunan? Ato ning kasagaran madunggan. O paraasa pagyud kini? Ato ning taga-apatagad mga igala sa ito ang siyensya o sa teknolohiya.
3: Science and Technology News.
4: Science and Technology News.
3: Science and Technology News.
2: Fiber optic cable mga higala. Atong tagaampatagad kini ang ginagamit sa tuang mga telecommunication companies mga kaigsunan aron makakonekta kita sa internet connection. Ug adunay internet mga higala na hitabo tungod sa mga networks of fiber optic cables mga higala. Nahimong namugna ang networks of mga fiber optic cables ngadto na sa nagkalain-lain nga mga computer storage sa mga nagkalain-lain nga nasud pinaagi sa fiber optic cables mga kaigsoonan. Kabalo ba mo? Ug ang atong dapat mahibalan dinhi sa tuang Pilipinas gamay lamang ang mga fiber optic connection ug pipila lang ang atoang cellular tower sites mo nang hinundan nga hinay ang atoang internet dinhi sa atong nasud sa Pilipinas. Kung ikumpara sa internet connection sa lain nga nasud, sama na lamang sa Indonesia, Singapore, Amerika ug uban pa. So kulang gyud ta og mga fiber optic cables mga kaigsunan ug kulang sab ta og cell tower sites. Ug kabalo ba mo mga kaigsunan nga ang fiber optic cable mga higala mo kini ang mokonekta sa internet connection. So kung wala ning fiber optic mga higala sa atoang nasud, dili ta makakonekta sa internet. Asa ba kini nabutang? Anaa kini sa ilalom dagat mga kaigsunan. Ilalom na dagat ang mga fiber optic na kakonekta mga kaigsunan gikan sa atoang nasud ngadto na sa kanasuran sa tibuok kalibutan. Nagkasumpay-sumpay kini mga igala gikan sa Pilipinas, sa China, Indonesia, India, Amerika ug uban pa tibuok kanasuran nakakonekta mga kaigsunan sa fiber optic cables mga higala ug nahimo kining networks mga higala nining mga panahuna. Nagkasumpay-sumpay kini ang gitawag nga backbones sa internet connection mga kisunan sa tuang kalibutan. Sa inan kaniana nga hilabyan kalayo mga higala gikan sa nasod padulong sa Indonesia or bakaha gikan sa nasod padulong sa Amerika, pero nagkasumpay-sumpay kini mga kisunan nga mga tag-as kaayo nga mga kable sa fiber optic mga kisunan. O nahimong hilabihan kadaghan ng mga networks ang nahitabo. Muna dayon, gano'n natin internet connection. Kinsa may tag-iya ni ini? Actually, kung boto naon-naon mga kiksunan, walay tag-iya sa internet. Pero, adunay nagpa-develop ni ini. Doon natin mga engineers, doon natin mga scientists, researchers pa kaha, nga nag-develop ni ini. Nabutang sila og mga computer system, tower sites, dagko ng mga storage, fiber optic cables o uban pa mga kaigsunan. Muna inundan nga tibuok nasud sa kalibutan nagkakonekta. At dunay telephone line, dunay signal, mga cell site tower, satellite o pinaka-importante ang fiber optic cables mga kaigsunan. Ang pinakauna nga nag-develop ni ini mga igala ang itawag nga Tier 1 companies. Tier 1 companies, grupo kini sa mga telecommunication companies mga kaigsunan sa tibuok nasud o sa tibuok kalibutan. Nga kung asa sila ang nag-develop og mga koneksyon og uban pa ng mga pamaagi para magkasumpay-sumpay ang tanan nga nasud. Pinagi niini, nagpalampuson sila mga kaigsunan. Ang Tier 1 companies mga igala maoy nagmugna sa mga telecommunication devices and systems mga kaigsunan hinundan sa tuang internet connection. Ug siyempre, kinsabay ng unan ini mao ang kumpanya nga ARPANET. Ang ARPANET mga kaigsunan mao'y nag-ulo-ulo sa pagmugna og internet mga kaigsunan. Ug kani karon tungod kay nagka-konekta naman tanan tibuok nasod sa tibuok kalibutan, duna na gitawag nga World Wide Web connection. So mao din na nigawas ang www.connections mga kaigsunan. Ug ang pinakatsada sab diini mga kaigsunan sa nagkadugay nga na panahon, nagka-develop nga nagka-develop ang atuang internet. Nagka-paspas nga nagka-paspas kini o nagka-luag nga nagka-luag ang koneksyon. o gani adunay gitawag nga tier 2 companies. O karon duna na say tier 3 companies. Grupo sa gihapon kini sa mga telecommunication companies nga nagdevelop sa atong komunikasyon. Muna hinundan nga duna na gitawag nga wireless connection mga kaksunan. So pinaagi sa gihapon sa radio waves o pinaagi sa magnetic field mga higala. Nga kung asa na develop ang wireless connection mga kaksunan, una niini ang infrared o na develop sa gihapon ang bluetooth o karon duna na tay wifi o 5G na gani kini. But pasabot mas paspas, mas upgraded o mas daghan mahimo mga higala. Sumuka na mga kaksunan ang atuang hisgutanan may tungod pa sa fiber optic cables mga higala nga mo karon ang himong backbone sa atong internet connection. Usa sa mga rason nga nang nagkaproblema ta sa atong communication, nagdisod ta sa atong signal, nagdisod ta sa atong wifi, ingon man sab sa atong data o wala tay internet, kaya naapektuhan ang atuang mga backbones o ang atuang mga fiber optic cables nga nasa ilawang dagat mga kaigsunan tungod sa daotang panahon. Although minimal ang damage mga kaigsunan. Munang usa sa mga hinundan nga anaa sa ilalom sa dagat ang nasangpit nga cable tungod kay dili kayo kini madaot kung adunay mga daotang panahon. Kaya kung for example ang atong mga fiber optic connection mga kaigsunan naa sa taas nga bahin gibutang, mga daot ang nasangpit ng mga cable tungod sa mga panahon, mas dakong damyos na hinoon. Maagian sa bagyo, maagian pa sa aeroplano, gasto gihapon kayo mga kaigsunan, dili safe mga higala. Muna inundan, nanakini sa ilawang sa dagat, aron mas safer ang nasangpit nga fiber optic connection or fiber optic cables mga kaigsunan. Mukara to Science and Technology News. Di man ilamang nga ang taong nagbaton sa kaalam daw susama lamang nga nagtigom og pahandi. Apan ang taong nga nagdikain ini, kasabok ang mahitabo sa iyahang kinabuhi. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Science and Technology News.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Inso, health news ata. Coffee anxiety ni Andy Tales sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ganyan powerful extract na fight to chemicals o antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound na ebektibo batoks diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaan sa DTX 500 ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kaging diorog bisamis orital labi na sa Bay Nature Wellness Center your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building President Kirino Conry Capes Street kagin University. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sam 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Balik tamay gala sa Tamaraguan, alas 5.53, dugang special report sa Tamaguan, Angel sa Tamo Travel sa Tasbalinsa City. Sa itong travel and tours, sa balita og service na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Salamat magdong antar anje magluto sa tari magdom lani. Nami kayang lutoon karon ato maminaon sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Magnum, Bundag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Wa naman tayo ng oras may galano, pasensya kayo sa tanan may galang awarto na ba sa mga minsay greetings ug man lang magtiwas ta Lunes ug ma kay Domingo matagaron. Magnum person ba kayo ko sa kawasto ka diri man katawa lang gamhanan. Naglaman baro gano ko sa katawa matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
0: Magnum, Bundag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, Bundag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 6:04.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Gigutom na ba?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nangaluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal, DA10. Gigabalakan ang posibleng epekto sa El Nino sa mga pananom sa rion. Magnum National Ombudsman Jesus Crispin Remulla giawag ang publiko gabantayan ng korte kalabot sa kasong ipasaga nga may kalabigitan sa korupsyon. Magnum National Iran nagbahan og full-scale offensive kung magparayon ang pagpangatake sa Amerika. Magnum Business DTI may siguro nga walay pagsaka sa mga nagunang palaliton sa nasod dunod sa pagsaka sa presyo sa lana. Magnum Entertainment Pambato sa Baguio City nga si Gwendolyn Soriano na kronani si Binibining Pilipinas 2026 samtang mabato sa dakbayan nga si Gwyneth Jemima Chan nakasood sa top 12 sa maong indigay. Magnus Poor San Miguel Beerman nasakpit na kadaugan sa nabarayong PBA Season 50 Governor's Cup.
1: Magnum Morning News.
2: Maisod, kumusta may buntag? Karong adlaw Domingo, ba 19 ang petsa, bulan sa Hulyo 2026. Kini si Magnum for Sid Blanca.
3: Ug Magnum, April Borja.
2: Karon sa Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
3: History Today.
2: Hulyo 19, 2004 ng adlaw, gimando ni President Glory Magkapaglaroyo ang pag-uli sa Philippine Humanitarian Contingent gikan sa Iraq. Kini si pagsunod sa demanda sa Iraqi rebels, mibihag sa mga truck drivers sa Pilipino nga si Angelito de la Cruz ni atong Hulyo 4 sa mga tuig samtang mitabo kini sa border sa Iraq. Ngayong naghulga ang mga rebelde sa Iraq kaputlan sa ulos de la Cruz kung dili tumano ng ilang demanda. Ngayong gisulayan pa ni Iraqi Prime Minister Iyad Alawi sa paghangyo si President Arroyo aron dili na yon ang pagbiya sa ilang nasod. Apan ligon na baruganan sa presidente sa Pilipinas nga tumano ng maong mando aron maluwas ang kinabuhi ni De La Cruz. Human sa duha ka semana gibuhian si De La Cruz niadtong Hulyo 20, 2004 dungan sa kompleto nga pagpauli sa delegasyon sa nasod ngadto sa Iraq.
1: Magnum Radio
3: History Today.
2: Karon sa Magnum Lokal, ikabalaka sa Department of Agriculture kundi ang epekto sa El Nino sa mga pananom labi na sa Lagutmon. Matod ni 10 Regional Director si Apollo Pakamalan nga kung ugaling musubra 38 degrees Celsius ang heat index sa rion nako kining karaot sa mga pananom.
4: Ang among nga kabalakan yon kining pag-init sa temperatura kay bisan og unsa pa na nga crops kung ang relative humidity o ang heat index musubra na gani og 38 degrees but pasabot ang mga lagot mo niya na mahimong sterile dili na makapamulak dili na sa makapundos og pagkaon.
2: Pamahayag ni DA10 Regional Director Jose Apollo Pakamalan.
3: Dugang Magnum Lokal gipainumduman karon ni City Mayor Rolando Clarix Oya mga kawani sa City Hall nga magmatinud-anon sa pagserbisyo ngatos katawhan. Matud ni Oya nga kini ang dako nga responsibilidad nila dili lamang panahon sa mga eleksyon samtang gipasalig usab sa mayor nga kanunay sila nga andam motabang sa mga nanginahanglan nga katawhan.
5: Ang serbisyo publiko para sa tao ug para sa tanang katawhan. Maura ka na ang atong dako kaayong kaakuhan o responsibilidad ang tinuray nga serbisyo publiko. Dili lang sa panahon sa eleksyon nga magpakita nga magpapili sa mga katawhan inig kahuman, dili na mubalik sa katawhan magpakita gawas inig abot na usab sa adunay pinili ay. Apan si Clarik og akong mga kauban sa tanang panahon nakiguban nakigduyog kaninyong mga katawhan.
3: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.

0: Attention management training by Gayon alang sa personay sa City Hospital Lumbia. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kia Abelianusa.
1: Nagpaigayin matutpang City Hospital Lumbia og lactation management education training alang sa mga medical personnel isip kabahin. Sa patay nilang paningkamot sa pagpanalipod, pagpalambog, pagsuporta sa breastfeeding na alang sa mga training, ang pagpaligod sa kaibalo sa mga healthcare professionals o paghatag og evidence-based nga breastfeeding care counseling at masiguro nga ang mga inahan o ilang mga anak na masuso. Makadawat og kalidad nga suporta sa ilang breastfeeding journey. Pinaginini, ipaligod sa City Hospital Lumbia ang paghimo og usa ka breastfeeding friendly na healthcare environment kinagawa og nagsuporta sa husto ang mga breastfeeding practices. Pinatagikan sa City Hospital, Kuna Hospital Lumbia. Para sa Magnum Morning News, kini sa Magnum 1.3 Kevin and Osa sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: Dugang Magnum Lokal, gihingusgan karon sa Persons with Disability Affairs Office kung pidaw kagin your city ang National PWD Rights Week, din gidasig ang mga PWD nga mamahimong kaproduktibo nga sektor sa atong katilingban. Mato ni CSWD pidaw head Maria Liza Corpus, nga doon sa sila yung mga programa nga suportado sa LGUCDO nga ihatag sa mga dunay kabilinggan sama na lamang sa medical mission sa City Hall Quadrangon.
3: And napod ni the MNT2 Medical Mission, exclusive po na sa Persons with Disability in partnership with JRB and City Health Office. No, na dito sa City Hall Quadrangle. And tapos 23 mao na among culmination. So awarding lang sa prizes sa amo ang mga nahitabo na mga kalihukan dani and showcase of talents.
2: Ang pamahayag ni CSWD Pidaw Head Maria Liza Corpus.
0: Alas 6:14 NYCCDO ipangusgan na kung gipangusgan ang kampanya batok sa gang involvement sa mga batan-on ni. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
4: Ipakusgan sa National Youth Commission Cagayan de Oro kan NYC ang kampanya batok sa gang involvement ang mapanalipdan ang mga kabatanhunan gikan sa mga kalihukan ng mahimong makadaot silang kaugmaon. Ipunsyag sa NYC Cagayan de Oro ang kampanya nagsumong sa pagpataas kahibalo sa mga batanon bahin sa negatibong epekto sa pag-apil sa mga gag o kumpartang delikadong grupo lakip sa mga kalihukan ng youth forums, information drives, leadership seminars o values information activities. Nga madasig ang kabatanunan sa pagpili o positibong direksyon sa kinabuhi, giingon sa ahansya nga dakuha papel sa pamilya, tungaan o sangguri ang kabataan kung SK o komunidad. Pagagiya sa mga batanon, aron malikayan ang impluensya sa mga gang o uban pang ilegal na kalihukan, gawag usab sa NYC Cagayan de Oro ang mga kabatanunan nga maapil sa sports, volunteerism, skills training o community service. Isip na alternatibong paagi sa pagpalambo silang talento o liderato. Balita agikan sa NYC Cagayan de Oro para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hari 24, Jay Luna. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Dole Region 10 na paigayon ng 7th Manco Meeting o mga mga ahensya. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktulan.
5: May pahigayon sa 7th Management Committee Meeting para karong kalendar 2026 ang botana sa Department of Labor and Employment kung Dole Region 10 uban sa mga regional officials, division chief, provincial field office head aron sa pag-assess sa region first semester accomplishment, evaluate operational performance, chart strategic direction alang sa umabot ng mga tuig kalsa gipahigayon sa Labinia Purple Tree, Sao Paulo, Misamis Oriental ang maong meeting nga nagsilbi nga venue sa pag-review sa pag-implementara sa department sa mga major project, program o aktibidad sa maong departamento sa first half sa tuig 2026. Diin ginasuta ang mga area sa pag-improve o pag-formulate sa mga strategies aron mas magpadayon ang epektibong pag-deliver sa mga labor and employment services sa tibuok na rehiyon. Nga sa maong discussion nga nag-priority usab sa mga inisyatibo nga masiguro nga tukma o epektibo ang pag-implementar sa programa. Din kini ang pabilin nga aktibidad sa gingon nga pagpahingusog sa kolaborasyon, pag-enhance sa organizational performance sa pag-deliver sa responsive labor and employment programs o sa pag-preparar sa mas ligon o mas kusuga nga misyon sa maong departamento nga makamugna og mas disenteng at aron nga ang mga parties aron ang mga beneficiaryo nga mapromotar sa disenteng nga trabaho og sustainable nga employment alang sa tanan nga mga Pilipino tagikan sa Dole Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: alas sa 6:17 na DLG Temi pagayon og training sulod sa upat kadlaw alang sa environmental protection. Sa balita ko, Sir, Bishop na si Magno Hunter Risa Cruz.
6: Malampusong napahigayon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG 10 pinaagi sa Project Development and Management Unit sulod sa upat kaadlaw nga pagbansay-bansay sa Environmental Protection Agency Network Evaluation Tool kung ipanit Modeling and Analysis Water Distribution System alang sa mga local government dini sa Northern Mindanao. Gipahigayon ang maong kalihukan dini sa Dakbayan ang gitun-an sa mga partisipante ang paggamit sa ipanit software sa pag-analisa sa mga water distribution system aron masiguro ang lakip sa gihisgutan ang network configuration, water demand, pipe flow, pressure, reservoir, pump o valve uban sa mga hands-on exercise aron mapalambo ang ilang kahibalo. Pinaagi ni ini gilauman sa DIY LG 10 na mas mapaligon ang kapasidad sa mga LGO sa pagpakabana sa mga kakulangon sa mga sistema o supply sa tubig o paghatag o serbisyo sa limpyo nga tubig alang sa komunidad. Balita gikan sa DILG 10 para sa Magnum Morning News. Kine si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Ug karon sa atong barangay news update.
7: Ang PWD
2: Gikumpirmar karon ni Kapitan Anthony Atterveri sa Barangay 17 ning Dakbayan nga ipahigayon sa ikaduha nga higayon ning tuiga ang PWD Fun Run. Kini tungod kay nasugdan ang nasangpit nga kalihukan ni ato nga tuiga 2024 din ang proceeds na paingon nga to sa pipila ka mga identified nga mga bata nga PWD sa nasangpit kuna sa mga barangay. Mato ni Atterveri nga ang subling nga paglusad sa mga fun run dili lamang alang sa mga PWD apan likip na usab kini sa mga able individual din ang mamahimo nga proceeds niini pagabahinon sa mga PWD Federation sa Dakbayan nga magsilbing puhunan sa ilang mga livelihood program.
7: Ang PWD Fun Run is a second time around 2024 may in Miana o karoon na po sa 2026. So, na ay ano, duha category na ay mga PWD na muda ugay sa contest na po yung mga normal na mga runners. So, ang tumuloy na to is for a cost mana. Number one na reason kay check-up ng mga special children, check-up ng charitable ng doctor, cost around 5,000. It's only from, hindi ang doon. Nakita po na ako, pagkakapitan na ako, nakita na ako, baka kay bata na nidang itaon lang, wala kinaset up sa So, munang ngamong tumong is itong mga last quarter ngayon, maka-check up lang. So, mutong ang proceed na niyong money is para maka-allocate niyong para check up mga bata na kinanan. Aside na, ang other proceed, pampahingon sa kanan, ano, pampahingon po sa mga organization na PWD na barangay.
2: Ang pamahayag ni Kapitan Anthony Atterveri sa Barangay 17 ning siyudad.
0: Alas 6:20.
8: Time Check is brought to you by McDonald's.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifa, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
12: Pre, na ako'y project ron. Nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
13: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
12: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
13: Wise jud ka, Mari.
12: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
13: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
14: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kalunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And na ay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
16: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
17: Magnum Morning News!
18: Parayin tamay galaw karon sa atong Magnum National. Sa atong Magnum National giawag nga ni Ombudsman Jesus Crispin Remoli ang publiko gabantayan pa kayo ang korte kon ang mga korte o ang sanigang bayan kalabot sa mga kasong ipasaka doon ay kalabutan sa isyu sa dumalay o korupsyon ni Matod ni Remoli ang atin wala pa nga gihibo sa Ombudsman ang ilang trabaho anak sa korte giyabo ng paingon ni ini giyakon usab ni Remoli nga dili dali ang pagbugna nila og kaso batok sa mga nalambigit sa nga opisyal o individual.
19: Ano ito eh? It's not easy. At siyempre, in our mind also, how the courts will accept what we do and what we file. And the record speaks for itself naman eh. Ang record ng Sandigan Bayan. That's why I'm asking everybody to watch our courts. Bantayan natin ang courts. Because kami, we're putting on our best face to put flesh into the cases. Sana, the courts will also do their part in dispensing justice in this country. Justisya ang pinag-uusapan dito. Justisya.
18: Pamahayag kadto ni Ombudsman Jesus Crispin Remoli.
5: Dugang Magnum National, hindi tayo nagsasayang ng pera dito. Kini ang tubag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon sa mga nag-ingon nga usik lamang sa kwarta sa katawhan ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon nga wala kini kamatuoran ilabina nga ang maong nga trial o sa kini ka constitutional nga proseso aron ipanubag ang mga tagas nga opisyal sa gobyerno.
3: Hindi ho totoo na sayang yung pera.
20: or sana ginugol sa iba. At more importantly, hindi rin naman pwedeng ibigay sa DSWD yung pong naitakda na hong pondo para sa Kongreso at Senado. Hindi ba kasi ang sinasabi na sana binigay nyo lang sa mga may hirap yung pong pondo na yon? Kasi pag ginawa ho yun, eh kaso yun. Gusto ko rin decisively sagutin yung binabanggit kanina na sana binigay na lang sa iba yung pondo na ginagamit ito sa impeachment. Para may sinasabi doon na hinahanap nyo 125 million tapos ganito yung ginagastos ninyo para sa impeachment proceedings. No? Una sa lahat, again, constitutional pong proseso ito. Kumbaga, in the same manner na pinapondohan ho natin yung pagkakaroon ng mga committee meetings, plenary sessions ng Kongreso at Senado, ganun din po yun. Yung pong dahilan bakit ho pinapondohan po ng bayan yung ganito pong mga gawain at tagampanin.
5: Ang pamahiyag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon.
18: Samtang gibatikos ni Senador Alan Peter Cayetano ang giigong sistema sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. karong batok sa mga kritiko nini. Matod ni Cayetano nga ang pamaagi sa gobyerno karon sama sa KKK diin nagpasabot nga kusog kaso kulong.
21: Ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, kuyog, di ba? So pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na, di ba? Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, there are other things in life, di ba, that are important to you. Not only building your nation, if you stop there, panalo na sila. So ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Thank God, wala pa naman yung kill. May mga namamatay pero so far hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yun, di ba?
18: Pamahayag gato ni Senador Peter Alan Cayetano samtang wapay tubag karon ang Malacañang kalabot ni ini.
5: Dugang magnum national gibutyag sa House sa Prosecution Panel nga pugso nila nga mapamubo ang trial dates alang sa unang article sa impeachment nga duri kalabutan sa gigong sayop nga paggamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mato ni House sa Prosecution Panel legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga mamahimo nga dili na ipatawag ang pipila ka mga testigo kung muigo na ang mga nauna nga testigo basta dili lamang masakripisyo ang maayo nga pagpresentar sa mga ebidensya.
22: Tulad ho ng ginawa namin dito sa grave threats, pipilitin ho namin na mapa-exceed din ho no, yung trial dates na kakailanganin para dito sa confidential funds. So ganun din ho, kapag sa aming pananaw, mayroong mga witnesses na hindi na namin kailangang ipatawag dahil ang kanilang intended na testimony ay na-cover na ng mga naunang witnesses, sasabihin din namin sa impeachment court na no need for us to call them. Ano. Again, pareho naman, no? Ang kagustuhan namin, pareho sa kagustuhan ng impeachment court ng ating mga kababayan, as much as possible, no, matapos to ng mas maaga, paiksiin yung paglilitis, di ba? But siyempre, hindi namin pwedeng gawin yon the expense, no, for ability to properly and effectively present evidence, no, to support the articles of impeachment.
5: Ang pamahayag ni House sa Prosecution Panel legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ug karon sa atong Magnum Health Alert.
23: Magnum Health Alert.
5: Gibutyag sa World Health Organization kon WHO nga dunay mga intervention o mapugan ang risgo sa sakit nga depensya. Kini pinaagi sa paglikay sa pagpanigarilyo, pollution sa hangin ug uban pang risgo nga may kalabutan sa dili maayo nga lifestyle. Sumala sa WHO nga ang demensya mao ang ikapito nga nagunang hinungdan sa disability ug dependency sa mga tigulang sa tibuok kalibutan ug asagad makasanati niini ang mga nagidad ug 65 anyos pataas. Dugtong niini ang nasangpit nga sakit nga demensya dili malikayan na pandunay mga lakang aron mapug ang pagbaton ni ini.
18: Karon sa tumagdam international sa Iran, nagpasidaan karon ang Iran sa full scale offensive kung maparayon pa ang pagpangatake sa Amerika. Subay sa report nga gihimo ni Mohsen Rezaei, top Islamic Revolution Guard Corps kon IRGC. official o military advisor ni Supreme Leader Mutaba Kamani ang maong pasidaan. Matod pa nini nga magpadayon ang maong pag-atake sa Amerika sulod sa duha o tulo kadlaw, himo nila ang maong operasyon samtang nunot din ni Pamugo sab ni Kamani nga walay political border ang luwas sa ila mismong himoong opensiba human sa gimong pagpangatake sa ilang civilian infrastructure.
5: Sa Venezuela, misa kapangato sa kapina 5,000 ang ihap sa mga nangamatay tungod sa duha ka mga sunod-sunod nga linog sa Venezuela ni atong Hunyo 24 ning tuiga. Mato ni National Assembly Chief George Rodriguez nga miabot na usab ngadto sa 5,069 ang kumpirmado nga namatay samtang nagpabilin nga 16,740 ang naangol sa nasangpit nga linog. Sa pagkakaron, gibanabanan nga libuan ka mga residente ang nawadan og Pinoy-anan nga nagpabilin paghihapon sa mga evacuation camps di nagatubang usab karon sa kakulangon sa tubig ug kawa dun sa hustong sanitasyon.
18: Karon sa Magdum Business, gipasalig sa Department of Trade and Industry o DTI. Gawin ay pagsaka sa mga nagunang palaliton sa nasudi. Kini ang pamahayag sa DTI dunod sa kabalaka sa publiko nga posibleng pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Tungod sa paray ni Samtinsyon tali sa Amerika o Iran. Mato ni DTI si Kitari Christina Roque. Wala pa ang manufacturer ang nagduso. Augmentation alang sa price adjustment sa basic commodities o prime commodities.
0: For the increase, wala pa naman humihingi ng price increase sa atin. So for now, there's still no price increase. It's really best for us to just wait.
18: Pamahayag ni DTI Secretary Christina Roque. Samtang sa forex exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalaw karon sa 61 peso, sa 64 centavos. Canadian dollar, 43 pesos, 90 centavos. Sugong dollar, 70 pesos, 86 centavos. Australian dollar, 43 pesos, 80 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 91 centavos. Korean won, 4 centavos euro. 70 pesos, 85 centavos.
5: Samtang ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil anakaron sa 75.19 US dollar per barrel. Kini misaka og 1.93% kung itani sa daan ini nga presyo nga anaa sa 73.76 US dollar per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Kingpin na nga nakoronahan isip pa Binibini Pilipinas 2026 ang pambato sa Baguio City nga si Binibini No. 12 Gwendolyn Soriano. Kiniatol sa kihibo nga Binibini Pilipinas Grand Coronation Night kagabi sa Smart Araneta Coliseum diin 35 ka mga maanyag nga kandidata ang nagtigi. Samtang, aniya ang winning answer ni Soriano atol sa question and answer portion sa nasangpit nga indigay.
1: What future do you envision for yourself? And how will a Bining Bining Pilipinas title help you get to that destination?
2: I envision to be an aspirational leader. And with a Binibini crown, hopefully, I get to inspire other people to believe in the beauty of their dreams and to be faithful. I'm here now not because of my own strength, not because of my own beauty and skills, but only by the grace of God. And I am here to share that hope, that message, that hopefully, even after this and beyond the crown, I will be remembered as someone who has a big faith and a big heart. Thank you.
5: Ang winning answer ni Binibining Pilipinas 2026 Gwendolyn Soriano. Samtang second runner-up ang pambato sa Bacolod City nga si Tracy May Sunyo. First runner-up usab ang gikan sa Dumaguete City nga si Julian Antonio. Ug mooya Binibining Pilipinas Globe 2026 ang pambato usab sa Tarlac Province nga si Sasha Lacuna. Samtang ang pambato usab sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City nga si Binibining No. 2 Gwyneth Jemima Chan nakasulod usab siya sa top 12 sa nasangpit nga indigay.
18: Karon sa Tumagdo Sports sa sakpit sa Miguel Vieira ang ila mismo ang kadaugan na sa nabaray PBA Season 50 Governor's Cup. Kini humang gipildi ang Tireferma Jeep sa score 109-104. Mati sa Miguel Vieira head coach Peter Martin tungon sa ilang ligong depensa na sakpit ang maong kadaugan.
4: Now we can say a win is a win. I think they out-hustled us, they outplayed us, they out-coached us. Coaching staff of the other side was better than me today. So that's first and foremost. I think hindi kami nagkulang sa paalala. At the end of the day, it was yung depensa pala namin sa dulo. Kahit na tinitignan ko yan, ang gagaling sa offense nitong mga to. King, Perez, Trolliano, Jeric. But at the end of the day, it was the defense that made us got us a win.
18: Pamahayag gato ni San Miguel, Coach Peter Martin. Inabati atong Magdo Morning News, sukaran sa itong headline review. Magnolokal DEA, kabalaka ng posibleng epekto sa El Nino sa mga pananom sa riyon. Magnum National Ombudsman, Jesus Crispin Rebolyag, ihawag ang publiko na bantayan sa korte kung bantayan ang korte kalabot sa kasong ipasaka nga may kalabigitan sa korupsyon. Magnum National Iran, nagbaad og full-scale offensive kung magpadayon ang pagpangatake sa Amerika. Magnum Business DTI, bisiguro nga walay pagsaka sa mga nagunang palaliton sa nasod. Unod sa pagsaka sa preso sa lana. Magnum Entertainment Pambato sa Baguio City nga si Gwendoly Soriano, nakaroonahan isip Binibining Pilipinas 2026. Magnum Sports, San Miguel Beerman, nasakpit na kadaugan sa Bayang PBA Season 50 Governor's Cup. Hantrog ma, alas sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum Fersit Blanca.
5: Ug Magnum April Borja.
18: Sa usang kawasong katiling magkatawa laming gamahanan, maglamang marugan ako sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
18: Oras, alas 6:38.
7: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Og puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number, FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
5: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MZEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MZEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
2: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500!
0: Masalikan!
2: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
10: Life Extension Vitamin D3. Kasi
12: nanita na pag pupuntuhog sa kita, gini ba? Habit na 4 months ang sakit sa kumpuhod. Pagkabalo nga ako nga, naligay ko ngayon Life Extension. So nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakalawis sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta, sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
10: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini maong labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kani adtong Marso 2021 naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o Gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto ug scientists. Sigurado nga luwas og epektibo og aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon og kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
15: Magnum only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: It's 6:57 on Magnum Radio.
0: That time check was brought to you by Presto Creams. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum, only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Maritas. Get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras, alas 7:11.
0: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Express. Mga nag-unang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Mga higala, welcome sa tong Magnum News Express karong adlaw Domingo, Hulyo 19, tuig 2012. Sa niya itong mga headlines.

0: Magnum Local. Mayor Clark Soy plano dugagan pa ang mga scholars sa Dakbayan. Magnum National Senate President Sherwin Gatchalian doon na ipatumang mga reforma sa Senado. Magnum International, 14 kamatao patay sa barayong pag-atake sa Israel sa Gaza. Magnum Business, DA, sobring gitugot ang pag-import of carne gikan sa Hungary. Magnum Entertainment, actress, model ID Eigenman, gidaig ang kanhi partner nga si Jake Ejercito. Og sa itong Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Iyala og American tennis player Venus William subling mag-uban sa Washington DC Open karong bulana.
1: Magnum News Express.
0: Mike Sun, kumusta mayong buntag karong adlaw Domingo, Hulyo 19 tuig 2026. Kini inyong matig balita. Magnum Chingin Trina Enriquez
2: ug Magnum Jane Luna.
0: Ug karon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Plano karon na ni City Mayor Rolando Clarix Uy nga dugagan pa ang ihap sa mga scholar dinhi sa Dakbayan nga kasamtangang anaa sa kapig 15,000. Mato ni Uy nga bililhon alang kaniya ang kanunay nga dunay access sa libre nga libre o kalidad nga edukasyon sa mga kabatanunan ilabi na nga maulamang kini ang yawi alang sa ilang kaugmaon.
3: Depende lang ang atong ginalantaw mahatag tanan pero nagkadaghan man yun. Subay lang yun pa sa ikinahanggan sa kabataan. Kaya abirto man gihapon ta na madugang pero wala problema ko niya na kay tingali wala mo magtuo nga gikan sa pila ko kalibo si Timmy Jitsu ta sa 15,000 kay ang ato is ang tinutanay nga programa sa gobyerno nga makahatag o kaugmaon sa mga kabataan. O, ang tinguha usap, ang tubag, ang kaakuhan sa usap kaginikanan nga tungod sa kapobrehon dili na lang nila mapatapos ang ilang mga anak nga maupo intay ilang pangandoy ug kalipay nga makatabang sa ilang nahayagian nga mga kalisdanan.
0: Ang pamahayagan ni Mayor Rolando Clarix Uy.
2: Gipasigarbo ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas ang parayong kalambuan sa Dakbayan. Mato ni Cabanlas nga namatikdan niya nga susamang nahimo ng magnet karon ang syudad, dili lamang alang sa mga negosyante apan lakip na sa mga residente gikan sa ubang lugar nga buot din himamuyo.
4: Cagayandero is now in the melting pot. The center, Cagayandero now is a magnet sa dili lang sa mga negosyante, kundi magnet usab sa mga tao nga gusto magpuyo dinis Cagayandero. Magre, tingala ka nga, uy, ang mga mayor sa uban ng mga lungsod, mga negosyante sa uban ng mga probinsya o syudad, taong lungsuranon nga naadya, nagpuyo sa laing nga mga lugar, na ay mga balay dinis Cagayandero, na ay mga kundo na-attract sila sa atong nadugog magkuntang City of Golden Friendship. O nakita usab ni lang malinawon kita nga Dakbayan, the leadership of Mayor Clarix Uy mo kana nga nagrabi ang atong pagsaka.
2: Ang pabahayag ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas.
0: Nanawagan ang pulis sa regional office kon PR-10 nga doon sa katawahan nga kanunay nga magbinintayon og alerto sa ilang palibot. Hamato ni PR-10's Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano nga kinanan gilayong itaho sa kapulisan kun dunay mga kanudahang individual nga muhimo sa mga kanudahang aktibidad.
5: Yan, nananawagan ako sa mga kababayan natin na manapiling maging mapagmatsyag at pag may mga kahinahinala, kasuspe-suspecha na pangyayari, mas maganda ma-report nila agad yon sa ating kapulisan. At nagpapasalamat din ako dahil dito sa Northern Mindanao, maganda yung ugnayan ng community at ng kapulisan. And for that, nagpapasalamat tayo.
0: Ang pabahayag ni PRO-10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano. Oras, alas 7:17 o karon sa itong Magnum News of the Week.
1: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
0: Hulyo 12, adlang Domingo, gibotyag ni Engineer Franklin Daguta, presidente sa Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association, nga patasaan nila ang presyo sa bugas matag kilo. Mata ni Daguta nga mahal na ang presyo sa bugas gikan sa ilang supplier ug maglisod na sila sa pagpatuman alang sa pagbalingya sa 50 pesos matag kilo.
6: Anyway, ang akong ribawan sa DA nga kapang-inspeksyon, kaya na may taga-DA kapang-inspeksyon, kaya na-alaw din. Sa nag-iun man sila nga extended, pero ang problema kay wala pa'y papil nga ni Gawas. Di mo, no, wala'y klaro o na may extension sa katong price cap. Wala may papil, ikapakita ko. Di mo, no, kaya expire naman yan itong kuhan, June 30, magpa-increase na gini. Oy, di gina mo kaya, ma'am. Ang among supplier, magamahal na sila mga presyo. Saan mo na karun? Amo lang ihangyo sa mamalita, nga mag-consider lang sa ta, mag-consider ta sa sitwasyon garon. Di na mo kayang magpabilin pagkapun 50 ang kilo, kay mahalaga kayo ang among palit gikan sa among supplier.
0: So, ang pamahayag ni Engineer Franklin Daguta, Presidente sa Cagayan de Oro City Rice and Corn Retailers Association.
2: Sa susamang araw, nangayaw pagsabot sa Senate Presiding Officer Chris Escudero gadto sa katawhan tungod sa hinay nga pag-aginod sa unang semana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Escudero nga unta masabdan sa katawhan nga baguhay pa lamang nagsugod ang trial ug naglisod pa sa proseso ang mga senator judge ingon man ang defense og prosecution team.
7: Tingin ko parang diesel ito. Parang diesel na makina, ika nga na kailangan mo ng uminit. Ano mang bagong proseso, bagong trial, syempre nagsasanay pa ang magkabilang panig, nagsasanay pa ang mga senator judges. So ang simula talaga nito ay nangangapa pa ang ilan, kabilang na ako. Medyo may kabagalan talaga sa simula. Pero inaasahan ko na sa mga darating na linggo, mas bibilis na ito dahil masasanay na yung Council for the Prosecutors, yung Panel of Prosecutors sa parte ng Kamara, at gayon din yung mga Council for Respondents, kabilang na yung mga senator judges at ako at si Senate President Win. So mas bibilis ito ng konti sa mga susunod na araw at linggo. Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment na hindi naman po minamadali yung proseso. Para sa akin, tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensyang nais ipresenta ng magkabilang panig.
2: Ang pamahayag ni Senate Presiding Officer Chris Escudero.
1: Magnum News of the Week.
0: Hulyo 13, adlong Lunes, mukabat sa kapig 17 milyones sa pesos nga kantidad sa kontrabando gikan sa dagat ang ilegal nga kalihukan ana konfiskar sa PRO 10 gawas niini. 196 ka mga individual usab ang nasikop ato sa usa ka semana nga law enforcement operation gikan sa Hulyo 2 hangtod Hulyo 8 ninga tuiga. Alang sa nagkadaiyang bahin na sa riyon, kini gilakipan sa 67 ka mga anti-illegal drug campaign nga nagresulta sa pagkasikop sa 78 ka mga tao sa kapig 305 gramos nga shabu nga ang nakonfiskar nga dunay kapig 2 milyones pesos nga kantidad. Samtang 5 ka operasyon batok sa illegal gambling, 5 ka tao nadakpan o 917 pesos ang illegal gambling item ang nakonfiskar. Samtang 74 ka mga wanted person na nasikop, lakip na ang 21 ka most wanted person, 53 ka other wanted persons, dugtong niini 22 ka operasyon o 4 ka tao ang nadakpan, diin nakuha ang 21 ka small nga armas, usa ka light weapon nga sa kampanya batok sa loose firearms. Muabot usab sa 12 ka operasyon batok sa illegal mining, diin 19 ang nadakpan o kapig 13 milyones pesos ang kantidad sa mga nakonfiskar nga gamit og 27 ka operasyon batok sa smuggling sa sigarilyo, din 17 ka tawo nadakpan og kapig 2 million pesos nga kontrabando ang nakonfiskar.
8: Ang gibutsyad ni Mayor Rando Clarex Uy nga kaduhan matag semana ang People's Day sa kabarangayan. Matod ni Uy nga tumong niini nga mas daghan pang katawhan sa dakbayan nga matabangan sa ilang panginanglan. Gidugang pa sa mayor nga himuon na matag Lunes o Miyerkules ang maong kalihukan.
9: Sa ikaupat nga paghugna ang atong People's Day, duhaon na matag semana sa kabarangayan. Duhaon na, dili na matag Lunes, kundili matag Lunes o Miyerkules ang People's Day. Aron mahatod yun nako ang tanang gikinahanglan sa katawan, labi na sa panglawas o sa edukasyon. Kay dili malikayan, dunay mga kabatanunan o mga ginikanan nga mangayog pakitabang bayronon sa ilang tuisyon, bisan aduna kitay scholarship program. Muna, gitubag gihapon nato tungod kay dili man nato mahatag ang tanang kabataan sa pagpahimulo sa atong scholarship program. Bisan sa tipik na lamang nga ilang bayronon sa eskwelahan, makatabang ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan.
8: Ang pabahayag ni City Mayor Rondo Parex Uy.
0: Sa susamang adlaw, gipamugos ni kaning NBI Cybercrime Division Chief o kasamtangang NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lutok nga tinuod og seryoso ang pagbaha ni Vice President Sara Duterte kang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kaning House Speaker Martin Romualdez. Kiniuman gi-question ni House Private Prosecutor Attorney Armando Verhiel Ligutan kalabos siyang impresyon sa pahayag sa Vice Presidente nga gingong aduna siya'y nakontrata nga sasin kalabot na sa planong pagpatay sa Presidente. Samtang gisupak ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan nga wala mo gamit sa pulong asasin ang Vice Presidente alang sa maong hisgutanan.
10: You mentioned earlier that the Vice President stated that she already contracted an assassin to kill the President and the two others. Attorney Lotok, wait, not yet done, no question yet.
11: Please proceed, Counsel.
10: As the head of the investigation team, what was your impression of the Vice President when she declared that she already contracted an assassin to kill the President, the First Lady, the former Speaker of the House of Representatives?
12: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
10: Opinion. You may cite the rule, Your Honor, please.
12: And misleading as well, Your Honor. She never mentioned the word assassin.
10: Your Honor, the term, may I reply to that, Your Honor, please?
7: Counsel for the prosecution.
10: The term assassin, a fiction. It is the same term used by the PNP and by the PCO. So it's not plucked out of thin air, Your Honor, please. So we have basis for using the term assassin.
12: But Your Honor, the counsel mentioned that it was VP Saro who mentioned it. And that was phrased in his answer. So we are objecting to that, Your Honor.
7: With the understanding that the witness will base his answer on his investigation or knowledge insofar as the investigation that he himself conducted and led is concerned, and not as a conclusion of fact and law. The witness may answer.
10: What was your impression?
13: Yes, Your Honor. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, was real and actual.
0: Ang pamahayag ni House Private Prosecutor Attorney Armando Berhel Ligutan, Defense Counsel Attorney Mark Livinuan, Impeachment Court the Presiding Judge Jesus Codero o kani NBI Cybercrime Division Chief o kasamtangang NBI Bar Regional Director Attorney Jeremy Lotok.

At hindi rin naabuso ang mga pondo. At sa ghost vouchers, ghost food pack na nakita ng COA. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibaba? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Diba? Kasi it definitely mai-issue sa kanya to. Kung balak niya palang tumakbo, pagka panalo pa lang ng Vice Presidente, ay balak na pala niyang tumakbong pagka Presidente. So, kasi hindi ka naman magpaplano na hindi siya tumakbo kung wala naman siyang balak tumakbo. But still, ang pinag-uusapan ngayon dito is it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang Vice Presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado.

0: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun.
1: Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung, ano, yung usapang impeachment against the Vice President for what, the confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
2: Magnum News of the Week.
3: Hulyo 14, adlaw nga Martes, sa kapig 300 kilos nga prusen nga imported nga karning baboy ang nakonpiskar sa hinuwisang nga persa sa City Veterinary Office, National Meat Inspection Service o City Health Office sa Cugon Market, kini tungod sa kapakyasan sa pagsunod sa mga rekisitos sa pagbaligya sa frozen meat. Matod ni Dr. Neil Barada, Senior Meat Control Officer sa NMIS 10, nga padayon ng ilang regular nga inspeksyon, information education campaign, ingon man enforcement activities, aron masigurong masunod ang balaod.
4: Sa susunod

0: For the first time.
1: 21st birthday of araw ng kugun.
0: For the first time, ang atong kugun market, nisaka ang income. Nisaka, grabe ang pagsaka sa income. Wow. Nisaka ang income, gawa sa atong mga programa. Hmm. Karoon nga, imintinar yun ang kahusay, o kalinaw, o glabaw sa tanan, ang kalimpyo. Dili kita magkatulog, nining atong, di na tayo, nakatulog eh, maayon na atong lakaw, lugar, nisaka ang atong income. Nga, malimtan na nga, ang atong gisaan nga imintinar kalinaw og ang kalimpyo niya ng atong merkado. Kay mao ka na ang this is the okay this ang front line sa image sa Dakbayes kag gyud og hugaw ang atong merkado, hugaw pud ang ilang pagtanaw sa bayan. So maayong atong lakaw dili lang sa atong kugon market kanan. Other nisaka ang income, nisaka ang earning. Buyan. Halos wala na magdepende sa syudad. Natingali na bilin mga 10 to 15%.
2: Magnum News of the Week.
3: Hulyo 16, adlaw nga Webes, sa ning adlawa pabiling ginominar sa Magnum Radio ang second quarter Kantar Media Survey result ning tuiga. Kini human maangkon ang 44.27% nga audience gikan sa kinatibuk ang 14 ka stasyon sa radio. Ang maong numero na pamatuod sa dakong pagsalig sa katawhan sa Cagayan de Oro o Basilingang dapit sa rehiyon sa balita, komentaryo, kalingawan o serbisyo publiko. Tungod niini, mapasalamaton ang kadaguan o tubuok pwersa sa stasyon sa mga suking tigpaminaw, newspaker, mga advertiser, donor, sogog, nga padayong misalig sa integridad o kalidad sa Magnum Radio. Dugtong niini, anihang pag-ilan ni General Manager Jun Albino sa suporta sa tanang nahimong kabahin sa maong kadungganan.
4: May unang angay pasalamatan ato na mamagkagawin nga naghimong ka nato na numero na lang yapon ng Magnum Radio sa Kantar Media nga survey nga nakakuha o 44.27% gisundan sa ikadwa 17.59% palipay sa mong pagpabilin nga numero oro ng mga nga radio stations sa Dakbayes ug Oro kasipit ng mga lugar sa Kantar Media survey nga gipagayon na itong Mayo 14 hangtod sa 20 nining tuiga. Balik ko na ko, salamat tanan. Una, ato na mong magkagahong atong tigpaminaw, atong mga participante sa mga programa sa Magnum Radio, be it public affairs program, musical program, o jazz program. Pasalamat sa atong mga kadakuan, Mr. Roger Chu, ang atong pinakadako, Mr. Edward Chu, ikaw ang pinakadako sa Radio de Oro Corporation, Magnum Radio. O niya dayon, uban pa nga nauban ka na itong kanunay, mga lugar ato mismo ang kauban sa lugar may mga pagpadagan sa atong sibihan. Of course, atong kauban, Magdumani Agustero. Di lang siya may atong operation manager. But at the same time, una po nga angkor sa Magnum Radio. Atong kauban, Magnum Jula Cubo. No, sasabi sa mga nagunang angkor sa Magnum Radio. Mga kauban pa nato, Magnum Fresed Blanca, Magnum Minso Kamagtulan, Magnum Gilbert de los Santos, Magnum Cherry Tin, Magnum Magnum Aileen, Magnum Bing Jacinto, uban pa nga nauban ka na ito kanunay mga lugar para ato mismo ang kauban sa lugar may mga pagpadagan sa itong sibihan. Of course, at salamat sa pagsakripisyo para magpabilin labi na sa itong mga kauban sa Magnum Radio nga naghimo ka na itong pabilin nga numero 1 sa surveying ipagayon sa Kantar Media sa second quarter of 2026.
3: Ang papasalamat ni General Manager Jun Albino.
5: Nakikiusap para sa tawag sa kapsa yung kanina. So sa kinikinisyatiba, nga gihimo ni Pukua para mas mapalibon na ito ang pagdibina sa kapsa yung kanina sa atong syudad, especially sa area of responsibility ng Police Station 5 Makamalan. Naatay na dakop nga si 14 ka violation sa half naked as a city ordinance o ganing gigi public nga tulo. Kani sila tanan, ang kaning atong violator sa mga half naked is gi-warn na sila. But rest assured nga nakatali kinila mga pangalan sa barangay, tanda kani sila o mga trabaho trabaho or kining hard labor sa ilang barangay in violation kay sa issuance sila sa ordinance violation receipt. Apan kay pahimong dumam sila nga ang kaning mga violations, ang kaning atong ordinance violation receipt, once nga ma-issue sa ato, atangag kini og dako nga penalty or fine nga bayaran nato sa atong City Hall amounting to 3,000 pesos. Kung dili nila ma-settle within 72 hours, pwede sila nga ma-move ang ilang ngalan or ma-forward ilang ngalan for case filing. So,
3: sa susawang adlaw, gidepensahan sa Malacañang ang imong imbestigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI sa gingong nahitabong anomalya sa 2019 SEA Games. Diin Chairman si Senator Alan Peter Cayetano, mato ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro, nga dili tungod sa panagbangi. Tali ni NBI Director Melvin Matibag o Senator Cayetano ang rason nga imbestigahan apan kabahin lang sa opisyal nga mandato sa NBI nga susihon ang mga nadawat nga report sa korupsyon.
6: Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na meron isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Magnum News of the Week.
3: Hulyo 17, adlaw nga Biyernes, sa Ning Adlawa, nadakpan sa kapulisan sa Misamis Oriental ang usa ka gitulong person of interest sa pagpanulis o pagpamusil niadtong Hunyo 17 ng tuiga sa Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Mo'y nadakpan ato sa pag-serve sa search warrant si alias Delphine diya sa Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Matod sa kapulisan nga si alias Delphine, gito ang kabahin sa grupo nga miharang og namusil sa usa ka auto nga gisakyan sa mga empleyado sa Sound Bank Libuna ug mikwa sa koleksyon nga naa sa kapig 1.6 million pesos, matod ni CIDG Misamis Oriental Provincial Officer Police Lieutenant Colonel Sandro Santillan nga nakonfiskar gikan sa posisyon ni alias Delphine ang granada, mga sachet sa gituang shabu, 45 caliber nga armas og 38 revolver nga bala. Sa pagkakaroon, padayo sa gipangitas kapulisan ang uban pang gituang suspect sa maong krimen.
7: Search warrant is based on search warrant, duha man ni ka search warrant subject na to. Kaning subject na to, considered mo kundi siya nga maoding atong person of interest. Kung yung na-remember pa ninyo, katong robbery nga naitabo sa Manolo Bukidnon. Search na to karon sa iya is duha man ni ka search warrant, no? Kaning violation of Republic Act 105-91 or kaning illegal possession of firearms.
8: Oh.
7: O kaning isa ay Republic Act 9516 o kaning gitawag nila na illegal possession of explosive. Execute natin bisa sa search warrant na issue ni Judge Rosales. Diri nato ni siya implement diri sa Barangay Santa Cruz, Taguluan, no? Kaning sa ingon namo kanina, kaning persons of interest, tingnan lang kini nga si anyway, alas Delphine ni siya, pero yung tinutuk Marco Bihon. So what I've said, so far sa business inventory, ato na kumpis ka mismo sa subject, kaning a number of sachet, no? Gikuha na ito ni siya, nga isabu, tapos nakakuha po kita isa ka caliber 45, 38 caliber, a number of ammunitions, both niya caliber, tapos nakakuha kita isa ka explosive, a hand grenade.
8: Okay.
7: Pasi sa itong evaluation, dili kita magkakonkode na yun, kaya magbase mo kita sa ebidensya. But based among personal na evaluation, kumbaga na namin sa 80%.
8: 80%?
7: Kaya na-recover na ito karon nga caliber, it will be subject for ballistic examination.
8: Uh-huh.
7: So, ang resulta ni ini, kung tukma din siya, pasi dito sa mga, dito sa naitabo nga robbery, dito sa mga, sa examination na to og mo sa cross examination na to og mo tugma kini then si dako ang possibility nga kani nga person sa interest o kani nga suspect ron nga nadakop na to base sa search warrant pulido ang atong kaso nga file nila sa kaso ng robbery, nga nitabo nga ito sa gingon na ito sa Manolo, Bukidnon, itong niaging...
3: Ang pamayag ni CIDG Misamis Oriental Provincial Officer Police Lieutenant Colonel Sandro Santillan.
8: Samang adlaw, relax lang, huwag masyadong hot. Kini ang tubag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, humagyahag ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang palasyo nga manduan si Tulfo na ipata-imbestigasyon sa controversial ng flood control. Matod Tulfo, itaktang sundan ang mga paghuhog sa Blue Ribbon Committee sa flood control project sa ang Senate of State of the Nation Address kung sona ni President Ferdinand Marcos Jr. Giklaro ni Tulfo nga bukas ang komite nga mag-imbestiga kung adunay bagong ebidensya o uban pa ang mga ghost project.
9: Kung gusto niya talang Blue Ribbon Hearing, pag dating sa July 27, then doon na po buuin namin itong ikang committee. And then from there, magpapadala po ka ng invitation. Meron po kaming mga investigation na gagawin sa flood control. So, ikaw mo, relax lang, huwag masyado mahat. Kasi po, kung sasabihin niya na masyadong hot naman, at saka number two, yung sasabihin Malacanang boy, kahit kasamahan naman namin sa Kongreso, talaga naman.
8: Iabisuhan ni Tulfo si Cayetano mag-research o pangutan noon ang mga ahensya sa dili pa magpagawa sa palaya.
9: Sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nandoon na po eh, nasa court na po eh, nasa disposition, baka pwedeng mag-research siya. Naisubmitin na rin po ni Senator Lacson yung mga pangalan po ng mga senador, mga contractor, nandoon na po sa ombudsman. Ang DOJ naman, kung hinahanap niya yung mga congressman, nandun sa DOJ, ang ICI. Let's not forget na twin investigation po yung may investigasyon po ang Kongreso na yung Senado noon, ang Blue Ribbon, meron din po ang ICI. Yung ICI po, meron din po silang isidabit na ngayon sa DOJ. Kami naman po, yung sa amin, kay Senator Ping, nandun po sa ombudsman. Bakit hindi po siya magtanong doon? Ngayon, kung sasabihin niya, investigahan na naman ito, para ano pa, eh, meron na nga pong kaso. Ngayon, yung hahanapin ko po yung bago.
3: Sa samang adlaw, gibotiyag ni Ombudsman Crispin Jesus Crispin Rimulya nga padayon ang gimugna nga kaso nila Senator Jesus Cotero o Senator Joel Villanueva. Matod ni Rimulya nga dili maapiktuhan sa pagbalhin sa druha ka senador ang bagong Senate Majority Black ang ilang yatubang kaso.
10: Yan, ginagawa pa rin namin lahat yan. Ano yan eh? Alam mo, when you have 500 possible cases to file, at ang dating kasi ng mga tao, ng mga ebidensya dyan, iba't ibang level eh. Hindi naman reliable lahat. Kaya dapat susuriin mo pa ng gusto yan lahat. Pero tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan. Andiyan pa rin, nasa fact-finding pa rin siya. Pero malapit na rin yan, darating tayo dyan. Kasi nga, di ba, yung binigay ng DOJ was not enough for us eh. Hindi namin kayang i-file yon.
3: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
2: Magnum News of the Week.
3: Hulyo 18, kagapon adlaw, Sabado, giangkon ni Consul Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo sa Siyudad, nga nabalaka siya karon sa kalidad sa karaan nga mga traffic light. Hinoon gibotyag ni Salcedo nga dako nga tabang ang EI Assisted Traffic Management System nga kasabutan tali sa Siyudad og Singaporean Company. Mato ni Salcedo nga gihulat na lang ang CCTV og traffic light, human gisugdan na ang pag-installar sa septic fiber alang sa mga pilot area din sa Siyudad.
11: Ilan naman gisugdan, nagbutang naman sila o sa itawag ka na, optic wire ba na? Ilan na lang ipaabot ang ilang kamera o ilang optic light? Na naman sila squalid padulong sa Kaswagan. Sa kay mom na ilang butangan yun, ang pilot niya is Kaswagan Junction, Beles Junction, Beles Sembeto Junction.
12: Oh.
11: O kinida yung sa Corrales Junction.
12: Oh.
11: Mga pa ilang gihimo nilang pilot. Sugod na lang sila. Ay, ilang pasalig, pagkabot na ilang kamera o kuhan, ilan na kita kami sugdan. Oh. Para mag-turbaran ginanto sa katiktibo gini. Siya muna nag-pilot lang sa sila. Masamaya ginana siya ang kuhan nga kuhan. Atong bagong traffic light. Kabalaka ko sa tundaan. Ay, ilan na biyan na ka to eh. Friday, nag-meeting me. Ang taon na usulbad ang Corrales Diarmurha.
12: Oh.
11: Muna nga, sige na may bug hisgot lagi nga dala kabalaka nga unsa kay madangata na ni kung mga palo na lang niya kay tungod sa kadaan na kung imong pintaon biya, biya mga 30 katuig na oh 13 years na.
3: Ang pamayag ni Konsehal Eric Salcido, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo sa Siyudad.
12: Magnum News of the Week, mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
3: Mga higalain, babati ang dugang ni Tagye sa itong Magnum News Express 1 sa mga pahinomdom oras, alas 7:49.
13: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
14: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
15: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
16: TTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: TTX 500.
15: Ang TTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
16: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: TTX 500.
15: Asal rikang
16: epic tipo.
15: TTX 500.
16: TTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
16: TTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
19: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubaran sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Nangita

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan gyud nako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven yun.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Ratnom News Express.
1: Sa pagpadayon sa itong mga balita, dirita sa itong Magnum National. Gibotyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga doon na siya'y mga buot himong reforma sa Senado. Mato ni Gatchalian nga tumong sa maong reforma nga masigurong dili na subling mahitabo pa ang mga makaulaw nga panghitabo sa Senado ni atong milabayng mga bulan.
2: Ako personally, no, we're also seeing to it that these things never happen again. So we need to reform some of the processes and policies of the institution. Even though it's not taking center stage, meaning di ko na sinasabi ito, gagawin nating reforma, itong but behind the scenes, we're doing the necessary reforms so that it will not repeat itself again. And at the same time, accountability. No, may mga tao talagang naging sentro nitong controversy. No? So we will have to make sure that accountability is also exerted on their part. No? So behind the scenes, we're doing that. But admittedly, I'm not making that as the center stage because the center stage should be what the Senate is doing, especially at this time of very difficult, very challenging times. So yun ang nagiging center stage.
1: Ang pamayag ni sina Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Mayado pagayo Senator Erwin Tulfo sa gigawas nga AI-generated nga video sa China nga samang nag-BIBI sa mga Pilipino. Mato ni Tulfo nga wala siya malipay sa mga action sa China o kinanglan nga adunay himuong action ni ini ang gobyerno sa Pilipinas.
4: Hindi naman maganda na sinasabi na tayo inawang karikature natin eh mga unggoy. Hindi ho po pwede yun. Hindi naman maganda tignan. But anyway, siguro talaga nang-aasat lang. Siguro kailangan parating sa ambasador nila dito na hindi nagugustuhan ng mga kababayan natin yung ginawa ng isang pahayagan yata nila yun. Siguro ito'y sagot doon sa lumabas ng mga pag-aaral daw ng kanilang scholar na yung Batanes ay takot ng China. Bumalag, kaya ganun ang ginawa nila. So tingin ko nang-aasar itong mga ito. Trabaho na po yan ng Foreign Affairs Department po natin. Siguro papatawag yung ambasador at sasabihin na bakit naman nagkaganong. Pwede naman po tayo magreklamo, pwede po tayo magprotesta. So trabaho na po yan ng ambasador para iparating sa kanila na hindi po nagugustuhan natin. Lahat tayo na hindi natin na hindi tayo natutuwa sa mga ginagawa po nila laban po sa atin.
3: Ang pamahayag ni Senator Erwin Tulfo.
1: Di pa si Garbon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga miabot nga to sa kapig 1.6 milyones ka mga pamilya o household ang hingpit ng nakagraduate isip membro sa Pantawid Pamilyang Filipino Program kung 4Ps. Mato ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao nga pamatuod kini nga daghang Pilipino nakasinati sa paglambo sa ilang kinabuhi pinagi sa maong programa.
5: Simula 2022 ng kasalukuyang administrasyon hanggang sa kasalukuyan, nasa mahigit 1.6 million na households ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang nag-exit na sa programa sapagkat nag-improve yung kanilang level of well-being. Ibig pong sabihin na reach nila yung level 3 o yung self-sufficiency level batay doon sa social welfare and development indicator na siya po naming pamantayan sa pagtukoy kung sino-sino na sa mga program beneficiaries ang maaari nga pong mag-exit sa program. Nasa 1.6 million households na po yan ang gumanda na yung kanilang buhay. Lumagpas na po sila doon sa kahirapan o nakaangat na sila mula sa kahirapan.
1: Ang pamahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. O garon sa Magnum International sa Palestine, patay ang 14 ka mga tao sa Palestine, 14 ka mga Palestinian, samtang 20 ang samdan sa walay huno nga pag-atake sa mga sundalo sa Israel. Kinitaliwala nga dunay nauyon nga ceasefire tali sa duha ka panig, samtang lakip sa namatay mga sibilyan nga mitambong sa lubong nga diyang naigo sa gilusad nga drone sa Israel. Dugtong ini miangkon ang Israel nga sila ang nangatake apan maoy ilang target ang gingo nga kuta o kampo sa mga militanting Hamas. O karon sa itong Magnum Business, sobleng gitugot sa Department of Agriculture kon DA ang pag-angkat sa livestock gikan sa Hungary. Kini human nagpagawas og kamanduan ang buhatan nga temporaryong nagdili sa importasyon sa karne gikan sa maong nasud tungod sa Food and Mouth Disease kon FMD nga nasinatian na ang desisyon sa DA nagsubay sa unang gipagawas nga report sa World Organization for Animals Health nga walay na FMD sa nga contaminate